0: ato kisa mo pa connect nila. Ala ra man ang simple. No? Pero kay di man pwede god na may balaod mga higal ang shaon na nato. Alas 8:03 na. Bullseye. Dere ta sa dugang video mga higal sag di na sana si kuan dia nag-Facebook pasag di siya kay nag-Facebook. Dugang pa mga higal. O ginibahin natod kaninyo sa Shanton Plus Gold Food Supplement for Healthy Body and Stronger Immunity. Bullseye. Ay buntag dia. Dere ta sa sunod video nato mga kaigsoonan gumikan kay kato mga Pinoy nga nangaway kang UC Claire mga higala, dahil hungihong karon nga, ipa-deport ko, no? O, ingon siya ni Claire nga, ang gobyerno na sa Canada, may bahala nila kung ipa-deport ba. In the first place, mga higala, abi ba na kung mutahod sila og kining, kining mga higalang katungod sa pagpadayag. And, I believe, even ang pulis mga igsoon, no? Dito mga higala sa Canada, niingon raman dito sa kuan, you can do whatever you want. You can say, no, not you can do, but you can say whatever, you are free to say whatever you want. Ayaw lang panakit. Umpo siguro, o gipospusyan si Auntie Claire dito, kana siguro mga higala. Pero kung nag-rally ito dito itong mga Pilipino, with permit of course, mga higala, nga nung mugawas man sa baba ni Auntie Claire karon mga higala, ang deportation. Baga agog naong ni mo Claire. Unsa gyud ang dako ang tampo nimo sa Pilipinas? Yung ka na mga OFW dito nagsigpadag kwarta nga ri. Karon nga do na tay dollar remittance din he. Unya madugangan ni atong pondo diri. Ikaw unsa man gyud na tampo nimo aber? Kana rang imong pagkatig bababa ng imong presidente. Lain ba minahon ba? Dapat no? Wa man di ay, no? Man, mo kuan man di ay may galag mabalsan. Oh. Mulitok na mag mga deportation. Asa mga hustisya na? Mabasol ba nimo ang mga tao sa ilang kasuko mga igala? Mabasol ba nimo ang mga tao kung di gyud muhangop kang BBM? Mabasol di nimo? Kana ipamugos man gyud ninyo ng inyong bangkay diha nga presidente.
1: Pinawa.
0: Sama ra nga dili mo ganahang digong ay pud bigpugsa ang inyong presidente nga bangag. Matod ni Amy. Amy may niingon ana. Bangag daw. Oh, yang bangag binisaya man ang atong bangag. Bangag ba na ana ba? Oh? Naay lungag ba? Sige daw, paminawon din nato na si Auntie Claire. Sige daw, it.
2: XFM Katropa.
3: Noon alam na viral siya. At nung una, binaliwala na lang namin eh. Sabi namin, siguro party yan. Pero hindi namin alam na mag-viral. So, yung update doon, kung kakasuhan o ipapadeport, wala talaga akong information about that. At wala naman ako ina-update. Hindi ako nagpapa-update. So, wala naman.
4: Hindi ka nag-file ng complaint?
3: Wala kami yung tinayin na
4: complaint.
3: Why? Sa amin, kasi siguro parte. Pero hindi lang namin inaasahan na magiging ganun kawalang galang ang mga Pilipino na nandoon sa ibang bansa. Sabi nga natin, pwede naman sila magsalita. Pero wag lang yung ipapanalangin na mamatay ang isang tao at humurahin ka ng mga ilang beses. So hindi kasi ganun yung ugali ng yung totoong Pilipino na alam natin.
2: XFM Katropa!
0: Diba? Bisag unsa og limod-limod mga igala, klaro nga naa sila gihimo ag naa sila gihimo ng alakang mga higala. Naa sila gihimo ng alakang against atong garali dito tan-aw ninyo, no? Kini pa buang-buang man nga style, no? Pabuang-buang kunuhay way alamag, kunuhay way walay labot, no? Ano ba ana sa style ba? Pero naanay gipa-under da ko ana ba nga sige trabahoan ninyo na. No nga makuha na kay way mga batasan ng mga Pilipino ha. In the first place, imo silang gisugdan. No? Kung ma-deport na sila mga higala, kahit bao ka, kinsa punot dulo. No? Ang punot dulo, aning tanan, mga igsoon, si BBM gyud o si Auntie Claire. Okay, given na may gala, masuko ang tao, gumikan, gimang gini mo mapunggan. Alang-alang man may gala, iparehas niyo ang tao. Nga tanan gyud may muhangop anang presidente. Kamu nalay pag kami. No? Kung kamo, kami. Kung ako, ikaw.
2: Bullseye. Kauban si Katropan Arnel Cortez. Bullseye.
0: No? Ano bitong mga naa sa social media karon mga igala nga grabe sad maka sila nga mga bugo kuno mga higalang mga DDS, mga bugo kuno mga misuporta ni sa mga Duterte. Adi man ako, di man kumusugot ramang bugo tawag og bugo, kaya ko ana. Oh. Mga bugo lagi na sila pero kaya na nilang mupadaog og presidente sunod eleksyon ba? Kaya nila na mo padaog og presidente karong 2028, no? Tanawan ang mga bugo. May maning abini mo, may maning mga bugo kung magtapok gab. Ini mga bugoon kung magtapok, walay lalis. Dali ra magkasinabot, tanawan ang grupo nga puro bright. Di ba? Ug mag-meeting dugay kay mahuman.
1: Ayya.
0: Eh, daghan magmangutana na, pay mo diskute, mapay mo object. Pero pakig-meeting ka sa katong mga katamtaman lang mga utok, mga pariya na mo, ah, wala gini, pagtanaw na mo nga, oh, sige, okay man ka, nasaw, tana. Mm. Tana, no? Rami mo na sila makapanglait po. Now, una-una, mga igala, kung mapadeport itong mga tawhana, una, sa may ilang gibuhat, no? Gumikan la ba kay nagpadayag sila sa ilang kasuko, no? Gumikan, ganaha, malipay mo, magpalit son, mga igala, ang Malacanang, no? Kaya bisa kung saan ni Antikler o glimod-limod, klaro man kayo may galang suko siya. No? Maglaro gina, ay, para na ako. Walang na ako, ha? Ah. Depende sa dan ninyo. No? Pero para na ako, may galang, maklaro gina to ang kasukog na agyo igi. Tawa ng naong, ana. No? Bakakon, baya na.
1: Ay, yeah!
0: Hmm. Nabay power si Cliriring nga magpa-deport sa mga OFW, di man siya presidente o kun sa bagay. Oh. Wala man siya gahom pero pwede siya muhonghong. Maminaw ba daw sa iyaha ang presidente? Oh, nadag kay mahimo ana. Di ba? Gikan naman na siya ang baba nga maminaw sa iya si BBM. So ay magkumbiyansa ang Clir. Kay dili lang natigpamaba may gala sa Malacanang o tigpamaba sa kwan. Sultant ng inahak may gala. Sir, kung OFW to sila nag-rally sa Canada, naa na sa POA contract, bawal ka mo apil-apil o rally. Pero duda ko, dili na sila mga dili lang to basta magaigala mga OFW. Ito na natoy mga citizenship sa Canada, mga kaigsuunan. No? Yung ilang gihimo, may manang Canada mga higalag dito ka sa Saudi, Middle East, bawal ta. Priso ka dito. Ayaw pag-rally dito. Bawala na sa ilaha. Oh. Pero sa mga nasod, mga higala nga demokratiko, Amerika, no, kining sa tawag ni ini, kining mga higalang Canada, no, dili na bawal sa ilaha. Eh. No? Napadayag sila magaygala sa ilahang kaligut-gut. Even ang pulis magaygala ningon dito, padayon rally lang mo. Oh. Yang ano karon ma-open ang istorya magaygala nga ipa-deport, no? Ganahan ka? No? Ang mga tao hinoon nga nay dukong tampo magaygala nga kining kuan sa Pilipinas maigsoon. Papauli-on nimo, ipa-deport nimo. Waka kay bao og Canadian citizen na to, dili to mga igala basta-basta mapadeport. Okay, kasagaran man guna dito mga igala Canadian citizen. Ako ang kauban sa trabaho sa una, no, reporter nako sa PICAS mga igala. Abot og mga pila ka tuig to, anap dadala na iyang pamilya mo, duha ra man siguro to. Hangga to karon na gyud siya dito mga igsoon, no. But nagabalik-balik yapon sa Pilipinas usahay. Maria Galimet, shout out from Dapitan City. No? So, bisa kung saon ni mo clear og paingon-ingon nga wala, hindi ako nag-update, hindi ako nagpapa-update. Mugawas gyud gyapon nga naligot-got gyud siya bag-ayo. In the first place by nag-rally man to sila dito. Di gyud ko motuo nga bawal mag-rally dito ngano man. Gitagaan nato sila permit kada kanila gatapok dito mga igala. No? Gitagaan to sila permiso. Naman tay tigpaminaw diri ta ka Australia o kamo di mga Pilipino gibawalan day mo. Oh. Mas mayo nang sila magaygala tong paminaon. Gi gipa dili na sila ma-deport, boss, kay mga Canadian citizen. Pwede na sad na sila mag-apply og asylum kung dili, oh, di na basta-basta. Usually mangod Pilipino dito sa Canada, mga Canadian citizen na. Oh, ang nakasayop mangod ani bay, no? Na Lucio Lumagbas, na ara ko sir, namati ko si mong program hangtod mahuman idol, imong pahayag diha agwanta party list from Liloan Southern Leyte. Oy, good morning sa mga taga Liloan Southern Leyte, mga miyembro sa agwanta party list, ha.
1: Good morning.
0: Buntag ya. Oh. Ang kasayop ani mga igsoon, abi nimo si Auntie Claire, mura bag iyang gihagit, no? Wala man literally nga iyang gihagit nagistorya siya. Pero ang iyang presence palang daan, mga higala, daw be, makita na siya sa, mura ba Dabaw ba, pananglitan, sige daw, Dabaw, Auntie Claire, niya musuruig bangkiruhan, do you think palakpakan sa mga tao? Kasi itsahan pa nagkamatis nga lata. Diba? Sala gini ni Auntie Claire, mga higala, nga naman, kadaghag area nga pwede mag-shoot, dapat wala ka nagbulag sa delegation sa inyong mga kaubanan. Ngano man, kabalugan na yung mga Pilipino dito, wa na malipay. Grabe na bagong tangaan na bagong ninyo nga.
5: Ayaw!
0: Mutuo lang gyapon mong nalipay, bang gyapon na, muga din karali na sila, kaya wa malipay. Simple ra ba? Muga din karali na sila, kaya wa na malipay, wa na himaya ninyo, wa na malipay. Muduol naman nung ka dito na pita o niya magpasipasi ka sa ila. Siyempre, identified ka. Musinggit yun ang mga tao. Hinanin mo na mapugnganog mo. Ingon sila, tigok ka pa unta.
5: Oh. Ayaw!
0: Hinanin mo na mapugngan. Yan naman in the first place. Kano ni Adto sa ka dito? Kung ni Adto man ka dito unta, with your, naaman mo yung mga kaubang PSG, na, nagpauban ka. Dili kay nagsulo kag Adto. Karon nagpadayag tong mga tao dito sa ilang kahigwaos. Ha? Nagpadayas ang tao, mga Pilipino, sa ilang kasuko. Ikaw pa karoy magpabiktim-biktim. Kuyawa, good ni mo, good. Kanusa pa man ni mga higala si Auntie Claire, ma? Mo-retire ba? Kinigin si Auntie Claire, mga higala. Ako, tanaw na ko. Mauni isa nga nakapadaot sa rating ni BBM.
5: Ayaw!
0: Oh, kini si Cubs Joel Bunag kay naman sa Australia. Ako ni basahon kay ingon man si Raimundo nga ipadeport ko no to kay bawal mo apil. Pero ingon si Joel Bunag kay taga-Australia man siya, Cubs dili basta-basta ma-deport kaming mga Canadian. Kay ang freedom of speech o charter of rights ginarespeto dire. Ah, mas mutuo ko ni Mukams kay taga Canada man ka. Pasensya na kaayo katropang Raimundo Ribukas, di kay kumutuo ang imong ingon kay basin og sa Saudi itong imong naadtuan. Saudi bawal gyud dito. Pero sa Canada lahi dito. Pwede dito. Oh, good morning Abel Manlangit, Daryl Amor, Bensi Jovers, Kuna Maligon, Jairo Sintis, mayong buntag si Nick Wahaw, Ma'am Philip Feliciano, good morning.
1: Good morning.
0: Diona Ibarra.
1: Good morning.
0: Mayong buntag kaninyong tanan dia. Good morning Sir Ronel, watching from Las Navas, Northern Samarkand. Kadyot lang. Alas 8:17. Tama hawa na dia Claire. Hawa. Hawa.
5: Ayaw.
0: Hawa na. Claire, may pag maglana kag putot, ingos Jimmy Cataluna. Jeronimo Tudtud, good morning. Oh, basa na. Rogelio, nagtanaw ko dres Bohol. Mauna, sir, kay binuhatan, mga halata. Ang ako mang yung gikakuan, gikakpungot ba? Okay na, mga gala, given na nga. Kontra mang yun, ano, lahi mag yun na siya. Ako yung gikakpungot, ganun ni Agim, ayaw nag-ato-ato dito. Ayaw bulag ato imong panon, kaya nga naman, kato gwardyado ato imong panon. Dito, di ka basta-basta makuha nito na, may mga securities palibot. Mag-vlog ka, pag-vlog, das palibot. Dili na kinanglam, kabalo kang gabahis-bahis ang mga Pilipino dito. No? Gabahis-bahis niya, muadto ka, mura kang nagsugba si mong kaugalingo niya, karon. Magpa-kuangkuan ka, magpaluiluoy ka, kay gidaog-daog ka, dili man ang ana. Kay, murason pag yun nga, nag-shoot sana kami ng reels, trabaho din ninyo na mag-reels di ay. Pandamay. Alas 8.18 mga igala. Tagay lang ko sa 5 minutes mga katropa para sa dugang pa mga katikaran. Relax ako. O, ginawas ako kay Murag. Isa ka oras at adres si Gigiyaw-yaw. O, kaljot lang mga katropa. Balik tao man lamang ni ini.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Nay mga bana, nga bisag bagura lang ang nagang ilang asawa, mga mang na. Exciting call? Exciting!
8: XFM.
7: Ka-exciting, oy!
9: Punta kenta, ani ata karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, ani at nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
10: Gwapo! Oh. Sinaong taon tingka sa bunga?
9: Ya, unsa may mo ikasturya sa uban nga wapag kagamit?
10: Kung kuan mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
9: Kaya dagan nga salamat.
11: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
9: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no. Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
12: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
9: Kaya upan pa ni mga na experience sa paggamit sa Crop
12: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
13: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
14: Wednesday!

0: Nagahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kun dili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitaha sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitaha usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
1: Bush, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
2: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
1: Bato gudawon, maunay resulta og epekto kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
3: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
0: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Zanton Plus Coffee Mix User, atong paminawon. Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
5: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig ka subawan. Isip ko sa ka cyclist, firm gid kong natumar og premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
9: Dili na lagi.
8: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
9: Sa muka, oy.
8: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
9: I'm tired. Stress.
8: Dong.
9: Unsa man gyud?
8: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
9: Turbo.

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Oy, pareng Lodi. Grabe as damgo na ako, pareng Lodi, oy.
3: Bao ba? Usa ba din ang imong damgo day pare?
2: Pareng Lodi, nag-inom ko na ako bao niya. Perte ko na ako ang hubuga, oy niya. Ah! Hubug yung kayo ko kayo. Napiting hubuga yun.
3: Matinga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog man ka ka. Bisan sa damgo, hubog.
2: Oh, klaro kayo bisag sa damgo. Pero ang problema lang eh,
3: oh, siya may problema.
2: Pag mata lang ko, pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
3: Siya ilas, ha?
2: Pati yung paita, pare. Exciting kayo. Pati exciting kayo.
4: Exciting!
5: Bullseye!
6: Oras, alas 8.28, ingon si Nathaniel Codera, sir. Pa-registered na to ng Agwanta Party List para sa 2028 election. Actually, Gab. Nag-chat akong obispo, Gab. Gikas Canada, kinamas Canada akong bishop karon mga igla. Nasa BC or British Columbia. No? Ingon siya, Gab nga, Father, tatakbo ka bang party list? Nako, hindi po bishop, ano lang yan, joke lang yan, parody lang yan. Hindi, maganda yung, nindot daw ang... Tagalog man siya, Gab, ano ba yung agwanta? Ano yan sa Tagalog, bishop, yung para yan sa mga nagtitiis sa buhay? Hindi, magandang grupo yan.
7: Pinawa!
6: ikaduhana ni si Nathaniel, yung si Nathaniel nga. Sir... Pa-registered na to ang atong Agwanta Party List para sa 2028 election para naatay tingog sa Kongreso para sa mga nag-agwantas kinabuhi. Sugot mo na? Dela lang siguro kay... Okay na ni atong kinabuhi, may gala na. Dito, apil-apil yan ilaw. Di na taga-komentaryo, abin mo muna, anata diyan. Di taga-komentaryo. Mas maayo nang naata diri. Pwede man po, pero... Ato iparehistro niya, nainumine niya, mudaog niya, mangawat. Ayaw, di ko.
7: Pinawa!
6: Sige lang, ako nang hunahunaon, pero sa pagkakaroon, okay na siya. Alas 8.29, mga igalang Dagnas Buntag. Ingon si Elizabeth Marte, pag wala na BBM, asa ka mo ato si Undeclare? Aw. Sok-sok sa bangag. Richie Miasco, wala mo sa FB. Sir, naa ma'am, nata sa FB gapon. No, sa on air lang ta wala po kay gumikan ni ining kuan, no, gumikan ni ining burnout, no. Wa pa man gud alas 8:30 naman, no. Di lang nato dali-dali on kay basi nag-repair na di ang mga crew dito, no. Mark Hilot, good morning katropang Arnel watching from Jakarta, Indonesia. Oy! Salamat pagi. Your avid listener, shout out to my Filipino co-worker here in Euroasiatic. PT Euro Asiatic. Buntag. Si Raimundo Ribucas, yun siya nga, naulawan ang host country nga Canada sa mga Pilipino delegates kay imbitado sa Canada usato ka state visit. No? Modo na mga igalay rason. Ang ato pa istoryahon ani kanang mga naas Canada, no? Mga katropa. Bisag asa man as BBM mo adun, amay murali god. No? Kay anak ka katawanan magud ato Gab. Ang iyang gi sibatan diri sa Pilipinas rally pag abot niya dito giralihan sad. No? Yeah. I don't think so bigay lag masuko ang Canadian government anang moingon. Bakit kayo nagrally? Imbitado natin 'yon. In the first place, dito sila i-allow, no? Di sila tagaag permit mga igala kung no? Supak mga igala lang gihimo. No? Yeah. Ang problema manggod, akin talaga na akong masulti. Ang problema manggod, gibutangan og lugar ang mga magrally. Okay? Ang park is an open space, mga higala. Yes, pwedeng mo add to si Auntie Claire. Pero for delicadeza purposes, yan ang mo add to, mag yung kagaybaho ka dito na yung mga Pilipino gatapok. O sa magtuunin mo, magpapirma, magpa-autograph ng mga Pilipino sa imuha, nayabag ka. Wala na lang unta ka ni Adto dito. Kung mag-reels man ka, kay trabaho man ka ninyo nang mag-reels.
7: Pinawa! No?
6: Pag-reels somewhere else, kanang naas BBM, kanang nai inyong bantay, ayaw dito. Kaya mura lang, imo itong gi-ignite itong mga tao, gisugnuran nimo itong mga tao, nga masuko ni karon. Pagkasuko, ikaw ka rin magpa-victim-victim. Ya, na magbalita-balita pa, magagala nga, posibleng ipa-deport itong mga tuwag Canada. Pero dili nga nakababaw siguro mga igalang gobyerno sa Canada. Mayor Reyes nagigpulong kang kaning Governor Chavez Singson alang sa donasyon sa duha ka basa para sa Samal. Ah, mao. Ano to nang tabukasan ang mga balita, mga katropa? Katropa mo sa balita, si katropang Bong Al Gabri sa report. Live report.
4: Nakipulong si Island Garden City of Samal Mayor na Lingyong si Reyes si Aling. Uban isap kami kapisyal. Sa sudad na si Kapitan ni Inetosor, Gobernur Luis Chavez Singson, sa iyong sagatinganan sa may Narvacan, Inetosor, na itong Julio 5, 2019, dali ang maong na panaglatagbo, nahitabo kinisubay na sa tinig sa invitasyon ni Chavez Singson, diyan sa mga official sa Island Garden City of Samal. Natundan kini sa pagbisita ng Chavez Singson sa Samal Island, na itong Julio 5, 2019, hindi ang ipadaya ko sa ang iya hapatupan saan na mong hatan siya o buha sa mga ba na ito sa City Government and Island Garden City and Samal aron ko na makatabang sila sa mga kandipan sa lokal na pagamahanan dali atol sa mga pagigirari nisbutan nila Mayor Reyes na ang Washington ang mga kinanglanon matupag na pamaagi o mga dokumentang o dokumento na ang usap na iproseso aron labang na mas mapadali pa ang formal sa napagbalhin o na pagdawat sa nesbutan na dinasyon na diwak na ba. Dari sa higayon sa na matupan makumpito na ang kanang mga proseso, gamitan kini sa City Government sa Island Garden City of Samal ang diwak na ba alang kini sa opisyal sa na mga kalihukan sa gobyerno, pagtaligon sa mga operasyon sa lokal na pandamanan o kapaghatag ng mas efektibo matupan sa misyo publiko alang kini sa kasawahan. So kaya itong nahikos na report sa Congressman,
6: Dagang salamat ka tropang Bong sa report. Ingon si Raimundo Ribucas nga ang demokrasya, ang freedom of speech ko no, nasa demokrasya, ako lang bisayon mundo ha, eh para di kayo tamakuan sa grammar no. But it is not absolute, it has limitation. You are correct. Taba ka, your right ends where the right of other begins. But my question is, giun sa desi antiklar ito gipuspusan?
7: Ayaw!
6: Kung gisundan-sundan siya dito sa park, is it part of intimidation? Threat ba na? Naman siya sa park. Niya nasigig may gapon itong mga tao, gisundan-sundan yun siya. Na, gitandog ba siya? Gikusi ba siya? No? Wala may touch niya ni dapat sa iya ha? Di ba no? Ano na mga na? So, di na kinahanglan pa mga egal, pero ilan ang buhat to, no, agad tayo mahimo. No? I doubt it kung ang Canadian government mga egala mubuhat anak sa ilang mga kuan nang kulang pabagay na silang citizen mang deport na noon silang citizen. And kadakong tabang sa mga sa Filipino community mga egala sa Canada no sa Canadian economy tinuod na eh dakong tabang kanang mga namuyo diri oh ay tay kuan diri katropa na minaw diri taga Canada mga egala no Labi na sa Ontario, sa kuan, mga Pilipino diya mga igala. Yeah, wa man na sila ng guba, no? Gilaparo basikler, wala man. No? Kana bawal na gyud na, no? Wala na gyud na sa imong freedom of speech kung imo nang gipuspusan si Auntie Claire. Imo nang gibira si Auntie Claire, gimu-mu ninyo diya sa kuan kana. Wa na gyud na siya priso gyud kadi ha. Pero kung nisinggitan lang nimo, wala eh. Palabas pulis. Alas 8:37 na bigalagdag na sa buntag. Good morning sa itong mga mag-uuma. Mga kaigsuunan na ito diha nga nangita o kung sabay maayong i-abuno, i-spray na ito mga higala nining ato mga pananom aron nga inigresulta bugat na ako isulti ninyo. Gamitan ninyo may higala ang Latim Gas G Foliar Fertilizer. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer mga higala, no? Makahatag kini may galag makapabusok ana imong tanom, makapabugat mga higala, no? Bigyan na siya mga katropa. Pag resulta ana, no? Na magutoy uban nga tahupon, na uban may galang kanabang gaan, no? Muna nga daghan man tana pila kasako imong abot. Gaan man gumikan mga higala kay dili tinggas, no? Gamitin ang Latim Gas G Foliar Fertilizer. Mapalit na may galang sa nagunang mga agribit. Dili butika, agribit sa inyong lugar nationwide.
5: Bullseye.
6: Alias Bulaw sa Tagum City, naghimas riya sumanakuhaan og droga sulod may gala siyang panimay. Bulaw! Nganong di magyoy mumuundang law?
7: Ayah!
6: Atong seron kompleto detalis balita katropa mo sa balita katropang Larsanyol. Live report.
8: Himas riha sa usa ka lalaki sa Tagum City Police Station human kini nagpapiska sulod siyang panimalay ang gituwang Cebu. Sa atol sa pag-implementar sa search warrant operation nga gilusan sa inusang course sa kapulisan sa barangay Mangkilam, Tagum City alao na dos ang takna sa hapon sa Bilabay nga adlaw. Ila lamang sa otoridad ang binakpan nga si alias Bulaw, 28 anyos, residente sa Naasoy nga dapit. Sumala pa sa report sa Tagum City Police Station nga gikasa ang operasyon subay kini sa search warrant nga gipagawa sa Executive Order Judge sa RTC 11 Judicial Region Branch 30 tungkol sa kalambitan sa suspetsado sa illegal nga droga. Dinatong sa operasyon na sakmit ang 11 kapakita sa Iludahan, Cebu, nga mitimbang og 4 gramos, nga nakatidat og 27,200 pesos base sa standard drug price. Ipasakalan na kung kaso ang suspect sa Section 11 Article 2 sa RA 965 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, kansang gikusodya karon sa Tagum City Police Station. Mahinumduman sa unang simana sa bulan sa Hulyo, sunod-sunod ang paglusad sa operasyon sa Tagum City Police Station batok illegal nga droga nga resulta sa pag-aresto sa mga drug suspect o pagkumpiska sa mga gramo-gramong Cebu. Layo ni ini para inusad nang giawag sa kapulisan ang publiko nga kung adunay mamatikdan nga illegal nga mga kalihukan, i-report dayon sa kapulisan o i-dial ang 911 alang sa tukmang aksyon. Gikan diri sa gawas alang sa kikiusang Pilipino para sa Pilipinas sa Katropang Larsanyol, Exeter News.
6: Live report. Dagan salamat Katropang Larsa detalye sa report oras na Dubai dunay 39 minutos na pasado alas 8 sa buntag. Kini urasa to ganinyo may gala sa Sunzone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Yung kahadlok may gala nga muhapdo sa imong kutukuto gumikan kay ang Sunzone Vitamin C magay gala gigama kini. Gikan may gala sa Sunzone og alkaline base kini aron nga bisag wa pa kay pamahaw. Pwede kang moinom may gala sa Sunzone Vitamin C. Mo ni akong ginainom aron magpabilin mga gala nga maayo ang atong cognitive function kay kini dayang vitamin C, maayo sad ni may gala labi na sa mga kabataan nga gatuon. Labi na sa mga ga-eskwela, mga higala, dili lang ni siya batok sa atong mga kani mga sakit ubos sipon kalintura, no? Kung dili mahigala ang atong lawas labi na gid ang atong utok nang hinahanglan ni ini mga igsuon. Unang palitan na ang Sunzone Vitamin C mahigala sa nagunang butika sa inyong lugar. Sunzone Vitamin C.
5: Bullseye.
6: All right, kabalo ang Canada ug unsa atong presidente sa Pilipinas kabuutan si Rarnel. Ingon si Obit Cabillies, buutan atong presidente, no? Si BBM. Reche Miasco, hoy leader tulo to sipon abogado, lagpot laway.
7: Kuwesan ko niya.
6: Gipangutan na bito si Luis Tro na nga ma'am, hindi ka na maano niyan, hindi na ba siya maapektuhan ay hindi na, no? Laway rang agi ay. Leonardo Abiera, ang gobyerno sa Canada mo protects na sa mga Pinoy nga Canadian citizen na hibalo na pud ang Canada unsa sitwasyon diri sa Pilipinas. I think wala ba sila gihimong dautan? Gumikan lang sa pag-rally, dili nga ang Canada. Oh, sorry Raimundo, but this time di kumutuoan ang imo ang kwan. Dili kumutuoan. Sige na, langan na noon tadi ha. Direta sa dugang pa, mga igala, kay alas 9 na matataman karon, no, mga katropa. Gobyerno na kuno ang mupakaon. Uy, munindot ni. Ayaw na daw mong kabalaka sa inyong mga anak ka eskwela, kaya ang feeding, Gabriel, kuana, kanang nationwide na.
7: No?
6: Feeding, mga igala, nationwide na, mga igsoon. Oh? So, katong mga amahan, di may galang may trabaho, pagdruga na lang mo eh. Oh, ayan na mong paningkamot. Kaya di, total, di naman mo balakag na amoy bugas, ikaw ulit yung pamilya, kaya na may gobyernong mapakaon. Hanggaw maning may galang aklaki ni. Sobra naman yung pag-inutil sa tao niya. Ano kaya ngon magkakatrobang Arnel? Nag-inutil ang tao, nag-ipakaon man. Dili man ko na may galang, dili sa sustainable, baka mo kunobe. No? Ganahan dahil mo hatagad na bugas, perme. Dili mo ganahan dahil kamo mismo makaproduce o bugas, kamo mismo may galang kabalo, mangitag panginabuhi. Gusto dahil ka magsalig lang kanuna may galas mong ginikanan. No? You must stand on your own feet. Mo ni dapat sa mga Pilipino may son. Dapat kay bawat tamo barog sa tong kaugalingong tiil, dili kay magsigitag salig o kayuda mga igala. Kaya diya sa ayuda magaigsoon, no, gihimo tang inutil ani ato mga naasa gobyerno.
5: Bullseye!
6: No, man, dapat may gala panginabuhian, gining mga taong gaagwanta. Ha, ato ni hataga panginabuhian, aron mga igala nga, dili na sila magagwanta.
5: Bullseye! Bullseye!
6: Aron na sila mga igala makahawas in taos kapitos. Na ato naman noong himoong inutil o samot. No? Ato naman noon mga igalang, kinsaon na ninyo ron, magpapiding kay Nisunoy, basi ko ng piding? Muna na, trabaho sa maestra po ron, magluto. O hinoon, giingon naman ang daang BBM, igalang kayo yung nagluluto ng turito ni

0: Tanaw ni mo. Tanaw ni mo, mundo. Apil ka mi anang mundo. May labot siguro mo. Mr. Kiron, may buntag. No? Obit Cabillies, may buntag inyo diha. No? Good morning. Si Roberto Ranao. Boss Arnel, good PM. Ang Sandigang Bayan, patas ba na sila? Depende. Di lang kumusulti, ana. Di lang kumusulti, ana. Kay courtier ba na? Alas 8.44 na, magayagala. Ayaw lang tagda na napansin na kay nagpapansin na sa mga komentarista, delaying tactic. Rana. Kamu na'y bahala kayo. Comment lang mo diyan, no? Now, matod pa sa presidente, kamu ba kay estudyante? No? Di na ninyo nauna-unaon sa kaunon. Gumikan kay ang gobyerno na'y bahala, may gala magpakaon. Sa man ato presidente, oy? Kabalo pa man kung istorya, may gala kay sa...
1: I talk to my
0: kasayon ronda na kasayon ronda na ingon dugay kayo malitok ba no oh kayo mga nag-aaral ang pamahalaan ang bahala sa inyo oh ana ra kasayon hindi ka daga magpaligoy-ligoy sige daw para yon
2: dahil sinisimula natin yung nationwide feeding program
0: tiyaw mo na nationwide Republic of the Philippines, kasama mo mga katropa. Nationwide feeding program. Anong lulutuin natin? Munggus. Anong subak? Bulinaw. No. Yan yan. Ako, nala ko i-share gamay. I hope wa ni mahitabo ninyo. Gikan ni mga pundo, mga higala sa una sa... I just hope wa ni mahitabo ninyo. Akin ako'y na-discover ani. I am not referring to a specific place or person, but hopefully lang, wani may tabo sa inyo. Naay budget, no? Naay budget mga igala kuhaon ang mga social work, o sabi tawagan ng mga maestras kinder, gab. Sabi tawagan nila ng maestras kinder, no? Mga daycare teachers. Alala, social worker, apil po na sila, no? Mo, kuha na silang budget mga higala nas barangay. Ang budget sa barangay gikan sa munisipyo mga higala, no? Ang budget is pampalit na sa mga higalag manok. Oh, pampalit ng manok mga igsoon uban pa diha, no? Nga para sa mga bata. Ang ending ana bay, no? Ang ending ana may igsoon. Pag-abot sa mga bata munggos na bay. Kumain ng gulay para makulay ang buhay. Natikatikon na yung mga bata pero ang budget para sa manok yung i-convert o gulay kaya para makupit ang uban. Ako'y na-discoverhan, ha? No? Kumain ng gulay para makulay ang buhay. Bili kay fried chicken tong budget. Gihimo may galang bulinaw. Ayaw! Nga naman. Awa, oy. Gi-appel tong nangumpraman. Tinood, nangumpraman. May resibo. Naay manok, may resibo. Asa man paingon? Gikaon silang balay, may galang manok. Ayaw! Hopefully, ha? Wa ko ni igog tao. Ang para ingon ako, hopefully, walay na igo ninyo. Di ba na pwede ka trabang Arnel? Kaya na may resibo. May resibo nga. No, may manok naman na nakalagay. May manok man na nakalagay. Pila ra may pagpuli at tong manok mga igala, butangan to nito manok na yung ana, lutoon na to ning manok na sa balay. Pak! Pagpalit nito munggos, bali 5. Ayaw! Lat egg, 12 oras para mubukad. Siaro? Oh, lat egg, tarugag yun niya. Palit nito bulinaw, mga siaro, bulinaw nga kwan. Butang yung talbos. Ano nga yung talbos? Ay, dagang talbos, kamuti. Sa may ninot, isa ko sa munggos, talbos, kapaya. Kapayas, talbos, sa paita, guna na gud. Talbos, kalabasa. O, ano pa isa, may isa ko sa kining munggos. Talbos sa ampalaya. O, may nabi sagol, may gala. O niya, dapat karni ni, ayaw na ng karni kay daotan na. No? Bulinaw lang, bulinaw. O. Pero nakaresibo mga igala, wala, napalit tanan, naadito tanan. Sinong kumain? Kami lang. May kilala akong ganyan. So, kaning feeding mga igala, ambot man.

0: Wa ko'y giigo ha, pero unta, dili ka muna ang akong ginaingon. Mo na siya. Well, ma-flourish ka ng ayuda, mo na ilang gusto kay para makapangawat sila sa atubang. 60% nahatag, 40% sa recipient. Raimundo Ribucas, kung walay ayuda, suko mo. Kung may ayuda, suko gihapon. Asa naman padulong ang gobyerno? Oh, tubaganin niyo na, Richie Miasco. Ako never ko may ganang nag-amho kayuda. Para na ko, dili ko maigo ang ingon ni Raimundo Ribucas kay dili gyud ko mga higala nagapangayog ayuda sa gobyerno, tinuod lang. Bisag unsa nga porma mga higala as much as possible, no? As much as possible. Panalitan Simbako Hospital. Ay dili ko. Nganong diha man gyud kumusod ang ospital sa gobyerno sa puton ko. Manikamot ko may higala nga matambalan ko nya. Adto ko sa environment nga makaayo, di ko dito sa environment nga makasamot og sakit. Ana, no? Linya, ayuda, ay sus. Panahon sa COVID ba, nakog Dabaw. O, napoy kalaki sa una sa mga kuan. Kining, di ba na ikalimod di mo, bisag asa man na? Naikalaki sa una sa mga prok leader, pagkabalo nga, uy, sir, taga GMA, di ka, sir. I-appeal ka na mo sa, unsa ganito, Gab? Unsa ganito sa kuan sa una? Sap, no? Sap? Sap? Sap ba to? Nakalimot na ko katong ipanghatag sa COVID, mga hatag 5 mil ba to? 6 mil? Sap, no? Sap, o. Oh. Appeal ka, sir. Di na kakinanglan mo ko. Actually, may nakaingon ko, madam, ako, ang among may sweldo ko, padayon, may hazard pay me during that time, 500 ang among hazard pay. Unya, dili mi mag 24, dili mi mag 8 oras sa opisina. Program na ko, duha ka oras, alas 7 to alas 9, maulang. Mulad akong adtuan, mga higala sa kuan. Dili mi required nga magpundo dito kay COVID lagi, magpuli-puli mi, banos-banos mi. Pagkahumagawas na ko, hinluan ang i-disinfect ko no, kay basig na i-rabis atong laway. Tibaghak ka COVID. Gitaya na noon tong microphone na mong mahalon, kasi gag isprig alcohol, saya nga lagi sa... Sinaisir pag yun yung microphone, nadaot. No, gitayain taon. Sige, ispray, may kalagal ko. Kisa, hindi mo taya. Gikalawang na lang intawon mga kaigsuunan. No? Gainan ko, sir, kuyaw na lang na, ihatag na lang na dito. Tingna, kuhan mangug ko kay, na nga, no? Na ako'y silingan, solo parent. No? Solo parent siya. Karon, dili taga ag ayuda kay kinalan i-confirm pa daw sa City Social Services and Wellness WD. Sa bada siya. Huh? Kung nga, tanawa daw ninyo ng kahimtang anak, di ba na tabanganan? Way ba na? Naiusa ka buong anak. Unya, ang ilang trabaho, panahi. Kisa may mupatahi rog uniform. No, may klase. Mga pambasketball, kisa may, wa may mga, kuan man ron, wa may kanang gadiring, no? Sige sir, kay ikaw na sa kana. Ako bang gani inyo kong gihanyagan gumikan kay kabalo mo nga media ko. Nya kana din ninyo. Nya gihatdan ko og 5 ka kilong bugas nya, 3 ka buok noodles kuan. Ma'am, di pwede dito na lang na sa akong silingan. Dili sir, imo gyud na. Bungot sa itoy nako. Sige lang man, pagtalikod niya, wala siya mahimo. Gihatag nako sa akong silingan mga higala. Ano man? Kayon ko ba nga buguas sa ning gobernoha oi. Explain na gani ko, di ko mudawat anak, kaya naibugas na ko, no? Naami hazard pay, 500 among adlaw, basta ko pa among hazard pay kaysa taga-SPMC sa una ba? Tinood na mga igsoon. Mas dako among hazard pay sa GMA sa una kaysa taga-SPMC. Hazard pay nila 300 lang, amo 500. Ayaw! Sila gatrabaho sa ospital, may gala kami gatrabaho sa estasyon. Iyaw mo na, kanindot ka to sa una. No? Mga kuan ba? Balik na pod ang bulgur, ha? Himo lagi tang inutil na mga ingana ba? Nagtuo ba nimo sa una tong panahon ni Marcos nga? Oy, balik na to mga bulgur kadto mga kuan. Nutriban. Wala na no. Nga na dato demo sa una ana. Kanus kabalo ka kanus ana mo gawas sa ingana nga mga pagkaon? Panahon may gira.
1: Bullseye!
0: Dili na ni panahos gira karon, ma'am? Bong? BBM? Panahon na ni sa AI naman gani, taron? Paita sa... Kuna malig-on, wala dyan may nakadawat o kayo na sukad. paglingkod ni Bangag. Oh. Na, ila nang gikuan si Raimundo dere. Mo nang ayaw pag ayaw gyud mundo kay lain-lain gyud giagian ang tao tinuod bitaw mundo. Ayaw jud kay lain-lain giagian ang tao. Naay mga taong nalunupan. Wa jud kadawat nga naman. Wa man mo atong evacuation center. Nganong wa man pud mo adto? Ay, ang tao nagbantay man po sa ilang gamayng kuan. Nagbantay sa baboy, alam mag-evacuate nilang apil ng baboy. Nagbantay sa anay, no? Kay basig kawaton, kay nasa mga kawatan. Nya nalunupan pagabot sa barangay kay kalaban may galat mga tiglista sa barangay. Wa apila. Gi-interview na mo ang DSWD, unsa sa DSWD? Wa na may mahimo ana. Kay kami, igo ra mi mo dawat, igo ra mi mo hatag. Depende sa unsay lista nga niabot namo, tama man sad. So asa man magsugod tuas barangay? Wa na mag-eleksyon ra magkarong pinsa 2 sa Nobyembre. Alas 8:55 na. Padayon daw gab, padayon na to ng presidente kay mo pakao na siya maigala sa mga Pilipino every day.
1: Tanyo po, meron tayong feeding program noon na pero kulang-kulang dahil namimili pa tayo kung sino yung mga kulang ang pagkain, hindi nakakain ng mabuti, kaya hindi makapag-aral ng mabuti. Eh, natuklasan naman namin na karamihan naman ay dapat talaga pakainin na lang natin, wag na natin piliin kung sino yung mga dapat bigyan at sino hindi kasama sa feeding program at dahil ginawa po natin sa ito kagaya ng sabi ni Sexani, ito ay sa mula sa buong kasaysayan ng Pilipinas, hindi pa natin nagagawa ito kaya ako'y tatutuwa na mabuksan ngayon ng ating nationwide feeding program. Hindi lang po nangyayari ito dito lamang sa Pulilan, kundi sa lahat ng kung makita ninyo may video yung lahat ng pagbukas ng feeding program sa buong Pilipinas. Kaya pero napili natin na puntahan ngayon itong Pulilan. Di ko naman puntahan lahat. Pero ito ay napakalaking bagay para sa akin. Para dahil alam naman natin na kuminsan ang nagiging dahilan kung bakit hindi makapag-aral na mabuti ang mga kabataan ay kulang sa pagkain. At kaya tinanggal na natin yung problema na yan para tiyak tayo na lahat ng mga pumapasok na nag-aaral ay hindi na kailangan alalahanin.
0: So, wa na may problemahon kunos pagkaon, bay? Basig taman rapo na sa istorya. Tama na diya mga igala sa TV. Pag-antunin ninyo sa inyong barangay, sino mo pakaon sa inyo? Pag-antunin ninyo sa inyong mga hilit ng mga eskwelahan, mga igala. Antunin mo dito sa Quinto Limbo Elementary School in town, mga igso. Muingon na ng mga maestra, wa man gani diri classroom kaayo, pagkaon pa inyong pangita. Galaw. Oh. Sunod video kay ang feeding baka daw. Baka, ingon si BBM. Ang feeding, baka. No? Baka daw ipakaon, mga igala. Sige daw.
1: Dito sa ating National Feeding School-Based Feeding Program. Ang baka lagi.
0: Ang baka lagi ko ng mundo.
1: I talk to my...
0: Kuyaw, dahil nga birigod. Birigod kayo. Kuyaw din nga feeding, bay. Baka man po ihaw din kada feeding. O, ang feeding, baka. Isa, ang feeding, baka. No? O? Di basta-basta. Kuyaw ni atong presidente. Lalimang ka ng feeding, baka man may ihawon may hila. O, sige daw. Tara yun, bong. Kay baka.
1: Bago sa aming sistema, sa programang ito, ay dati namimili tayo kung sino ang bibigyan. Dahil namimili tayo kung sino yung mga undernourished, sino yung mga kulang ang pagkain sa bahay. Ngunit ngayon ay ginawa namin para mas madali ay lahat na lang ng pumapasok ay papakainin namin. Kaya para tiyak na tiyak na lahat ng ating mga kabataan ay handa na mag-aral, handa na pumasok, makapag-aral na mabuti at hindi inaalala ang kanilang kakainin. At so, ay congratulate hindi lamang ang ating mga ahensya, DepEd, DA, at lahat ng mga tumulong, pati sa local government, pati mga supplier natin. Ang ginawa din natin ay inuuna natin yung supply ng pagkain hanggat maaari inuuna namin ang mga local supplier. So natutulungan pa natin yung mga maliliit na mga tindahan, yung mga maliit na producer, at tinitiyak naman natin.
0: Sige na, okay na.
1: Magandang kanilang produkto, masustansya.
0: Kani, sunod ani, Marcelo na. Ayaw! Kuya naman, mura na mag-iang amahan tirada, di ba? Nutriban, bulgur, no? Sunod ani, Marcelo na. Ayaw! Ano na, sunod ani. Kantong wa ka humanog iskwila dia, kasi wa ka humanog grade 6 dia palihog. Taas kamot. Pa-enroll no. Pa-enroll mo, basig budawat pa. Himatol ba ni Presidente Bongbong Marcos ang piding baka, no? Lahat kuno nang pumapasok pakakainin. Alaliman ka ana mga higala, no? Sige na, iskwila na mo.
2: Kwesan ko nga.
0: Ha? Ato na mo rin to. Amang ka anak. Panguta na ron, unsa na ka-sustainable? Okay, sige, butang dala, may gala, mabuhat ni mo na in a month. Unsa na siya may gala sa sustain, ka-sustainable? Asa mo kuha og supplies pagkaon? No? Feeding mga igala, bisa pagbutag mga 2 times a day, no? Pero di na makaya, one, isa na yun na. Paniod to lang. Paniod to ragyun na mga kaigsuunan, no? Ay, nako, mga igala, no? Wala ko yung oras, kaya alas 9 na. Bullseye! Nindot po itong panayon, pero naimu sunod po sa itong program, ang programa mga igala sa itong kapulisan, no? Ang katropa mo, Police Dabnor. No, musunod sa sila karon mga higala, kinabalik sila mga bisita. Nathaniel Codera, muraman og bata mo istorya si Bangagsos, Ginoo ko na lang, no? Kamang mga katropa na ito diha nga nag-follow, nag-subscribe sa YouTube, no, nga wa pa mo maka-follow sa Aguanta Party List, mga higala, naa siya sa Facebook. Aguanta Party List. Unya, dili na siya party list nga. Kana nga naa sa gobyerno, ha? O, atuara na, mga higala, no? Kana, o, Aguanta Party List, mga igsoon. Aguanta kaya punta, no? Mutuo pa kong si BP Sara. Baka nga noodle siguro, no? Ginahinay na so, nagsunod si BBM ang pamaagi sa iyang amahan. Unsa kahit sunod ani, Marcelo. Tanimor, Guliban, Hilom, Bangag. Maadyura ka, Tiwasan. Ayaw po, no? Emerita Huntong, basin karon lang na katropang Arnel. Exactly! Nakuha nimo ang logic, ma'am. Mao gani imbay ko sa imo. Rabing suroy-suroy, picture-picture, or whatever. Para unsa na? Pangsona. Pangsona yan. No? Pangsona na, may gala. Pag-abot ka ron sa sona, grabe nag-video diha. Ang atong tanawon, after sona, unsa kay may tabuan, nag-naapa ba na? No, pang-accomplishment lang na. No, pareha atong giingong 5,500 ka mga flood control, nga ila lang napahimo. Di ay to may gala, kadaghanan na to ghost project. Karon pagkabulabog, ang iyang pasanginlan ron si Digong. Hanggaw yun. Diba? Klase mga igala sa administrasyon na. Magsigilag pamahid sa uban. Lilimuangkon mga igala sa ilang dakong responsibilidad o sa ilang mga igalang accountability. Alas 9.02 na may igalang tag na sa buntag. Wala ko'y oras. Mga katropa, palihog na lang kung follow at itong atuang Aguanta Party List. No? Kung gini ato ma-sulti ninyo kung unsa man inyong kahimtang karon, mga higala, ayaw surrender, Aguanta Higala. No? Relin Navarro! Baka pero nor cubes. Pang-reels. Pang-reels. Pang-reels. Kito nga itong Aguanta, dili na siya partilis. Uy, pang-reels rana. Grupo rana na ito ba, no? Ato rana ng grupo. Gusto mong pamembro, ana? Ala. Kwan ikay, maghimo kong ID. Karon lang ko, karon ba ko, wala ko kakuan, so na isa kuan. Kining impeachment, wala ko mo touch ka ayo kay, at least kabalo na ko nga ang maka-training dahil tag-duha kasimana. Gab, ingong bitaw ko ni Mugab, pag-training lagi atong AI nga kuan. Ako'y bahalag bayad. Ako'y bahalag bayad. At least mamahimo ka ng expert. Kay pagpangutan-on ko dire sa kuan, may expert ba ka mo dire sa XFM para sa mga editing? Yes, of course we have. Ano ang training niyan? AI. Ilang linggo? Mga 2 weeks. Saan mo na ano yan nakuha? Eh, yun ang sabi ng impeachment court eh. Extensive training, pwede naman pala 2 linggo. So, okay lang. So, Gab, i-grab tong opportunity ha, pag-training yun ya. 2 weeks at palabwi. 3 weeks ka kay para mas expert pa ka ni Kalilong. Yagaan man ninyo yung mga Pilipino. Asa man ka magkakitang expert na 2 ra ka semana, may galang nag-training. Ngayon ganitang eksperto na extensive training ay noon, basig lang lahat nagpanabot. Pero kuya, maguna mas lauman akong, mas lauman akong pananaw mga higala sa word niya extensive. Extensive good na. Dili, kuya na, extensive training, bamurag. Eksperto, bayang eksperto ba? Hindi man pwede eksperto, eksperto, eksperto lang ka. Ako, gani ka na mga opinion na to sa balaod. Baka yung gani ko, layman's opinion na. Watay labot na, di man tayo abogado. Layman's opinion na to na. Unya, depende na sa to magbasa na. Subject for, kung ano siya, no? Opinion gani na. May yung kag-expert. Extensive training. Pila ka to, eh. Wala, eh, 2 ra ka semana na, eh. Na, murarag seminar. Screen recording, sir, si expert na si Kalilong. Na, mabuhat mo na sa taga-cybercrime. Bisag si Ralph na taga-Danaw, kaya niya na, naunsa. Oy, 5 minutos na, pasado alas 9, buntag, may galawa na, Jod. Lapas na ko. Ugma na, pod. Sa nga, sige na tibok ang puwersa, may gala sa XFM Network Philippines. Wapag yun, kabalik ang atong kurinti. Nordico! Ingon mo, mas nindot mo kaysa Davao Light. Wapag man lagi din na ma-repair niya. Mungin nga nabod mo, doon kayo ma-repair sa'yo, kaya natumbahag palkata.
2: Kwesan ko ano niya.
0: Matinga ako, anang di asmawab. Baka nang linya na mo pa yung asmawab, no? Kaya murag sa isa kasabkabulan, kabainti matumbahag palkata. Sabi! Sana mo yung tao na, oy? Sige na, tara. Alas 26 na. Ay, nako. Sa kansa itong kaubanas, Bikas Dawak, si Katropang Gab Alas o si Katropang Ralph Tagadanaw. Inyong alagas, kanginan, Katropang Arnel Cortez. Salamat, may buntag. Dalay ko ng Diyos. God bless us all, Katropa.
3: Busay. Kauban, si Katropang Arnel Cortez. Busay.

0: in yung dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Gusto mo limang isalista limang eskapilya?
2: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
1: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?
2: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Ha? Akong butangan og musukol. Exciting?
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panis siya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
7: Ngano man?
8: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kuto.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
0: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
14: Ako si Mario, 35 anos. Sige, dyan ko ka problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. O nga, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan. Pugulikon pa dyan kini.
0: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
15: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagub ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Wednesday!

0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, yulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting!

0: Bagong City, Davao del Norte, maayong buntag. Welcome din sa itong programang Police Dabnor Katropa Mo. Ubus kini
1: yes,
0: sa
1: good morning.
0: Yes sir, no, dini sa itong sikat nga estasyon, no, ang 107.1 XFM din sa itong syudad sa Tago. Maayong buntag ka ninyong tanan. Police Chief Master Sergeant Rinante Balakwit po, o kauban na to ang atong pinakastapit nga Provincial Director. Sir, good morning kanimo sir.
2: Maayong buntag bay. Una ta magpadayo no atong timbayahon ng atong
0: yes,
2: General Director sa Police General Office 11, Police Brigadier General Leon Victor Zamora City sir. Maayong buntag dia sir, o inubanan sa atong command group no, atong DRDA si Sir Harry Domingo, o kong classmate si Sir Police Colonel James Cipriano, o mga classmate ako diya sa regional headquarters. Of course, ang ato ang Honorable Governor si Kuya Gob Edwin Ayubahi, o si Ma'am Clarice ang ato ang Vice Governor. Vice Governor Ma'am Clarice Ubahi, kauban sa mga sakop sa Sangguniang Palaliwigan sa 1st o 2nd District. Si Congressman Di Carlo Oyo. Oy, sir, maayong buntag, sir. O si Congressman Jose Manuel GM Florindo Lagdamio. Sir, maayong buntag.
0: Good morning.
2: Salamat di ay kay Chief of Staff gahapon si Sir Ruben Lucas. Mismong nibisita sa atong opisina o nagpatigayon sa ilang gustong matabang sa 2nd District. Sir, salamat kay sir. O ang ato ang revitalized police sa barangay. Ato ang...
0: Yes, sir.
2: Mm-hmm. Ato ang kwaon pag saming up na to unsan ay mga quick impact project na to mm-hmm. para ang ato ang 2nd District Congressman mo patigayon og mga hinabang diha. Og of course
0: wow,
2: atong 1st District padunoy patuloy manghiapon sila kining mm-hmm. naghatag og mga hinabang mm-hmm. sa ato agipaagi na to sa ato ang regional kwan sa ato ang provincial pala
0: mm-hmm.
2: sa ato ang mga RPSB no
0: yes,
2: sa 2nd District no. Og of course ako ang duha ka deputy si DPDA og si DPDO. Happy birthday.
0: Birthday, no?
2: Happy birthday day kay DPDA, Police Lieutenant Colonel Jefferson Philip Jefferson Ivan.
0: Happy birthday, sir.
2: Happy birthday, Bok. Happy birthday unya. Manihapon ta unya sayo. Og napadyo kay pa games. So mag-enjoy ta sa imong birthday. Then of course, the 11th Chief of Police og ganang 11 pod ka local chief executive, no? Mga mayors o ang ato ang personnel sa Davao Norte Police Provincial Office o sa katauhan nga nagpadayon o subaybay sa Davao Norte Police Provincial Office o sa ato ang programa karon partner.
0: Yes,
2: sa
0: sir.
2: Sa 107.1 XFM, mayong buntag sa tanan.
0: Yes, mayong buntag kanatong tanan. O sir, salamat kay sir no, sa iyong presensya. O mga katropa, medyo gahangos-hangos pa niya itong provincial director bago lagi nakabot. Gika nagbisikleta, nagsuroy din sa itong syudad sa Tagum, nag-check sa itong mga patrollers din sir. No? Kumusta
2: bina,
0: man
2: partner,
0: yung pag-suroy-suroy sa itong mga patrollers?
2: Sa isa kasi man na partner, hindi takabay.
0: Yes,
2: mura o musta matatagkatigulang ako.
0: Tinoon na sir, no?
2: Musta matatagkatigulang. So magbike ta, kauban ako mga batanong, mga kauban nga kusupod mo tindak sila si Francis M. Nandito si sila si Galyasa.
0: Yes, sir.
2: So salamat kayo sa ilahang nagpadayon og support sila Tonton Tosada.
0: Nindot kayo sir, no? Kay naka-exercise pa ka sir at the same time, no? Na-check pa nato ang ato mga patrollers.
2: Actually partner, ganiha man go dili tanan no nga ang mga eskwelahan na
0: yes,
2: butangan nato tanang mga kapulisan no kay naagyo ay mga police force nga kanang palihat para sa atong sa San Miguel na
0: yes, sir.
2: Na duha ka buok nag talikod ang ilang eskwelahan niya.
0: Yes sir.
2: Ang ato ang police to agyo sa tunga lang pero naman
0: yes,
2: po
0: sir.
2: Yung mga force multiplier no.
0: Yes sir, kanapon.
2: Kay gipangusgan karon ang mga eskwelahan tungkol na hitabo sa Tacloban.
0: Yes, sir.
2: So, anyway, gibuhat naman na ito na ahead pa sa mga nahitabo, no? Pero so far, katong nag-amok ato, itong na-neutralized na yun.
0: Yes, sir.
2: So, hinawat pa unta nga, dili sila maghasik o glagim diya sa eskwelahan.
0: Yes. Kaya,
2: ang mga bata, inusinti kayo.
0: Yes, sir.
2: Pero mo itong na-abot kita sa final option. Pero wala man siya na ito, giulo, gitiil raman. So, buhi siya.
0: Yes,
2: ito
0: sir.
2: Ang partner.
0: Ato gitong pag-congratulate sa professionalism
2: o,
0: sa atong mga personahe.
2: Nagpasalamat po na
0: sa
2: kay atong regional director, no? Si
0: yes,
2: Prosecutor General Leon Victor Zero City nga na pansin po niya ang ka-snappy sa
0: yes,
2: Tagum City Police station unya ang atong officer in charge the time si Police Major Nidspar Mangkabong. Akong kauban sa pagdawat partner sa medalya na kinakilaan atong Lunes no.
0: Gi-recognize sir no ang kasnapi sa atong mga kapulisan.
2: Duhari pa ina to partner kung na una kung nasipya ta og naulo ang katong nag-amok.
0: Kaso, sir.
2: Kaso ta. Mm. May kaya natiil naman. So, natay medalya ng kadagilaan.
0: Yes. No?
2: Sabi nga ni Arde, napaka-asintado ng mga tao natin. Glenn, sabi nga. Opo, sir. Talagang ano, sir, na hinasa po natin ang galing ng mga yan. O sige, proceed kayo sa Monday. Mayroon kayong award. So, thank you for that matter,
0: congratulations, sir. No? Congratulations sa atong mga kapulisan sa Tagum. Of course, sir, sa imong leadership no sa kapulisan din sa atong probinsya sa Davao del Norte. Yes, mga katropa, no? Dini sa atong programa, daghan kitag panag-iskut-iskutan, of course, ang atong pag-update diha sa atong mga kahintang sa Kahapsay ug Kalinaw sa tibuok probinsya sa Davao del Norte, nakabase diha sa atong 8 focus crimes. And of course, ang atong pag-update usab sa atong mga accomplishments, no? Diha sa atong anti-criminality and law enforcement operations. Ubang pang mga isgutanan, especially nga karong bulan sa Hulyo, bulan karon sa Police Community Relations Month, no, atong siren gikan sa mga bisita. Yes sir, no, siren atong gikan sa atong mga bisita unsa pod ang ilang mga inisyatibo diha sa atong pag-celebrate no sa Police Community Relations Month. Yes, doon na kitay mga bisita, no, mga katropa. Atong bisita karon gikan sa Santo Tomas Municipal Police Station o sa Talaingod Municipal Police Station. Atong unang ipatibaya, sir, no? Ipatibaya una na to ang atong mga bisita karon na gikan unahon na to, gikan sa Santo Tomas Municipal Police Station na Police Major Huit. Ma'am, ang atong deputy chief of police no sa Santo Tomas Municipal Police
2: Station. Kasi matingala ang atong mga nagsubaybay karon nganong ang ato aramang deputy ang gipadala. So, yes, paki-explain na lang kaya ang ato ang mga chief of police na yan, mga principal nila sa Talaingod o sa Santo Tomas na i-interview karon hinawa pa unta nga makalusot sila o maka-award na po.
0: Yes, no, dunay interview para sa best implementer sa atong
2: CSOP?
0: CSOP or Community Service Oriented Policing sa Napulcom 11. No? So, kada, no? Yes, ma'am, imong mga pagpanibaya, ma'am, sa atong mga katropang nagsunod ka nato din sa atong Facebook Live, ma'am.
1: Okay, maayong buntag, Sergeant Balakwit, og sa ato ang sa atubangan karon, sa ato ang provincial director, very active and very snappy.
2: Thank you, Eunice.
1: Provincial director, Police Colonel Glenn Christines. Sa ato ang provincial staff, sa ako ang COP OIC officer in charge, Police Major Eduardo Corpus.
2: Oh, may buntag diha, Police Major Eduardo Corpus. Idabanan kay Idol Uncle Mayor.
0: Yes
1: sir. Idol Uncle Mayor Roland.
2: Roland Jessica.
1: Jessica, inubanan sa iyahang asawa, sa ako ang
0: si Ma'am Busy Mayor.
1: Busy Mayor, Inday Maria Luz de Jessica, maayong buntag.
2: Maayong
1: buntag, Mads. Inubanan sa mga barangay captain sa 19 barangays o sa ilahang mga barangay, sa ilahang mga barangay tanod, o sa ato ang mga BPATS nga nagtrabaho o nagtabang sa tua sa pag- implement sa Hapsayo Kalinaw sa Tibuok Santo Tomas. Maayong buntag kanatong tanan.
0: Yes, ma'am, no. Welcome, ma'am, dito sa programa og may buntag usab kanimo. Kaupan usab nato, sir, no, ang atong Deputy Chief of Police gihapon sa atong Talaingod Municipal Police Station na Police Lieutenant Jonathan Otabige. Sir,
2: Jonathan, kumusta atong kabayo dito?
3: Okay na, sir.
2: Talaingod. Musuri ko dito pohon, musakay na pugo sa kabayo.
3: Yes, sir. Kung pangtimbaya, kauban nato diri sa sibihanan ng ato ang snappy provincial director, Colonel Glenn Christine, sir. Kauban na po nato diri ang Deputy Chief of Police sa Santo Tomas, si Police Major Eunice Huit, ma'am. O ato ang angkor jud nga perminti kauban, si Master Balakwit sa atong pikado personnel. Og sa ato ang amahan sa probinsya, Kuya Gub Edwin Ubaib, sir. Good morning. Ang amo ang local chief executive, Honorable Mayor Juni Libayaw. Mayor, good morning. Sa amo ang COP, Police Major Jisiri Ibas Larua, ma'am. nga unya isalang sa interview sa kantong CSOP.
0: CSOP.
3: Good luck, ma'am. Ta, makuha nimo ang kadaugan. Og sa tibok katawhan sa lungsod sa Talaingod nga maujud ang giserbisyuhan sa kapulisan ang katawhan sa lungsod sa Talaingod. Sa inyo ang tanan dia, mayong buntag.
0: Yes sir, may buntag. Og nindot kay sir no makauban kay especially sir no ato na lang dayon pug ipapahumusta sir dunay nagpagawas man kita og press release may tungod atong pagkasirado sa atong dalan padulong sa Bukidnon. Ato lang i-update sir ang atong mga kaigsoonan sir. Kumusta sir ang okay. Dalan ato da sir, magian na ba sa atong kaigsoonan?
3: Oh, katong July 5 na sa ato ang IUR mismo na ay landslide.
0: Yes sir.
3: Nya sa diha-diha naaksyonan sa ato ang provincial engineer office, engineering office. Na sulba dayon na clearing dayon ang sa ato ang IUR. Pasabol na siya katong July 5 sa gabi. Sa pagkakadlaw na nana po'y dako nga landslide dito na sa Sitio Balacayo, Barangay Kalagangan.
0: Sa
3: sakop na sa
0: San Fernando.
3: Municipality of San Fernando.
2: Sa ilahan na.
3: Bukidnon, yes sir. Dito nagpagawas dayon sila o...
2: Sa Bukidnon na, no?
3: Yes sir. Sa Barangay Kalagangan, sir. Municipality of San Fernando, sir.
2: So, bisan pa o kining dito na hitabo, kay ang uban manggod, mulahos manggod ka yes, ng Cagayan or ano, ato yan po ang pahibalo ng
3: yes, sir.
2: Davao Norte nga ang aning na hitabo para di islam mo dayon.
3: Oh, na naman tayo kay mga press release, sir. Postin po siya ito ang mga page, sir. Sa as of now, dili pa siya pasabol, sir.
0: Dili pa pasabol, oh. Sir. Sa tanang klase sa sakyanan, sir.
3: Yes, sir. Mm. Ang gani ang motor, ilang... ipaalsas mga tao.
0: Sahon na lang.
3: Sahon. Yeah, mabayad yun sila sa libur. Libur sa
2: so, tao. Na-estimate kung kano sa mga pwedeng maagian? Wala yung mga heavy equipment ditong nagdaitali o ka ng pang-clearing?
3: Ongoing ang clearing ongoing. Operation, sir. Mm. Oh, yeah. Time to time, sir, ang ato ang station nag-coordinate coordinate sa police station po sa San Fernando o sa ilang
2: MDR. Estimate na mga 2 days na lang or baka bukas, mga ganun ba?
3: Yes, sir.
2: Para yung mga biyahero, maka-estimate po sila nga, adi na muna nato mo, dila sa tamo agi dito, dito na lang tamo agi sa bahalag layo, basta ma-deliver na ito ni ato ang goods, mga...
0: Madaot.
2: Madaot. Pero kung maka-estimate, sabi, oh, 2 days from now, pwede na mag-ian. So, pwede ba nilang mahintay?
3: Yes, sir.
2: Mag-update ta na, ha?
3: Yes, sir. Copy, sir.
0: Yes, sir. Sige. Nindot kayo, sir. No? Nindot kayo ng update no, sa itong mga kaigsuna niya nga mag-biyahe, padulong sa Bukidnon or Cagayan de Oro. As of now, no? As of now, sirado pa ang atong Talaingod Bukidnon National Highway, no? Apan padayon ang pag clearing ani niya aron na hopefully no mas paspas og dali nga ma-clear kini aron magian na sa atong mga biyahero.
2: Yes, partner. Tama.
0: Yes, no, og karon mga katropa no atong pag-update diha sa atong kinatibok ang kahintang sa Kapsay ug kalinaw sa atong probinsya sa Davao del Norte no atong siren gikan mismo sa atong provincial director kung kumusta ang kahintang sa Kapsay ug kalinaw sa atong pinanggang probinsya sa Davao del Norte, sir.
2: Yes, partner no ato sa diin kining pasalamatan ang atoang amahan sa lalawigan ng Davao Norte no. Just recently ato ang gipatigayo ng atoang Davao araw ng Davao Norte.
0: Yes, no, congratulations.
2: Successful yan. Nagbasa-basa ta sa ulan atong opening na alas 4 kadlawon kita yes, nag-start ato partner og kaning parade no.
0: Parade.
2: Mga nagkadai ang mga ahensya
0: o parade.
2: Nag-culminate siya atong pizza size no.
0: Yes sir.
2: Og very successful Kuya Go inubanan sa kay Vice Governor Clarice og sa members ng ano no sa
0: Gunian
2: Panalawigan. Sa ato ang mga congressman na
0: yes,
2: kung ano congratulations sa atong tanan.
0: Congratulations.
2: Napatigayo na to na pagka bibo nanurit na dito sa ilang mga floating mga ano yung mga boat nila.
0: Boat nila sir.
2: Gikan sa Talaingod, Kapalong, kisa kay nindot ako to partner na murag kung ako'y mo judge murag pasensya na kaya po amaning opinion.
0: Oh, opinion sir.
2: Katong Dos Andanas yo kesa man Dos Andanas dito. Dos Andanas, Kapalong. Parang Asunsyon na tayo yung isa. Pero yung Carmen, hindi rin mabitin. Lahat sila, magaganda talaga. So, katong Dos Andanas, kining sakadyo ko sa duha ka Dos Andanas, nagpa-picture dyan ko.
0: Yes, sir. Dindot kayo, sir.
2: Dindot kayo. Then, dahil atong pasalamatan no, na very successful ang ato ang celebration
0: yes.
2: Sa ato ang araw ng Davao Norte o sa natala na to ang mga krimen, no? ikumpara na to, very minimal ang mga nahitabong krimen sa kwan sa bulan sa Hunyo. Ikumpara na to sa Mayo, partner. Yes, ang sir. Mayo, partner, naalay na tala nga 23 ka mga krimen. O ikumpara na to sa Hunyo nga naaray 20. So, ning baba siya og tulo.
0: Tulo, sir.
2: So, ang sa Mayo, maukini ang gilangkubang upat ka kasong murder. Pito ni ini ang kasong physical injury. Duha ka kasong rape. Usa ka kasong robbery. Walo ka kasong theft. Kinigyod ang naguna.
0: Yes, sir.
2: Mga kawat. Kawat, mga sir. Salisi, mga diya sa mall. Yes. O sa usa ka kasong karnaping motor. Kining karnaping po, ato po ning nadakpan mo po ni tanan.
0: Yes, sir.
2: So akong ikuan ang katuang atong kining crime solution efficiency.
0: Yes, sir.
2: Kuan kining matuang mga percentage, no?
0: Yes, sir.
2: So na ini 23 ka krimen, 22 ni ini ang considered as cleared, o 20 ni ini ang solved. Ibig sabihin ng solved, atong nadakpan.
0: Nadakpan
2: na ito, na-filean o nadakpan na ito ang kining mga suspect.
0: Yes,
2: so aduna kita 95.65% crime clearance efficiency o 89.69% ang crime solution efficiency. So mayo, on the other hand, ang bulan sa Hunyo, partner, ning tala rata og 20, ning minus tag tulo ka krimen, no? O kinay gilang kuban sa duha ka kasong murder atong niagi kay upat man, so ning baba tag duha. So lima ka kasong physical injury, duha ka kasong rape, usa kasong robbery, siyam kakasong theft, ning increase ta og isa ka, no, isa kay walo man atong Mayo. Og isa kakasong karnaping inadakpan gihapon. So sa 20 ka insidente, 18 ni ini ang considered as cleared, og 15 ni ini ang considered as solved. Aduna kita 90% nga crime clearance efficiency, og 75% sa crime solution efficiency. Pero gamay tan-awon, pero mao pa may pagkahuman sa ato ang kinu June. So sa sunod tong report ani mo taas na ni siya kay ongoing man ato mga snapping investigator man.
0: Yes, sir.
2: Wala na to ning itulugan. Bisag matulog pa na ang ato ang investigator karon, ug mana na po investigator kay
0: yes.
2: Apo pabawayan po tong duty karon, no? So sa atong assessment, partner, ni ini 8 focus crimes ni baba gikan sa 23 ngadto sa 20. So ibig sabihin 13.04% ang nikunhod, partner, ni baba. Mailhan nga mas maayo ang atong prison order sa atong probinsya. So ano ato na pang lakbitan nga congratulations for the recent araw ng Davao Norte province.
0: Davao Norte. Yes, sir, no. Ug congratulations po kanatong mga kapulisan, sir, nga kita gyud ang usa sa mga nanguna diha sa pag-secure, no, nga mahimong hapsay ug malampuson.
2: Palangga gyud ta ni kuan, partner, yes, niya ato ang kining heads ato ang Mindanao Development Authority,
0: yes,
2: kay naaman po si Sir Magno ato. Si Sir Leo Magno na dito, so gitimbaya pug maayo sa atong gobernador.
0: Yes, sir.
2: Opening na to sa atong araw ng probinsya ng Davao Norte.
0: Yes, sir.
2: So partner, diri sa Tagum gyud, no, ang
0: yes,
2: nag-una gyud nga mga krimen, no, pero i-consider na to sa three component cities.
0: Mao boy pinaka-sentro. Mao
2: pinaka-sentro gyud. Kumpi ihapon ni mo pila ka bukmol dire. Naapagani mag-open na pod.
0: Yes, sir.
2: So mao na akong consider, no, kay ato pong ilakbit, wala may labot diri ang Biduhali. Pero ang Biduhali ba, bisan og kining sa una wa gina nato nagbalita ng krimen diya, karon naapil na sila tungod kay ang development nato sa atong probinsya, so, ning kantay na ato sa pinagagamay nga munisipyo.
0: Yes,
2: ning sikat na po ng Biduhali, kaya kung asa agud ang kining development partner,
0: musunod po siya.
2: Musunod gyud ang kriminalidad kung labaw na gyud og magpakaangkaang atong kapulisan.
0: Yes, sir.
2: Muna karon, partner, ingon si RD nga bago ra man ta nagrimpo. Nga kung dili epektibo ang ato ang 1090 deployment, atong utrohon, no? Atong osbon, atong adjustment nato sa ato ang kining convergence, asa nato ibutang.
0: Kana gid ang nindot, sir, sa atong ginapahigayon kanunay nga
2: sa IMPO.
0: IMPO, sir.
2: Provincial IMPO, no?
0: Duna na mga
2: managing police operations. Mga
0: adjustment nga pwede ibuhaton, sir.
2: So napakaganda talaga yan. Every week natin yan tinitignan, no?
0: Yes, sir.
2: So ang tagong gidagna ko na ni ini niya, ang Asunsyon talaingod ong Santo Tomas, palakpakan.
0: Wow.
2: Walay na talang
0: focus crime sa bulan. Ang ato mga bisita karon, walay na tala sa tibuok bulan.
2: Oh, ni sila, no, ang Santo Tomas ug talaingod di. Pero buya gyud. May gamay ra gyud hinoon ang mga nahitabo diha. Karon wa gyud. Anyway, wa kita mag-ampo muna ay mahitabo, no?
0: Yes.
2: Sa leadership po na sa atong chief of police.
0: Yes.
2: Inubanan sa local chief executive ang ilang support sa ilang sa ilang mga chief of police diha nga makita yun, no? Pero mintingin na, bago ra na sa nakadawat og award na si Eduardo
0: yes.
2: Corpos.
0: Yes, sir.
2: Kay pinakagamay nga natalang kriminalidad sa
0: Tibok
2: sa,
0: Rion,
2: sa first ano ba yan? Class A municipality.
0: Class A, no. Class A pag municipality.
2: Mm. So partner, di ba?
0: Yes, sir. No, og kada no mga kaigsuunan, mga yes, katropa partner. No, atong update nagpabilin gayud nga hapsay yung malinawon.
2: Pero partner, atong warningan na atong mga kuan nga
0: yes, sir.
2: Atong Mayo Manggod, walo ka incidenting theft.
0: Yes.
2: Kunya karongon nyo siyam, so ning increase siya og isa, no? 8 to 9, so atong
0: ang theft yun, sir, ang atong, prevalent crime, sir.
2: Yeah, prevalent crime. Atong pasidaan na atong mga katawahan yun na mag-igmat kita, batay na atong mga unattended na mga gamit. Na ito, no? Huwag din na ito sa tagaan sila chance niya kawaton. Kanang mahabil na niya, mag-igmat tao niya. Kasagaran mo kung aning nahitabo po sa sulod sa mall.
0: Yes, sir.
2: Kanang muraog, naagid niya, ma-attempt sila pangawal. Pag-uragay na ito, ginatala, katong sa, kwan, do it yourself ba yun? Doon na kwan sobralibo po tong ikaw to nadakpan po siya luoy po tingur sa kapitos karong mga panahon na mga nagsubaybay sa atin no mga katropa tungod sa kapitos karon ang mga tao maningkamot jud sila mga kunay higayon
0: no higayon no munang
2: maluoy pod ka anang mga nadakpan kay kana sila although nangawat man sila sala man nila na pero gibuhat na nila siguro tungod sa kawad-on. So mao nang ato ang i-validate pod ang nangawat kung kuan na ba recidivist na ba ibig sabihin
0: yes,
2: kawatan na gid sila mga katulo na nila gibuhat kalima pero tan-aw na to kung first time gid nila nya ilang gikawat gatas kay tungod naghilak ang bata ma dali ko gatas kay di na ko ka mudako ani ana ni kon natandog siguro mga ana no ato i considerar na tungod sa kapitos na uli sila sa pagpangawat so ato sa tan-awan pero magbantay ta
0: yes.
2: Kita na mga naay mga tinda diha
0: oo
2: naay mga butang sa gawas nga
0: dali mabaligya.
2: Dali mabalik yan. Para sa ako nga partner, kay kaniya ko ang bike na, mabukoy bike dito, inipuli na ko sa balay niya. Gamiton sa kong anak na. Kay bata panggug ka. Namang kay balik palitan taga gining ko anak, kanang kadina o kanang kandado. Tama, kay kandado na ang mo ang bike.
0: Kandado.
2: Kay kung di niya mo na kandaduhan, unya na ay chance yun nga ang agi sa balay niya. Lamian yung bike ka ni Kawaton. Ay, sunod balik na ko ani, o magpaapo pa pa ni. Ako ginadalon. So, may ana ba?
0: Yes, sir.
2: Ang kawatan, di ko na siya nga. Pero by chance siya ba?
0: Yes. Oh,
2: ang
0: oportunidad, sir.
2: Oportunidad, o.
0: Ang oportunidad.
2: So, maura na in the same manner, ato mga katropa diha, no? Nga naapot tayo mga butang diha sa gawas. Mga pala, mga kuna. Ipusa nyo na.
0: Ipuso na to.
2: Mga gabas, mga chinso.
0: Tungod kay, again, no? Sama sige kong sa itong provincial director, dagan sa itong mga kaigsunan karon nga naglisod, nga usahay kapit patalim, no? Matintal gayon sa pag pangawat kung dunay oportunidad busa kuhaon nato ng oportunidad aron matabangan nato sila nga dili makahimo og krimen. So
2: yes.
0: Sir, salamat kay niana sir no
2: nga ito,
0: nga tips ngadto sa ato mga kaigsuonan og of course ato usab sir sayron gikan sa ato mga bisita karon ang update usab sa kahintang sa kapsayo kalinaw gikan sa ilang tagsatag sa area of responsibility and of course lakip na pod sa mga accomplishment nga gigabisihan ma'am sa inyong area ma'am kung kumusta po ang atong accomplishments so far diha sa pagpaningkamot sa atong mga kaubanan kapulisan diha ma'am. Una ta ma'am diha sa Santo Tomas Municipal Police Station.
1: Good morning again Sergeant no. So
0: yes,
1: sama sa giingon sa ato ang provincial director. Negative ta og mga krimen.
0: Yes,
1: so sa ato ang AOR. So
2: congratulations Santo Tomas Municipal
1: you,
2: Police Station.
1: Yes sir. So siguro isa sa mga reason na ani sir is tungod sa ato ang collaboration o coordination sa ato ang mga LGUs, sa ato ang mga barangays, sa at community kanang service community service oriented policing system. So gina embodied jud na sa amo ang OIC sir nga every time na ay mga reklamo, maadu jud siya sa mga barangay.
0: Wow.
1: Nagahatag jud siya og mga contact numbers o makontak sa every any time of day and night. So
2: wow. Naga rito. Sa mga katropa no, guwapo kay paminawon ang ato ang kining deputy karon sa kuano sa kining Santo Tomas Municipal Police Station no. Kung unsa to yung mga strategy nila ba?
0: Anong yes,
2: zero crime sila?
0: Mm-hmm.
2: Tungod kay nahigmata ang ato ang mga force multiplier
0: yes, ato
2: ang barangay captain down to barangay tanod nagpakabana sila
0: nagpakabana sir no kana gid sir no uga nindot kayo na especially karon
1: yes,
0: na PCR month ma'am no
1: uh-huh.
0: Mas celebrate na to na ma'am
2: yes, actually na partner na banggit mo ko ang video hali ba
0: yes sir
2: Kaya yung biduhali mga kunya, Jason, panguna, inigmagbayag ko din na sa Carmen. Kunya
0: na, ato, sir.
2: Carmen, paingon ko, gigan ko tagong. Mato ko, kining biduhali niya.
0: Gawa sa
2: doon
0: Carmen.
2: Naman lang yun na, oh, Carmen niya, doon naman lang yun na sa Tutumas anak.
0: Yes, sir.
2: Ang sa Tutumas mga kunya, dako siya, pero tungod maguna sa, kung ano, kaning snappy ba, no?
0: Yes, sir. Tipo,
2: police, atong mga kapulisan, nagdambayayo, ang atong baray captain, hangtod sa barangay Tanod, ang atong local chief executive.
0: Yes.
2: Si Idol, Uncle Roland, Jessica, si Ma'am Inday. Ang suporta, Manggod, kay yes. Mahadlok sila diha, kay ang CCTV, very active.
0: Grabe lang CCTV, sir.
2: Kunya, ang strategical nila, inig kagabi, mato ko dito, naagid sila, inig alas 12 na yun, midnight, no?
0: Yes, sir.
2: Naagid sila kining, mura o kining, area nga, dito sila magtambay niya. Diri na ang patrol, sir. Diri na ang atuang bike patrol, diri na ang motorcycle patrol. Magpangabos na dito.
0: Mm-hmm.
2: Unya, unay mahitabo, dito na managan ang atuang mga kuan, mga manangpit ba?
0: Mm-hmm.
2: Dito si Manner, mga tanay, sumukun sa atuang mga kuan, no? Mga kapulisan, atuang mga neighboring mga municipality. So, balik tayo sa Biduhali. Mm-hmm. Ang Biduhali, adun na kita'y, ikuan ako sa itong katrupa, no?
0: Yes, sir.
2: Adun na kita'y dead body found, no? Kanang found dead body.
0: Oh, yes, sir.
2: Sa Biduhaling hantod karon, unidentified siya. Unya, katong mga nakadungog karon, mga katrupang sumusunod.

0: kuha na sa kinatibukan sa municipality sa Biduhali, wala ining claim ana. Ibig sabihin, gilabay ra na diha tungod sa ka. Mura man pugun na gining bukid ba maadil man ang tanaw na to sa bukid manggod kay naa may mountain no. Pero kadto manggod kay kuan man guna diha sa gingan ba?
1: Rural gid siya, yeah. Rural area.
0: Rural area nga butangan na to kanang murag dili practicable kung at mga sagingan butangan na to tanan og CCTV.
1: Mao gid sir.
0: So mao tong marupod tong naglabay ana.
1: Dito.
0: Asa dapit ang ano mao nang gi backtrack ato partner karon ang mga CCTV ng duol sa nahimutangan sa pateng lawas. Kay mahila na to no kasi unsang sakinan nga naglabay ana kung gipas-an ra ba na sa tao. Mahila na to na atong gi backtrack kay nakit ana siya anang adlaw. Pasig kanang adlaw kunyari pitsa uno na nakit-an pasig pitsa 20 pa nagilabay kay baho naman. So taas kay nga tong backtrack partner. So sa mga nakadungog karon mga katrupa nato no kung naamang gawin mga parinti diyan nga nawala at tumo sa Biduhali para iswab mo dito dili na sakit. Kuhaan lamok sample para i-cross match nato dito sa gilubong na pating lawas nga founded body. Okay.
1: Yes sir, no, daghang kay salamat ni ana no nga impormasyon no sa katong mga nawad-an din ha og mga kapreyentehan. Ma'am, diha ta sa imong inyong mga accomplishments okay. Ma'am so far din sa atong anti-criminality and law enforcement operations.
2: Yes sir, ang sa as of July 8 gahapon,
1: yes,
2: natay natala sa ato ang illegal drugs, natay isa conducted operations. Oo. So naapod tayo illegal gambling, duha conducted operation og nga arrested pod ang duha.
1: Yes.
2: Then sa atong traffic violation naka accumulate og 29 TOP accomplishment
0: kanang municipality o ba Santo Tomas partner.
1: Yes sir.
0: Sila tong nakadawat og brand new helmet.
1: Wow.
0: Nagihatag ni ma'am sa ato ang LTO din sa panamin. Si iba niyo
1: sa Snappy. Yes, tungod sa ka-Snappy sa
0: tungod sa ka-Snappy kadaghang anang mga traffic enforcer diha.
1: Traffic enforcer.
0: Nga mga pulisya gyud nakadawat tungod kay sabi ko, basig na na kay kaaway, siya dili ko manakop sir o dili ko mo piptok nila. Ibig sabihin, kanang gidakop ta ka, kay nakasala man ka, pero di daw siya musugot nga, inigaw man niyang dakop, di niya istoryahan. So, daghan kay siya kuan, nakadawat siya helmet nga brand new, atong gitawag po ko ni Ma'am Pod sa LTO na ito, sa Panabo.
2: Yes sir.
0: So very good. Congratulations sa Santo Tomas usab, no?
2: Yes sir.
1: Yes.
2: Naana sila yung officer.
0: Traffic enforcement nila.
2: Yes. Ibuhatan gyud na sila bagong office ni OIC.
1: Atong traffic
2: na pag naay mga after checkpoint, after operation, muduol man na dito ang mga narakpan. Ila jud ang i-cater para masabdan nila.
1: Yes.
2: Sa usahay manggod sa pagpasabot lang manggod ang kulang sa itong mga kapulisan. Yeah.
0: Pero partner, baka ato kag Santo Tomas karon partner, mura na siya kining Panapo City.
1: Yes, sir. Bibo na kayo, sir.
0: Bibo kayo. Nagagwapo na si Leja Libby dito. Para pang
1: Leja Libby.
0: Sama ni nga. Anyway, anak ra na siya sa Kapalong sa una ba? Naghipid eh ko sa Kapalong, no? Yan. Siyempre, naghipid ko sa Kapalong palangga. Kaya naman Kapalong. Honorable Sir Edgardo Timbol, sir.
1: Yes.
0: Salamat kayo, sir. Ikaw pa yung mayor sa una.
1: Mayor sa una, sir. Karoon, balik
0: 2008, karoon, pili na po, sir. Ikaw kaya po yung mayor, sir. Pero bibo na po kayo ang Kapalong, ha?
1: Yes,
0: at kikas dito. Kikas. Ang mga estudyante na ito, pating daghana.
1: Pating daghana.
0: So, gwapo na kayong probinsya sa Davao Norte. Daghan na kayong asensyong municipality.
1: Yes, halos tanan yun, sir. No? Halos tanan na...
0: Even talaingod, ha? Maagyan mangod ang talaingod going to San Fernando, no? Maugay na nga itong i-update sila. Kaya ang mga tao mong gusto kayong magmotor-motor.
1: Yes, sir.
0: Baka nang musubay kasi nang bye-bye kasi lang turo first lang. Karoon lang, di sa mga kaagay karoon, ha?
1: Di sa mga tourist spots.
0: Pero makaabot mo sa ano, makaabot yun mo sa area na to sa Layngon, hanto sa boundary, kay dito man na ang dili magian karon San Fernando man ang area.
1: Yes.
0: Okay.
1: Yes. Sige ma'am, sa pa ato mga update ya, ma'am.
2: So aside sa traffic sa LTO violation,
1: yes,
2: so ana po tay citation, local governance nga traffic.
1: Yes,
2: so mo na diha mo sulod tong mga karang muhangyo gani sir, karang yes. Luoy jud gaayo mo nang ginapahangyo na sa uban sa usahay sa ato ang mga traffic. Then ana tay 6 ka wanted person nga nadakpan. Oo, nga mutubag sila sa ilahang accusation sa ilaha, unom sila ato ang accomplishment. Then local ordinance or ato ang safer city initiatives,
1: yes,
2: ano tay 88
0: ECI
2: 88, yes sir, 88 accomplishment.
1: Wow.
2: So far mo nang ato ang accomplishment sa Santo Tomas MPS as of July 8 sir.
1: Wow, daghang kay salamat ma'am no. Ang update niya sa ato mga publisher makita nato nga sa isa ka semana no. Ubay-ubay na gyud ang mga accomplishments sa ato mga kapulisan.

0: Yeah, sa Santo Tomas Municipal Police Station. Sir, ato punta sa atong bisita gikan sa Talaingon
1: Municipal sa Talaingon Police punta.
0: Station. Kung kumusta po, no, ang kahimtang sa kapsay o kalinaw o ang gikabisihan sa atong mga kapulisan dito, especially diya sa atong pag-implementa sa atong mga special laws o diya sa atong anti-criminality ng operations. Sir?
2: Good morning once again.
0: Yes, sir, good morning.
2: Total assessment sa lungsod sa Talaingon, nagpadayon yun ang kaminga o peaceful in terms sa kuan sitwasyon sa criminality. Walay mga panghitabo sama
0: yes,
2: sa agi kuan ni
0: sir
2: pini gani na
1: sa Dios
2: kay sa Dios yes sir tungod po ni sa ato ang makigtambayayong pod ang atong local chief executive suporta kanunay gihatag sa ato og sa mga tulo ka kapitan sa barangay Santo Niño, barangay Daguhoy og barangay Palmahil. Ang ato ang mga kapitan tulo ra na ka barangay sir pero
0: perting dakoa.
1: Pero hangus ka.
2: Ang land area perting dakoa. Sitios lagi kayo.
0: Oo.
2: Unya
1: barangay perting layo.
2: Yes sir. Ang ato
1: po
2: dako kay sir. Nakatabang jud ang ato ang RPSB sir. Tulo ka nahulog unom ka sitios nga naay
0: no
2: ang duha na under sa RMFB Libin nga ilang personnel
1: tumbang diri nato dito sa tulalian ba to
2: natulinan sir
1: napoy
2: border checkpoint nato sir nga ang nagman ana ang ato ang RMFB
0: 11
2: nya sa under sa ato ang provincial office ng personnel unom ka sitios sitio Dulian Kamingawan, Lumabag.
1: Jonathan, wala ko mga zero na diya ba? Kung gikan sa Talaingon, paingon dito sa tulad, anong
2: natulinan,
1: natulinan, pila ka minuto? 60 minutes? 1 hour?
2: Mga ano dyan?
1: Or 1 hour and 30 minutes? Estimate, Dabi?
2: Kung
1: kwapo na baykon
2: kung daangan sir nga
0: bugiro murag mo sabay ko
1: ana sir bugiro
2: kaya
1: na nang giadto was
2: makaya din siguro ni mo sir kay praktisado
1: magad sa morning siguro ma unya mo di na ko mo bike pagpauli
2: pwede sir pwede karga na
1: ang emission ba pating mo na to sa boundary na to kuntuon na na ko ang boundary dire boundary sa magdom paingon naman nagmawab dabo di oro
2: niya
1: sa apokon do oro man unya diri sa may GP Laurel Panabo paingon ng Dabo dool raman na
2: dool guys
1: kana gyud akong challenge
2: kana, yes sir
1: kay naadto naman po nako ning New Corilla unya ang next na kay kuan naman po kining boundary na po sa Dabo di Oro
2: lak sir pa lak naman po tong
1: emission na to na boss
2: yes sir po sir
0: tama gyud na sir mga launa ta sa udto makaabot dito sir
1: oh
0: at kay nagbike bisa una padulong sa
1: Murag wala ra bay tubig sa butong dito, mawara ba ni gasolina na ko?
2: Minus o glubi diyan sir.
1: Mawa nang yuta diyan, no? Dali ra mo na lang slide, no? Kaya murag batuon man, ha?
2: Wala may kayo yung mga kahoy na sir.
1: Slide sila, murag di kayo kuha ng tanong diyan.
2: Maupaw ng kahoy ng lubukid sir.
1: Pero iba, update ha sa katong na lang slide, ha?
2: Yes, sir.
1: Para itong mga commuters na to, nga mo ato sa San Fernando, going to Cagayan de Oro,
0: ma-update sila.
1: Makakuan sila, maka-decide sila.
2: Yes, sir. Yes, sir. Padayon ta sa ito ang...
1: Sige.
2: Kuan, sir. Sa duration ni sir, sa June 15 up to present, nakakatala kita o naka-accomplish kita o 2 most wanted person.
1: Mm-hmm.
2: Ang isa ni katong provincial top 3.
1: Congratulations.
0: Top 3, provincial level.
2: Yeah, sa ato apong implementation sa RE4136, bisag bukid na pro... Daghan ka ng mga gira.
1: Mogil,
2: heavy man. Yes, ka-issue kita o 14 ka TUPs. Nya sa citation tickets 87 ka citation ticket na issue og sa ato apong implementation sa local ordinances sa tong sa Safer Cities
0: yes,
2: Initiative
1: ECI
2: sa mo sir Safer Municipality kay municipality ra man
0: yes sir
2: sa half naked
1: SMI sa inyo
2: yes sir
1: Safer Municipality
2: yes sir sa ato ang half naked kani warn na ni siya kay wala man yung citation may issue kay wala man ang kuha ng to ang lungsod wala half naked 11 ka kuha na accomplishment na to o sa drinking in public 9 o nga to ang smoking anti-smoking 18 citation kani na tayo citation ani sir kay na ni municipal ordinance sir nga ginasubay mo yung ma-issuehan yung citation kaning smoking in public.
0: Yes, sir. Citation.
2: O kaning implementation sa curfew on minors kada gabi.
0: Yes, sir.
1: Wapo kayo na ha? Kanang mga initial violations mga kuna ito ba? mogini yes, nakapakpakgang sa ilang mga daotang mga
0: yes,
1: gibuhaton. Initial violation kanang magmotor walay helmet. May nana ba?
3: Yes sir.
1: So kanang kap-kap na to. So yes, ipadayon niyo na.
2: Na mapermite sir ang kanang atong plan bakal sita sir o kanang kap-kap o curfew on minors. Mm-hmm. Unya kagapon po ako lang pong ipahibalo sir. Kagapon nagpahigayon ang Talingod Municipal Police Station o kanang stakeholders forum.
0: Forum, yes.
2: Nga gi-atinan sa ato ang mga school heads. Daghan mga sitios diyan ay mga eskwelahan. Nag-appeal yun sila o kauban sa katong mga stakeholders sa other agencies sa ato ang local city.
0: Kumusta ang maong forum, sir?
2: Nag-successful siya niya. Dito naisgutan ang katong so kung sa eskwelahan katong hitabo lagi o gikuan jud nga unsay maayong buhaton o sa ma-prevent or ma kunanay pangapang hitabo unsay angay buhaton
0: yes,
2: og sa laing agency sir sa to mga sa to mga business sector naisigutan po tong bahin sa atong unsa ka importante ang
0: CCTV
2: niya
0: yes,
2: magmatngon jud
1: nabay bangko diha.
2: Wala, sir.
1: Wala lagi.
2: Kung
1: remittances. May mga takog jabrak ba?
2: Remittances lang, sir. Mga
0: remittances.
2: Naalay mga remittances.
0: So, nindot kayo, sir. No, nindot kayo na magkasabot din po sa itong provincial office. Nagpahigayon po niya na katong mga sa bangko, sir, o mga financial
1: so, sa jabrak na to, tapos naman ta.
0: Mm-hmm. Nindot po na, no, nga magkasabot yun, no? Doon nag-yoy prior nga coordinations
1: do kita na human atong sa jabrak na to partner yung joint anti bank robbery
0: yes,
1: sa atong ana anti ano na to kining cyber crime no
0: mga robbery
1: abot ta atong alas 2 sa hapon yes, grabe ang interaction ng atong mga security guards mga atong mga head of office mga manager sa bangko gwapo yung mga interactions nila at so far partner maayo mapud ang patigayon sa security na seguridad nato sa ato mga business establishment especially sa mga bangko hopefully yes, wala talagang mangyayaring mangyayang anak
0: ng yes, bangko okay. Nindot po to sir no kay sila naghatag sila sa ilang mga suggestions o kita po naghatag po ta og mga tips na
1: mao kan itong kuan gid partner
0: malikayan gid ning mga robbery
1: incident sobra hapit alas 3
0: Gabot o gala stress do sa hapon gikan pa sa buntag
1: gikan no? Sa buntag so,
0: nindot kay tong mga experience og usab no sama sa gibuhat usab sa atong mga police stations nagpahigayon
1: pero usab pero katuro ba partner no sa yes, kuan to sa Tagum area ra to ha
0: yes Tagum
1: gusto area gusto na ko nga pagpatigayon po ang kuan kung gusto sila ang atong venue gihapon diri sa may Marangal sir. Ang atong mga duha ka component cities mo ari sila diri pero ang Tagum mangod na pinakadako yun
0: yes sir
1: na diri ang center sa og atong kalakalan no
0: yes sir
1: mga bangko mga dagko nga may establishment anyway di na to ma-discount ang panabo yes mo supol po na sa Tagum og pagkaasinso no
0: yes sir
1: so among ikaw na sa kay Chief of Police kay Lieutenant Colonel Dexter
0: yes
1: Cuevas kung kailan ang jabrak na to.
0: Yes, nindot kayo na, no? Nindot kayo na may tabo na nga magkasinabot gayod kita sektor sa business, sektor sa ubang mga sektor sa komunidad, kauban diha sa kapulisan, diha sa pagsabot-sabot nga magpabilin gid nga hapsay malinaw ng atong komunidad. O speaking sa kapsay kalinaw o diha sa pag-implementa nato sa balaod, no? Atong i-update usab ang atong mga accomplishments diha sa atong anti-criminality and law enforcement operations sa tibuok bulan sir sa
1: yes June. Partner o sige
0: diha sa atong anti-illegal drugs operations no do na kitay 61 ka successful operations sa anti-illegal drugs og 67 niini ang atong naaresto dunay 3,230,142.
1: Salamat sa contributor na partner.
0: Yes,
1: pinakadako nga contributors ani ang panabo.
0: Yes, sir.
1: 2 million ang panabo dito.
0: Mm-hmm. Yes, no, congratulations, no.
1: Congratulations
0: panabo. Okay, usab sa atong anti-illegal gambling operations, dunay 25 successful operations, 20 ang naaresto nato og dunay 6,582 bet money ang na-confiscate kauban sa mga gambling paraphernalias. Sa atong RA-10591 atong operation kontra boga
1: loose firearms
0: no operations conducted 57 na tay na aresto nga napulo ka mga personalidad pito ka mga firearms ang atong naaresto og 51 no ubay-ubay gini 51 ang gibuluntaryo nga gi-surrender nga mga firearms diha sa atong mga police stations diha sa atong kompanya kontra sa pag-account nato no pag-account nato sa mga warrant of arrest no especially diha sa atong programa ongoing nato nga manhunt operation nationwide manhunt operations nato aduna kitay 64 ka mga operations conducted sa bulan kana gyapon sa Hunyo ug 19 ka mga most wanted persons ang atong naaresto.
1: Nahurot ato partner ang atong top 10.
0: Yes sir ug 49 ka mga other wanted persons ang atong mga naaresto. Ug diha sa atong Republic Act 4136 no atong balaod sa traffic. Dalan no traffic law nato. Adunay 2,713 operations conducted og 771 ka TOP atong na-issue og 3,352 ka citation tickets ang atong na-issue usab no. So diha sa atong local ordinances no sa atong pag implementa diha sa atong Safer Cities Initiative no sa tibok probinsya sa Davao del Norte sa bulan sa Hunyo adunay 2,667 nga violators diha sa atong drinking and smoking in public places. Dunay 551 sa kining maghubo og upper shirt no ug dunay sa urinating in public 151 sa mga minors nga na-rescue nato 938 og kining magsuot og balaklava sir nga musulod sa mga establishmento dinhi sa Tagum no gipakusgan kining pag-implementa niini
1: ipatanggal yun, no
0: ipatanggal gyud dapat dunay 53 nga na kuad na ward nato. So diha sa atong mga city ordinances other city ordinances dunay 3,779 so total dunay 8,248 nga accomplishments nato diya sa atong implementation sa atong local ordinances. 3,967 niini ang na-fine gyud sir, dunay na-issue nga mga citation tickets og 4,281 ang giwarningan lang sila and of course girelease na sila sir.
1: So kana may atong buhatan partner ba kanang Black Lava or
0: yes sir
1: para mahibal-an sa tanan kanang bunet ba nga bago man ko mag-helmet good atong mga sapawan kay abog kayo pag abot niyo sa checkpoint hubuan niyo yung helmet hubuan na po niyo nang inyohang kining bunet or
0: para makita
1: Black Lava para submit yourself para clear tayo para hindi na mo na mutaas mo ang linya sa
0: okay.
1: Checkpoint kay oy bayo buwa hubo di automatic na submit yourself
0: for
1: inspection para
0: og,
1: mabilis.
0: Og atong painumdum no do na gid kitay kuan kining ordinansa ni ana nga pag magsulod og mga mall, mga establishmento, tanggalon gid nato nang mga balaklava nang mga mask nato, ang helmet nato tanggalon gid kana no. So kana no atong update diha sa atong
1: at least partner din sila ma-warningan kay kusa na silang mo submit no.
0: Yes, mo submit na gid sila.
1: Submit na sila.
0: Yes no og karon no nagsaulog kita og 31st PCR month atong pangutanon sir gikan sa atong mga bisita before sir sa imong mensahe sir
1: alang
0: sa atong PCR month atong sayron gikan sa atong mga bisita kung kumusta pod ang ilang inisyatibo karon nga nagsaulog kita sa atong Police Community Relations Month. Yes ma'am, una ta sa Santo Tomas ma'am.
3: Okay, good morning again sa Santo Tomas nang hatag kita og school supplies.
0: Yes,
3: sa ato
0: ma'am.
3: Ang mga estudyante and conducted comprehensive lecture on crime prevention and safety tips.
0: Yes, ma'am.
3: So, anaatay mga leaflets distribution, mga tree planting activities. So, naapot ay mga katong, ato ang routine nga libring sakay o adopt a family. So, ako pong idugang nga ang Santo Tomas karon nag-celebrate sa ato sa amo ang month-long celebration of Araw ng Santo Tomas.
0: Wow.
3: Nagsugod gani atong July 1.
0: Yes,
3: then,
0: ma'am.
3: Ang culmination is August 14. So, daantay mga
0: 7 weeks.
1: Dila yung August man.
3: Month long, sir.
0: Month
1: long. So, nasugod siya.
3: Okay. July 1 po. So, masubra pa sa wang. August 14 ang
1: 45.
3: Yes, sir.
1: 45.
3: Yes, sir.
1: 45 days.
3: So, natay nakalinya mga 70 activities. Tayo mga adjust sa ato mga deployment plans. Then, ang mga kapulisan nato ato ang mga barangay every now and then nagameeting sila regarding sa mga safety
1: or concern na suruyan dito.
3: Yes po. Then nag-open sila og food bazaar tong aging gabi. So bibo dito mga sa atubang jud sa ano sa ato ang munisipyo na dito na enclosed jud ang gatong food bazaar. Pwede dito magkaon-kaon. So hantud alas 11 sa gabi na sila dito.
0: Wow. Yes sir. So challenge po na ma'am.
3: Challenge na sa ato ang
0: oh yes sir. Safety ang atong katawhan.
3: Yes, sir. So apan atong gi ano mangod sa LGU ang katong pag tinabangay sa ato ang LGU. So yes. Ato nang gi every now and then ay meeting na ay mga updates ang ato ang LGU ana. So mag-adjust sa mga deployments na ay mga inana nga mga activities. So well coordinated ang mga activities, sir.
0: Yes, no, matest gyud ang atong police community relations no nga doon na gyoy pag tinabangay no sa katawhan o sa kapulisan o sa ato mga local government units
1: close
0: no?
1: Coordination lang sa
0: close coordination
1: sa ato ang operation officer kung just in case kailangan ninyong augmentation.
3: Yes, nag-request na mi sir
1: para ma-address agad kay yes, dugay kay na nga selebrasyon o kabalo na mo ang mga tao mangod karon mo adto jud pag yes. Naihigayon yes, no mukaon og mga
0: bisita,
1: mutisting og mga lami ang pagkaon sa Santo Tomas. Kailangan mo gano'n yung mga qualities na yung anak ko, kanya-kanyang mga luto.
3: Yes,
1: sumutisting. So, tanawin ninyo ang pinakadagsa sa mga tao, yung mga augmentation na ito, ha?
3: Yes, sir. Copy, sir.
0: Sige. Ma'am, salamat kayo niya na, ma'am. No? At usap, Siron, gikan sa Talaingod, sir, kung kumusta po ang itong mga inisyatibo, sir, alang sa itong pagselebrar sa Police Community Relations, ma'am.
2: Kanunay niya po, sir, ang ato ang PCR personnel, o si COP. Namanggod siya ay kanang initiative si COP kanang monthly niya nga nag-choose siya og mga beneficiary sa naghatag og naghatag og kanang mga school supplies pagkaon ana.
0: Yes,
2: kanuna yun ang gibuhat monthly sir ni ma'am niya ang ato apong libreng gupit libreng gupit og kanang mga kandak dissemination sa mga eskwelahan og sa mga sitios sa barangay.
0: Importante.
2: Na sir, permiti. Nya sama pod sa lungsod sa Santo Tomas ang Talaingod na po. Araw po nila karong mula no. Karong mag-start ang activities July 18 nya mag-end July 30. Humana ang coordinating meeting gahapon na plaster na kini nya nana po ni siya yung mga special deployment plan.
0: Tasking.
2: Yes, lahi siya nga deployment sa tuwang dili nga deployment. Gipangandama na po ni sa Talaingod Police Station. Although, ang ilang venue, nagbalik-balik na ng new terminal na Radia Primente. Wala'y balin-balin yang
0: nakita. Hindi ko tasar kay nara atbang sa atong police station.
1: Yes, so, sir. Nagpatigay yung mga security ang ato ang counterpart sa Armed Forces of the
2: Philippines. Primente na sir, kanong na yung mga activity ang lungsod sa Talaingod, sir, ang ato ang 60IB.
1: Nama po sila.
2: Na sir, nagtabang
0: din sila. Sir, no, sa ato mga kapartner ng mga kasundaluhan.
1: Oh, sa 60IB, no? It's spearheaded by Lieutenant Colonel Jesus Rosite Bok. Mayong buntag sa imuhang tropa sa 60IB. Of course, kay Lieutenant Colonel Biharin sa 27IB, no?
0: Yes.
1: Sa 2nd District. Mayong buntag sa inyo,
0: yes,
1: partner, sa Armed Forces of the Philippines.
0: Philippine yes, ug, sir, imong mensahe, sir, alang sa katauhan sa atong pagsaulog, sir, sa Police Community Relations, ma.
1: Okay, sa ato ang 31st Police Community Relations Month, no? Yours truly, of course, the Dabao Norte Police Provincial Office, dawat kini og kinang award no tungod sa atong mga inisyatibo. Then ibangga na to ni sa national kung pala rin tayo basig mo makapalit na kitag ticket na pud ani sa eroplano.
0: Yes.
1: So ang ato ang mga inisyatibo dito sa probinsya sa Davao Norte gibangga ni sa mga sa Davao region no na pati Davao Sur, sa Davao Oriental niya. Ang Davao Norte ang nahingdaog sa usa ka inisyatibo din na ang katong Ningdaog mao'y ibangga na po sa national. Hopefully
0: katong
1: atong mga initiative na to magiging national yan, so awardi tayo puhon kung matagaan. So anyway, ang ato ang ano atong Safer Cities Initiative unya ingon ang Talaingod nga sir kay munisipyo man may kon Safer Municipality Initiative no SMI sila nya SCI man eh. So ang ato ang Secretary of Interior and Local Government nulisdan our secretary si si Sir John Bicrimulya, inubanan sa ato ang GPNP, si Jose Melencio, Corpus Tartatis Jr. Sir, bago lang yun, nagpatawag o kining Kuman Conference, led by SIAG, no? Nagpasalamat siya nga since na ang ato ang super cities initiative, nagpadayon nga guwapo ang kining kuan, maayo ang kanang resulta, ang ato ang kuan, ang ato ang aktibo sa pagpangapkap sa ato ang mga curfew, gibuhat na sa national. Anyway, katong sa una manggod ato na maginang gibuhat pa sa una na, pero gihimo na ni sa national karon og nagpadayon nga maayong development na. Kitanaw katong wala pa siya magsugod ang Super Cities Initiative, yes, niya. Gi-compare karon nga nagsugod na ta. Pertin ka po sa development. Ning baba ang atong kriminalidad o ning taas ang atong non-index crime tungod sa atong mga initial violations nga atong dayong pang-warningan. Ang uban, kitagaan na itong kining citation tickets. Huwag kang uban pa yun ang atong gi-fine na ito nga katong... Anyway, katong sabi ng ano nga, kumuhang yun, tanaw na ito, instead ka ng lanon sa 4136, instead na tulog ka buk yung ilahang kining violation, mm-hmm, tungkol sa kawadun po, siguro, ato kaya po siya tagaan o kining kwa, no, sa katong TOP na to, pero kato lang pinaka mababa, or basta muhang yun lang, pero kanang magmaldito pag yun, namusamot kadaghan yung violation, okay? Mm-hmm. Then, partner, sa ato ang napong kanang kwa, no, sa ato ang kanang inisyatibo sa Davao Norte, unta kining magpadayon ang ato ang 11 chief of police.
0: Yes, sir.
1: Inubanan sa ato ang local chief executive ato mga mayors.
0: Mm-hmm.
1: Na magpadayon lang og suporta sa ato ang mga local police nga naa sa ilang munisipyo ug cities, partner. Mm-hmm. Thank you kaayo mga mayor, sir. Maayong buntag sa inyong tanan diha.
0: Yes, sir, no, daghang kaayong salamat niya nang mensahe, sir, no, sa atong pagsaulog sa police community relations. Man tinuod gina, sir, no, ang kalampusan natong kapulisan, no. Dako kayo og papel ang atong katauhan, and of course ang atong mga local government units. Wala tayo igong oras, sir, no? Unahon na ito pagpangayo sa ilang mga panapos nga pamulong ang atong mga bisita, ma'am. Basig doon na pakaidugang, ma'am, nga mga mensahe, ma'am, o kung wala na, ma'am, ang imo na po nga panapos nga mensahe, ma'am, alang sa itong mga katropa na nagsunod ka na to.
3: Okay. Ipadayon lang na to ang pagsunod sa ito ang mga balaod sa kalsada. Siyempre, naantay mga checkpoints. So, sa mga katauhan, dilita mo ingon nga nagsamok-samok lang ang pulis sa kalsada. Kay para na sa safety sa tanan. Then sa ito ang mga community, ano man good ang safety, ang safety ba is everybody's concern. Yeah. So pag mo hawa tagbalay, make sure nga nakalak sa ato ang public safety, ato ang mga saksakanan, atong pag-ibton, mga inana nga mga concern nato. Then sa mga ginikanan pod, ako pong ihangyo ang mga ginikanan to closer supervise the kanang mga anak nila. Oo, sa mga panghitabo karon sa kanang mga sa schools. So mag-una gyud sa balay. Ang mga disiplina.
0: Mapansin nga murag lahi nang nga kinaiya silang mga anak,
3: yes,
0: karakter silang anak. So, no, dapat ila nang
3: bantayan. Oh, tanaw nila ang usay ginadula sa ilang anak sa, yes, ilang cellphone. So ang uban magud kumpiyansa lang kaayo sergeant nga natulog na ilang anak. Yes. Na yung mga inanang panghintapon, natulog na, nigawas di ay, nagmotor, yes, then nadisgrasya, wa sila kabalo. So, ano lang na to, kay parents man, so kinahanglan na to, o closer supervision sa ato, yes, ang mga kabataan. So, bawa na to, o maging safety lang ang tanan.
0: Ma'am, dagang kayong salamat, o salamat kayo sa imong pag-kiguban ka na mo, ma'am, ini atong programa, o dagang kami na kutlo ang mga impormasyon gikan sa atong lungsod sa Santo Tomas. Sir, basig doon na pa kay Dugang, sir, huwag mong mensahe na po, sir.
2: Mensahe na ko sa tanang katauhan sa lungsod sa Talaingod. Padayon ta sa pag sunod kung sa may ato ang mga balaod nun nga i-implement sa ato ang lugar para na po ni sa ato, para sa ato ang mamintinan na ito ang kapsay o kalinaw sa atong lungsod. Sa amo ang local chief executive, kang Mayor Libayaw, sir, salamat sa imo ang makanunay yung suporta sa kapulisan sa lungsod sa Talaingon. O ako pong i-auhag nga sa ulog nato sa araw ng Talaingon, kitang mga katauhan sa lungsod sa Talaingon, nakupunta o responsibilidad nga mahimo kining successful unta sa mga activities atong himuon. Likaya na to nga naay mga kasamok. Ang kapulisan na nagbantay og kamo pod dako pod kayo mo og kang responsibilidad nga malampuso nang kanang pagsaulog sa araw ng talaingon.
1: Okay. Ah, sige. No, manuray man ito.
2: Yes, sir.
1: Higop may lamig inyong kape dito o kanang sikwate, no?
2: Ang sawatang sikwate,
1: sir. Sawata?
2: Yes, sir.
1: Unsa man ang inyong hadya? Nung durian nyo dito, nakatilob yun. Tamis ba yung durian nyo dito?
0: Yes, sir. Yes.
2: Ponsel, ponsel.
0: Salamat, sir. No? Dagang kayong salamat. O alas 10:15 na, no? Sa kabuntagon, dagang kayong salamat kang Red Ash, no? Gikan sa Santo Tomas, dagang kayong salamat sa pagkuyog ka na mo diya sa itong programa. Kang Sir Lope Sebreros III.
1: Uy, sa Carmina, kailangan ko na.
0: Shout out our energetic, snappy, and ever-supporting Provincial Director, Police Colonel Glenn G. Cristines.
1: Love you, Nobs.
0: For making Davao Norte a better place to live. Yes,
1: yes, welcome to Davao Norte.
0: Ingon po ni Eric Gukong, maayong buntag, mga maman, sir. Dagang kayong salamat. Kang Cam Lam, God bless the NPPO.
1: Good luck, Eric Gukong, ha? Kaning atong recruitment karon, gamay ragyod kayo ang ato ang kuta, pero ang nang-apply pating daghana. Better luck next time.
0: Better luck next time. Dagan pa, eh, mga kuta. Dagan pa mamuabot, no? So, dagan kayong salamat, no, mga katropa, sa inyong pagsunod ni sa itong programa nang hinaot kita nga sa kanunay, no, nga daghan kitang nahatag nga impormasyon kaninyo alang sa atong pagtinabangay sa pagpatunhay sa Kapsay o Kalinaw. Sir, imong mensahe, sir, alang sa atong katawhan, sir.
1: Okay, daghang salamat sa mga personahe ni ining istasyon na. So 107.1 XFM kay Station Manager Arnel Cortez, sir, maayong buntag sa pagpahintulot ni mo na mo din sa imuhang kining opisina, sir, nga nanubra gimmick usa ka oras, sir. Salamat ka, sir, o sa imong mga personahe, sir. O ang kalampusan sa ato ang kampanya batok sa kriminalidad, illegal nga droga o uban pang hulga sa kalinaw, dili lamang bunga sa pagpaningkamot sa inyong kapulisan, apan resulta usab sa atong hiniusang pagtinabangay isip usa ka komunidad. Ang matag impormasyon nga inyong gipaabot, ang inyong pagsunod sa balaod, o ang inyong pag-apil sa atong mga programa, dako kaayong tabang sa pagmintinar sa Kahapsay Kalinaw sa Davao del Norte. Samtang ang atong gisaulog nga 31st Police Community Relations Month, mao kini ang ato ang tema sa bagong Pilipinas, ugnayang police at mamamayan, tapat, maasahan at nararamdaman ng bayan. Okay, hopefully ang ato ang kining probinsya sa Davao Norte, ning salmot dito sa national, no? Basta makapalit tag ticket ani po, makadapat na dito, no? O sa atong ipadayon nga pagpalig-on sa panaghiusa tali sa kapulisan o sa katawhan, magtinabangay kita aron mapugngan ang kriminalidad, mapanalipdan ang atong mga pamilya, masiguro ang atong komunidad nga luwas alang sa matag Davao non, no? Rest assured nga ang Davao Norte Police Provincial Office magpadayon sa matud-anong profesional o walay hunong na pag-alagad sa katawhan. Ang among pultahan o linya sa komunikasyon magpabiling bukas 24/7 alang sa tanan. Hinumdumi kanunay nga para kanamo sa Davao Norte Police Provincial Office, your security is our priority. Tungod kay sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas, servisyo mabilis, tapat at nararamdaman.

0: orang. Asa maning bataan eh. Orang!
1: Pataman!
0: Marika-marika, mag-study ta. Mag-exam naman day mo. Ale, mag-study na ta.
1: Okay, sige!
0: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
1: Sige!
0: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa kagatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na, nalang ko'y...
1: Diabetes! Exciting!
2: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: FM.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

Salamat mga Marin sa inyong pag-aabot bisan og brand art. Oras mga higala na na tayo, alas 10 by 18 na sa buntay. Ay kung yung tabangi, malayan lagi mo ay. Welcome ka mong hurot sa tuang paraguban kini ang Kung Ako Ikaw.

0: Ay, sabi ni Muraga, sagat-sat lagi kayo. Hello, check, mic, 1, 2. Sabi ni.
1: Marie, unang nga na po nang kuha din ni Marie.
0: Ana,
2: mga tirada oi.
0: Bebe.
1: Hello.
0: Hello.
1: Ana ba ka lang may baga-baga ang kanang linya?
0: Hello, check, check.
1: Ana, yes.
0: Ana. Ana.
1: Oh, nabasag man.
0: Ang kana di ay oh.
1: Basag lagi.
2: Wala ina na ko po. Ano
1: to kanay na?
0: Ano sa manay chok sa bata? Ana, hello, hello.
2: Hello.
0: Hello, mic test.
2: Kinsa ni?
0: Kana.
1: Si kuan de ay ni si Wing. Nang taga-tuburan.
2: Welcome mga igalan doya sa toang panagoban ang programa gipaabot sa Tibok Isla sa Mindanao kini ang
0: kung ako ikaw, kung ikaw ako, kung ako ikaw.
2: Siyempre mga maring ikan diriya sa studio ako ni si Maring Inday Erika Deliga pa dali mistay sa apan di makopiansaan tungon kay mangunay og silingan.
3: Ayaw naman.
0: Aga siyempre ko ba ako ano ang isa sa mga nilalang no? Kaday lang.
1: Sama niwa mo kung matungo gani, oy.
0: Kana, kuana.
1: Kaya lang yapo na yung iyaan. Sa karunay pa na bang? Ginisitiya, Daria.
0: Alright, okay, syempre. Ang inyong ubos ngay galas kanginan nga sunod si mana mag-duster na jutsok. Master Iday Tanini. Da, wala me.
2: Handa ta alas 12 sa udto mga higala, mga maring, karong adlaw nga Webes, mga higala ha, nga pet sa 9 de karon holyo, holyo.
0: Pero ba?
1: Tanaw to niya ba?
0: Pero na niya ba? Na.
2: Ay, at ang may mga higala karong umabot nga holyo by Tisayas din sa may Nuevo Iloco, Mawa. At ang yaman beauty kay ako natanong ko na magpinsil ako ana.
0: Ala oy, ala oy maoba.
1: Ay, magpinsil din ka mare.
0: Magpinsil gyud siya.
1: Kanang si Master magunsam ra siya.
0: Magkuang ko magening magtibak.
1: Ha?
0: Bot anay.
1: Tibak lang ang ibabaw di ay.
0: Ha?
1: Unsa may imo suot pang ibabaw?
0: Magbra.
1: Ay, magbra siya.
0: Siyempre ito mga kapulisan no, sa Dabnor.
1: Lain kita nanawan si sir, maulang man taani.
0: Ito sang i-greet ang mga kapulisan nga mga matulis. Matulis ang mga kuan, mga hait na dumpol. Ana, no?
2: Ay, good morning, di ay. Kang Davao Norte Police Provincial Office, Provincial Director, Police Colonel Glenn G. Cristines. Good yes. morning,
0: sir. Siyempre, ang ato ang kuan na CD.
2: Si CD.
0: City Director bang?
2: Provincial.
0: Provincial, sorry.
1: Klaruhan, hindi mo na nag-iusap ha?
0: Si Sir Dillis, ato yung shout out.
2: Sige na, sir.
0: Si Sir ba, sir?
2: Si Sir ba?
0: Sir, ka nagkatalikod ba? Kisa si Sir, si Paya Malino anak niya?
2: Kisa si...
1: Si Dillis.
2: Si Dillis.
1: Kuya, saan gano'n niya?
0: Si Sir ba?
2: Kisa naman si...
0: Si Sir! Sir, mga kapulisan. Oy, shout out na kay Linlin. Yalin, morning new da, Lin.
2: Ay, nabalin lang ito. Masa polis na si Linlin?
0: Polis ni siya. Polis sa padada.
1: Si Sir Balakwit po muna siya.
0: Si Sir Balakwit. Sir Balakwit yung isa. Kanan sa likod mo. Kato ba? Kala,
1: Kuwisan ko na niya.
0: Si Sir Balakwit na. Kato isa ba?
2: Asa
1: si Sir Angel.
2: Asa ana?
0: Da, mga polis, oy.
2: Si Sir Gaw?
0: Kala ba?
1: Si Sir
2: Gaw. Ay, nako mga maring, ha? Si Kuan, si... Provincial Director... sa DNPP o nga si Police Colonel Glenn G. Cristines.
0: Aba, oo. Sige.
2: Ma'am Huwit Saba, yung morning ka, Police Major Ma'am Huwit. Asa naman na-assign si Ma'am Huwit karun? Uy, katakaistory na mo ganina.
0: Ay, sa kuwaan si Ma'am, si pangalto? Si Ma'am...
2: Police Major Huwit.
0: Naasya sa kuwaan, na Santo Tomas.
2: Ah, sa Isto Tomas.
0: And speaking sir, of... salamat kayo, sir.
2: Sorry, sir.
0: Lain lagi mo, sir. Ay.
2: And speaking of Santo Tomas, good morning sa di ay kang police major ang COP sa may Isto Tomas sa municipal police station. Malalain si Eduardo Corpo.
0: Aba.
1: Naman si Kuan, si Mama ni Kuan, di ba? Nag...
2: Oo, siya ang spokes.
1: Spokes, di ba?
2: Spokeswoman.
0: Ganina.
1: Kasi mo kayo
0: story. Ah, okay. Si ma'am. Si pangatong si ma'am...
1: Si Mama.
0: Mama, uy, ha? Si mga ito, Marik?
1: Kalimutan lang yung Marik.
0: Si Mama.
2: Si Mama Huit.
0: Huit, o. Huit. Huit ang nagpunta sa kwadri. Klaro ko na ito na.
2: Okay, good morning po di ay mga Marik. Kadri asa, ito ang officer in charge sa Tagum City Police Station. Wala lang si Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan. Good morning, sir.
0: Haluas, haluas, haluas, haluas.
2: Mga Marik, lahat na karababati ka rin di asa XFM Jensan.
0: Yes, mayong morning ninyo tanan diha. Okay, siyempre di asa may kitaw-taw bukid noon.
2: Sa XFM bukid noon, lahat
0: na yes,
1: karabati. Yes. Di asa Malay City.
2: Mm-hmm. Og live sa Takmadungo karon diri ang mga maring ilahan ni Sir Reed.
0: Ani. Ayaw na ko alam kanina kung kakadungo diri bayuta ka.
1: Wala naman po niya ako ahoy.
0: Hindi ba naman yun din ako ay mag-away kita niya. Ay, hindi ko palabot ani.
1: Ano
0: ba ito? Gilag doon ka na. Dako kayo pag yun.
1: Paano ko na siya? Ayaw ko
2: ba? Naninood ka.
1: Tayo naging siya ay.
2: Ano yun ako?
1: Pasalamat ka kaya nawala itong murag huling. Ako ipaw mo.
0: Ana, ana.
1: Paano ko si mong kamot ako?
0: Ana, lahat lagi mong kamot ni mo ay. Mura lagi nag siya. Kung saan man, ni kwa na, ni ako na siya. Acute arthritis na siya.
1: Gouting.
2: Mura sa ni kwan.
0: Gout.
1: Mo ka na yung sakit ni Willie.
0: Ana ka na mag-anang kamot.
2: Mara, hindi na makupiyansaan. Ay, gina, ibutang-butang sa ref. Kaya basi maad-ad na.
1: Lahat naging kamaring on.
0: Malano ka naman. Malano kung saan.
2: Loy ah. Lahat ka naman mabati sa XFM San Franz.
0: Yes. Yes.
2: Good morning. Good morning sa kang...
1: kang Ray o kang Ray?
0: Ray. Wala naman to. Outgoing naman si Kuni Loy. So,
1: outgoing.
0: Outgoing naman.
2: Kasi nakagibutang sa Ginoo si Kuni Loy.
0: Asa naman. Lahat na tayo. Kung na rin, nag-farm na rin. Nag-daro-daro na rin siya dito.
1: Aso, nag-farming.
0: Nag-farming na rin. Sige na itong daro.
2: Sige na itong duha-duha car lang.
0: Ay, si Lothar dahil. Nanawag sa kuwa gabi eh. Ang maminaw na isa sa to. Ah,
1: si Lothar!
0: Ako gignan.
1: Lain na si Lothar ay.
0: Ako gignan. Sama
1: ka. Kabalo ka ni Lothar? Dakang kag-account?
0: Ay, ako siyang gignan gabi eh. Lothar, sama ka na nga. Permint, kana luag hugot na yung imong apapangig pero luag siya ni undang nako.
1: Ayaw yun, ayaw. Wag mong subukan.
0: Masisira, Cutter. Okay.
2: Og live sa tababati mga maring diri sa XFM Bagardian City.
0: Aba, namin na lang itong amigo nga si...
2: Stanley Duenas.
0: Si Stanley Duenas.
2: Ang ato at ang mga...
0: at ang mga kagupa.
2: At ang mga kaobanan din ang si Stanley naman ako ni Bawaan sa...
0: Ay, tanang mga katropa na doon sa Pagadian, XFM Pagadian. At ang mga constituents nga naminaw din at ang mga katropa.
2: Asa pa napit? Pambati ta.
1: Ako na siguro yung SMD nga si Kenneth Bustamante.
0: Ay, ang ilang SMD nga si SM Kenneth Bustamante. Okay, minaw na sa tanan niya, no? Okay, di na ito na pasagdan ko. Ito lang ating manon na.
1: Oy, narapat ang color niya, taga tubod.
0: Ah, si...
1: tubod ba
0: ito? Tubod, si...
2: Tubod, Iligan.
1: Sa Iligan tubod.
2: Sa Iligan tubod.
1: Di ba, layo na kayo lang na abtan.
2: Okay, live sa Takarababati, mga marin. Dari sa duha na lang sila kabuo. Sa XFM Mati.
0: Aba, sa XFM Mati. Si, kwanda, si...
1: Inday Tato.
0: Si Inday Tato. Ong si Kwan, si Bipo.
2: Wala sa kanang one-on-one na lang sila.
0: One-on-one na lang sila.
1: Dili na din mo matrisam diya.
0: Kaya nagpa-rehabilitation, nagpa-one overhaul pa itong ayang kaupan.
1: Pa-change oil.
2: Gitayaan ang chassis. Ay, nako. O, Dilihan Sab, naglangkob sa 23 ka mga barangay, Dilihan sa Dakbayan sa Tagum. O, naglangkob sab sa 8 ka mga munisipyo, Dilihan sa Davao del Norte, o 3 ka mga syudad na naglakip sa Tagum City, Island Garden City, Absamal, o Panabo City, nga dito kagigan naghahapon. May kawa ka masumbag.
0: Nalito, nalito, nalito.
1: Maabot pa ka.
0: Nalito kayo, Mini.
1: Maabdan pa ka,
0: Mini. Ni SM, may problema kayo dito. Pabor mas to si SM.
1: Ay, mo. Iwala yung siguro yung sarili.
0: Ako, kay Kondri
1: sa wala. Kay Kondri
0: sa wala, hindi kayo sakit.
1: Hindi kayo, tuwari siya.
0: Kay SM, kaya at mga may, at mga may,
1: pabor kayo.
0: Pa-force daw si Jim.
1: Nakalukoy ni SM. Ayahan mag-isubak.
0: Pa-force si SM nito. Alaraman na.
2: Mabati sa Takarondri ang mga maring sa Davao de Oro. Halos lungsod sa Davao de Oro. Mabati ta mga higala.
0: Oo, diyan sa Crossing Gabi.
2: Sa Compostela?
0: Oo, Compostela. Naminaw sa sila diyan. O ang akining diyan sa may Baklog, no?
2: Baklog?
0: Oo, Baklog. Aminaw, galanog-lanog. Dito ang XFM Tagom. Yun, grabe. Kaingon ko sila nga. Lahirag yung kayo sa ubang istasyon. Ang ato ang istasyon. Kaya gilaliman ka. Naagog ko na tayo produkto nga mga gikan sa Yes to Health.
2: Maoba.
0: Maingon sa mga senior citizen dito.
2: Napoy na yan. Ako yung ano. Yung sa nga. Kuya na inyong kuano. Kay Momo na yun ka ng tigama sa produkto nga gigama sa Y to Eat.
0: Y to Eat na siya. Y to Eat na siya maring. Ha? Dili na Y to Eat.
2: Ah, dili na Y to Eat.
0: Ikaw maring. Sumisulti ni mo.
1: Dili naman titi.
0: Wala mga ginumog o kung ano.
1: Dili naman magminu ang maring kay Basig ma madiduit ani.
0: Madiuit.
1: Diuit.
2: Kanina maring nakabiyahe mi ni Tia Daria. Namin nabantayan diya sa highway. Mga kanan ko, nalang pagiguba dari sa taga DPW8.
0: Naadi ay?
1: Oo. Nakalimutan picture maring.
2: Oo, pero anyway, okay ka idea kay muluag na gidato ang dalan.
1: Muluag na nga marig, wala na may tao di ha ang atbang.
2: Wala na di ay.
1: Mino nam na kayo ng yang mall nga isa uy.
2: Mm-hmm.
1: Tauan naman siguro na.
2: Sa Atichi Mall?
1: Oh, Atichi Mall.
0: Sa Atichi?
1: Oh, wala na tao.
2: Sa atbang?
0: Wala na na di ay.
1: Wala na mga jatot na lang siguro na mall.
0: Kuya wala uy. Kuya di mudaga na nga eskalator niya. Bisa gulay eskalator.
2: Apin na kuya na. Wala diha ang land owner, so makapakabanti taron diha.
1: Mahal na bang bulawan nun man rin.
2: So tagay si Master diha biya ka ng kuhaan ka dahil.
1: Ato saan na siya tibayaon ni daghan naman kayo din nagtapok din din mga ato ang mga. O nila pinadi ni kang Josepina tinambunan. Ano siya maganda nga umaulan, mga bagyo umaga. Alam, bahan na raba ang kanang bukid doon karon maring. Amping niya ate Josepina.
2: Uy, ampo na ito. Uy,
1: dili ang pinigiliha, oy, grabe ko sa kayo, ilang baha dito, kinabot na sa krusada. Napag-i-landslide.
2: Nakabadi, ay, grabe ka, loo.
1: Ano po, si Wilma Joaquin, OMG!
2: Ay,
1: ang sabi nga Jean, eh.
2: Jean Agot o Jean Agot?
0: Jean Agibra.
1: Ay, Jean Agibra, di ay.
2: OMG.
1: OMG. Ano po, si Nining Garcia, good morning, mga maring, request ko og song after all.
2: Ah, yeah,
0: baby noted. Baby ka lang mga

0: Wala okay. Kayo madungog lagi.
1: So kinikantahan mga igalato ni kanato sa Santon Vitamin C. Ang alkaline niya Vitamin C. Santon Vitamin C, para malami ang isi mag Santon Vitamin C.
2: Ayaw ko ba?
3: Ay, nininga kasi mo ha, nininga.
1: Backward, backward.
3: Sorry, sorry po.
1: Sorry, Sir Gab.
3: Sorry. Nining Garcia. Good morning sa'yo mo, hindi ha. Here.

0: After all.
1: Ito ka yan na rin.
2: Oh, salamat, salamat.
1: Murang ang giotong, di paubos, oy. Hindi makaya.
2: Grabe naman na, oy.
1: Grabe man si Nining Garcia mo.
3: Ang inyong mga hikot, wala maluak.
1: Hindi, na-action.
2: Nangatanggal, oy.
1: Nangatanggal.
3: Ay, mga igala.
1: Ano pa si Ivan, o? Request ko, Chip. Bibot, Pascual, of All By Myself.
2: Oh. Aba, ay, patya na lang, may gumawa ng kanta, ha?
1: Grabe. Mag-solo rin ka, Permin.
2: Grabe naman na, oy.
3: Kasi nag-request ato si?
1: Si katropa nga Ivan.
3: Ah, si Ivan Colonel.
1: Pero ang nag-request daw kay si Chip Bibot Pascual.
2: Ah, si Bibot. Pag-YouTube lang na, si Bibot. Oh, pag-ana.

0: Morning, may nagliliron si SM Ray Sarabasque.
1: Ama! Morning! Si Sir Ray.
2: Basi ka na, si Sir Ray mo kanta po.
0: Pero ang kakulya, si kining abangas ni si Ivan Pulonan ba? Sa man ang katahana.
2: Daghan ba yung gwapo niya sa limbo? DJ.
1: Larawang kupas ko nung katahon. Tanibig ka, Irene Pudyong.
2: Ano si, oh, morning mga maring. Pwede request, o. Oh. Larawan ko pa.
1: Sige.
2: Narin yung mga larawan din niya, ha?
1: Bebe. Sabi mo kantaan eh.
0: Noted.
2: Abirahin na lang. Kaya naman si mo ang uluhan.
0: Abirahin na lang. Kay nakita naman yung mukha.
1: Nakita na. Sige, be.
2: Pero di plaster naman ka din. Naging naman ilong.
1: Nihunat na ang sock.
0: So, ladies and gentlemen, master gikan sa ilang? Sa ako ano? Sa Agdaw?
2: Sa Barpa?
0: Sa Barfa?
2: Yeah.
1: Yes. Thank you. Mga palakpak, mga binairan.
2: Mga palakpak eh.

0: kwenta ni Istorya, eh.
1: Grabe, dawatan ni isa ka sa akong premium, no? Nga, isa ka sa akong putyokan.
2: Katong kantaha, mga igala, hatutok na ito sa Santon Vitamin C, ang alkaline niya vitamin C, para mas malami ang isi mag Santon Vitamin, C. Ay, kaya maghapa, mabalik niya malang aning pahinomdom.
3: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
4: Punta kenta aniya takaron din he sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon aniya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong kasturya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
5: Ila gwapo. Sinaong taon tingkas ang bunga.
4: Ya, unsa may imong kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
5: Kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Mo gamit ka mo Crop Gold.
4: Kaya dagan nga salamat.
6: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
4: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
7: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
4: Kaya upan pa ni mga na experience sa paggamit sa Crop
7: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
8: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply. Wednesday!

0: Loko sa ho, baby.
1: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan.
2: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
0: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
4: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
5: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
6: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
5: Zaton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Kudi ay si Alvin, biker nga gig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firmigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
7: It's premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
11: Dili na lagi.
10: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Yung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
11: I'm tired. Stress.
10: Dong.
11: Unsa man gyud?
10: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
11: Turbo.

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Nebulosa ng Hansabuna.
1: Okay, we're back, we're back.
2: Yes, yes. Welcome, welcome, back, welcome, welcome, welcome,
1: welcome. Welcome, welcome, welcome.
2: Kamustamos, ginamos, my people, my friends.
1: Yes, yes, yes, yes, yes. Karon, ato nasugdan atong drama, be.
2: Yeah.
1: Ay, ato nga, makanta sa deta, be. Makanta, makanta.
2: Napay duha kakanta na nag-request.
1: Yeah, kinsa man na.
2: Ang isa kay...
3: Kunya na, Marie, kunya na. Ay, kunya na. Pasadik pa ito, makanta. Pasadik, mamimuhan ta mo, indoor sa ta.
2: Ay, indoor sa deta.
1: Kabalo, mamo.
2: Kini nga kanta, ato kanungod ni.
3: Kang?
2: Lai mo nang kagitao mo na.
3: Need,
2: ay. Ay, ni,
3: anak. Di pa hinungod ko na ito. Ugi ka ni.
2: Ni Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Mm. Para lami imong isi.
1: Mag Santon Vitamin C.
2: Correct.
3: Matod in.
1: Matod in na.
2: Hinahinay lang kayo kasi mulagpot ang postizo.
1: Na.
3: Apan sa di ato
2: at least yung isi.
3: Una tayo mga gabi joke man ito sa di acknowledge nga bakit ang takaroon live sa Facebook sa XFM Matir.
2: Yes.
3: O bakit ang sa live sa Facebook sa XFM General Santos City.
2: Yes.
3: Oo, sa to ang mga sister station o ban sa radyo lang sila madungog mga mariwa pa sa Facebook live.
2: Natingala ko lang mas maring mga nung sister man. Hindi po di brother? Brother station?
3: Anong brother? Kasi man managhan.
2: Sa to pa sister. Mother station.
3: Mother ka naman ang pinakapunuan.
2: Ay, tama. Bright today ka, no?
1: Kana.
3: Nalibo ko kita yung pinakapunuan na rin, pero delete na mother lagi.
2: Saan yung tawag sa to, adi?
3: We're both sister.
2: Ay, sister lang yan.
3: Sister ka.
2: Ana pa si Raymond, no? Number one FM station sa Tagum City. XFM 107.1.
3: Ay, pamatot eh.
2: I love you.
1: Pamatot
2: eh na. I love you, Marlene. I love you.
1: Pamatod eh.
2: Pamatod eh. Sige, kung tinood na, i-share ang live.
3: Pamatod eh, para dili ka ma?
1: Para dili ka masuk.
3: So, request ato kang pagdiriyan
2: siya. Anak man si Ate Sipinaw. Anak siya nga. Paliyo ka pakanta ni Inday Erika ni Bigay. Bagay siya ang dadalhin. Dadalhin by Regine.
3: So, doon na pala ito isang kanta.
2: Kasi nga Regine man eh. Regine Torrentino.
3: Isang kanta? Doon na pata isa kanta di ay nga...
2: Na nag-request. Nga gikan pa sa taga General Santos City.
3: Ay, so...
2: All by myself nga. Gusto daw niya mukanta si Master.
1: So, niya na kayo ko naman. Mantay oras si... Kualang sa ito pagkantahan si Marek Erika.
3: Onya na kayo. Mabalik sa tataon-taon na rin kayo.
2: Ano siya, Dre? Pwede po pagkantahon ang operator. Uy, kasi man ay operator, ani?
3: Wala naman lagi ni Yuri, ani.
2: Ano siya?
3: Wala naman ni Yuri ang mga lokal.
2: Request dahong laya. Uy, nangalaya na GDI.
3: So ay ka maghawa mga marin kay mo balik mi kay duna pa day isa ka mga sponsor diri ang
2: ay kulangan pa day na marin tarong nga marin mga tangtang na gita diri marin.
3: So atong oras alas 11:04 na.
4: Ayo.
5: Ay Suki, balit na ugata sa baka. Tag 10 pesos lang.
4: Ah, mahal lang. Gordo, nagpiso riya.
5: Mm-hmm. Na aman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
4: Ay, atay.
6: Exciting! This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: kumano na pa
1: Nakakaisa lamat sa kanta ni Dan Hill.
2: Yes.
1: Kapala baka pa rin tinin siya ni Cherry Hill.
2: Ang tingot sa pa ni Mark Hill.
1: Igagawasab na sila.
2: Ay, igagawasab na. Katong pugi nga ka ng batanon.
1: Tingot sa
2: si katong...
1: Si Enrique.
2: Enrique.
1: Ay, yan po ni bagumangko ni... Ayoan niya ni.
2: Ayang uyo.
1: O, kapala baka kisa ilahang lolo.
2: Kisa man.
1: Si Chocolate Hill.
2: Ay, si Chocolate... Ang ilan ko na paborito nga pagkaon.
1: Ang paborito din. But anyway, katong katahatod ko kanato mga maring sa DM's rent a car.
3: Yes.
4: Diyo, ana.
2: Ay, naday ka. Naday ka, master.
4: On siguro ng mic, diyo.
2: Dahil na din itong ating holder ay...
4: Hoy, ang DM's kabalo mo, gikan kong biyahe, ang kabalo kong akong gigamit nga sa kanan, diya sa DM's rent a car. So, nindot ka ayo o ganing kuan ang brand new ang mga sakyanan diya sa mga katropa na to diri sa Tagum City nga gusto magkanang magbanding-banding ka ba yung pamilya ana diya sa pag gusto niyo sakyanan na mga rentahanan nga barato ra kayo ana diya sa DM's Rent a Car diya sa may sa Lasia kanang
2: Pioneer
4: okay. Street
2: diya Avenue
4: diya sorry okay sige
1: okay so datay mga video kay sa mga mari una ta mag drama ha kaya ato sa tagaag higayon ni ato ang mga
2: okay,
1: viewers
2: basi masuko si ato si Pina ni mo siya pinakauna.
1: Yeah, request
2: first camera ni si Permindi o si ate.
1: Ang awit na kanayon nga dadalhin. So, sa Bisaya pa.
2: Dal ako.
4: Dal ako. Dal ako. Asam siya daton.
1: Asam ko na pita sa...
2: Palasyo.
1: Sa Palasyo sa Malacanang.
2: Okay. Namunito ang mga malita-malita.
1: Ala, oy.
2: Pero di makataga ang malita maring.
1: Asa ihatag shoulder bag.
2: Shoulder bag.
1: Gamay rin son.
2: Mo reklamo pa jug ka.
4: Ikaw pa tagaan, ikaw pa masuko.
1: Hello?
4: Reklamo. Sige, tira.
1: So, baka bigyan niya. Kusog na kay ko. Bro, ni rally. Bro. Kana. Hinay gamay. Okay ra? Okay na so. Kining kanta tani painumot sa mga taga Bukid noon. Labi pa karon sa mga namati karon diri sa mga senior citizens sa Nuevo Ilocos sa Mawab, Davao de Oro. Ang imi karong Holyo by Tisais, o niya, kinin si Master ka, mura'y puspus ani. Malapos ba nila ni Ma'am Bibing Mirapuentes? Kaya managat na po niya sa Pispan nga, dahan kayo mga tilafia. Ay, sirihin, magkanta niya.

0: Selamat datang mari ke korang nabai pulus mari.
1: Selamat mari.
0: Maring.
1: Salamat sa mga nag-request ang kata-kata habang nga igala tuto ka nato sa premium D3 capsule. Doon ay isang cup nga virgin coconut oil o malunggay oil ingon man vitamin D3.
2: Ayan na microphone na kami ito maring. Mura ka na sa kasilyas.
1: Mura ka na sa periyahan ba?
2: Wala ka na sa jumping
1: so,
2: horse.
1: Isa pa siguro kakanta. Kaya mo kanta. Pero si Tia na rin yung mong sakwa.
2: Okay, basi. Masuko na si Ivan Pulunan.
1: All by myself.
0: Sige.
1: By myself.
0: Yes.
1: Operator, please. All by myself. Napakoy tres di ha.
0: Ano nga ka na ko na? Nakoy dos, three, cambio. Sige, para cinco.
2: Sige. So, okay, ito cinco man daw to. Mm. Mawada itong isa lang ang nahulugan.
1: Ay, mao ba? So, brato rin na itong hulog-hulog din. Ano niya?
2: 2-5, brato kaayo.
1: Brato rin, di para dito sa pantukan.
0: Mahal kayo sa pantukan, oy.
1: Mama ni Gangga.
2: Kwanta, good ka ng wireless.
1: Ago.
2: Backward siya, backward. Waka ready.
1: Backward, please.
2: Sorry.

0: Making love just for fun.
1: Yippee!
0: The days are gone.
1: Sorry.

0: Thank you.
1: Selamat kayo.
0: Sorry ha, nagabay yung morning.
1: Pasaylo ami.
0: Sorry po.
1: Unsaan man yung among placard diri nga mulokso-lokso namang ang dagom.
0: Katukataha mga igal, atuntok ka natin sa turbo. Ayaw yung lucky ka, kung imo, di na mo gahi. Yung nanoon nga, uyutar ka. Para mas mulami ang gisi, mag-turbo si Pare.
1: Ay, anak, si Pare na di ang mag-gisi.
0: Okay, mumarganahan ni Mari.
1: Ay, naka-turbo di, ay. Ana pa si Dwayne GC, ang siya nga, Dauminsu.
0: Anya ra kay?
1: Oo.
0: Ay, ballpen di rin, ang kita si Master.
1: Ana po si Mitch Yurong, ay yung mga bayot, maring, tanini. Oo, dili ko mabasa, anak, kay makasukan ko.
0: Gisa man.
1: Naunsam na.
0: Ay ba si, yung ba si Ri Alinto? Ano siya nga, naunsam man na si Tia Daria, mura magwakwak. Iwa ka uli sa iyang kuan, tugkaran, aba.
1: Lain lagi. Lain lagi kayo na si, kuan, si Maring Ray.
0: Lain lagi na si Maring Ray. Muraga na, happy naman si Maring Ray run. Uy.
1: Ano man, Maring?
0: Oh, naka...
1: Nakay nahalata.
0: Kanang kuwanan kayo sa nanansay mga kanang mga pakataw-katawa.
1: Oh, I'm so happy siya. Yeah. Okay, tulong makabuki ang katawa diri.
0: Managing ko nga, everybody deserve happy. Napa diri si, wa man na gitaron sa kanta ni Erika. Uy.
1: Uy, tanawa lagi.
0: Ay, pasang nilang nga, di ba na ako
1: yung okay, ikaw may nagtiwas.
0: Mo gani, but anyway, sorry po, Wilma Joaquin, sorry po. Anya na sa mga kamot, mga maring, ang ato ang suatampo, nga ato ang pagtagad garon. So, standby mo diyan, mga igala, ha? Ayaw lang napakusin yung radyo, kaya di mami makuha, kaya burn out pa ang mga tower. So, ang inyong mga Facebook live, nga naka-tune in, nakatanaw ka rin sa ito ang live, ibutan na sa speaker sa inyong mga radio, sa inyong mga sets, o niya, volume. Ha? Aron nga, masipat na yung mga silingan diha, mga higala. Alas 11:18 na ang itong oras.

0: Sugus pa yung pamatasan. Tuguti ako nga makapangayo o katahuran ka ninyong tulo, mga maring. Labi na yun sa mga minilyon ninyong tigpanubahin ng inyong hang nindot kayo nga tulumanon nga gigugubdas Kabisayan ug Mindanao. Kung ako ikaw. Kani akong suwat karon mga maring, dini kayo ingon nga bag-o sa inyong pangdungog. Gani, dakang kinitabo ani sa pelikula, sa mga salida sa TV, mga sisilingan, o ga mga tinuod nga mga panghitabo. Kani ako tinuod, may ganyan, wala ating atik ako ang mga maring. By the way, ako dahil si Ashley, taga Santo Tomas, Davao del Norte. Na ko'y amiga nga best friend kay nako si Monet. Kay si Monet ka nang kwanin yung kay Miani ka nang sanggang dikit na yung kayo Miani niya. Gikan mami sa kining Project Hope, nang elementary, at nag high school, at nag college me. Kaya nga, grabe kay isa rin yung baon ani niya. Gani, isa rin gani mi ang dulaan na mo nga Chinese garter. Mga maring, pero bisan pa man tuod sa amuang kapagkasuod, gisungog yun mismo mga kaygayunan nga wa na mo damha mga maring. Para masamdan ko din yung kung unsa yung abot, pasabotan na yung suwat, inaani mga panghitabo. Day.
1: Hello, Day.
0: Hello, Day.
1: Kamusta mo?
0: Okay, Day. Uy, kamusta ikaw? Kamusta naman ka?
1: Okay lang po ko, Day.
0: Gabi, no? Bisa gabi, no? Ni laag yung karil. Agad yung kayang bigatlaa ka ba?
1: Ay, ingon na nakaka-importante sa ko, Day.
0: Ma, Day, ako, ako Day, nagkuhan, magkukuli, nag-scroll-scroll, magkukos ako ang cellphone ba niya?
1: Wapo na kayo mong cellphone, Day.
0: Oh, kay iPhone 29 is yan niya.
1: Advanced, yan.
0: Advanced. 1,500 megapixel ang kameraan niya.
1: Ano, grabe, pinakasuma na.
0: Ha?
1: Bila ang zoom?
0: Depende kung plan baka pero zombie, depende siya. Ay, kwan pa? Ang ako nakuha yung story ni mo ba?
1: Ano na?
0: Kwan na, magkukuha na basahan nga quote dito ba nga best friend forever, best friend forever, best enemy. Day, di kita mag-inana day, ha?
1: Ayoko, anak day, uy.
0: Di kita mag-inana
1: day. Bispo yung miyata, na miyata, kita pagsaka ng elementary, hantod college.
0: Di kita manunod ko itong kaila day nga. Migo kay sila dahil, niya pagman, gikuha na dahil, na-friendship over na dahil sila,
1: wala na dahil. Kapalo, biya ka nga, gika elementary ang ato ang baon, isa na ba ito ang baonan.
0: Magani, dahil.
1: Usahay ka ng dahon sa saging lang, diyan na magkita manggaon.
0: Magani, dahil, basta dahil ha, ka, ako lang gusto ka, panihilang ka na ako dahil, bisa quarter to 12 na sa gabi eh. Gusto na ako ipabalo ni mo dahil nga. Di kita magbuwag dahil sa ito ang pagkasuod ng higala dahil, ha?
1: Ayaw, good day. Ayaw, good day. Pagawas po din mo ang pagkamalip. Kamalo man yung kamalita ka, pero amigo, may gagayo
0: taon. Ako, malumanay. Biyak ko may istorya, dahil.
1: Kamalo man, good, good. Anak kakabutan.
0: Kamalo ba ka dahil sa unay. Karamigay best friend. Karamigay ko yung amiga na kung gigagayos ko. Kaya kung mga classmates ano, darabigay mo doon sa kay maldita kay kong dagway.
1: O, matingala, ganyan. Matingala, ganyan kung ako rin nagdugay. So, kauyon jud ka sa ko apo.
0: Mogali salamat kay dai ha kay say moody ko sa hay na agyapon ka. Ana.
1: What friends are for?
0: Ni na remember ko tun ako mga amiga nako sila si Broy, sila si Kwan da kang ito mai. Oh de kay na sila maging kwan sa ko kay Kwan kana maldita lagi daw kay kung dagway. Pero ikaw dai ba salamat kay dai ha.
1: Oh tingala kay ni Kwan ang dili masalam gramo dikit sa imuha.
0: Always thought you were... Mga maring, grabe kayo ang amo ang pagkasuod ng higala ani ni Monet. Kani si Monet, kung unsay problema niya, ako gid siya nga kuana nang comfort gyud ako siya. Kuna pa koy problema kay iya comfort pag niya mga maring. Kay ako magud mga maring sa una high school pa ko. Wadyo kay koy mga amigo nga kanang suod kay di sila kay mo duol sa kuat tungod lagi kay usay kini akong mata maring nga moragal palaway kaayo ko nga nang ngamugtok lang ko permanente pero asa kabalo nga buutan man ko mga maring wala si Moni tragid mo ini kuan sa kuwa maring ni lahutay sa kuwa milabay ang mga bulan nilamba na bigyo sa kabulan nilamba na pagpila kabulan na himong tuig ug inanay mga panghitabo.

0: ดายบีบีบีบีบีกิสก์
1: น้ำตาลโนซีดู
0: แค่ดูแค่ดูแค่ดูแค่ดูแ
1: ค่ดูแค่ดูแค่ดูแค่ดูแค่ดูแค่ดูแค่ดูแค่ดูแค่ดูแค่ดูแ
0: ค่ดูแค่ดูแค่ดูแค่ดูแค่ดูแค่ดูแค่ดูแค่ดูแค่ดูแค่ดูแค่ดูแค่ดูแค่ดูแค่ดูแค่ดู
1: แค่ดูแค่ดูแค่ดูแค่ดูแค่ดูแค่ดูแค่ดูแค่ดูแค่ดูแค่ดูแค่ดูแค่ดูแค่ดูแค่ดูแค่ดูแค่ดู
0: แค่ดูแค่ดูแค่ดูแค่ดูแค่ดูแค่ดูแค่ดูแค่ดูแค่ดูแค่ดูแค่ดูแค่ดูแค่ดูแค่ดูแค่ดูแค่ดูแค่ดูแค่ดูแค่ดูแค่ดูแค่ดูแค่ดูแค่ดูแค่ดูแค่ดูแค่ดูแค่ดูแค่ดูแค่ดูแค่ดูแค่ดูแค่ดูแค่ดูแ
1: ค่ดูแค่ดูแค่ดูแค่ดูแค่ดูแค่ดูแค่ด
0: ูแค่ดูแค่ดูแค่ดู
1: แค่ดูแค่ดูแค่ดูแค่ดูแค่ดูแค่ดูแค่ดูแค่ดู
0: แค่ดูแค่ดูแค่ดูแค่ดูแค่ดูแค่ดูแค่ดูแค่ดูแค่Senang kak, kawan juga nak.
1: Lain lagi kedai, ay, naguna-una lagi kedai.
0: Dai, dai, surti yang tengah sanggup, yap, dai. Naik tato sa bukton, naik tato sa paa, sa dunghan.
1: Unsa man siya, no, tatuan man siya.
0: Kanang alam kong ngarambi ako mga lalaki nga naik tato, no.
1: Ay, masin tato artist.
0: Dili pa na siya tato artist. Napa ko, dai, dai, man to tato artist nga kailan ako nga upaw nga naik ko, alay, bangkil-bangkil.
1: Ay,
0: dai, dai, ni, ay, hello ka, hello, sweetheart. Laila sa demo, sweetheart.
1: Siya. Hello.
2: May kay nakalaang ko diri ano.
0: Ay gani.
1: Kisa may pangal.
2: Giminga mo kuni mo babe.
0: Babe.
1: Sana all.
2: Dai. How ka kubi? How ka kubi?
1: Ayo sige mo pagkuan diri. Oy, makasilos man.
2: Imo ning muni mo higala.
0: Si. Yes. Si Monet dai. Monet ako best friend. Si Gardo, Gardo.
1: Hello Gardo.
2: Gardo dai. Mukha gamot oy.
1: Ay wala magugoy trabaho. Dinagapalonre lang ko.
2: Sorry kay kun ni kung uyab day nga si babe nga gapam pud kay.
1: Ay salamat kayo guys.
2: Single single karon single ka.
1: Yes. Lain lagi ako mira kay naguna una gani di magsaba-saba.
2: Pwede rin madungan noon to mo.
0: Ha?
1: Klaro sa ka.
0: Klaro na mo ba? Istorya ni mo di guards ha?
2: Nagtiaw ra kami diyan di ako.
1: Jamin mo kayo imong uyab di mo di Ashley oy.
2: Tara Ashley kay mingaw kay kunin mo oy.
0: Tara ato dali di sa kwarto. Malusubi kwarto. Ito ha, magpasinaw sa may kalukalo.
1: Oh, sige.
2: Diyan sa kanit ha.
0: Diyan sa kanit.
1: Sige, Gardo.
2: Diyan kayo. Diyan mo magmainin mo.
0: Mukha ko ba't ganin?
2: Ikaw ba?
0: Ganang kayo sumusuot ba? Kay short nga maungag pinapuok ba? Muragag si Daniel Fernando ano sa Scorpio Nights 1.
2: May ganin mo si Munit ba? Surahan po rin, no?
0: Ay, wala nga lang. Kasi pala yung mga guwapa. Pinag ko mga akong amiga baya.
2: Mati, itsura po niya. Medyo sabihon siya ba? Okay kayo?
0: Alamin kayo. Igual kayo ano. Sampot no. Maraga sampot ni Jollibee.
2: Mura siya ka ng pato ba? Naman ang talikod siya no. Kaya ko. Grabe.
0: Ano kung siya may mga iskutan? Nga kita may nag-uban diri. Isa man ka.
2: Ano magunako siya?
0: Dinidribi. Painitin na niya akong kutu-kutubi.
2: Sigurado ko din. Maabot ko yung skuto-kuto. Kaya mura man, nag-stanpil ko.
0: Ay, ikaw ba? Mura rin nagkabindis di ay. Sabi ni Gahi, kayo.
2: Ay, kanang kuha na siya, kanang utanon.
0: Ah, utanon niya. Oo, nga lang init man lagi.
2: Ay, kanang luto naman.
0: Bantog.
2: Sige.
0: Dalibam, gardom.
2: Bim. Kabel ba gabi?
0: Ni, ako lang kuton doon sila. Alabi, alam, rabi na kuha na ano eh. Bahog mo ni Marami siya katong kang kindibiloso.
2: Hapit-hapit, rabi rin mo rin lahat ni nga variety. Medyo gahi po niya kung ato. Grabe po nang imo.
0: Gani.
2: Kita katong giyak ano na bawag mong gani.
0: Gani. Ay, ganahan kay kuha niyo.
2: Ako yak eh, kuno niya.
0: Eh, sa'yo, bago na ako naiyakan ako sa nang...
2: Ayaw, na, babe.
0: Ang giling-giling. Ato ni nga,
2: ato ni
0: nga. Ato ni nga, biribiraho ni nga, pamitay, ani, babe.
2: Grabe, maka, maralain ako
0: pamati. Dribing. Nani, ma, dinigyo ko, gimingo, nagyo ko, ani ba?
2: Ayaw lang.
0: Mga maring! Moto nanulod mi ni Gardo sa kwarto, marang nagpainit yun mi kutu-kutu. Gibalibalig yung kong mayang Gardo eh. Kaya yung kong kanangi, saka niya kong tiil, butang niya siyang abaga, na abaga niya yung itawag ni Dugkan, kikik style. Kuya itong kikik style, kaya maglupalup, nipatong siya na ako, niya nagkapakapas siya. Napon, dinadagan kayo yung mga style nga ipangbuhat nito nga, samtang JJ May, kaya pinabutiki style. Kato sakit lang yung to kayo kay mamugo ano ka mamugong gagagtaman. Kuto pag gumana mo nga pag gumana mo ni gawas mi og inani mga panghitabo.

0: ดาบิวเอ๊ะได้ได้ได้กันังสูกุได้บิวอะไรที่ตัวกันได้มากสแน็คส์ตัดได
1: ้ได้ครับไอ้มากคุณเอาไว้สแต่ยังบางคนจุกพามังพังลาบัดได้สักพิลิโอฮาวา
2: พิลิโอกันัง SD
0: sa SD
2: soft drink
0: sige sige ako
1: ito day sakit kaya kuha karoon lang dyan ko naman panglaba
0: day still jure ito day skanto day kung kaya pagpatong pudding day
1: wala pa dyan ko itulog gabi kayo day kaya saba kayo mo oy
0: bibi ako na lang bi ako na lang bi palit bi diyan na lang mo
1: ikaw lang doon lang makinatintahan
0: sige sige na palit sige na
2: balik o niya na balik totod ha
1: pwede pa kong ban na
2: kining
1: sa gardo sa
2: man kung kani garong kasi magimbuhat ganyan noon mindaw ka
1: sama kay mo uy wala ko kayo katulog sila ko paminaw sa inyo ang mga agu
2: magkamusulo daron nga sigun daw ang tataka
1: parang musulo lalain ko ka gardo ay sige joke joke ba lalain lagi ka gardo ay
2: wala may mong gala dari ba ako dugay rin ko nag utong ni mo ba
1: ano
2: mo kasi nalamguhan taka
1: asa ako, sure, oy.
2: Tabguhan taka.
1: Pag sure ba?
2: Kapalo ba ka, grabe kang tasa mo rin mo rin.
1: Ako? Tinawag ka, Cardo?
2: Ha? Tinawag mo lagi akong damgo, pero... gusto na pamatunan kung sa tinuol, mantas good ba ka?
1: Ang grabe. Ayun ka na, Cardo, kusugi ka mabinuang ba?
2: Gusto
1: na
2: ito, kini
1: mong hawak. Madungan ka sa kong best friend na, mag-away good mo.
2: Ay, gusto na ito kayo mong hawak ba? Agay, ipon.
1: Ayun ka, Cardo, makita sa kong best friend.
2: Lain, pa man siya.
1: Malita ba yato si Ashley, ay.
2: Kabalo ba ka?
1: Ay,
2: okay na siya, ma. Uyabon ta ka.
1: Uyab, ako?
2: Ay, napagsaba siya mga gana, good.
1: Ano man?
2: Kabalo ka, doon ako yung gusto mo.
1: Ano, lain ka, Cardo, ba? Best friend ba yan ako na imuang uyab?
2: Matog-anday ka.
1: Ako matog-an?
2: Dali, dali.
1: Ang nga ako ni, uy.
2: Lili, wala kong bitana, be. Wala palagi, okay. Dito mo siya napalit sa layo, dito sa kining niyang, sa
1: kanto. Maabdan sa Cardo, ma. Madumo ka, Cardo, lain lagi ka kayo, ay. Kabalo ka nga, uyab na mo, ako ang best friend.
2: Munde.
1: Kabalo biya ka nga. Sumpay biya may tinaihapit, Ana.
2: O niya, hindi ka gusto nga kita magsumpay.
1: Lain lagi, Cardo, kanasa ka?
3: Ayaw na ma.
1: Gusto ka na yung sumpay.
2: Pero, atiki di peligro ang oras, pero suwayan na to karong orasa.
1: Sir, kakay... Tinawag ka gano'n si Maginita.
2: Dito sa aparador.
1: Ay, nanay, kanaipat akong kabuhat.
2: Gano'n ako, naglungot-lungot. Kanay mong kahambon, ha? Karong makatsila kasi kong gabangis. Diri. Malbalis siya na, malbalis siya.

0: Mare nga mare grabe kay nalipay jud ko pag-abot ni pag-abot nako kay close na kayan sila sa ko nga amiga. Muto inani mga panghitabo.
1: Dugay okay, magkakabalik.
2: Na mare. Ya,
0: oy,
2: dugay yan. Ay, imuhang kuan ba kay Joker kaayo? Sige na, kung katawa diri.
1: Okay. Gaon man ganay ka mo.
0: Ah, pangaon na mo. Sige na, naisod drinks diri.
2: Ah, hindi maruya. Na pinaypay.
1: Asa na pwede? Dos kanto sa kuan?
0: Del kanto. Talaman na pinaypay ano. Marag para sa inyong mga til. Marag mga pinaypay rin yung mati.
2: Ay, ito niya ka nanay. Katong kay kuan na ay mansanitas.
0: Ah, di ha.
1: Ay. Sakto dyan kay kanyang isdi. Balami kayo. Orin, nagpalit ni mo.
2: Or kulang ang is radio kulang ang is.
0: Ah sige na kay bulgi kapoy mong oi.
2: Ah kadaol ato. Asli oi grabe pud kapoy kadaol naman ato.
0: Nalipay close lagi kay mundo man. Mana akong ganahan ba? Ako nalipay ko nga close mo kay si previous friend beta.
2: Kuya kay mo kay yaga on mo kayo oi. Ganahan kay ako sigaw katawa.
1: Karon mo gimo kon gani. Sa mong kawi.
2: Ay grabe. Ay di mo gardo.
1: Ito kong gingon ha.
0: Sering ang gingon di ay sering ang gingon di gardo.
1: Ingon ko siya baga ampingan bentayan gani ha basig kaong kaglain ba.
0: Ah gani. Salamat kayo. Salamat kayo ha.
2: Salamat kay gardo.
1: Wala okay raw eh basta e-text lang ko yung duha.
2: Kadali lang ha kay muhalize ako para pa ko pang was-was.
0: Salamat sa kay ko ninyo guards nga nagakwanan mo na close naman na kong barkada nga si Monet.
1: Abi di mo Ashley lipay po kay ko kay gipaila ilan ni mo sa ko ay mong higala kay kaanak ko nga at least man lang makaila ko sa imong mga amiga.
0: Ay, suod kayo.
1: Makatugan sa kuha kung doon kayo binuhatan di mayo ba?
0: Hindi, kana si Asli, salatiyan tak nga, tapad ba dyan may nag-lingkuranan sa unang guys ko yung lamig. Mapansin, maguna na kuna, kay Lyman na musuwat ko, kay murag halap ba, iduot yun yan yung naong siyang papil niya. Kanang, iduot yun kayo ng mga, daga kayo nga, nangapupo nga mga munggol, kayo nga, grabe kayo buduot, kayo musuwat. So, at karon kami best friend yun kayo na kuna, wadyo ko yung mga amiga diri yun.
1: Aba, sige, muulit na ko. Kay biin naman dahil.
0: Sige.
1: Ba? Ya, matug sa kulit ang mayroon.
0: Sige, guys.
1: Sige.
0: Ay, balikin ko dari, ha? Kaya tatapo na, nasunod adlaw.
1: Ay, problema.
0: Sige, guys, bye-bye.
1: Balikan, taga. Ligo, dan.

0: Ludai.
1: Ludai. Oh, kada.
0: Ludai man lagi ka.
1: Kada abri na lang gid nato dai kada portahan.
0: Bundong na kada portahan na.
1: Bundong kada portahan na dai.
0: Balik bali ko kada yung portahan na dai.
1: Daot man bisag rana dai gilisan ng ilago lang ganang ano yung manok.
0: Gihigtan pag yung nagmanok imong portahan.
1: Ay nako. Dai, naon sa mga din. Sorry lagi ka dai.
0: Kita ka. Naka-smile ko. Happy gay ko
1: dai. Manong smile man ka.
0: Smile before you open. Ano man sila?
1: Kasi before.
0: Sangit man ko dai.
1: Ah, okay.
0: Sa ito na lang gunagawa.
1: Karo-karo ko kadungong smile before you open.
0: Ang all, but anyway. Off naman siya. Bitaw dahi, nalipay ko dahi.
1: Kanaman.
0: Nakauyab na po ko.
1: Unsa?
0: Oo.
1: Amayo eh, kinakauyab ka?
0: Atinood na.
1: Mau ba? Ya,
0: buutan ka ayo dahi. Kanang Joker ka ayo siya.
1: Joker? Marag si Gardo?
0: Oh, iya na yun dahi.
1: Lo, Joker. Nga, ala parang kitag mga type.
0: Siyempre, alangan bisprang yun ta. Lain mo kayo mamili ko og dili pud pareha sa imong pinilian.
1: Mo gani no, bispring gid ta dai, pareha gid tag type nga mga lalaki dai.
0: Kabalo ka na lambing kayo sa dai.
1: Mo ba?
0: Oh, sweet ka ayo. Mo sa
1: pareha gid sa si Ricardo.
0: Mo ba yan na pud si Ricardo?
1: Oh, inaana pud.
0: Ngano nga no na pareha mo gid no?
1: Ada, basta kay ako ada dai ba, lalipay ka, malipay ra pud ko dai.
0: Adi ay, ma ada mo pud ko si Moha, lipay mo gani ko nakauyab ni Ricardo.
1: De, Gardo, dali Gardo.
0: Gardo gani?
1: Oo, oh, gani. Sige, dahi, kala nga. Asa naman ka?
0: Mato na ko karoon.
1: Mara na, ganin ni Mudre?
0: Oo. Ako naging pahibalo lang, tika.
1: Sige, dahi.
0: Sige, bye-bye.
1: Bye-bye. Congrats.
0: Salamat.
1: Uyap na si Monet. Bisag di kayo siya guwapa. May nalang kay pareskin big type. Suot-sugos kwarto ay mang milos ako dito.

Master! O, oh, mga master pa na, mga maring, di ay, kay grabe kayo, mga maring. Nalipay kong maayo kay, siyempre, nakauyab na ako ang best friend nga si Monit. Buto, nibisita ko silang balay, kay nagdala ko cake, kay mag-celebrate me. O, sa dihangin, ano yung mga panghitabo?

0: Palita jug og cake. Nana ko sa balay ni Monet. Ako tuktokon ang ilang yun na, pamarag.
1: Kinsa na?
0: Oy, abre, oy. Tulak na akong portal.
2: Nalagay ka dali.
1: Asli?
0: Card. Cardo?
1: Bispray!
0: Nakunsa man ka dali sa balay ni Monet.
2: Oy, di, na ako dali kay kabaw ko manhi ka na paabot ko ni mo.
0: Pasabta ko na kung ani Monet. Pasabta ko na kung ani Monet.
1: Asli? Asli wala. Nag-fix o nakadaan sa kamuad to para makaandam ko.
0: Mahunay mong uyab?
1: Oo siya! Ako ang uyab!
0: Gauyab ni mo akong uyab nga si Gardo!
2: Asli, Lex Smith explain.
3: Ayaw ka ma!
2: Okay, ingin ni mong good... kanang...
0: Gardo!
2: Sakpa naman ay ko eh.
0: Unsama ni Day. Mag-istorya hanay ko ng tabi.
1: Asli, pasailo ako!
0: Gardo diyan sa kaka, mag-istorya hanay mi!
1: Sorry kayo, Asli.
2: Asli, diha ka gining ni ang
0: baby. Diha ka na!
1: Asli!
0: Bahala mo diha!
1: Sorry, Asli!
2: Asli, ikaw na ibulak kao?
3: Ayaw naman.
2: Asli, sorry akong talima. Ayaw ko biyay.
0: Bahala mo diha!
2: Asli! Uy!
1: Tanto mo ka to, Mario!
2: Kukuro na ko siya! Asli!
0: Ito mga maring nakugang ko. Makabot ko sa balay perting hilak na ko kay di ko katuos ako nakita nga silang duha ni Gardo og ni Monet. May nag-ismiring cookies pag-abot na ko. Imbis maging celebrate ko nga siyempre nakauyab na siya pero ang ako na yung uyab nga si Gardo ang iyang giuyab. Mantura kayo naingon siya nga parehas mig type. Mantura kayo siya nga joker. Mantura kayo ingon siya nga grabe, mapagmahal. Muto mga maring, I realize na dili ko ang ay magpapildi kay ako'y nakauna ni Gardo. Muto nag-istoryahan ay may duha o ginaan mga panghitabo.

0: Well.
1: Dai. Kung kamalo ka lang, dai. Nahigong makai ko kang Cardo.
0: Nako, dilalari ko yung mga tahon di ay. Ha? Gardo. Si Gardo.
1: Si Gardo ka.
0: Ha? Makuha man ang uyams Gardo, yung mga nagikuha. Pwes, ako ha, dai. Mabagoy, problema na. Sige.
1: Wala na ko nagikuha si Gardo.
0: Kasi wala nagikuha.
1: Siya ang kusa ang amiduot sa kuha.
0: Tungo kayo na pagkita kang motivo, pero di na nato lalison. Di na nato lalison na.
1: Pero kamalo ko. Nga ako ang piliyo ni Gardo.
0: Ganun kayo magana?
1: Ay, ipaglaban gina ko na siya. Kaya nahulog na po ako ang loob ka niya.
0: Pwes.
1: Kaya nahigong man ako kang Gardo karon. Gardo. Listen mo na ito, son, oy.
0: Ha? Ayaw kong kwan na. Bahala ka, basta kaya ako.
1: Ashley, ipaglaban gina ko na si Gardo.
0: Ako, ipaglaban ako si Gardo. Kung gusto ni mo, bahala ka. Kaya ako, bubuhaton ako ang tanan.
1: Ako po. Bubuhaton po na ako ang tanan.
0: Pwes, diyan ka na.
1: Mamiya man na ikaw, hoy. Hoy.

0: Ano pagkaon na regards o?
1: Nagoy dala si mo nga kuan.
0: Ang bak
1: nagoy dala si mo nga pagkaon diri.
0: Sweet. Salamat kay hangay mo diri ko gian diri. I love you so much gyud kay nako.
2: Wala gi sweet kayo ano ka?
3: Dili man ko makalimot nimo.
2: Ako akin kumpuntaon sa
3: gardo ba? Kalimtin to
2: man. Dapit. Bedo. What's up man? Patahan lang gihapon.
3: Asli.
2: Gaido. What's up man? Diya ka sa iha or sa kuwa ka?
3: Nang naman ni siya diri.
0: Na siya magkanabot magkadiri.
2: Nadungog na ko. Nakita ako. Nga ikaw Gaido. Ganon sweet makain mo doha.
0: Gaido. Saan magiging ni Gaido? Saan magiging gusto may tabo ni mo Gaido?
2: Gaido. What's up man? Sa iha
4: ka
2: sa kuwa ka.
4: Ano kapiliyon mo kunya? Isarap ako kasing-kasing.
2: Ganon sweet makain mo. Ipakita lang gini mo gabi. Magsilos ko sa imo ha? Sa iha ha?
4: Kabulo mo mong nalibog na kuwari.
2: Kuyagod ko ni mo kayo.
0: Ha, kuyawan mo libog na, di ba kaya gwapo, maglibog po dyong ka.
4: Kabulo mo mong kabunduha, mahal na ko.
0: Ha, unsa?
4: Parehas ka ta mong gigugma.
0: Talog tuloy niya. Ay, sorti ata ka, Gardo. Ang anong modol makasiyanga, kita may nag-uban.
2: Gardo, talit, talit, Gardo, sa kuha ka. Ay, pagsutsuit niya siya.
0: Isa, talit, isa, isa, isa. Karuhan tayo na istoryahan eh. Ikaw, Monet. Usa may mong gusto ni Monet.
2: Ako ipaglaban si Gardo sa kuha.
0: Ipaglaban ni mong pagiguma ni Gardo. Oy, kalimtan na lang ito pagkabiguma. Pili ka!
4: Ashley.
0: Ayaw, kung inaana man ang gusto niyo mamita mo si mong kinabuhi.
4: Monet.
2: Nga naman eh. Anong abot naman ito sa iyo nani?
4: Ashley.
0: Ikaw may ni smearing cookie sa kuha ang uyab.
2: Wala ako. Si Gardo ang nangkuhan sa tanan na dumala.
0: Bigat na ako na ako. Liwat ka. Parehas ka ni kuhan. Ni Broy. Parehas mo ni Broy. Yana ka!
4: Ayaw naman.
0: Basta nga kuha.
4: Monet.
0: Ha?
4: Monet, Monet.
2: Pero ako munit, ipaglaban niyo na ako si Gardo.
0: Amina mo, di ba?
4: Sakto munit.
0: Ikaw ipaglaban niyo na si Gardo, ipaglaban po na ako si Gardo. Pili ka.
4: Ashley.
0: Dito ka ni kang Gardo o mabungga ka itong pag-amig ko. Diyan ka na. Bye!
2: Sa?
4: Dili ba na pwede nga trisam? Oy, balik mo dire! Nagapilang ka!
3: Ayaw naman.
0: Mga maring, mo na ako problema karon. Nakaay ko ninyong tambag binga. Kanang may masmasan ko sa kong gibati karong mga panahon na. Kay sa pagkatinuod lang mga maring, di ko gusto nga magubaang mo pagkamiguhay ni Monet. Tungkol lang sa kalalaki. Apalo sa una lang akong gibati nga ako medyo una naka ako medyo una nga nauyab ni Gardo. Igura man niya gikuha si Gardo na rin ako. Naglibog ko, sakripisyo ba na mo ang paghahigugmaay ni Gardo, mo pagkauyap? O amo ang sakripisyo na ako ang among paghinilaay ni Monet. Tabagi ko ninyo maluoy mo, bigay ka mo magyo nagpalig-alig diri aning radyo magtabag-tambag. Magpaabot ko sa inyo ang mga nindot kay mga tambag. Kapoy kasi balik-balik ba? Dini na lang kutob. Inyong suwat magtatampo. Asli.

0: man ano mga katropa ang ato ang suwatampo karong buntaga no, grabe naman oi mga maring laliman ka na nga sakripisyo ang iyang murag sakripisyo mura ba gala gihuong siya sa iyang amiga pero di niya kaya nga makiga putol lang ilang paginigugma ay sa iyang uyab gadi po niya kaya nga ilang ibaliwalao ng iyang pag-amigahay sa iyang best friend.
1: Mm-hmm.
0: Ano ba libog dagan kay mga inana no?
1: Gabi kuno kayo no.
0: Tigrabiha gid ayo ni mga igala oy.
2: Gani.
0: So mo na ro atong tagaanan ato nang hisgutan karo mga orasa mga maring kay lisod kayo nang inana kay daghan bebe kay nang nitabo nang inana karon. Nga ang uyab ni mo giyab niya sa mga amiga pag yun. Mm-hmm. Ano sakit?
2: Dapat sa sunod siguro dili na lang ipaila ila.
1: Aba.
2: Kaya parang delikado o kapraya kang gardo ang iyapon ang batasan.
0: Oo. Na may mga instances no nga. Mm-hmm. Kaya nga dili ba ni mo makuan ba? Dili ni mo buli mo ma-anticipate. Kaya bisag mo yung ka nga dili. Managin tayo nga. Ah, dili ko mo yung ano. Pero di ka ka-story ang patapos. Kaya pag once ikaw ma-bation kang inana. Di na ni mo mapungan.
1: Alo, eh?
0: Depende po siguro kung mapungan. Naarago na nila kung mapungan na nilang dili. Oy, da.
2: Masig na in love po si Gardo.
0: Oo, oh, ana.
1: Ana
0: yun
1: na.
0: Ilapon na.
2: Between two lovers.
0: Turn between two lovers.
2: Dapat mo dito yung itokar.
0: Sige lang, pwede rin ko natin na yun. Onya.
2: Onya dahi, pwede
0: ko. Onya,
1: ana. Pagkibalik na paninggap, kaya wala ko matuhog.
2: So, guys, 11:50.
1: Ay! So, tambag na taga maibig kay ito na lang.
2: Si Master ay bahala na kasi yan ay palig-alig na po na po.
0: Sige. May problema na. Kalaraban na. Sayo na kayo na. Basta ako lang yung sulti ni mo, Ashley. Always remember, follow your heart and follow your dreams. Thank you.
1: Okay na to.
0: Okay na kay Alison C50 na. Okay, so dakaging salamat mga katropa sa pagpadangat at sa pagpaminaw ning ato ang tulumanong kung ako ikaw.
1: Ilapod na. Salamat sa mga viewers, mga nag-comment, hantod umapon, mga maring kita magkaoban. Dakaging salamat all!

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum. At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako si Marlene, nagpaisa ni Grocery Rental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpaan na og Samton Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Epektibo yun ang Samton Plus Gold.
0: Samton Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
3: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
0: The Secret of Health.
4: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag na tog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
0: The Secret of Health.
4: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas, kung hilig yuta minom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
0: The Secret of Health.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
1: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit akong tiil, samot na nga ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Duwa ka semana na akong inom na pamatudaan jud nako ang kaepektibo ni ini.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
5: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sa anumang uri ng sakit.
6: Boss Abo, magpakiloko sa Hubaybe.
7: O sige lo,
6: Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
7: Bato gud taon. Mao na iresulta og epekto. Tong mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
6: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
8: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.

0: NVCO.
1: Available sa mga butika.
2: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
1: Girl,
2: di mo kailangang magtiis. Mag-Sultan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
1: No more.
2: Sultan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Sultan Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Nakoy connect back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya katuloy lang akong inom, nawala na dayon.
5: XFM Mega Manila.
6: Exciting time, alas 12.
5: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center.

0: Ang mga pauning headlines, hatid sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Typhoon Inday, bagyang humina sa Philippine Sea. Signal number 2, itinaas sa Batanes.
1: Mahigit 500 pasahero na stranded sa mga pantalan dahil sa Super Typhoon Inday ayon sa PCG.
0: Canlaon Volcano, nagkaroon ng moderately explosive eruption. Basang abo, dumalot po sa Canlaon City.
1: OVP Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez na mataan sa Senado ngayong araw.
0: House Prosecution hihingi ng tulong kay PBBM sa pagbubukas ng BIR box.
1: Mayor Baste Duterte, iginit ang impeachment kay Vice President Sara Duterte ay para pigilan siya tumakbo sa 2028 presidential election.
0: Balitang regional, mga katropa, ilang lugar sa Bukidnon na salanta ng bagyong Inday at meron pong isang patay.
1: Sa balitang international, humigit kumulang 900 na ahas nakawala matapos tangayin ng baha ang Snake Farm sa China.
0: Balita naman sa showbiz, Justin Bieber mauna sa closing ceremony ng 2026 FIFA World Cup sa New York.
1: Balitang sports, Creamline wagi sa NX LED sa pagbubukas ng PBL on tour.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide, Nationwide.
0: Mga katropa, pananghali na tayo ngayon ng Webes, July 9, 2026, live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan na tayo na napapainggan, napapanood sa lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng balitaan, unahin po natin, katropa, ang lagay ng bagyo. Bagyang humina ang Typhoon Inday habang patuloy na kumikilos pahinagang kanluran sa Philippine Sea ayon sa alas 11 bulletin ng PAGASA. Huling na mataan ang sentro ng bagyo sa layong 865 kilometers, silangan po ng Northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin, nasa 165 kilometers per hour, yung pagbugsong hanggang 205 kilometers per hour, at kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 15 kilometro bawat oras. Itinas na po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa Batanes. Sa number 1 pa rin naman ang Cagayan, kabilang ng Babuyan Islands, Isabela, hilagang silangang bahagi po ng Quirino, Apayao, hilagang bahagi ng Abra, Kalinga, silangang bahagi ng Mountain Province, silangang bahagi ng Ifugao, Ilocos Norte, hilagang bahagi ng Aurora, at hilagat gitang bahagi ng Catanduanes. Patuloy na pinapayuhan ng PAGASA ang publiko sa mga apektadong lugar. Mag-ingat po tayo, subaybayan ang mga susunod na weather advisories dahil maaari pa rin magdulot ng malalakas na paghangin at pag-ulan ng bagyo. Inaasahan namang lalabas ang Typhoon Inday sa PAR sa Sabado, July 11, bago po ang inaasahang paglalandfall nito sa silangang baybayin ng mainland China sa Linggo, July 12. Sumikat ang araw kanina 5:53 ng umaga at inaasahang lulubog pa rin mamaya alas 6:30 ng gabi.
1: Nagsagawa ng rescue operation ang Philippine Coast Guard Station Sultan Kudarat sa Sitio Pakil, Barangay Barurao 1, Lebak Sultan Kudarat matapos ang tuloy-tuloy na malakas na pag-ulan. Nasagip ng Coast Guard Station Sultan Kudarat at Coast Guard Substation Lebak ang 15 pamilya, kabilang ang 4 na buntis, 6 na senior citizen at 26 na batang edad 10 pababa. Agad na inilikha sa mga residente sa isang evacuation center upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Samantala, nananatiling naka-standby ang Deployable Response Group ng Coast Guard habang patuloy na minomonitor ang sitwasyon para sa agarang pagtulong sa anumang emergency dulot ng walang tigil na pag-ulan.
0: Umabot na po sa 543 na pasahero, truck driver at cargo helper kasama ang 10 rolling cargos ang stranded sa 26 na mapantala natin sa bansa dahil sa epekto ni Inday. Ayon sa Philippine Coast Guard, karamihan sa mga apektadong pantalan ay nasa Southern Tagalog. Kabilang po ang Batangas Port, Lucena, Real, Jumalig, Pola, Romblon at iba pa. Mayroon din mga naapektuhang pantalan sa Northwestern Luzon at Southern Visayas. Samantala, katropa, nasa 112 na sasakyang pandagat, 34 na motorbangka ang pansamantala pong sumilong para makaiwas sa masamang kondisyon ng dagat. Patuloy namang binomonitor ng Philippine Coast Guard ang sitwasyon. At pinatutupad din na mahakbang para ma-check ang kaligtasan ng mga biyahero at marino habang tili ang banta ng Typhoon Inday sa bansa.
1: MMDA at 17 LGU sa Metro Manila naka-alerto sa banta ng Typhoon Inday. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Ito ba ang Metropolitan Manila Development Authority o MDA katuwang ang 17 lokal ng pamahalaan sa Metro Manila para sa inaasang epekto ng bagyong Inday. Ayon kay MDA Chairman Attorney Don Artes, maayos na gumagana ang lahat ng 73 pumping station sa riyon at takanda rin i-deploy ang 11 karagdagan mobile funds upang mabilis na matubunan ang mga posibleng pagbaha. Bukod dito, naka-alerto na rin ang mga emergency response teams, rescue personnel at clearing operations unit ng MMDA upang agaran makaresponde sa anumang insidente bulot ang malalakas na pag-ulan at pagbaha. Patuloy din nakikipag-ungaya ang ahensya sa mga lokal ng pamahalaan at iba pang concerned agencies upang matiyak ang kaligtasan ng publiko at mabawasan ang epekto ng bagyo sa Metro Manila. Para sa nagkakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Orso Lunar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: Paghanda pa rin, katropa, sa inaasang epekto ng Typhoon Inday, hiniling po ng MMDA sa mga shopping mall operators sa buong Luzon na buksan ang kanilang parking areas para sa overnight parking ng publiko. Ayon sa memong inilabas ni Chairman Attorney Don Artes, magsisimula ang overnight parking ngayong gabi at magtatagal hanggang makalis ng bansang bagyo. Layunin po na hakbang na mabigyan ng mas ligtas na mapagpaparadahan ng libre ang mga sakyan para maiwasan ang pinsalang dulot na posibleng pagbaha at malalakas na hangin. Pinapayuhan naman ang publikong bantayan ng mga opisyal na anunsyo rin ng mga shopping malls. Gayun din po ng MMDA para sa kompletong listahan ng mga mall na po pwedeng kasali o lalahok sa programa at iba pang mahalagang abiso.
1: Nationwide. Samantala, nakapagtala ang Feebox ng moderately explosive eruption sa tuktok ng Bulkang Canlaon alas 7.33 kaninang umaga na tumagal ng humigit kumulang 3 minuto. Umabot sa 2-3 kilometro ang taas ng makapal at madilim na ulap ng abo mula sa bunganga ng bulkan habang namataan din ang pagdaloy ng pyroclastic density current sa tibok silangang bahagi ng Darisdis nito. Nananatiling nasa alert level 2 sa Bulkang Canlaon at mahigpit ay pinagbabawal ng Feebox ang pagpasok sa loob ng 4 na kilometrong permanent danger zone. Patuloy namang pinapayuhan ng Feebox ang publiko na manatiling alerto at sumunod sa mga ipinatutupad na safety advisories habang mahigpit na binabantayan ang kalagayan ng Canlaon Volcano.
0: Sa kaugnay pong balita, katropa, bumalot sa mga bubungan at sasakyan dyan sa Canlaon City ang basang abo mula sa Bulkang Canlaon kasabay ng patuloy ng pag-ulan nitong Huwebes. Naging tila mahamog ang paligid dahil sa pagbagsak ng basang putik na nabuo naman mula sa pinagsamang abo at ulan matapos ang pag-alboroto ng bulkan. Pinapayuhan ang residente na mag-ingat din at sundin ang mga abiso ng otoridad habang patuloy po na binabantayan ang sitwasyon.
2: VP Sara, absuelto o convictado. 9 days coverage.
1: Sa iba pang balita, namataan kanina umaga sa Senado ang Office of the Vice President Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez. Sa ngayon, hindi pa malinaw ang layunin ng kanyang pagpunta sa Senado. Tikom din ang bibig ni Lopez sa mga tanong ng media habang pumapasok sa pasilidad. Ayon sa mga ulat, wala umanong kaugnayan ang kanyang pagbisita sa kahilingan ng House Prosecution na ipatawag siya bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: XFM News Nationwide.
0: Si Senator Ping Lacson pinuri ang kapwa Senator Judges sa pagiging mahinahon sa loob po ng tatlong araw na impeachment trial ni VP Sara Duterte. Tatropa natin sa balita, Brian De Paz sa XFM, Mega Manila.
1: Ni Senator Panfilo Ping Lacson ang kanyang mga kapwa senator judges sa pagiging mahinahon sa loob ng tatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lacson, ipinakita ng mga senator judges ang self-restraint sa kabila ng mahahabang paliwanag ng isa nilang kasamahan mula pa lang magsimula ang paglilitis. Sinabi rin niya na naliwanagan na ang issue sa kinakailangang 16 na boto para sa conviction matapos ang paglilinaw ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Chises Cudero. Dagdag pa ni Lacson, kung may naniniwalang may grave abuse of discretion ang impeachment court, maaaring nilang dalihin ang usapin sa Korte Suprema. Sumasang-ayon din siya na 16 ang tamang voting threshold dahil nananatiling may 24 na miyembro ang Senado sa ilalim ng 20th Kongreso, kabilang ang mga senador na hindi nakadadalo sa paglilitis. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si katropang Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Handa o manong humingi ng otorisasyon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang House Prosecution Panel kung kakailanganin upang maipresenta sa Senate Impeachment Court ang tax records ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecution Panel Legal Spokesperson at Private Prosecutor Attorney Benjamin Tolosa Jr., naging bahagi rin ng proseso ang paghingi ng presidential authorization sa impeachment trial noon ni dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Gayunman, sinabi ni Tolosa na naghain na ang prosekusyon ng motion upang ipasumpi na ang tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Manases Carpio na nasa pangalaga ng Bureau of Internal Revenue. Iginit ng prosekusyon na mahalaga ang mga naturang dokumento bilang ebidensya sa aligasyon ng umano'y unexplained wealth at nanindigan itong may kapangyarihan ng Senado na magpalabas ng sumpina para sa mga record na ito na kailangan sa impeachment trial.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, naniniwala po si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na impeachment trial laban sa kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte ay may layuning pigilan itong tumakbo sa 2028 presidential elections. Yan ang naging reaksyon ni Baste. At sinabi hindi rin ito nanonood ng ginagawang trial sa impeachment court. Ayon kay Mayor Duterte, nagsimula umano ang mga issue matapos lumamig ang relasyon ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Kaya't iginiit niya na ang impeachment proceedings ay may kaugnayan sa politika. Umasa rin po alkalde na maa-acquit ang kanyang kapatid sa impeachment trial. Aniyayaw nang siya ang mapilitang tumakbo sa pagkapangulo sa 2028 dahil nakapapagod daw aniya ito. Samantala, tumanggi namang magbigay ng komento si Mayor Baste kaugnay sa isinagawang tatlong araw na rally na Iglesia ni Cristo.
2: XFM News Nationwide.
1: Pinatikos naman ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte si kabataan party list Representative Reneco matapos itong sabihin na mas interesado umano ang publiko sa mga ebidensya kaysa sa mga pahayag ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng impeachment trial. Sa kanyang pahayag, igreet ni Pulong Duterte na hindi dapat magkunwaring nagsasalita si Ko para sa buong sambayan ng Pilipino. Anya, hindi ito survey firm at hindi rin umano nito kinakatawan ang boses ng lahat ng Pilipino. Bukod dito, nagbitiw rin si Pulong Duterte ng matitinding personal na banat laban kay Ko, kabilang ang pagkwestiyon sa kanyang representasyon sa kabataan at iba pang aligasyon. Sa ngayon, wala pang inilalabas sa tugon si Representative Reneco kaugnay sa mga pahayag ng kongresista.
2: XFM News Nationwide.
0: Sinampahan ng Office of the City Prosecutor ng Maynila ng kasong cyber libel ni dating Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga kaugnay na isang social media post na umano'y nakasira sa pangalan ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano. Batay sa inihain sa Manila RTC, kinasuhan si Barsaga ng paglabag sa Republic Act No. 10175 o yun pong tinatawag na Cyber Crime Prevention Act of 2012. Kaugnay na mga provision ng revised penal code na tumutukoy sa kasong libelo. Dadaan pa rin sa kaukulang proseso ng hukuman ang isinampang kaso para matukoy ang susunod na hakbang sa paglilitis.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:16, tamang oras sa XFM News Nationwide. Live po tayo napapahinggan sa XFM Tagum 107.1, XFM Sagay City sa 87.5, XFM Canlaon 101.7, at 89.1 Solid FM Davao.
2: Balitang, balitang regional.
0: Unahin po natin dyan sa Bukidnon, ilang lugar sa Bukidnon, katropa, nasalanta ng bagyong Inday. May malungkot lang balita, isang patay. Katropa natin sa balita, Maricodino na XFM, Bukidnon.
4: Lubog sa baha ang mga barangay, nasakop ng Valencia at Malaybalay City, Bukidnon, dahil sa walang tigil na ulan kahapon, Hulyo 8, bunsod ng Typhoon Inday na tumama sa bansa. Malaking porsyento ng palayan ang nagmisto ng dagat at may tuturing na failure dahil sa nasirang mga pananim. Maraming bahay din ang pinasok ng tubig baha, mga alagang hayop na naanod. Nakatala ng pag-uho ng lupa na nakaapekto sa daloy ng trapiko at kinagabihan ay nabuksan na ang kalsada at temporaryo madadaanan ng mga motorista. Bagamat malaking bahagi ng kalsada sa San Fernando, Bukidnon na kumukonekta sa Bukidnon Province at Davao Region ang pansamantalang isinara dahil sa malaking landslide at hindi maaaring madaanan sa loob ng ilang linggo hanggat walang abiso. Sa nangyaring pagbaha, isang naitalang patay, isang 47 anyos na lalaki na pauwi na sana galing sa trabaho ngunit pilit na tumawid sa ilog kaya't siya ay naanod. Gabi na na ma-recover ang kanyang mga bangkay at ngayon nakalagat na sa pulinarya. Sa Valencia City, pansamantalang inilikas ang hindi bababa sa 50 mga pamilya. Samantalang umabot naman sa mahigit 200 pamilya o mahigit 900 individual ang inilikas at nanatili sa barangay court ng Barangay Violeta, Malaybalay, City, Bukidnon. Araw ng Huwebes, Hulyo 9, kumupa na ang tubig baha at unti-unti nang bumalik sa kanilang mga tahanan ang mga evacuees. Ngunit patuloy pa rin ang pag-iingat, bagamat hindi pa rin nawawala ang banta ng bagyo. Ngayong araw na ito ay isasagawa rin ng CDRRMO at PDRRMO ang profiling at verification upang matukoy ang kabuuang damyos sa nangyaring pagbaha. Katropa, i-boost ang immune system upang hindi matamaan ng virus na magdadala ng sipon, ubo at lagnat. Uminom ng Xanthan Vitamin C. At yan ang balita mula dito sa 101.7 XFM Bukidnon para sa nagkakaisang Pilipino at sa Pilipinas. Maricodino, XFM News!
1: Ilang biyahe sa dagat sa Northern Cebu sinuspinde dahil sa masamang panahon. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
5: Sinuspindi ng Philippine Coast Guard o PCG ngayong araw ang iilang biyahe ng mga sasakyang pandagat sa Northern Cebu dahil sa malalakas na hangin at maalon na karagatan. Ayon sa PCG, layunin ito na maprotektahan ang buhay at kaligtasan ng mga pasahero, mangingisda at iba pang nasa dagat habang nananatiling hindi maganda ang kondisyon ng panahon. Kabilang sa mga apektado mga biyahe sa ilalim ng Coast Guard Substation ng Dan Bantayan, Malapascua, Bantayan at Madridejos, kasama sa suspensyon ng mga maliliit na bangka, motorbangka at iba pang sasakyang pandagat na 35 gross tons pababa sa ilang lugar at 15 gross tons pababa naman sa Bantayan at Madridejos. Pinapayuan ng mga operator, pasahero at mangingisda na iwasan muna ang paglalayag at hintayin ang panibagong abiso ng Philippine Coast Guard bago bumiyahe. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Xanthan Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
0: Ito naman, panibagong banta ng pagpapasabog po ng bomba sa isang paaralan sa Tacloban City, niulat. Katropa natin sa balita, Ray G. Navarrete ng XFM Tacloban.
6: Responde ang Tacloban City Police Office o TCPO sa ulat hinggil sa umano'y banta ng bomba sa Capuso Village Integrated School sa barangay 101 New Kawayan, Tacloban City kahapon Hulyo 8. Batay sa paunang imbestigasyon, isang dummy messenger account ang nagpadala ng mensahe sa official Facebook page ng paralan na naglalaman ng banta ng pagpapasabog ng bomba. Nang mabasa ng punong guro ng paralan na si Ninyo Acebo, ang naturang mensahe Agad niya itong iniulat sa pulisya. Agad namang rumusponde ang mga tauhan ng TCPO kasama ang K9 unit at nagsagawa ng masusing pagberipika sa loob at paligid ng paralan. Nakipag-ugnayan na rin ang TCPO sa Regional Anti-Cybercrime Unit upang matukoy ang pagkakakilanlan ng nasa likod ng dummy account na ginamit sa pagpapadala ng banta sa kasalukuyan. Nagpapatuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad. Samantala, pinayuhan naman ng pulisya ang publiko, lalo na ang mga magulang, estudyante at mga opisyal ng paralan na manatiling kalmado ngunit mapagmatyag at agad na iulat sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya ang anumang kahinahinalang aktibidad. Mula dito sa himpilan ng XFM 99.9 Tacloban, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Reggie Navarrete, XFM News.
1: Isa-isa anyos, natagpo ang bangkay sa isang creek makaraang maaksidente. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago City.
7: Kinilala ng mga kamag-anak ang lalaking natagpo ang patay sa gilid ng kalsada, particular sa isang creek sa Purukuno, Barangay Laurel, Cordon, Isabela. Sa report ng mga otoridad, pasado alas 6:40 ng umaga na makita ng mga residente sa lugar ang lalaki na umanay na kalublob sa tubig at nakatihaya na tila nasangkot sa aksidente. Inalarawan nito bilang isang lalaki na nakasuot ng orange na t-shirt at maong na may humigit kumulang 5'2 ang taas, may kadamdaman na pangitawan at maputi ang kutis. Hapon, nagkapareho ding araw, ay kinilala ang biktima ng kanyang ama na isang opisyal ng barangay na nakatira sa Lagawi, Ifugao, na siya namang nagtungo sa mga kapulisan ng Cordon. Nalaman na ang binatay isang 16 anyos sa Binatilio na residente ng Ifugao Province. Sa investigasyon ng mga kapulisan ng Cordon Municipal Police Station, posible umanong nasangkot ang Binatilio sa isang aksidente nang papunta ito sa isang kaanak sa Difun Quirino na di umanay nasa impluensya nang nakalalasing na inumin. Wala namang sinisisi mga magulang at tiwala sa nagipagsisiyasat ng mga kapulisan. Ngayon ay nauwi na rin ang bangkay ng nasabing Binatilio na hindi na rin isinailalim pa sa autopsy. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si katropang Althea de la Cruz, XFM News.
1: At katropa, 500 kilo ng isda na kumpiska. 34 na mga isda, huli sa ilegal na pangisda sa Rojas, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM, Palawan.
8: Hinuli ang 34 na mga mangingisda na mga residente ng San Jose Occidental, Mindoro dahil sa paglabag sa Municipal Ordinance Number 763 ng Rojas, Palawan. Sa pinagsanib na puwersa ng Gabay Dagat, Philippine Coast Guard at PNP Rojas, naaktuhan ang mga mangingisda na umano'y nagsasagawa ng ilegal na pangingisda sa karagatang sakop ng Barangay Tinitian. Nakumpiska sa mga mangingisda ang kanilang bangka, compressor equipment, humigit kumulang 500 kilos ng iba't ibang uri ng isda at iba pang gamit. Ayon kay Gabay Dagat Head Ed Agarab, lumabag sa Municipal Ordinance ang mga ito, kabilang na ang unauthorized fishing, compressor fishing at paggamit ng active fishing gear. Inihahanda na ang mga kaso na isasampa sa mga mangingisda. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Balitang International.
1: Atin po sa atin to, katropa, ng Santon Gold, subukan ng Santon Gold. Humigit kumulang sa 900 na ahas. Kabilang ilang venomous cobra ang nakawala matapos tangayin ng bahang isang snake breeding farm sa Guangxi, China, dulot po ng pananalasa ng Typhoon Maysak. Ayon sa mga otoridad, isang residente na ang ospital matapos makagat ng ahas. Pinaiwan naman ang publiko na huwag itong subukang hulihin. Nagtalaga na ang mga otoridad ng rescue team na gumagamit ng lambat at may stun guns upang mahuli ang mga nakawalang ahas habang unti-unting humuhupa naman ang baha.
2: Show Showbiz News.
9: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipona, ubo at sakit araw-araw. Mag Santon Vitamin C, kalusugan sa isang kapsula. Makunguna si Canadian pop star Justin Bieber sa closing ceremony ng 2026 FIFA World Cup sa New York. Ito ang kauna-unahang pagtatanghal ni Justin sa halftime show ng FIFA. Makakasama ng Canadian pop star ang ilang sikat na personalidad sa mundo ng entertainment tulad ni Madonna, Shakira, Coldplay, Sesame Street at BTS. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Report! Balitang Sports!
1: Atin po sa ating katropa ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Mag-Premium D3 protection na tayo everyday. Matagumpay po sinimula ng Creamline Cool Smashers ang kampanya nila sa 2026 PBL on tour. Tapos talunin ang NX LED Shyamalan sa apat na set. 25-18, 25-23, 16-25, 25-19. Then po sa Capital Arena sa Ilagan City, Isabela. Pinaunahan ni Michelle Gumabaw ang Creamline sa nitalang 18 points. Habang nagambag si na Lori Bernardo ng 13 points. At Gemma Galanza ng 8 points. Dahil sa panalo na iuwin ang Creamline. Ang 100,000 pesos winner's purse. Habang tumanggap naman ng 50,000 pesos ang NX LED bilang runner-up sa opening match ng PBL on tour.

0: sa XFM Network Philippines.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon niyo na po ang XFM News Nationwide. Webes ng pananghalian, July 9, 2026, mga katropa.
2: Maaari niyo pong balikan, mga katropa, ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan niyo rin po kami sa aming pong TikTok at Instagram.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ay inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian DePaz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
2: Mabuhay! Exciting Pilipinas!

0: ihahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Nines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Nakatawa natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
2: Sir po, ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Lagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga secret at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri.

0: isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibang edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga secret at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santo Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating buti Hina CEO, Doc Remili Tuoy. Ito po yung linko, Doc Michelle Hinas, mga kasama ng live dito sa ating pong programa. At syempre, ating din po mga kapanayam, ang isa sa ating pong mga bantay kalusugan, Doc Ronald Paler. Doc, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw mga ka-wellness at welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. Panibagong araw na naman na mga ka-wellness, panibagong talakayin at ito po ay continuation sa ating pinag-uusapan kahapon, hinihingi po sa ating kidney. Ngayong araw ay ating pong tatalakayin ano yung mga naturopathic modalities ng paano gagawin na mapangalagaan ang ating kidneys at ano yung mga gulay at mga prutas na pwede pong makatulong sa may mga problema sa kidneys. Kaya abangan po mga ka-wellness, dito lamang po yan sa ating programang The Secrets of Health.
0: Ayan, ha? Yung mga ka-wellness natin dyan, pwede kayong makihilubilo ha sa ating pong programa, sa ating talakayan. Sa pamamagitan ng pagkapadala ng inyong mga text messages, mga inquiries po niya about your health. Pwede nga text yan sa ating pong numero 0969-6096545. At kung hindi po ganyan kamasailan ng inyong mga katulungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saan lugar po kayo nakikinig sa mga oras po na ito. Ha? Mamaya ay ating pong tutugunan ng live ang inyong pong mga katanungan. Of course, tayo po yung pakinggan sa lahat natin pong FM stations nationwide, na rin sa ating pong mga solid FM, at sa lahat ng mga kapartner po natin na stations. Napapakinggan tayo ng live at tayo po ay napapanood rin ng live ngayong oras sa ating pong FB page. Mas mga ka-wellness natin dyan na gusto makapanood ng ating pong mga programa, gusto po ninyong mapakinggan ng live ang ating pong mga talakayan, ay i-follow nyo, i-like yung ating pong mga FB page. Ha? Search lang, Yes to Health Inc. Ito ang ating official FB page. Pwede nyo mapanood na ng ating pong mga programa at makita nyo dyan lahat ng mga infos about our products. At kung kayo ay nakatutok na ngayon sa ating pong live streaming, merong handog na regalo sa inyo. Ang Yes to Health, sundin lang po ang ating mechanics. Ayan. I-share ang ating pong Facebook live streaming at i-comment po dyan ang inyong pong mga good experiences patungkol sa ating pong mga produkto. Ano? Kung ano mga produkto ang nasubukan nyo na produkto ng Yes to Health, ay i-comment po ninyo dyan sa ating pong live streaming. Ha? At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health para maging valid yung entries po ninyo mga ka-wellness. Ha? At mamaya, ipipili po tayo ng maswerteng mareregaluhan natin ang ating pong Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. Malay nyo, kayo na po yun, mga ka-wellness. Okay? Sa mga nag-iayos mong subukan ng ating mga dekalidad ng mga produkto, pwede po yung mabili sa ating po mga leading drug stores, kaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug, ganda rin sa St. Joseph Drug Store, Generica Drug, at sa mga local pharmacies and drug stores sa inyo pong lugar. Available din natin pong Santon Gold Coffee Mix sa Fisher Mall Supermarket at soon sa lahat po ng Pure Gold Supermarket. Mabangan nyo po yan mga ka-wellness. Ha? Pwede mabili ang ating pong mga produkto sa ating official FB Shopee page. Ano? Search lang Yes to Health 2011.
1: At syempre ang mga Yes to Health products hindi lamang po mabibili sa mga pharmacy at mga supermarkets, available din po yan mga ka-wellness sa ating pong mga Yes to Health clinics. Hindi lamang po yan na mga ka-wellness. Ang Yes to Health clinics natin ay nagbibigay ng special discounts doon po sa ating mga ka-wellness sa mga senior citizens. Gagawin lamang po ninyo ay magdala po kayo ng inyong senior citizens ID. Hindi lamang po yan, ang Yes to Health clinics po natin ay nagbibigay po ng libreng konsultasyon. And of course, meron po tayong mga tinatawag na naturopathic modalities, lalong-lalo na kapag meron na po kayong mga iniindang karamdaman at matagal na po ninyong iniinda, pwede po kayo. Meron po tayong iba't ibang modalities katulad ng detoxification program po natin, cleansing and detoxification program, nutritional therapy po natin, herbal therapy, meron po tayong acupuncture para po ma-enhance yung functions ng mga organs ng ating katawan, mugukbuyang Korean therapy, biozapper therapy, at also terahertz therapy. Yan po ay mga serbisyo uniquely nandyan po lamang sa ating clinic, sa mga Yes to Health clinics po natin dito po sa buong Pilipinas.
0: Mm-hmm. Kaya sa mga ka-wellness natin dyan na gusto pong sumubok ng mga services na in-offer ng Yes to Health, ay bisitahan nyo po ang ating po mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Ground Land Building.

0: Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, at Premium D3, ang ultimate na katuwang bunatin sa pagpapalusog ng ating pong pangangatawan. At pag-usapan natin, ito ang second part, Doc Ron, ano, ng ating pong talakayan patungkol sa pag-iingat ng ating pong kidneys. Ayan, kahapon ay napag-usapan natin kung yung anong mga statistics, ano, ang tumatama na karamdaman sa ating pong bato, sa ating kidneys, ano, na sadly humahantong sa kidney failure, o yung totally hindi na gumagana ng maayos ang ating pong mga kidneys. Ang substantial burden na nakikita dito, Doc Ron, over 60,000 Filipinos currently nag-undergo ng regular dialysis.
1: Wow. Dami yan.
0: Yung rate na yan, eh, mas umaangat pa, tumataas pa ng 10 to 15% taon-taon.
1: Wow. Annually.
0: Grabe, ano? At ang mga primary causes niyan, lubhang nakita, ano? Dun sa mga tao na merong ESRD or tinatawag po na end-stage renal disease. Eh, ang kadalasan na nagiging dahilan, etong hypertension talaga, ano? Na up to 81% ng nagkakaroon ng ESRD o yung end-stage renal disease, eh, matagal na nag-titiis sa mataas na presyo ng dugo o hindi na susolusyonan yung mataas na presyo ng dugo. At yung iba naman na nakakaranas ng diabetes mellitus, yung type 2 diabetes, na up to 58% na nga merong ganung problema na napapatagal, especially lalo na iba, wala namang gamutan na iniinom, ay nagudulot ng end-stage renal disease. Kaya sa panahon natin ngayon, maganda na maiingatan natin. Let's focus, ano, dun prevention. Sa pag-iingat. Yan. Yes. Prevention. At if ever meron kaya nag-uumpisa

0: Ayan, tanong Doc Ron, ano nga ba ang mga dapat nating tandaan at isaalang-alang kung meron na tayong problema sa kidney?
1: So hindi lamang doon sa may mga problema sa kidneys, Doc Ron. Also, this might be needs to be considered by those na gusto nilang gustong mapangalagaan at mapanatiling healthy yung kidney. Kasi mahirap talaga kapag sa kana-action, kapag kinabahan. Ano. So number one is yung pagkain natin. Pagkain ng balance and especially plant-forward diet. Ano ba ibig sabihin ng plant-forward diet? So, ibig sabihin ng plant-forward diet is yung klase ng pagkain na kung saan is ang dependensya substantially is doon sa mga plant-based na tinatawag natin ng mga pagkain. Mm-hmm. Let's say, for example, kumain ng maraming gulay, prutas, whole grains, beans. Ito kalimitan na ano na problema ng or mga misconception ng mga ka-wellness natin is itong pagkain ng beans. Kaya sinasabi nila, pagka kumakain ng beans daw, is lalong-lalo na is yung munggo. Sumasakit ang mga tuhod. Tumataas daw ang uric acid. Kalimitan ganun ang nangyari. Tapos tanungin mo, paano ba niluto yung munggo? Anong nilagay? Eh, merong tuyo, merong yung tinatawag natin na chicharon. Nilalagay. So, ang nabiblame is yung munggo.
0: Napagbibintangan
1: ng munggo.
0: Kawawa.
1: Yes. Ang problema is maling conception. Yun, kasi kung titingnan natin, maraming mga tao, especially doon sa ano diyan sa Baguio, ano mostly na pagkain nila is nakadepende doon sa beans. May mga tao diyan sa ano sa Kalinga na yung ano yung kadjus pigeon pea na nilalagay sa kaldero, sabi pa ni ano ni nakasama natin brother sa

0: mga processed meats and also mahilig sa karne. Tama. Nag-transition sila doon sa tinatawag natin na mga towards yung tinatawag natin na plant-forward diet. Mm-hmm. Is nagkaroon ng improvement at meron ngang iba na may mga medical doctor na naging naturopath na ang pamamaraan po niya is into raw na raw na vegetable ang pagkain. Mm-hmm. At marami siyang natulungan na may kininisis. Ano ba yung mga diet? Meron tinatawag na DASH diet. Yeah. Yung DASH diet ay tinatawag na dietary approach to stop hypertension. Mm-hmm. Bakit napakaganda ng DASH diet doon sa tinatawag natin na kidney problems or yung tinatawag natin na chronic kidney disease or sa pag-aalaga ng kidney? Kasi, as you mentioned, na yung mga may mga chronic kidney disease ay meron silang matagal na hypertension na problema. So DASH diet is a very good approach para mapangalagaan ang kidney. Meron din namang vegetarian diet. Mm-hmm. So more on vegetables, wala hindi sila kumakain ng meat. Mm-hmm. And also meron ding iba na yung tinatawag natin vegan. Mm-hmm. Yung talagang more on vegetables and fruits at hindi na kumakain ng mga dairy products.
1: Any animal
0: products. Meron ding tinatawag na Mediterranean diet. Ito mm-hmm. naman is 90% is fruits, vegetables, and grains. Mm-hmm. Merong 10% na tinatawag na kumakain ni sila ng meat. Pero most likely is yung fish ang kinakain nila. So that is Mediterranean diet. At napatunayan na itong klase ng diet na ito ay nagbabawas ng panganib ng tinatawag natin na chronic kidney disease and cardiovascular disease. So liban doon sa transition ng pagkain, kailangan ding limitahan na mga ka-wellness natin ang consumption na tinatawag natin na asin o di kaya sodium intake natin. Ang kalimitan pa naman na nagiging source na mataas na sodium intake is yung mga pagkain na junk foods.
1: Mga
0: chicheria. Liban dyan, yung mga noodles. Mm-hmm. Yung mga instant noodles. Mm-hmm. Kaya mapapansin mo, ano ba makukuha mo dito? Kung titingnan nyo ha, 15 pesos or 10 pesos yung noodles. Uh-huh. Ang packaging, at saka yung transport. So, ibig sabihin, almost, titingnan mo, halos wala, calories lang talaga ang makukuha. Wala nang tinatawag natin na mga essential vitamins and minerals. And also, napakataas sa sodium. Nakakain din naman. Ibig sabihin na hindi tayo nakakain. Ewan ko lang sa'yo, Doc L. Pero kung minsan nakakain din kapag wala
1: emergency,
0: pamadalian. Pero yung dependent lang talaga doon is hindi po natin ginagawa niyo. So, bawasan. And also, mas mainam na mas maganda na mas marami yung fresh or low process na mga pagkain. So, kayo mismo ang nagluto. Mm-hmm. Hindi na ginawa doon sa factory tapos lulutuin nyo pa. Mm-hmm. Isang tinatawag natin na ultra-processed foods. Mm-hmm. Number 3 na dapat din ikonsidera is tamang consumption ng tubig sa ating katawan. Wala talagang makaka-replace sa tubig. Mm-hmm. So, it was the beverage that was given by our creator. No? Yun ay para kasi, for example, pang maglaba kayo, maligo kayo, hindi mo naman kailangan bibili. Yung iba naliligo sa gatas, pero magbabanlaw pa din ng tubig. So, with regards sa cleansing ng ating cells, walang makakapalit po yan sa tinatawag natin na water consumption. So, intake 8 to 10 glasses a day. Kasi according sa ating napag-aralan kahapon, na 1 to 2 liters that is equivalent to 10 glasses a day. So, yung na-dispose sa ating katawan. And that should be replenish sa atin po tinatawag na sa ating katawan para po maiwasan ang pagbubuo ng tinatawag natin na kidney stones. Mm-hmm. Kidney stones could create scar or damages doon sa ating tinatawag sa ating kidney at could damage nephrons and glomeruli na kung saan ay sumisira sa ating filtration ng ating kidney. And also yung tinatawag natin na kalimitan is yung mga pasyenteng may advanced kidney disease ay dapat sumunod din sa tinatawag natin na fluid regulation. Kung minsan sinasabi ng doktor na bawasan yung yung pag-inom ng tubig. Kasi nahihirapan yung puso, namamanas yung katawan. But then merong tinatawag na testimony. Ito isang kilalang naturopath si Dr. Barbara O'Neill. Kasi kailangan talaga ng kidney in order to function properly. Hindi lang yung functioning ng ating kidney, also yung ating tinatawag natin blood pressure regulation and also blood sugar regulation, water is greatly needed by the body. So ang gagawin, hindi daw, ang sabi dito is it's not about yung tinatawag natin sa dami kung hindi

0: paano mo kinoconsume yung tubig. Kaya ang advice niya is kaunti lang. Halimbawa, may kidney problem kayo, paunti-unti, pero tinatawag na frequent yung pag-inom. Kasi pagka paunti-unti, na-absorb ng katawan natin, natutulungan na mag-cleanse yung cells ng katawan natin.
1: Kumbaga, zip-zip na lang.
0: Yeah, zip. Paunti-unti. Sasabihin ng doktor din yun na 1 liter, mas maganda na okay din na sundin ninyo yung doktor. Pero subukan din ninyo na maximize yung dami ng tubig na mainom ninyo, pero paunti-unti lang. Subukan ninyo. Kasi ito, napatunayan niya mismo sa kanya sa Misty Mountain na retreat. Yun ang ginagawa nila doon sa mga may ESRD or end-stage renal disease.
1: Bukod sa pagkain, Doc Ron, at sa tubig na ating pong iniinom, mga ka-wellness, napakahalaga itong pagpapanatili ng healthy weight o lumusog na timbang at itong regular na exercise. Kumbaga, magkatuwang din naman kasi yan sila. Kasi kung ikaw ay regular na nag-ehersisyo, so, kalaunan, ma-maintain mo rin yung tinatawag na healthy weight. Ano ang kahalagahan nun sa ating pong kidney? Alam mo ba ng regular na pag-ehersisyo o yung physical activity ay nagpapabuti ng ating pong blood pressure? Even though, Doc Ron, hindi siya directly talaga dun sa kidney na pinapaayos niyan, pero yung mas malalim na dahilan kung bakit nagkakaproblema yung kidney natin, yun ang isinasaayos ng pag-exercise. So kabilang na dun yung blood pressure natin, yung insulin sensitivity. Alam niyo ba, mga ka-wellness, na pag tayo po ay aktibo sa physical na paggawa, ay mas nagiging sensitive yung ating pong mga insulin na makapasok doon sa ating pong mga cellula at magawa nila yung kanilang functions. Hence, ito ay nakakatulong sa regulation ng ating pong blood sugar level.
0: Ito din na, Doc L, based on my experience, so pagka early morning, kapag wala akong exercise, merong cravings ng kain, gusto kumain. But then when I do exercise, nawawala yung sensation ng pagkain. So that nagpapakita na yung mga energy, yung mga sugar sa ating katawan is minamanufacture. Kaya nawawala na yung tinatawag sensation ng pagkain. So ibig sabihin, pag wala yung sensation, of course, bababa yung intake ng glucose.
1: Kasi pagka nagka-cravings kayo, kahit, di ba, pansin niyo mga ka-wellness, pag wala kang ginagawa,
0: masarap ko na.
1: Madalas mo naiisip pagkain eh.
0: Lalo-lalo na pag nanonood ng bang.
1: Nako, talaga maglalaway ka. No? So, yun ang nangyayari, mga ka-wellness. No? Pero kung tayo ay aktibo sa physical ng mga gawain, hindi naman yung sobra, no? So nakakatulong yun para i-regulate yung ating blood pressure, yung ating pong blood sugar, at alam nyo ba na nakakatulong din sa overall cardiovascular health natin, yung pag-exercise, na pawang nakakatulong sa ating pong kidneys. Kasi nga, diba, ang number one cause ng kidney problem is hypertension at itong high blood sugar. So nakakatulong yun sila. At maliban dun, Doc Ron, ito pong pagtulog. Nabanggit ko na to kagahapon, yung experience nung isa sa mga kababayan natin na medtech sa ibang bansa. Na yun yung experience niya dun sa tao na kanyang na-check na 2 hours lang ha, ang tulog sa isang araw. Sa 24 hours, 2 hours lang yung tulog niya. Yung 22 hours dun, trabaho. May konting pahinga siguro.
0: Grabe
1: sipag. Kaya lang ang problema, buwan lang ha, ang itinagal, ganun na ang nangyari sa kanya pong pangangatawan. Ano? So matulog tayo ng sapat, dahil ang chronic stress sa ating pong pangangatawan, mas tumataas yan. Kapag kulang po tayo sa tulog, at saka baliktara naman nun, ay nakokontrol natin yung oxidative damage na nangyayari sa ating pong kidney area at sa ibang parte ng katawan natin, if nagiging maayos yung tulog po natin. Kasi nakakatulong yan sa ano eh, sa metabolismo ng ating pangangatawan at sa iba pang gawain ng katawan po natin. Kaya matulog ng eksakto, matulog ng tama, para matulungan din yung katawan natin na makalaban sa mga stressors na nakakapasok sa ating pangangatawan, Doc Ron.
0: Yes. Liban dun sa sa food intake, pagkain ng gulay, exercise, water consumption, sleeping in the right time. Also, you need to consider yung tinatawag natin na protein source. Bakit kailangan i-consider ang protein source? Because your protein source might be contributing to the damage of your kidney. Let's say, for example, kapag mahilig kayo kumain ng karne, in comparison, according sa RDI or recommended daily intake, beef versus soy.
1: Mm-hmm.
0: Well, ang soy na sinasabi natin dito is not yung GMO or genetically modified soy.
1: Mm-hmm.
0: Hindi yung soybeans na talagang native dito sa atin. Compare natin ha. According sa study, ang protein ng beef is 52%
1: mm-hmm.
0: while ang protein ng soy is 72%.
1: Mm-hmm.
0: Ang iron nito is nasa 87%, ang may 14% ang beef, magnesium is 70%, samantalang ang magnesium ng beef is 7% lang. Calcium is 27% and calcium ng beef is only 1%. So, with regards doon sa benefits, is mas mataas yung tinatawag natin na benefits na soy, mas mura siya. And kung titingnan natin, pareho lang naman yan, nag-protein.
1: Mm-hmm.
0: Well, kung titingnan natin, yung purine doon, yung byproduct na purine na papatas ng uric acid doon sa beef, ay wala doon sa tinatawag natin na soya.
1: Mm-hmm.
0: Sapagkat yung uric acid is water soluble, mabilis lang siyang itapon ng katawan. Ang purine, it needs to be broken down into smaller pieces na uric acid bago mailabas ng katawan. Kaya kalimitan, nagmumultiply siya, ang ginagawa ng katawan para hindi masyadong bigat na ng kinin, din ay deposit doon sa mga joints ng ating katawan. And later on, kapag sobrang dami, nagiging tinatawag natin na kidney stones.
1: Mm-hmm.
0: So, napakaganda talaga ang transition from animal-based into plant-based sources of protein.
1: Mm-hmm.
0: Also, kumain din kayo ng mga pagkain na talagang superfood para sa kidney protection natin. Ano ba yung mga pagkain natin? Mga pagkain na mataas sa antioxidant is like berries. O dito sa atin, hindi mo na kailangan maghanap ng berries duhat.
1: Yeah.
0: Noong nakaraan, meron ako nakitang isang vlogger sa Facebook na yung bunga ng alugbati.
1: Mm-hmm.
0: So, yung bunga ng alugbati, piniga niya, ginawa niyang juice.
1: Mm-hmm.
0: Well, kung titingnan natin, kung maglagay ka ng alugbati sa ang tagal ba kumuha yung marka.
1: Yung bunga niya.
0: Yung bunga na
1: nagmamarka talaga.
0: Nagmamarka. So that means napakataas, Doc L, ng antioxidant ng alubate. So masubukan niyo yan. Also, yung tinatawag natin yung green leafy vegetables is very good po sa ating kidney. At ang isa sa napakagandang tinatawag natin vegetable para sa kidney at sa may kidney problem, well, in fact, ito nire-recommend ko din doon sa mga namamanas ang paa. Yung celery.
1: Yeah.
0: Yung celery, pwede po ninyong lagain at ibabad yung paa at natatanggal po yung manas doon. Anong meron sa celery? Ang celery ay meron pong apigenin. Ito po itong isa po itong flavonoid at 3NB or 3N-butyl thalide na kung saan ang compounds na ito is natural anti-inflammatory para po sa ating kidney, and also meron pong antioxidant that lowers

0: on XFM Network Philippines. XFM.
1: XFM. Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. It's 1:01 in the afternoon. Katropa ang oras hatod sa inyo ng Santone Plus Coffee Mix. Katropa, hapon na pod. And some of you looking for the right coffee. Labi na karoon nga medyo moody ang weather. And it's a quite good thing to drink a coffee at this hour. And yes, I would really recommend ang ato ang kape ng Santone Plus Coffee Mix. Ado na malunggay, soya powder o mangustin. Ado na lailaing binipiso sa inyong panglawas. Santone Plus Coffee Mix na nga pinaka na nambal pa. Katropa, X-rated na.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babae ka! Basig ma-rape ka!
4: Basta naman!
5: Even though it's been so long.
2: Bahin sa gugma.
6: Ako, gilingaw kay kunin.
3: Promise?
6: Promise.
3: Ako po, gilingaw na ni mo.
5: You like crazy.
2: Kasakit.
7: Diba, give up lamang ka, di ba? Kasakti na siya.
2: Adlaw, adlaw, mupahila ka ni mo. O mupakatawa.
8: Ay, mahaligi, uy, guwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
7: Ayaw. Ayaw na.
2: X-Rated.
3: Morris!
9: Onya, ganon. Pahila

0: FM.
1: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bag-ura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, sumukan mo rin ang visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Sandown Plus Coffee Mix.
4: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ako. Ang Sandown Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Pag-feel mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyan na ako ibaylo ang Sandown Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloy yung ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Sandown Plus Coffee Mix.
3: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old, from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Sandown Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na yun ko everyday, less stress. Tapos, dili na ko dali ugon, sipunon, or maglaban ang ulo. And then, di-awag na ko ang uban na mo try sa Sandown Plus Vitamin C. Kaya dako ka siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa taon.
3: Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C.
6: Maglaruhay daw taninyo, dili na to gusto. Ug walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na. Ug labaw nga dili na to gusto, ang lubog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Mao ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit nga pananaw. Oh, dili na lubog nga isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
7: Premium D3, ang bago.
8: Di ay si Alvin, biker nga skig ka subawa. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Di ako ginasipon o nasubawa.
7: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo Food Supplement for Men.
9: Ako si John Mari, sa ka-construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kapoy, always hagi ako na ito para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilip kay ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kay nung yung kamang mga construction workers diya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Sandown Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sandown Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sandown Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: XFM.
12: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, 1:40 in the afternoon. Katropang alauna 40 sa kahaponon ang oras sa tunsinyo ng Windsor, Coloron 2026. Get ready Cebu, the biggest and the most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Coloron 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie, and you can choose your challenge from 6K to 12K or 16K and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125V4 motorcycle, plus win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headset, four Huawei Watch Fit 4 smart watches, four JBL Go 4 speakers, four Huawei Free Buds, and many more exciting prizes. You can register now Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday. So today, we'll open. So you can go there and visit Abiliana Sports Complex for your registration. And also for online registration, you can message Windsor on Facebook or Windsor on their website, windsor.ph. Don't miss the fun, mga katropa, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win. Alauna, 42 na katropa, taod-taod, ato ng paminawon ng X-Rated Drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mo ng hait ka na ba?
3: Mauli ang putulin sa inyong kinatao. Mas sobra katukirok. Putlon ko ni anumat sa dwayang talan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: ibadam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing subilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

sa maayong pamatasan, way labot ang mga way batasan. Hapon kaninyong tanan. Labi na sa mga suking tigpaminaw ni ining programang X-Rated ilang sa dapit din sa Cebu o sa mga kasikpit ng mga lungsod ug syudad. Apila sab, at na dapit sama sa Mindanao ug Luzon. Kung diin maabot ning pagsibya nining programa, diin ang ginahatag kapag tulunan. Lingaw, kasakit, o kalami. Ang ato pagtagarog tampo, tampo karon. Sugat sa sulat sugilanon. O sa kababae nga, tagal Leyte. Nga itong itako sa pangalang Lani, 26 anyos, inyo o kadunay mga anak. Iyang problema mahitungod sa iyang pagka. Dili pagka. Mahitungod sa na iyang nahiaguman. Mga temptasyon. Nahiaguman? Iyang nasinati o gatubang nga temptasyon. O nakamugna o problema. Pero mas maayog din yung paminawon o hatagag panahon. Ang iyang sugilanon nga giuluhan. Sana dalawa ang puso ko. Shos lang.

0: Ikaw ba? Mura man lagi kagwa sa mood.
1: Ah.
0: Gani na lang? Sa atong sex? Kung angkay mong gana, ano ka?
1: Oh. Woman. Walang kay kondisyon karon.
0: Mauba?

0: Happy anniversary, babes.
1: Oh, happy anniversary to babes.
0: Oh. Muro lang kay... Mo kamalipay nga anniversary na to ron.
1: Oh. Nalipay man.
0: Abi ni mo, babes. Nagkadugay, no? Nagkadako ang akong gugma ni mo. Ug malipay yun kay ko, babes. Kauban sa tungo sa kaanak.
1: Ako sa babes.

0: sa kung saan nako paray sa kumbana, no? Mabantayan yun ako nga. Ugagid kay siya nako.
1: Aida, kung ang ranag paray ang imong bana, oy!
0: Ambot ba niyo, oy? Na, ambot lang yun. Misambot naman kalayo ang ako feelings niya.
1: Lani!

0: Busa pa man tong kamaminyo, oy, ina.
1: What a good na dagma na ako, oy.
0: Oy, remember ha? 24 na ba edad ni mo?
1: Day, bata pa, oy. Pero sige lang. Basta makakita na ganik og pareha sa imbuan na nga buutan o na responsable pag yun, augo na yun. Pakaslan yun da yun ako.
0: Da, magmahay ka, uy. Buutan tuod. Pero usahay, mawad-an ka o gana. Kiburadyog, bukalit o kabugnaw ni mo.
1: Oh, basta, para na ako kung ako. Depende ra siguro na, uy. Sa pagsulti, lagi na sa imong bana. Sultihan ko ni mo. Nga, ingon ana ang imong gibati. Ayaw itago.

0: Inday, maasahin ko balik tulog ka buwan dito sa Cebu, sa main branch sa kumpanya nga akong gitrabahuan.
1: Unsa?
0: Pero tuluran noon kasi mana. Igor man ko triningon dito. Unya, balik raw niya ko din, he.
1: Jerome?
0: Pero ayaw ko balakagot kay kada weekend, paninguhaon ako na makauli ko din, he.
1: Jerome?

0: Ikaw na lagi anong imong paghilak ba? Ano siya ka ba, Boy?
1: Boy, ganun ka, Ana. Mahilak niyo ko kay mabuhag ko kuni mo.
0: Pero alang, Renato, ni akong gibuhat.
1: Oh, nangyay gayon nga may buwag ka na mo.
0: Ilagi ka pala ka. Doon kayo magulian, ralagi ko din eh. Ikaw na. Murabi ako mularga ni Kawas Nasun nga. Muna na, ang imong pakita na ako eh. Ayaw lang gudugilak ba. Kayo mag-uulsan ko nga, mabiya din eh.
1: Zero.

0: abtalang gud ang sitwasyon. Para naman bitaw na ninyo ang iyang gibuhat.
1: Ma.
2: Husto ang imong inahan. Huwag dili masabladayon ang pagkawa sa imong bana. Tungod kay trabaho man ay hinungdan sa iyang pagkawa. Mubalik raman na.
1: Maulagi pa.
0: Maunang antusa lang ang kamingaw. Nakasabot ka ba, Lani?
3: Iantos na ako ang kamingaw. Nagibati na ako sa kumbana, DJ RC. Wala man ko'y mahimo. Kay trabaho man ang inungdan. Usap ang panglamay sa mga adlaw, usa ka sitwasyon ang miabot sa akong kinabuhi. Og maokini ang nahitabo.

0: Oh, Lani?
1: Hoy! Gino? Eh, asa day ka din eh sa mall? Nag-usa ka din eh.
0: Kaan ka na, doon na lang ko gipalit. Ikaw?
1: Doon na sabi gipalit.
0: Mo ba? Kaan si Jerome ba? Kumusta naman to?
1: To ang ma-assign sa Cebu. Pero tulura siya kabuan dito. O mabalik raon niya siya din eh o kadistino.
0: Mo ba? Ani-ani-ay. Araw magka-istorya taog tarong, mag-snacks ta na.
1: Aha, ayaw lang ko eh.
0: Ay, ikaw ba? Di ba ito ikaw mo bayan? Ako man. Ta na.

0: Lani, muhangyo lang kunin mo, be.
1: Unsa man, Jerome?
0: Di ba may saad man kunin mo nga kada weekend muanhi ko din ni Sato?
1: Oh, kay nga naman?
0: Day, mura magkapuyan ko nga. Magsigig uli din, he? Lisod sa akong bahin ba kung di ko makasakay sa Sabados gabi eh. Anak na sa Domingo sa buntag. Kunya, kadiyotra kaya nga akong pagbisita ninyo dayon. Anong pagka hapon, balik na sa Cebu. Wala nga, hasol kayo sa akong bahin ba? Mamamuhang niyo ko ba? Tiwaso na lang yun nina ko.
1: Oh, ikaw.
0: Okay ra ka na, day? Ha?

0: Diyos! Asa naman sa ninaglaglaga kong amiga ay? Nga nung kanunay naman lang ni magpa-sexy o kanunay sa naglakaw?
1: Doon nalang business.
0: Uy! Unsa ka ng business ay? War ba Diyos ko pahibaw ah?
1: Di lang una sa pagkakaroon ina. Sasunod na lang, pahibaw unti ka.

0: Baby, baby. Tapuha na to, imong aktang, baby. Tapuha na to. Isingot niya ka, oh. Lan? Saman. Huwag pagka magmahay nga nagka-relasyon ta.
1: Gino, abi ni mo. So, sa tulog pa lang kasi mana na itong panag-uyaw. Pero, ambot ba? Mali pa yun, magkay ko. Kontento kay ko. Og, di masabot ang akong batiyon nga makakita ni mo. Puro pa, og, kompleto ang akong adlaw. Mangaputa nga akong libati sa kumbana kani ato. Og karon, diha na na kumak.

0: Sorry ha. Kaibaw ko nga, dako na kayo kong pagkuwang ninyo, pero ay ko pala ka. Babes, duha na lang kasimana ang kuwang og may balik na kong trabaho din sa ato. Huwag magkauba na ta kanunay. Babes, maulang ganyang timani. Mahal ko kayo ikaw. Ikaw o ang ato anak. Huwag kung anong ako umlingibuhan, kana tungod lang ganyan ninyo. Upselo ako. Itong may aking mga buwan niya medyo wakay ko ganahin yun. Minus kayang akong gana tungod kay daghan lang yun kay ko ginahon na ba? Pero bisag ingon at tukod ay mahal bang kayo tika? Mahal kayo tika day.
1: Jerome.

0: gadong may ilagpang ka.
1: Chito, ato na lang na yung undaan mo.
0: Unsa? Unsa? Pasabtog
1: ko. Nakonsensya ko sa kumbaan na. Nakonsensya ko sa kukipuhati.
0: Dili. Hindi ko masugot. Mamiya ta din eh. Adto ta sa dapit nga, way makailan na to. O dito magsugod ta sa uno.
1: Gino!

0: Hoy, babay. Nakabanda jud ko nimo ha? Kanunay kalangkin magulanon. Kanunay magilak. Unsa ba gyud mo problema ha?
1: Ina. Sa may akin na kong buhaton, ani.
0: Kaya unsa malagi ang imong problema?
1: Lay, paminaw. Ingon aning nahitabo.
0: Ginoo ko?
1: Lay, sa may akong buhaton, gilipog ko.
0: Oh, kun, papiliun ti ka sa duharon. Kinsa magiging piliun? Ang imong bana o ang imong kabit?
1: Abot lang.
0: Oh, Lani?
1: Galibog ko tay. Galibog kay ko.
2: Mauni akong dagong problema. Unsang akong buhaton sa tinudanay lang na igo gigid ko ni Gino. Gino Gabriel? Oga nga ako mga pangutana, maokin ni. Kinsa magiging akong piliyon ang akong bana? Dako na ang nawala nga gugman ako diha niya. Kung pananglitan siya ang akong piliyon, kaya tungod sa bata. Pero wala na'y gugma nga nagpataliwala din hinako. O nadto na mo sa among relasyon. Unsa may angin akong buhaton nga mahibalik ang akong gugma. Prangkahan na lang kahit nako ang akong bana nga nakasala ko. O magbuwag na lang kitmi. Dadoon na lang nako ang bata. O di ba kaibili na lang nako nila mama? Maayo ba kining naasa kong huna-huna karon ni GRC? Kay baho ko nga kusog ka mga saba. Sa tinud-anay lang nagduwa-duwa ko magpa-advise nimo kay napansin ako nga pirmi lang ka mga saba on air. Pero ganahan ko kay Real Talk. Way daghang atik. Salamat sad lani. Nalibo ko giginahan ka diri o istorya sad ni. Pero sa tinudanay lang, DJ RC, andam ko maminaw sa mga tambag sa mga suking tigpaminaw. Kanaakaroon na minaw gikan Luzon, Visayas, Mindanao. Ilami na sa mga katropa nato dito sa Mindanao. Palihog tambagi ko ninyo. Din nyo na lang kutob, ako si Lani. Og maokini ang akong X-rated story.

0: Grabe naman sad na Lani. Sobra ka naman dyan na part na gusto mo dalawa-dalawa. Para kang si Riniel Medalya. Hindi mo lang manaisip na may masasaktan. Huwag ganon. Pag hindi mo mahal yung tao, shout out yung nanakit sa'yo, Riniel Medalya, taga Orillo. Kasi ito nanakit ni mo, taga Ramos Cugon. Oo, taga Cugon Ramos daw, SK. Dili, kuan, admin. Ganon kipasakitan man yung si Riniel. Nga nahigugma raman na siya. Ano kung lahat ang mga sinar mo. Ayan na. Di ko kadoog ni Moriniel kay naka-headphone ko. Anyway, hello sa itong caller sa PKS Linya. Anong masasabi mo sa ating letter sender? Nga si Lani.
1: Yes, hello. Isang Chaneta.
0: Ayan, Chaneta. Ayan. Magandang hapon sa'yo. All the way from Davao City. Anong masasabi mo?
1: Ayan.
0: All right. Tama sad pud si tama sad siya, pero tama na. Wag ko na sabtan man uy. Pulpotol makapalanggin. Sa puton ko hagkanta ka. Lain ra ba ko? Na. Makahawak yung kong taga Dabaw ani. Wala ba d'yo ko? Tung na akong Dabaw, wala ba d'yo ko ni Tilog taga Dabaw? Tagatagom noon.
1: Nakatilaw mo kong taga Padada.
0: Ah, Padada, di taga Padada, wala ka na. Katilaw naman kong taga Sugbo. Anyway, Alvin, I'm Marvin. So wala tayo punto ato kanang nganong inana may buhaton nga gibuhat ra ba si mong bana ang tanan para buhion sad mo ana no
1: ang
0: diba? Mm-hmm. Anyway, thank you, Kaayo. Marvin, all the way from Davao. Ha?
1: Shout out ko.
0: Ayan, shout out. Shout out, kinsa?
1: Shout out ko sa mga babae dyan na kwan. Buna o glinting.
0: Agoy mo na.
1: Atin ko bukas na.
0: Oh, dapat isa lang ka, Tim. Team yap. Ayan.
1: Alright. Team Yami.
0: Team Yami. Ayan. Alright, thank you, Kaayo Marvin, all the way from Davao City. Katropa mo?
1: Exciting.
2: Exciting.
0: Ayan. Ayan. Diferensya signal. It's either ang diferensyado o mismo nanawag na diferensya ganito. Ayan. Nasaan niya akong ka-video call? Nasa'y sakit. Anyway, mga katropa, abri lang gyapon nato ang linya. Pwede niyong tawagan ang atong caller line, which is naragid na sa screen. Makita ragid yan, yun din ha. Klaro na kayo na sa mata-mata. 09-2855-08-7279. Oh, sa mga nagawas dun, ha? Ashno Abok. Oo. Aanaw. Ana. Ayan. Onsa to? Ako'y ka-video call. Onsa to, Riniel?
3: Asha na siya.
0: Ah. Use Ash in a sentence. Ingon pa sa Y101. Ang ato ang sister station. Ano pa siya? Use Ash in a sentence. So, shout out sa one sa kuha na ito ang igsuon na ito ang istasyon. Katropa na gyapon. Red Hot Radio Y101. So, use Ash in a sentence. Ash. Asha. Nasha. I miss him. Ash. Asha. Nasha. Hashtag. I miss him. Aan wa ana aw ana ra o, tawag mo ha 09-28-5508-727. Right, ato ning basahon nato ang mga comment din hinga na sa ato ang Facebook Live kay tungodog alang sa mga ayun na pagbabay layas na ana pagbabay pag yun. Atong basahon din nga ito ang kuan, be. Ayay, kalani. Nanganong tuyoon. Mangyo na problema. Ayaw na paglibog-libog. Ya. Ilian ay mong kabit. Mauwaw pagyud ka. Ayaw. Tinukod si Charlie. Nagkatun pa siya kauwaw. Nga ayaw na guwaw-uwaw. Mauwaw pagyud. Maikog pagyud ka na mo. Nga kita ramay na kadugan. Ayaw. Ilian na lang na. Mauna na na. Adtuan na lang na. Uslan mang padugdungog din kang wa na kay gugma. Wa na kay gugma ka na may lain. More ba gini? Oh, gining mga... Muna yung mga yosa, mga script. Di na ko nimo. Kapoy na ko nimo. May balaan na lang nimo kay wa na gikapoy. Dito din nagpahuway sa lain. Eng na kong baka kon. Maying hapon, Charlene. Shoutout ko sa ZG Motorbike. Maying hapon, DJ. Pa-shoutout ko din ko sa Bayarcal Family. Ni Lorenzo, Sibia Benji, ni Simor, Nesto, Shana, Juvi, o nga ng laba. O sa akong igagaw, diha, si Brian Pepito. DJ Brian. Brian. Sabi, asa kag DJ nga with sound effects. Tumora gina siya, Day. Oo, at isang hatagag panahon ning uban. Hello, maing hapon! Kinsa ni, o gusto ka maingoni mo?
4: Borge.
0: Ha?
4: Si Borge.
0: Borge! Nag-aasa si Borge!
4: Tagom.
0: Tagom, ayan. Taga-tagom si Borge. Unsa may maingoni mo sa tong letter sender nga nalibog siya.
4: Ayaw na rin eh.
0: Sino ang iibigin ko? Oh, may pag dito na lang siya no, makatik-atik pag gid siya ano, piliin na lang din niya tong iyang kabit. Charlie.
4: Atik-atik gani mo mo
0: atik-atik para ibigin. Ah, Sige dai, hatag imong advice. Tagaantag ka 3 minutes. Tagaantag ka 3 minutes. Go.
4: Lanis kay sakpan niya kung ka na pagkabutabalan niya. Makagabar ba yan ay? Ito ka gaba. Bide?
0: Ito, uy, gabaan gay ko. Ito. Ay,
4: yun lang, basta masunod sa relasyon.
0: Yan, yan. Sige.
4: Ngayon. Ngayon nag-bilte.
0: Oo.
4: Pero, swerte lang sa kawatan. Binuang. Dimana sila.
0: Mao.
4: Ito. Kung gana lang, ma'am, lani kayo. Kung di ka mo ka gana, kapan ang yasin ka.
0: Pura yan pag istorya. Kung
4: tao.
0: Puya, oy.
4: Kung gana lang, may anak.
0: Puya, oy. Puya.
4: Sige. Salamat kay Didi. Shoutout ko, Didi.
0: Okay. Sige, shoutout niya, go.
4: Shoutout ko sa kong ate sa Putuan. Si Paigo, Don Terry, Balina, sa Putuan na sila karatitag dito. Sa kong mama na rin sa tago, Helen Taigo. Salamat kayo.
0: May yes, hapon, Borge. Eh? May hapon sa dyan sa Tagum, all the way from Tagum City, Borge. Katropa mo, ha?
2: Exciting!
0: Ayaw! Muna yung ganahan sa ako mga caller, kaya di na kinala mo ina mo, ago, nag-iya, ha?
5: Ayaw!
0: Muna yung gusto na ako.

ella ni saque trapuqueni. Saket sa permonya gin ano. Ngana mo patik ate kuma buka oy, mura juka og wa ganahi. Grabe magani mong ago, karo palibog-libog ka. Ay nag-message mo ra ka ila sa letter sender, ina na lang kog ina ko.

atik-atik pag siya, uy. Sige na lang, uy, dito na, go na. Huwag ka na magpal, ano. Munang guluhin ang sarili mo, Dailani. Dahil dyan, Dailani, taganta kag isa kasunata nga bagay sa imo. Wala na, ang bagay-bagay man ta din. Las 2:34, katropa. Oras, atun sa inyo, sa mga produkto sa Yes to Health. Ano yung usa kasunata nga para gininimo? Dalawa kami sa buhay mo. Ayan. Paminawa ni Lani, ha? Bagay ni mo ni.

0: Niritso man ang diwata, ano na to, eh. Ako, Mads, diwata, adlib diri bed, eh. Shout out kay Mads na ko. Hello, may hapon!
1: Ay,
0: may hapon. Hello? Yes, may hapon. Madungog rin ko ni mo. Oh, putol-putol man! Pasig na ay chance sa diyang adi ka putol-putol! Ano man eh?
1: Isang pang ni DJ.
0: Ha?
1: Sangay.
0: Si Sangay? Di makaya man. Ni nisagit na po ko, Doc JJ, di gin makaya. Tawat man, tawat po ko, pero yun siya, di na ko madungog siya. Oo, anak, yun, adun na yung mga... Oh, sige lang. Oo, sige lang. Paningkamot na din magtawag. Oo, ha? Magsinab tanay rata. Kaya mo mag-igang man din, eh. Yan. Napatay sa color, Doc? Wala na, alright. Alas 2:39 na. Sa kahapuno. Diba? Ana lang. Origin na siya yun. Sige na, ako na yung matambag. Kamay na naman ang oras.

sa imong alani, babae ka, babae ko. At the end of the day, yes, babae tang parehas. Apan. Apan, sa mga desisyon sa kinabuhi, magkalahi ta. Dili ko gusto nga... Dili ko gusto nga mahimong... mahimo kong mag-invalid nimo. Apan! Nga naman ka, Lani? Ano pa, oy? Ano ang nangyayari? Makaingon kag ash no. Bisan pa unsa imong irason sa kuha. O nga nung ipasagda nimo ang imong kaugalingon nga mahulog sa usa ka laing binuhan. Dapat mangod kunisod mo kami niyoon. Una yung ipangutana inyong kaugalingon, kaya ba nako mubarog, mutindog, aron mo labyog? Pasabot, pasabot nako. Kaya ba niyo mubarog sa commitment? Kaya ba niyo panindigan ang inyong mga gipanumpaan? Dali ra kay mo ingon nga na higugma kuni mo apan, lisod barugan ang ginaingon nga pilion ta ka sa matag adlaw. Kay ang gugma ka tropa, usa ra na ka feelings nga posibleng mawala, mapapas, mohanap. O ma-feel ni mo nga di na, wa na kay gibati. Pero kung aduna kay commitment, ut pasabot bisan pa mohanap, mohalang, motamis, moparat, moaslo, motabang. Pero kay aduna kay commitment, ut pasabot pilion ni mo ang tao sa mataghigayon nga ikaw hagiton sa panahon. Tungod aduna kay commitment nga kabaw ka nga kaning tawhana, deserve higugmaon. Faithful. Aside sa faithful ka tropa, dali ra ta maingon nga faithful lagi ko, loyal lagi ko. Ah, ba, mag-ibo ka bagong sa respeto. Dali ra kay ingon nang mayong girl, loyal man ko DJ. Pero wa ka bagong sa respeto. Pag maingon tag respeto ka tropa, lisod naman na isa-isahon sa inyo. Kaya pasi magkutikutoy mo, pero pagdali nga pagka-istorya, very broad ang hisgutan ng respeto. Dali ra ingon nga nahigugmata. Pero, lisod, panindigan kung ano na ba kay respeto niya. O, respeto, isip o sa katao. Apan, ano na ba kay respeto niya? O, isip o sa ka-partner. Diha masukod kung ano na ba kay gugmagin niya. Wa ko nang asaba. Wala po ni idungag din rin, nga nang asaba. Wala ko rin niya. Ako, ano ba? Istorya ra gud niya ako, ha? Istorya ra gud niya ako. Istorya ra gud niya ako, ha? Ako, ay, kung

Ano ni kanta ni siya? Samot na libog sila ni sa kanta. Liman ka kanta. Kaday na ni, dili na sa kalibugan ang imong desisyon. Dali ra kay na. Sunda ang kahibaw kang tama. Kung ikaw adunay ethics, ethics helps you to identify what is wrong and right. But sometimes you are blind by things and that's why you are unable to choose whether you're doing the right or wrong. But dahil kung ito ka Ginoo dai, aduna kay gituhuan nga magmumugna nimo. Naay karma. Naay karma para nato. Para nato mga makasasala. Basta kung sala naman na imong gibuhat, so expected yung kang paninglon ka na sa pag-abot sa panahon. Pero kung isaw yung ka nga pagkababayi, okay. Watching from Puroxete, Kamaya, Diyot, sa bayan, shout out ko ni Angelo Gumapak, Jailer Dramises, and Hector Ramises. Alas 2.44. Mawa na to kung masulti ni mo, Jay. Wala ko yung laing masulti sa imuha. Hindi na ako taso, no? Kaya mo na pong iingon yung sigo pang asabi.

0: Buhat ang tama. Buhat ang unsay tama. Aya pagbuhat sa mga butang nga dapat o di dapat. Kaya posibleng imong kamahayan. Ay kung magmahay ka, pikat. Pikat na lang yun. Mora gid akong masay. Wala na akong maibang masabi sa'yo. Nga no, bitaw? Nga nung niintera. Dali na kayo na. Dali na kayo ng problema. Anyways. Pagandang sinang sa nakudaan di kung natay mga comment din nga pa na ako nabasahan. Marisi mo rin mang logo. Hello DJ mang... Ah, okay. Hello DJ. Kung mga yung ganyan siya og advice, dapat tumano niya, no? Kadiya palang daan ka zero na anan niya. Wala siya na wow nga naningkabot yung bana samtang siya. Ayaw po diingon ang tayak, uy. Nibilang ka sa laing lalaki. Diingon pa siya nga nawadaan na siya o gugma. Ing na nalang yud lan eh. Naana kay lain. Tungod sa imong panguwa. Ala? Sobra pa muna ako magka-message uwi. Ang naragin na sa Dwaday, ayaw, wala ko iingon ni mo prang kahon, mapukinong nga pilion ni mo yung bana. Pilia kung unsa ang tama. Kung mangutana po ka na ako, mga ganit DJ, nangutana ko ni mong tambag kay, kung saan ako pagpili ang tama? Day, you know the answer. Hadlok lang ka mo desisyon. Duwag. Ayaw! Talawan. Normal lang ba tiyon sa tao, ha? Huwag ko naingon nga, abnormal ka. Lain na po ni DJ, oy, sakita po na yung story. Normal maging malis na lang tao. Lisod man yun, malis na maging tao. Taba di problema nga di lisod. Paagis ako problema, oy. Wala ka ba akong lisod? Magaling, whether we like it or not, kinala na doon solbaron. Magtayang padulungan. Kung magpaunday, magpaunday ka na imong, imong kabit-kabit, day, hawatan na lang gaba. Ana, raman na, simple. Okay na yung istorya. Kung di ka gusto maminaw, oh, huwat ang gaba. Hindi naman lang istorya niya. Ana, ako, kung makabalo mo diri, akong tambag diri, dili kita mo tudluan mo sa angin buhaton. Kikabaw ko sa tao, dili gina sa lang maminaw. Ang gusto nila madungog ang ilang problema. Most of us gusto lang mag-share sa problema. Not all of us gusto tambagan. Kaya, kasagaran gid sa nay problema, kabalo sila sa unsay sulban. Apan, adunay kahadlok nga mupugong nga sulbaron tungod kay usahay ang pagpili sa husto, adunay consequence. Mo nang mo out na ko dai kay alas 2:48 naman. Ana lang aan o wa? Aan wa? Asno unsa ana? Monang, ayaw ko sa puta. Diba? Who knows? Alas 2:48, 2 minutos una, mutungtong ang alas 3 sa kahapunon katropa. Musunod ang programang Asintado, kauban si katropang Eric Sheras Manait. Karoon nga nagbaga-baga, karoon nag-aso-aso, nag-abog-abog. Ang mga katikaran, mga issues katilingman, dili lang sa lokal, apan sa international o national katropa. Muna ang atangin ninyo ang ano mga hisgutan ng komentaryo ikan sa ato ang anchor.
1: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Mga katropa at ang iyang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
1: Katropa Caravan.
0: Karong July 26, Adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
2: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas? Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bio active compound ga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bio active compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney o pagtaas sa dugo o labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas o labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold herbal capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
4: The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas o kusog ang atong resistensya o malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, ilibay na gyud kining sakit sa kasing-kasing, atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon plus Gold. Tungod kay kini adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hilibani gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga Vitamin C.
4: The Secret of Health. Santon plus Coffee Mix.
5: Ang konti dyan, isa ka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom ang Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Carding taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold tulo ka capsules sa sakad. Bulan lang 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold kinaayo ko.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pambalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalagas ng ating resistensya. Mag-Sundown Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalagas ng Sundown. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
2: The Secret of Health.
3: Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klaseng balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinaka-pirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Ug dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog nga moinom og kape, nya hilig ka moinom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay ug soybeans nga ma-maintain ug malikayan ang klase-klaseng mga sakit.
2: The Secret of Health.
7: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. feeling healthy ako.
4: Santo Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santo Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
9: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, sa mo ni imong sinakulo? Bugaata ba ni? Nani ba to?
8: Bato gold taon, mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
9: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
10: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
4: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundi dili customized apparel solutions nga sakto byod sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! XFM time, it's 3 o'clock. Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
11: Mga katropa, exciting dito!

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Maria Papillanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na kasi ninyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na din ito makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgulagod ko. Kanya ito dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
0: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Sa camera kong trabaho, kapo yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining copy dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District. Na nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy mangkay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
7: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
6: Oh, mo ba? Tigamitan ang gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
7: Oh, pa. Maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark, nagiuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipiso sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant. Makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion of heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang o labaw sa tanan, memory booster pa.
6: Oh, mo ba na? Hala, paim ng imong mama ana ha, kay kalimtano na kaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa dyan og kasuko.
7: Oh, what day sa mood si mama pa? Paim nyo na to og Santon Gold Herbal Tea, kay makastabilize man po kini sa mood.
6: Ah, sige na, pagpalit og daghanana ha, kay maisip man din na to nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain na usab na quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
5: Punta kayo na niya. Takaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon. Niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
6: Gwapo. Oh. Sinaong-taong tingka sa bunga.
5: Ya, unsa may mo ikasturya sa uban nga wapag kagamit?
6: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Huwag gamit ka mo Crop Gold.
5: Kaya na kang salamat.
7: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
5: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may mong may istorya na bahin nga sa imong harvest?
8: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
5: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
8: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
9: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
10: Y2H Broadcasting Network Incorporated. 107.1 XFM Tagum. This portion is brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malinaw na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.

0: Exciting!
1: At tangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Sa ako si Marlene, nagpwesta ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Epektibo yun ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
5: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng

0: Chan Zone. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon pag-inom og Xantone Plus Gold og Xantone Vitamin C.
1: The secret of health.
2: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Xantone Plus Gold. Nganuman, tungod kay ang Xantone Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kahibalo bata kung unun sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Xantone Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Xantone Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pa nga pagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Xantone Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Xantone Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement para sa epektibo nga kombinasyon. Apili og Xantone Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
1: The secret of health.
2: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yun ta minom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Xantone Plus Coffee Mix. Palita og Xantone Plus Coffee Mix sa mga soaking nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
1: The secret of health.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Xantone Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Xantone Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Xantone Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
3: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit kay akong tiil, samot na nga naako'y rayuma. Giim na nako og Xantone Plus Gold. Tuwa kasi mga nanakong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
4: Xantone Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: The secret of health.
5: Ako si Rowena Munchang, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Xantone Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
6: Xantone Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Xantone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sa anumang uri ng sakit.
8: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Taxi. Tagum. Sa DMs, Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
9: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
10: O sige no, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
9: Bato gold town, mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
10: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
11: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
8: XFM Time, it's 4 o'clock. Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
12: Mga katropa, EXA

0: Exciting!
1: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
2: Ako si Jonathan Layaw, nakapagpas malay-balay na ako'y ibati nga pagkanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko, kahit pagyod, makabati ko lipong-lipong. Oto nga, nakadungog ko sa radyo na nandun plus goal niya. Gato maradaan na akong lula. Oto ni palit ko, akong gitistingan, akong giminte, nakaharot o dua pastab, akong nabantayan. Nawala naman itong pagkakit sa akong tangkugo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Santon Plus Goal. Mga pareha o gibati sa ako, istingin ninyo na yung Santon Plus Goal. Basin pareha na ako, buangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Santon Plus Goal user sa Pat malay-balay
1: sige. Zanton Plus Gold, tatakyas to hell. Zanton Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Zanton Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maricar. 3 years na ko nung undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zanton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Zanton Plus Coffee Mix ka mo.
3: Zanton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyod magsakit nga akong mata ug magluha-luha. Bisag upatra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit nga akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Pag inom mag premium D3, ragida nakapalagsik na ko balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumaan ako premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Pre, purma daw. Tingka makadtong.
9: Purma da gani, pre. Pero may problema.
8: Ay, ano na aw?
9: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
8: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
9: Turbo?
8: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos. Antes ang dulotogsing nyo ni Mrs. Mo.
7: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Gasa Turbo.
1: Turbo, papak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zanton Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zanton Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Zanton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Zanton Plus Herbal Soap.
3: System Pain.
12: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sistapain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
3: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
13: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Zanton Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Zanton Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
3: Zanton Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. This portion is brought to you by Zanton Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Zanton Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbato.

0: Amerika Nationwide.
1: Hello, ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
0: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na akong tambal na pistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata, di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Pag inaw, premium D3, ragyo na nakapalagsik na kong balik. Kung niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kong premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
4: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
8: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
7: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
8: Sure ka?
7: Oo.
8: Exciting!
7: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
8: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
7: Like yun. Basta naka-turbo.
4: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo. Wagas. Ang lakas.
4: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
9: Celzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Celzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celzone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Noon, nahirapan talaga ako magbawas ng aking timbang. Nang masubukan ko ang Santone Gold Coffee Mix, ay unti-unti na bumaba ang aking timbang. Dahil sa Santone Gold Coffee Mix, sa mga sangkap nito, tulad ng chia seeds, mangosteen, spirulina, turmeric, moringa at ampalaya, na tinutulungan din na palakasin ang ating immune system. Para hindi tayo basta-basta kapitan ng anumang sakit. Kaibigan, subukan nyo na rin ang Santone Gold Coffee Mix para sa healthy life. Rex nga pala, isang bindor.
4: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Bush, amo, magpakilo ko sa Humaybe.
12: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
11: Bato gold taon, mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
12: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
13: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: Nagahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, GM's Rent-A-Car Taguig ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Taguig City, at ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Taguig City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Taguig sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Taguig. DM's Rent-A-Car Taguig, your affordable car rental solutions in Taguig City. Wednesday!

0: This is 107.1 XFL Tagum.
1: Exciting!
2: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugundo ka ba murag na kog koko sa tao. Sakit kayo. Tapos nga, piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, ninahinay na siya, ninahinay na siya, nagkawala, hando, nawala na yun. Mga yun ay pinakadibis niya, kinawala, magod. Basta ka ako, sa lagu, kumutis mo ninyo, alanga, nindot yun.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: Sipat ako, dili man jud ko hilig og kape pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya na mi daw kayo ni sa lawas, makawala dog stress. Ako asyang gisulayan, nato ka adlaw, nagarang-arang dili na kayo kapoy, wala na koy ginabatyag nga luya akong lawas. Kamo nga mga nanay, parehas na ako mag Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay yung relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahit na all-in-one sa presyong magkaan.

0: Archie. Archie.
1: Kapitan Ludi.
0: Tanawa ko ng mga hulmigas, oh. Tanawa.
1: Ha?
0: Tanawang mga hulmigas, oh. Sige lang trabaho. Way lakwat siya.
1: But, manoy.
0: Gano'n man?
1: Katakara ka ba? Dito sa park, nakita man lang gina ko.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Pag-feeling ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyun na ako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban niya kape. Tuloy yigit ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lupog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. O, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 mg capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tuod lang sa lupog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, makatabang sa maayong panlawas nga may VCO ug moringa. Mapalit sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
8: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Santon Vitamin C.
1: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humakaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
10: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A, o 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Sa una, putot kayo ko. Sukan nga namin ako XFM. Hala, nitangkad ko.
13: Wow!
12: Binaw-bi? Pinagali ka-inches na nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay daghan ba kay Keks Durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
2: Exciting!
14: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Missä kaisike pitää ludi? Se on sekä bas. Uu, dinhi. Sama kakaan kehi nuktuk mga diha.
1: Kun sinsa kayo kumutan au sa babae ba nga nagtindog, unya ako naglingkod.
0: Unya, sabay mong ibuhat?
1: Naluoy man ko. Pero, wa mo ko'y mabuhat. Maong, nipiyong na lang ko.
0: Exciting!
2: Mga katrupa, exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Ako si Melissa nga taga Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santong Paskod, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santong Paskod.
3: Santong Paskod, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan pagtutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni Kaimorag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anios at taga Jensen.
3: Vision Next, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarat, mga blurred or hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
3: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients. Dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun. Kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix.

0: pina, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Kita nga mga Pinoy, hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: The Secret of Health.
1: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po ninyo ni sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
2: The Secret of Health.
1: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Kapitan Lodi.
1: Umitla.
0: Ano nga putot nang ka?
1: Ingon ani manggod ni siya, Mitra. Bata pa lang ko, wana ko'y mama og papa.
0: Unya, unsa connection?
1: Unsa'y connection? Alangan, wana may nagpadako na ako. Maunang hantod karon, putot gyapon ko.
0: Mga katrupa, exciting!
2: Ako si Andrew, ang akong punggol sa nawong dahang kaayo o sa akong likod. Daghan kay kong nasulayan nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngun akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumaro og Santon Plus Gold, akong gisulayan unyom og 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggol. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia? Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee, puno sa antioxidants, aduna pa'y anti-inflammatory properties, ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
4: Premium D3 Coffee.
3: Mapalit sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpipili sa mga butika.
3: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya at pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog, talawan ko nuko.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Apa, sa dihang, sukan naminaw ko, XFM, saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pay muligin.
7: Exciting!
4: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Oi, Medra!
1: Libog ko ba?
0: Ganong naglibog man ka?
1: Unsa ko bilion kanang kapa o pangit.
0: Ay, naara na sa imuha, Dodong Medra. Kung dito ka sa guapa, nga pasakitan ra ka. O dito ka sa pangit, nga magsakit imong mata.
1: Exciting!
2: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Sa ako si Marlene, nagpwesta ni Gross Oriental. Nagkayuti ay ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po ang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po ang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian, tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
6: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika! Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
7: The Secret of Health.
8: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santone Plus Gold. Nga naman, tungod kay ang Santone Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santone Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santone Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension o malikayan ang heart attack o pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santone Plus Gold Herbal Capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas o malikayan nga matubuan o bukol, tumor o uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santone Plus Gold ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santone Vitamin C ang non-acidic nga vitamin C para matabangan og malikayan ang acidity og ang hanap nga pananaw og ang

0: kandiin na ang Diyos, mga katropa, mga naa kaninyo, huwag ilabi na magatanggal kayo sa inyong mga balatian. And then, sa gusto mo ba nini atong programa, ayan ha, pwede ka mo mumpadala sa inyong mga mensahe, mga pangutana, may tuon kayo sa atong panglawas. Just text your message yan sa tuwang text line number 09-09-17-62844. Once again, sa gusto mo pahat no, sa ilang mga pautana, huwag muban kayo din itong programa. Just text your message dyan sa atuwang text line number 09-09-17-62844. Huwag ato agay yung hatagan o katubagan no, ang inyo kayong mga gipadalang mga pangutana. Pusa, ubanin na usap ako ninyo mga katropa. Hilapin na kayo sa ato agay yung mga avid listeners, no? Ngayon sa mga taga-tagong ayan, maayong buntag. Hilabi na kay Sir Ruel Ubida. Dinagayon sa Kwambungan, Tagum City. Sa ka-avid listeners po ng XFM. Hilabi na sa programan The Secret of Health. Pag sa mga taga-nabuntunan, labi na kay Nanay Luisita Varka. Ayan, happy morning, Nanay. I hope and I pray anak ka karon sa Kaimsug o Kapiskay sa Panglawas. Huwag sa dinagayon sumawab, no? Kanagan putag mga listeners din, ha? Labi na kay Mama Nida Paco. No? Maayong buntag, Mama Nida. No? Kaumad gayon sa imong mga kaubanan din, ha? Our brothers and sisters, no? Tungod kay Adventist, no? Kini si Mama Nida. And avid listeners po ng XFM radio station. Huwag kinsa pa ba, no? Tagamawab, ayan, si Ma'am Jenny Aguilar. Ayan, happy morning also, no? Aguilar family. And then sa mga taga Davao, dagan usap kitag mga listeners din na mga katropa. Hilabi na kay Wilma and Revihilio, bago na ito nga pasyente mga katropa, noong panahon o noong adlaw nga din nag-duty tas Davao, from Turil. Ayan, naka-visit sila sa atuang clinic and then naka-avail kayo sa atuang free services. Tungod na sa pagpaminaw sa atuang kayo mga programa sa Yes to Health. And then hilabi na sa mataga programa gayon, no, nining atong XFM radio stations, mga katropa. Happy morning to tawag ni ini nanay and tatay Tulibas, no, dinha gayon sa Turila, Davao City. And sa mga taga-Mati, no, labi na din ha, sa Baywalk, kami taga dagantag mga listeners din ha, mga katropa. And then isa sa mga massage therapist din ha, sa Baywalk. Sa ka-listener gayon sa XFM radio station, si Nora Barangan. Ayan, happy morning, no? Nagpaminaw siya karon, kauban gayon ang ilang mga kauban. Ingon pa niya, lanog kayo ang ilang radio, no? Din ha, gayon sa Baywalk, sa Mati, no? Samtang maghilot-hilot na sila din ha. Magidon niya ilang ginapagitawag niini. Ginapaminawan, no? Giniato ang programa, mga katropa. Ganta ng programa na gayo din sa XFM radio station. Asa ka mang lugar karon, din sa Tagum, sa Davao, sa Mati. And dahil labi na, dahil na usap sa Bukidnon, no? Ayan, sa Jensan, sa Pulumulo. Ayan, sa San Frans, no? Magandputag mga listeners din, ha? Ayan, happy morning po, mga katropa. And have a blessed day. And then, syempre, usbon ko ha, ubani ako mga katropa nining atong programa, pinagigid sa pagpadala sa inyo mga mensahe, mga pangutana, may tungod gayod sa atuang panglawas o katong paningkamutan, katugad kining hatagan o katubagan, ganit dagan-dagan na o nagpadala sa ilang mga mensahe. So stay tuned mga katropa ha, tungod kay ato ka ng hatagan o katubagan. Unya, o gani, so walay mga pang-text, ayaw ka problema, tungod kay aduna usab kitay mga Facebook live na, o nagtuo ko nga halos tanan karon nagagamit na gayod og Facebook apps. Pwede ninyo na i-search mga katropa sa inyo ang mga Facebook, ang atwaga yung mga XFM pages. Ayan, i-search lamang ang XFM 100.7 Tagum City. Ayan ha, aron tungod niya na updated ka mo, and then syempre labi na ang ato aga yung programa karon, live usab kita mga katropa na diin makita og madunggan sa ato aga yung mga Facebook page. Oga, pwede niyo usab search niyo mga Facebook ang XFM Bukidnon News Entertainment and XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Tungod kay matag adlaw, dili lamang kini atong programa The Secret of Health. Ang tanang programa dinhi sa XFM, labi na sa mga balita. Live gayod kini mga katropa sa atwa gayong mga Facebook page. And happy viewing sa tanan, nagkatanaw sa atong live karon, especially sa atuang katropang Jake Itang. Ayan. Good morning, Doc. Good morning, Sir Jake. And then to Jing Pigarido. Good morning, morning Doc. CJ Nedruda. Sa tanang tigpaminaw watching from Matina, Aplaya, Davao City. God is good all the time, mga katropa. Yes, ayan. Happy morning to si, Ma'am Jing Pegarido. Indeed, Ma'am Jing, no? God is good all the time. And happy listening, kauban ang imong family, Ma'am Jing Pegarido. Sa tanan, nagatanaw karon, ha? And happy morning, mga katropa. Well, madungagan na usap ang atong mga kaibalo, may tungod gan sa pag-amping sa ato ang mga panglawas. Pag kining orasa, hatod ka ninyo. Gayod sa ato ang gitawag nga lamian nga kape, no, nga diin maghatod ka nato og kahimsog og kapis kay sa panglawas. Nagkape ka na, naggamot ka pa. Sutton Plus coffee mix ang kape nga diin mo pahimsog sa ato ang lawas.
1: The Secret of Health, mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health Sutton Plus Cold.
0: Ayan, daghan ang nangutana mga katropa kung pwede ba ang ato ang Sutton Plus Coffee Mix, no, sa mga adunay gitawag nga problema, no, sa asukal sa ilang dugo mga katropa. No, pwede gayon, no, kini ato ang Sutton Plus Coffee Mix mga katropa. Tungod kay ato ang gamit nini is natural sugar. And then especially kung hindi pa naman talagang totally severe, no, condition or seryoso or tawag niini, taas na kayo na level of your sugar, so I can say na safe kini ato ang gitawag nga Sutton Plus Coffee Mix. So safe kini, labi na sa mga kabayan na to nga din hilig o kape. May ang uban raba pag adunay sugar problem, ang ilang ingon na lang, Doc, kini naman ako ang ginagamit kining stick, di lang ko magamit og butang asukal. Problema sa gihapon, ha? Bisag why asukal mga katropa, labi na sa mga hilig mo inom og kape, apan aduna na gitawag na tog diabetes. Nasayod ba ka mo nga diin dili lang ang asukal maoy makadungag sa problema sa pagtaas sa asukal sa tuang dugo? So, sumala sa pagtuon, any caffeinated drinks or caffeinated foods kiniusab makadaot gayud sa atuang pancreas o hilabi na sa matag selyulan ni ini. Kaya nga naman, adunay dakong connection mga katropahan. O kining caffeine nga diin mo'y modaot sa pancreas. O kung mga daot ang atong pancreas, syempre dili na makaproduce o insulin. So unsaon na lang, no? Pag-abri sa matag selula para makaproduce og energy og dili mo daghan ang asukal sa dugo, no? So inana usab kinahanglan atong hibaluan na dili lamang ang asukal, hilabi na kining caffeinated drinks or caffeinated food. So bisan pag stick for us nga din nagaton sa natural, dili gid siya maayo mga katropa. So Sutton Plus Coffee Mix available kini sa tanang butika nga duol sa inyong lugar, and also available usab kini sa ato ang Yes to Health Clinic. O gani, mabasa man ninyo atong signage, ha? So abri ka na matag Domingo hangtod the Bernes alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 gayod sa hapon. And then ang atong schedule sa check-up and consultation dinhi gayod sa Tagum is Wednesday, Thursday, Friday and Sunday, no? Usbon ko ha ang atong schedule sa check-up dinhi gayod sa Tagum, Merkules, Huwebes, Bernes ug adlaw Domingo, no? Alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 gayod sa hapon. Sa Davao, ang ato ang clinic address, anak kita at bang sa Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Ganitong dito ta nag-schedule ni aging simana. Tagbag taong pangita, no? Tagwag pangita ang atong pasyente asa daw ang clinic na saag daw sila. Pila na kaoras na tinugtuyok-tuyok mga ganyan na sila service na. Okay, medyo lisod-lisod makita ang ato ang pwesto din ha. Apan kung naana mo mismo sa Matina Crossing, dili mangid siya actually atbang sa Kawayan Drive. Pero nasa sa pikas nga bahin na. So pag dayon kurbada ninyo mga katropa din ha, hatagan ta mong para mas masabtan, mas madali malocate. Dayon kurbada, palugso man ha, ubos rata sa Tagum Cooperative, binihinay na mo, kaya naarata sa right side mga katropa. Inyo na yung mabasa dayon ang ato ang signage na Yes to Health Clinic and then abrika na Domingo hangtod Bernes alas 8 media sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. And then ang schedule sa atong check-up and consultation di na gayod sa Davao is Monday and Tuesday na Lunes o Martes mga katropa inyong makauban personal ang inyong health consultant si CJ Nedruda. Sabon ko ha, Lunes o Martes, dinagayad kita sa Davao City. Sa Matina, sa Mati, no? Oh, na Matina naman noon. Mati mga katropa, is everyday ang ato ang check-up and consultation. Through phone patch lang po mga katropa. No, kung din kamo mo ato sa atong klinika. And then ang atong assigned secretary, maugayoy pag-accommodate nga na kaninyo. Huwag mo yung mutawag mismo nga hika na ko. Huwag ako makikistorya nga na kaninyo para mahatod kaninyo ang free check-up and consultation. Yes to Health Clinic mga katropa. Your excellent choice in natural health care. Ayaw kalimot pagbisita. Aron tungod niya na magadungan kita nga matuldukan ang ato ang mga problema sa panglawas.
1: Secret of Health Trivia.
0: Kining orasa hatod gyapon kaninyo sa Yes to Health Naturopathic Clinic your excellent choice if ik natog hatag og advice kung unsay angay buhaton but most of the time pag inana gani graduate ang pain then mo appeal no sa paginhawa mga katropa basig na nag-indicate sa imong kidney area na and then kung dili normal ang imong bowel movement no sa atong texter basig sa imuhan nang gitawag nga appendix na kay kung dili man good normal ang bowel movement and then magsakit na dayon ang right side basig aduna nay appendicitis ang usa ka tawo or barado ang iyahang ascending colon so kana nga mga symptoms kinahanglan maatiman dayon nato o din nato padugayon ay kung padugayon ta basig mo abot pa noon sa dakong problema ano so kinahanglan take a general cleansing or detoxification no sa atwa gayon texter nagasakit ang tuong bahin sa iyahang tiyan, mas maayo mahatagan dahil na og pagtagad. So, kung dol ka man sa atong klinika, natuwi ang Yes Health Clinic. So, kung dol ka sa Davao, Lunes o Martes ang atong schedule. Or kung sa Mati ka, everyday, no? Tawag lang mga katropa. And then kung din ka sa Tagum, Merkules, Huwebes, Bernes o Adlang Domingo, maugay ng atong schedule sa check-up and consultation din higayod sa Tagum City. Aron to din na makita na to kung sa mga pinaka-problema or hinungdan nga nung gasakit man na ang imong kilid sa tiyan, no? And then mahatagan ka o cleansing. Okay, aduna tayo natural cleansing usab nga gina pa-avail no sa tuwang Yes to Health Clinic para sa mga kababayan nga din adunay problema sa ilahang pagpagawas og hugaw no and then syempre makainom pug ka og mga juices and then naturopathic modalities for the meantime habang napakadin na sa inyong balay ay suggest ayaw sa pagsobra og kaon basig sige pug kag heavy meal labi na pag gabi eh. Kadalasan na ba sa tuwang mga Pinoy, labi nagkapoy ang trabaho, tibuok adlaw? O, pag abot sa kagabion, dito lami kayo ikaon, no? Daghan kayo gikaon, labi nag-bisis, tibuok adlaw. O, pag kagabi, dito na magbawi-bawi kay buntag udto, sahay malapasan man. Ginagmayrag kaon tuon kay gadalis trabaho manang pagkagabi dito na mabawi og kaon nako po mga problema no nakong problema mga katropa tungod kay loaded ang ato ang digestive system and then ang mahitabo pag-abot stina di na kayo mapagawas tungod kay wa kayo natarong og usap wa kayo natarong og tunaw no mahitabo constipation. Kinahanglan mga katropa ha, hinabi na kung adunan na pagsakit sa inyong right side, kinahanglan light meal rajutas kagabion. And then every morning, warm water. Mas maayo na. And then mag-juice dayon on pure pipino juice and celery. Alam mo celery, kinin-kinchay, na? Daghan na spalengke, pangutana ra mo, unsay kinchay, kaya mura po na siyag malunggay, doon na po ipaklang or palwa-palwa. And then dahon dayon. O lima kapalwa sa kinchay, ubani sa usa ka pipino, i-blend ninyo na. And then puga ang pure nga juice, inuma alas 9 sa buntag o alas 3 sa hapon. And then pag inom, Santon Plus Gold, hilabi na kung adunan na joy, gitawag na tog paghubag. No, kung imong gunitan, murag na anak kay magunitan, nga murag naghubag. So I suggest inumi o Santon Plus Gold Herbal Capsule. Duha kapsula, buntag, ala 30 minuto, suman ikaw mukaon. And then duha kapsula sa gabi, 30 minutos, human ikaw manihapon. Programa 520, aslang ko po, pilay bayad, magpa-check up. Ayan ha, sa ato ang check up and consultation sa Yes to Heart, mga katropa. Pirmi na ko na ginaingon, libre ang ato ang check up and consultation. Atay gipiling edad basta dunay problema sa panglawas. Welcome na welcome kamo nga moadto kayo sa atong klinika. Mo nay gingon may pera man o wala basta adunay problema sa panglawas. Welcome kamo nga moadto sa atong klinika, no? Apan kung adunay budget moadto klinika, oh, mas maayo na para makasuway usab sa atong mga pagpanambal. Tungod kay aduna kitay mga specific and complete combination of herbal medicine, kaban ang atong Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para gayon, no, sa inyo gayong mga balatian. Manang mga madungog ninyo nga mga testimonya, mga katropa, nga di naayo sa ilang balatian, sulod lamang sa tulo ka adlaw, usa ka semana, o dunay duha ka semana. O pinakadugay na to is upat ka semana. Tungod ka na sa ito ang mga complete combination and specific combination of herbal medicine. Nga diin ato gayong gi-apply sa atong mga kababayan nga din adunay problema sa panglawas, no? Apan luyo niya ng tanan, ang ato ang check-up and consultation, and then ato ang gayong mga free naturopathic modalities, mga advices and health counseling, libre ka na mga katropa, no? And then kanindot ka, doon na patay dietary guidelines. Unsa man yung dietary guidelines, mokaning usa ka papel nga diin niya ng papela nakasulatanan kung unsay angay ninyong buhaton, especially unsay angay likayan ng mga pagkaon, and then unsay ang mga juices, mga fruits and vegetables juices nga pwede ninyong himuon during medication. And then pagulit ninyo, no, kana nga papel, your dietary guidelines, libre ka nang ipadala sa inyo, ha? Aron to niya na dili mo makalimot kung unsay angay buhaton, di ba? Mo nang sa mga pasyente na kato sa atong klinika, makaingod yun, nindot daw kaayo, no, ang servisyo nga atong ginahaton. Asa ka na, gitudloan na ka, o gipadalaan pa kag kudigo, no? Para di yun makalimot, especially sa mga kabayan na itong alimtanon. So, kana mga katropa, ayaw kabala ka sa nag-text, no, kung free ba ang atong check up. Yes po, free ang atong check-up and consultation. Magbasa tag-usa na lang siguro, no? Usa ka texter. Ano yung atong programa, mga katropa? From 656, no? Good AM, ask ko unsay maayo sa hubag na left leg in spite sa pag-inom og Santon Plus Gold. Pangutana, unsay angay imnon o unsay angay buhaton, no, sa naghubag nga walang tiil, no? O paa ba ito, no? Paa may leg man ang gingon. Isan pag-inom o Santon Plus Gold. So, ang iyang pangutana, unsay pwede i-partner? Yes, good question, no? Kaya nga naman, ang uban, musalig na rabadayon pag hilabi na adunan na gainom na siya o Santon Plus Gold. Para ni sa kahibalos tanan, ha? Ang atong Santon Plus Gold, mga katropa, yes, very effective and very powerful, labi na sa itong mga problema sa panglawas. Apan kung lack of knowledge ang usa ka tao nga di nagahinom ni ini, buot pasabot kulang o kahibalo, no? Ang tao nga di nagahinom ni ini, dili gihapon or less effective ang gitawag na itong Santon Plus Gold. Kaya ano man, abawa, gainom ka Santon Plus Gold, o yan, sige, gihapon kagkaog bawal, no? Wa gihapon, mo na igingon wa japoy jamo. Inahanglan nagainom kag Santon Plus God, hilabi na kung dako na kayong problema sa panglawas o bani sa paglikay sa bawal, na? And then, ubani pa jud og naturopathic modalities. Mauna'y pangutana, no, sa atong texter. Kung sa pay, angay imnumon or angay buhaton, maliban sa pag-inom sa Santon Plus Gold sa paa nga di inagahubag, na? Una sa paa nga nagahubag, especially pag left side, better to check up. Basig dili na normal nga paghubag, basig nang hupong na jud na, basig adunay problema sa kasing-kasing, no? So mo na mas maayo i-check nato na ma'am or sir, no, sa atong texter, basig adunay na kay problema sa imong heart. Mas maayo mag-juice ka og pure carrots and the pipino juice. Ang carrots high in potassium and ang pipino, siyempre the best sa cleanser. So tawag niini, perfect combination sa mga kabay na itong adin adunay problema sa kasing-kasing. And then a pure turmeric juice, no, especially sa naghupong, kunya naghubag, dako-dako na, pag-juice o pure turmeric. Unsa man yung turmeric, luyang, dilaw, or dulaw, mo na itawag sa uban, no? Ang inyong himuon, bangguron ninyo na mismong unod. Pag humagbanggod, kuwag hinlong atela, pugka, ang pure nga duga, makainong kag lima kakutsara. Pure ha, ayobutangig asukal or tubig. Pure inuma kada alauna imidya sa hapon. Unya, ubani pag-inom o duha kapsula sa Santon Plus Gold. Buntag, 30 minutos human ikaw mikaon. O 30 minutos usab, duha kapsula human ikaw manihapon. Basig mo inom pugkag Santon Plus Gold, usara pug kapsulas buntang. Niya matingal lang ano man ni kuyos ang ubag. Mao na no kay gitipid man ang Santon Plus Gold, na. Kung gusto kag dali nga kayuhan, itaas ang dosage, no, tungod kay natural man ni atong mga supplement, ang mga produkto, why problema mga katropa, na. And then sunda ka to akong advices. Tanawa, dako kay na og kausaban for just 1 week, na. And then i-observe na 1 month, I suggest. 1 month ipadayon. So, nga din, sunda to akong gipang tudlo. Kunya, pag-inom, high dosage ang Santon Plus Gold. Kunya, likay jukas bawal, na? Kaya kung nanghubag na, bawal na jud na ang parat. Kaya bisan pag-inom kag Santon Plus Gold, tumano ni mo ako mga advices. Kung sige kag-inom or kaon og mga parat, awa agyapoy, tawag ni ni kaayuhan, na? Kaya kung hilig ta og parat, sige tag kaon og mga taas sa asin, especially bulad, ginamos, sa pabang mga parat, na? O, mga noodles, mga Maggi, o kataas nga na siyag sodium. O, sumala sa pagtuon, o kining sodium in or high in salt, it invites a water, na? So, buot pa sa buot, mas musamot ang pagmanas or paghupong sa usa ka tawo sa dihang kung kinihilig mo kaon or mapagkaon nga taas og asin. So, kinahanglan, likayan dyan na automatic, na? Sa mga kabayan na ito nga din ng hupong or naghubag ang ilang mga paa. So, mo lamang ka na mga katropa, dagan salamat na tungod kay wa naman taigong oras. Uma, mo sa gapong oras ha, ang programan The Secret of Health. O inyo sa gapong makaoban ang inyong health consultant na si Jane Druda. Gawa na taigong oras, dagan salamat mga katropa. O ako kanunay magaingon o magapahinomdom. Amping ang imong lawas, huwag ang imong lawas, mag-aamping ka nimo. May muntag sinan and God bless us all.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Oras para tropas XFM da Borrichon a las 4:34 de Bacatropas sa Kabuntagon.
1: Nya de kerekeron jagawas atron atau kini ngaguaon ang reaction sa ketawan.
2: Dan kedugo ang gagway sa usaka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
3: Tada! Good morning.
4: Ang programa nga mabukaw pa ninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug gauban sa inyong pamahaw.
5: Exciting Pilipinas!

Galera, como está? Vai embutar seu canal, seu canal. Bote. Eita, nananga, um outro dinamanga, catrapa. Adlaw na pun karong nga Biyernes, mga katrapa. Pizza Jays na ginaga bulan sa Hulyo tuwing 2026. Oy, cut off na po. Kamusta man mga katropa ning adlaw nga Biyernes karon sa atong pagpagkuban? Abtan pa ba mo Biyernes din ha? Basig wala mo mabtig Biyernes ha? Ginawa! Ito, kumusta ning like adlaw mga tropa nga Biyernes sa atong pagpagkuban? Pizza Jays na ginaga bulan sa Hulyo tuwing 2020. Ah, 2020, kuha na, 26 ha? Dili, 27, kay pag 27, 28 mga tropa. Eleksyon na na. 20, kuha na, 26 pa. Tuwing 2026 pa sa mga tropa. Hala, bango na ba din ha? Ay, magpalabig tulog mga tropa. May na mo bangon-bangon putang sayo. Aron ta mga tropa, makadigamog sayo. Good morning! Ito, kumusta tibok probinsya mga tropa sa Davao del Norte, Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao Occidental. Siyempre mga katropa ang atong mahal nga Davao City. Metro Davao, good morning ka na itong hurot. Good morning! Island Garden City, Samal Padabo City, Tagom City. Good morning! O siyempre, Derry mga katropa sa Mati City. Good morning! Kumusta mo karong panahon na mga katropa o Nabunturan City? Good morning! City namang Nabunturan. Murag mauna pa siguro Santo Tomas City mga katropa. Good morning! City of Santo Tomas. Ah, grabe no? City Balog. Ako pa na, butangan na mga katropa kanang kuha. Ah, Banana City. Good morning! Ah, Banana City ang Santo Tomas mga tropa kay hindi man lapad bagay na mga tropa sa gingan rin sa Santo Tomas mga kaigsunan. Good morning! Naibasakan naatanan bitaw. Hala, good morning din na kaninong hurot mga katropa ni Gadawa karoon sa atong pagpanaguban. Hinaot ko kakaroon Gadawa kita nas kabas ko kapis kay nga panglawas mga katropa. Iyon mga kaigsunan, kadiyot mga katropa no kay nakipurma lang unta. Nakipurma lang unta mga katropa. Sala ba kang dami namin na namin lui. Sabi at tumache. Live na live kita karong matropa. Ino badungog din mga katropa sa XFM 107.1 Tagum City. Kaghapon watan ni badunggi mga katropa no sa atong FM. There is Tagum City, Davao del Norte. Gumikan mga kaigsunan sa kapag-brown out mga katropa. Unsa na orasan ni balik? Kapag unto mga katropa, hapon na. Grabe, no? Taas-taas yung itong mga burnout, mga katropa. Niya, pa man ta mahibalog kung sa ito hinungdan, mga eksonan sa burnout, no? Hinungdan sa burnout, wag yung kurente, mga kaeksonan. Wag ito hinungdan sa burnout. Pinawa! Ang Davao de Oro is liability pa kini mga katropa sa kuan. At ito pa ta maningil, mga katropa sa kuan, kining Nordico. Pero yung tag Davao del Norte, murak sa Davao Light na kunin ni mga katropa tanang Davao del Norte. Pero nagbiling pa man mga eksonan ang Nordico mga kaeksonan. So unsa may kuan ni ato mga tropa kay ang kuan siya gipahibalo mga tropa May 26 mga kaeksonan. May 26 ba to? May 26 mga katropa onward. Kuan na mga tropa June 26 ba? Sumasayo. Para na mga tropa sa kuan na. Sa May 26 lagi. Para na double light ako na mga tropa sa cover na. Sabot, nakasabot mga tropa ng panahon na karon. Nakasinabot pag inigwala. Ilog man daw, ilog. Ayun na ako. Ito, hala, pahilaw na alam mong tanan din ha mga katropa kay Karong Adlawa at Loman ka Biyernes. Mga nag-ingon mga tropa ng Biyernes na po. Ugma, relaxation na po. Pagsaya, patasikon ka, isa nun sa panahon. Kumusta ba? Nagkapi-kapi na ba? Gamit ang kapi mga tropa Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Kini ang kapi mga kaigsunan nga maghatag ka na to o kabaskog sa atong lawas. Kadasig sa atong pagpinarbaho ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Makapasinaw pa mga tropa sa itong panit. Makapadasig pa sa atong pagpinarbaho. Wala, mata na mo rin ha. Ayaw na palabig tulog mga katropa kay Adlaw Robaron nga Biyernes mga kaigsunan. Basta yung tag-adlaw ka Biyernes, mga tropa. Wana. Sa gobyerno, wala trabaho pag-augma. Balik man ta sa 5 days work, mga tropa.
Diba? Okay. Sanglit adlaw ka Birnes mga katropa. Dirita mga kaigsona. Arangkada na mo diyan. Karini na mo bay. Exciting Pilipinas. Ready.

Ginoo ko. Dali ara. Dali ra kay gihangak ang tiguang mga katropa. Exciting. Ay, nako. Kadiyot lang mga tropa, mag-ampo sa tas tong labaw, magkagagahom aron gihan, takarog adlawa mga kaigsunan.

0: Anak. Sa ngalan sa Bansa, Anak, sa Diyos, o sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon o magkagagahom, yes, Lord. Angay lamang ikaw ang pagadaygo, pasalamatan nilang adlaw na sabsamong kinabuhi. Nagasalamat, Lord God, nga hangtod karon imapamigitagaan og libreng hangin. Kung tungod ni ini, Lord God, nakapadayon kami sa paginhawa. Nagigwagtangan mo kami oxygen sa mong kinabuhi. Panagin may paglaom, Lord God. Apan nasayod kami, Lord, nga hangtod karon ni apan na kanamo ang among kinabuhi. Imo pa mangingi mahal, imo pa mangingi kinahanglan, o doon na pa kay misyon alang kanamo, Lord God, ng kalibutan sa mga buhi. Salamat ng Tanan, Lord God, sa mong bendisyong panalangin. Sa mong pagbantay kanamo, sa among pagpahuway sa kagabhion. Nag-iiway mo kami ngadto sa makadautan. Sa ako sa mga pagbiyahe nga karing Lord God, gikan sa Davao, paingon din sa among trabahoan. Salamat, Lord God, sa mong bendisyong panalangin. Sa mong pag-iya, paghatag kahayag sa dalan. Na akong gagyan, ugi mo kami giiway sa mga kadautan sa eksidentis kadalanan. Salamat ng Tanan, Lord God. Safety kami nakaabot. Uban sa akong gisakyan nga imong gipagamit ka na mo. Safety kami nakaabot din sa trabahoan. Salamat ng Tanan, Lord God. Salamat ng kinabuhi. Hangtod karon ako pagyapong napahimuslan. Ining adlawa, Lord God, akong pangyon bidisyong panalangin diha kanimo. Naunta ikaw magagiyan ining adlawa. Sa amo maging buhaton ning adlaw nga Biyernes, Lord God. Inautpanta, Lord God, mahimong accomplish. Successful kami sa amo maging buhaton. Unsa man imong imisyon namo ining adlaw, Lord God. Inautpanta makahatag kini makapa-inspire sa ngadto sa uban, Lord God. Ug nga adunay mga balatian, Lord God. Ning tanan nga adunay mga ipamati sa mong panglawas. Inautpanta, Lord God, ikaw magahagiya, magahatag kanamo kaayuhan ini tanan. Ayaw kinihimuan, Lord God, nga mahimong babag sa among mga misyon. Dining adlaw nga among magipangbati sa kalawasan. Ikaw, Lord God, among gilauman. Nga makawagtang ni ining mga balatian. Inikan ka ikaw man tinuod nga doktor. Lord, binisil panlangin niyo sa bihatag nga ni kanamo. Ang mga pinansyal mong pinanglano ni ining adlaw. Inaot pa ito, Lord God, nga ikaw magagiya kanamo kung asa kami, Lord God, makakuha ni ining tanan. Aron kining tanan di mahimong babag sa among mga misyon alang dinha sa among katuyuan kapag alagad nga imo usab nga kamumuton. Kining tanan, Lord God, amo kining gilauman. Gisalig pinaagi sa imong bugtong anak, among Ginoong Jesucristo, Dios nga usa hangtod sa kangturan. Amen ug amen. Sa ngalan sa man sa anak sa Dios Espiritu Santo. Amen. Alright, mga katropa, balik tayo sa itong pagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpag Kita balik na po dari live na live kita karon ha. Osbon ko kagahapon wa tanyo badungog mga tropa sa on air sa XFM 107.1 Tagum City, pero nadungog ta din mga tropa sa XFM 99.1 Mati City mga katropa. So nadungog ta og nadung nakita usab ta mga tropa sa ato mga Facebook page kagahapon og badungog usab ta makita usab ta sa YouTube kagahapon adlaw. Karon pasama karon. Makita ta mga tropa sa atong Facebook page sa XFM 107.1 Tagum City, kay ana din ni si Rodel Opinaldo umabot atong barangay Kagawa sa Visayan Village. Umabot ning Kagawa no. Okay, kita-kita sa siguro ta, Dre. Makapi-kapi sa siguro ta. Murag, si, murag si, kuan ba, si Sir Billy Dulatre. Umaabot pong kapitan sa Visayan Village, Tagum City. Ayun. Madayon maging eleksyon, mga tropa. Kay Matod Pasko Milik, mga kaigsuunan. Andam na sila, mga katropa, na print na ang mga baluta, mga igsuon. No, na-print ako ang mga baluta, mga katropa, para sa barangay o sanggunian kabataan eleksyon. Karong umaabot nga Nobyembre 2, kalag-kalag ka na siya bay. All souls din na siya. Diba? Kalag-kalag, Nobyembre 2. Ang katong di na angayan nga ibalik na to din na sa hawanan sa barangay council. Oh, siyempre, atong dagkutang kandila o atong palungon, mga katropa, aron dili magpadayong magsiga. Anar mo na. Diba? Diba, Sir Rodel Opinaldo? May buntag diba na, Sir? Narisap kang Tita Manangkula. Manangkula. Good morning from Mako, Davao di Oro. Taga Mako, kaninyong hurot, mga katropa. Good morning! Yon, taga Mako, Davao di Oro, mga katropa. Ni akarong galili, usab di gatanaw, mga katropa, nga paminaw sa atong pagpanag-uban. Og diri mga katropa, nga tanaw usab diri sa atong YouTube. Atong liliong YouTube, basing nanay nagalili diri. Ato sa liliyon. Kaya kagahapon mga tropa sa 227 na itong kagahapon ang atong kuan sa YouTube. Ang ato mga tropa. Ah, naduga nga lag duha. Duhay na duga mga tropa kay 229. 229, duhay na dugang sa atong kuan. Atong YouTube mga tropa. Kuan, at least na dugang. Ugma mga tropa, 230 na ni. 235 pagka Lunes. Okay na. Okay na kaina. Murag lipay na tani ana mga katropa. So yan. Pakikuan like share lang mga tropa onya. Nanadri mga katropa si Ma'am Philly Feliciano. Ma'am Philly, good morning Ma'am Philly. Good morning. Be happy always and God will bless you more. Salamat Ma'am Philly diri karon sa kuan mga tropa sa Mawab Davao de Oro. Katong gusto mag-tour diha mga tropa, gusto mag-buki mag-online o kuan mga tropa, pwede mo duulo na mo. Pwede mo duulo na mo ha. Kada yung kuan ba sa ticketing ba? May mga promo, aeroplano mga tropa, mag-tour mga tropa, asa man si Ma'am Philly mga tropa ang bahala sa inyo. Si Ma'am Philly ang bahala sa inyo. Kayo ang bahala, kami ang bahala sa inyo. Si Ma'am Philly na ang mag-asikaso ni Bay. Ma'am Philly. Yon. Diri ra pug ko puhon mga tropa mag booking ni Ma'am Philly. Kanang promo bitaw nga layo pa. Diri ra pug ko kay nana man siya kuan. Murag ticketing ba. Ani ba? Mga tour mga tropa nani siya. Nagatukod ng tao ni si Ma'am Philly mga tropa kay mao man ay mga negosyo mga tropa sa mga retirable na. Mga retired na ba? Bot pasabot dili retired nga gikapoy, retire na sa trabaho mga tropa pag panarbaho sa gobyerno o panarbaho sa asaman sa edad na magyamabot mga kita din ha may kalimod mga kaigsunan. So ang trabaho na to mga mo retire na kinahanglan mga tropa ma-exercise atong huna-huna kanunay na atay mga tropa ginagmay nga negosyo nga mo ay makapadasig kanato sa inadlaw adlaw mga kaigsunan maupoy atong kuhaan sa inadlaw adlaw na tong panghinanglan mga katropa ana ra na siya. So i-enjoy nato atong kinabuhi ubas sa dibok membros pamilya. Kung aduna tay time mga katropa, aduna treasure nga gihatag sa Ginoo, gamiton na staro nga pamaagi. I-enjoy nato mga katropa nga di ta makatama kanto sa uban. Atong pamilya mahatagan tong kalipay mga kaigsuonan. Suroy ta. Isuroy nato mga katropa mentras nga napa tay kinabuhi nga gipagamit sa Ginoo. Ali pinaka importante. Dili ba Ma'am Philly? Ana rin na siya bay. Sabi tang imo makauban tibok ni mong membros pamilya nga nagsuroy mo mga tropa nga sa laing lugar nga wapan maadto is mong pamilya. Nindot kay na bay basta na alagay grasya gihatag sa Ginoo pero why grasya gihatag sa Ginoo ay nagpangutang. Pabutag na ihatag sa Ginoo nga naglihok pud ka. Yung naglihok ka mga tropa unya gibli sa Ginoo nga naka nimo but pasabot mga tropa para gina nimo mga igsuon. Diba imong ana na siya mga tropa. Yon. May buntag ya Ma'am Philly o dripod sa mga kuan sa mga akaso family mga katropa diri karon sa may kuan mga katropa diri sa may pagsabangan. Good morning kanyang tanan sa mga akaso family. Mayong buntag mga pueblo o akaso family. Mayong morning diri kaninyong hurot mga katropa. Okay, kahapon naghanag chat sa kuwa kahapon ganong wakuno may magtingog sa on-air. Actually mga katropa nagtingog ko kagahapon sa mati mga katropa ang on-air na to nga kuan kay diri usbon ko ang diri mga katropa sa kuan hangtod kagahapon wa magyud mga katropa ma kuan hantog sa bullseye magani mga katropa pero nagnay bullseye kagahapon through YouTube online mga katropa diri sa kuan kay wala man ang atong 107 kay ang transmitter na to may problema mga katropa kay nagburn out man dito. So wala may kagahapon mga katropa sa on-air sa 107.1 Tagum City pero diri sa mati mga katropa nadungog ta ninyo sa 99.1 Mati City XFM. Nadungog ta din he. May buntag di kang Inday Karing PP. Pre, good morning niya pre. O kang Maris at kang Katriuna kay nanam na si Kat-Kat and Iskwila diri kuan mga tropa siyudad. Binog to pagyapon dito sa Sawata mga tropa na nadiri gikuha na di ay. At least na ikalingawan si Mads diya. Di ba Mads? Na nagikalingawan diha. Marag mo drink tani kamo atiman kang katkat sa iyang pag-eskwela. Nagyan na mga tropa. Kita yung pagkainahan ani ron. Diba? Marag pila ka tuig po mga tropa nga dito sa katkat sa pikas sa iyang lula. Yon. Hala, good morning yung tanan niya. Alright, garo sa mga tropa kay Kidong. Si Kidong mga tropa. Nangapi na ba niya ka Kidong? Kapi na niya bay. Gamit ang kapi nga kapi na asya kapi nga pang pagpatuskig sa ikog mga tropa nga medyo luya nag-ikog. Pero itong di na kabalo mo kitiw-kitiw nga ikog mga tropa mo inom sa kapi mga tropa kitiw-kitiw ang ikog. Si Kidong likad. Kalakdusan kanimo kalaki. Bitaw, may buntag niya. O nga na kay Ma'am Mili Kapala. Ma'am Mili rin ang Pagos Kapala. Good morning, Ma'am Mili. O diri sa mga tropa kang Kapitan Samuel Canunio din sa muang barangay sa barangay Mamakaw Kapalong. Good morning, Mili Kap. O nga na ni Kagawad Ninong Saldilinga. Kagawad Kagawad Bulgado. Kagawad Bulgado. Si Kagawad Bulgado ba itong tanah kang Manoy Buboy, no? Siya ba ka to? Kay wa mo ka ilag ni mga... Kay kini sila si Bulgado sa diha pa ko magkatropa. Wala pa ni mga Bulgado rin sa una. Nakuha na siya, matur pa niya, estranghero na siya dito. O, di ba? So, nakaabot siya dito magkatropa, pero taon-taon na po siya diha. Kuan lang, wala man ko kapuyo na din ha. Kay nibalhin ko magkatropa, pagbutar ako, nibalhin ko magkatropa rin sa kuan, Davao City. So, taon-taon yun ko din ha. Di haming ko nagasugod magkatropa, butar. Yon, may butang ni tanan rin mga tropa. Gato kay Kagawad, Kagawad Buboy Galos. O Kagawad nga Iksobin. Iksobin nga kuan, Bankil. May buntang ni mga Kagawad. Uban pa mga katropa. Diha ka former barangay Kagawad Leo Sumatra. May buntang ni mga kay Uling. Kumusta man si Uling? Okay, basta-basta si Uling, no? O sila si Willie Umalgi, mga tropa nga Butoy! Good morning diha, Butoy! Kita may buto yung ni Junior nga kuan to Margaha. Mampu na sila mga tropa kanang peacekeeper sa barangay, peacekeeping. Exciting Pilipinas! May tigbantay mga tropa sa barangay. Uban pa din ha, karo mga tropa, baga purok presidente sa Numboy Ligalig. Purok presidente po rin mga tropa, napita na sa may kuan, Tagumpay. Yan, sa duham na kapurok ni Tagumpay mga kaigsunan. May buntang yung tanan diha. Si Igso Bergy Recto. Purok presidente sa binhi mga katropa sa Purok 6 Barangay Mamakaw Kapalong. Ang buntag yung tanan diha kang Igso Ilsa, kang Igso Boboy nga Armedilla, kang Tatay Tutong. Good morning. Ang Nangmunda diha. Good morning Nangmunda. O gani usab kang kuan. Kang siyempre mga katropa. Nga to kay Brother Bin. Anong Bin? Okay naman. Robin Umanya. Ang usap po sa mga kaabag mga tropa sa Simbahan Katoliko. Yan, dari sa Tagumpay mga katropa. May buntag diha ba niyo mo diha nung Robin? Musta kakaroon ka buntaga kung mga pahinaut nga kaya kita nas kabasko kapis kayo panglawas karog adlawa. Alright, balik na rin mga tropa sa atong pagbaragoban ng atong tulaman ng inyong programa. Hala, chat-chat lang mo din na mga tropa kaya ito na taga puntaga din sa itong pagbaragoban ha. Ng atong programa ng tulaman ng mga tropa kaya ito may sigutanan karong mga tropa din yung mga balita. Nga angay na ito badungog karong mga tropa din sa pagbaragoban. Ato ka na badungog mga katropa pero na may mga wala makakuan mga katropa wala makita na to din usaray naka-standby mga katropa si Larsanyo naka-standby mga katropa kay ay balita si Dallas Larsanyo lang tawad-tawad mga katropa ato kini badungog ha ay aduna mga katropa ay ginatawag to 5 million kapin mga katropa kantidad kini sa gold hindi mao mao de gold the gold ori. Oga himan mga tropa sa pagmina sa Davao de Oro nasakmit kini mga tropa sa mga otoridad. Adunay 30 ka mga individual arrestado ayon mao ni mga illegal ng pagmina mga katropa. Sa sayro ni Adri ha. Unya samtang drug din mga tropa sa Digo City gibungkag sa PDIA 11. Upat ang nadakpan mga tropa mga siyabaw na kumpiska. Samtang sa Picas Bahin 119 ka trainees sa Davao Norte mga katropa tikbok center mga kaigsoonan. Nakagraduar na samtang bagong mga opisyal sa Youth og Faith-Based Organization sa Panabo nanumpa mga tropas katungdanan. Samtang Barangay Buena Vista gipalig-on mga kaigsoonan ang GAD program pinaagi kini sa GAD Agenda 2026 review. Samtang libre nga serbisyo gipaduol mga tropas katawhan pinaagi sa LGU Mobile Caravan sa Barangay New Katipunan Santo Tomas. Samtang 6 gramos mga tropa gagituang siyabo na kumpiska sa bypass operation sa Panabo. Samtang pagpaambit mga katropa og kalipay sa mga kabataan sa Kapalong gipahigayon kini mga katropa sa nag-birthday nga konsihal. Nga na dapat mga tropa sa parihan ni former President Rodrigo Roa Duterte. Matag-birthday niya kaniadto mga tropa dinhi sa Mayor Pasillas, Davao City. Dari gina mga tropa sa mga kabataan, mga kaigsoonan sa mga Smoky Mountain kaniadto. Dito mga tropa gina sa mga barangay, remote nga mga barangay, mga tropa niya isaulog yung adlaw na tawhan mga kaigsoonan ni former President Rodrigo Roa Duterte. Datwa sa Mayor Pasillas, sa Davao City, mga kaigsoonan. Uban pa mga tropa, mga XFM Mindanao Report sa ato kini Badungog Dream, mga tropa sa atong pagbarag-uban ng atong programa, mga katropa. Exciting Pilipinas!
1: Yes!

0: natabangan ang ilang mga balatian.
1: Santo Basco!
2: Ako si Melissa nga taga Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, masuwayan og tumar ang Santo Basco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, miubos na og nangin normal. Daghang salamat sa Santo Basco.
1: Santo Basco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
1: The secret of health.
0: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sikreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
3: Dili ako mata, sir. Dili ko kaptaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Mo tuon ako nagduha-duhag inom sa Vision Next Plus capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jansan.
1: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision Next Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
0: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The secret of health. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha nga may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The secret of health.
0: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo i-try ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The secret of health.
0: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagapi ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret.

0: Butika Nationwide.
1: Mga katropa, atangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
2: Katropa Caravan.
1: Karong July 26, Adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mauab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
3: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Hoy, Maji! Kung ang laki gani ka, bayadaan bago chula. Exciting?
6: Mga katrupa, exciting!
7: Exciting Pilipinas!
8: Alright, balik tayo mga katropa sa itong pagpanaguban Samtanga, Alas City Alas 5 City, diba? Enrique Apon sa itong pagpanaguban itong programag inyong tulmanon
7: Exciting Pilipinas!
8: Good morning, Enrique, ang classmate na ito mga katropa si Ray Kiranti. Good morning, Ray. Kamusta naman kada Kiranti? Kamusta naman itong panginabuhi karon? Ang atong panudlanan diha, kumusta naman? Okay, diri sa mga katropa sa daghan pa di kang Ricky Andrade. Shout out idol sa Bato Liti, ito'y Tagaliti. Shout out di aninyong tadan, maimbuntag. O di kang tidi nga makusang. Shout out ko sa taga Consolacion Panabo City. Good morning, taga Consolacion Panabo City, Davao del Norte.
9: Good morning
8: diha, kaninyong hurot, mga katropa. O di niyo sa mga katropa kay Josepina Tinambunan. Maimbuntag di anumad, ng Paribin, Tinambunan, Rica Subugaon, Lantapan, Bukidnon. O dire sa busing ang geosensual trading, dire mga katropa sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon. Good morning, dire kaninong hurot, mga katropa. O dire sab kang Wendell Lacio Tigas. Wendell Lacio Tigas, good morning. Kang Elwena Diginion, good morning. Kang PPG Cortes Jr. Good morning, kang tanong kang Vine Miles, good morning. O dire sab, mga katropa, kay Ramyads. Ramji, pero Ramyads. Patayan Nasulyad. Bailusan Nasulyan na Bailusan. Kaya si Boss G. Carlos, good morning. Huwag ACT France Gian Kagampung, good morning. Usab gato kang Welma Joaquin. Ma'am, good morning din ha ma'am. Ubas tibok membro sa pamilya.
9: Good morning.
8: Huwag uban pa mga tropang galili karon mga kaigsunan sa Manila ni Melchor Milot Espinosa. Good morning, Brad. Diri karon sa may Sugod, Valencia City, Bukidnon. Kang Neil, Dato Neil Taytayan, rin sa may transmitter sa XFM Malaybalay. O John Eric Dakay Buntuan, good morning, Diego City. Martin Algabre Umaki, good morning, Diatin. Kang Tatay Tinong, good morning, sabi ha, kang Mik-Mik. Nila ni Pio, nila ni Titi Luciano, nila ni Inday Dakog, Inday Gamay. Maying buntag, ganinyong hurot. O gari kang Matias Mundilo Jr. Eh, pray, good morning, pray. Gari Matias, morning, diap, pray, Jr. Mundilo. O kamad si Ilse. Diri karon sa Baya, Buayan. sa San Jose, Quezon, Bukidnon. Oga kang El Rendeguinyon. Oga buino tamien. Good morning, kaninyong horot baga katrapa.
9: Good morning!
8: Alright, ito maglangan mga kaigsunan. Ato na to si Lars Anyol, kinakistandby na. 5 million kapin mga katropa, katidad kini sa Gold Ori. Oga himan mga tropa sa pagmina sa Davao de Oro. Nasakmit kini sa otoridad 30 kapag individual arestado. Katropas balita, katropang Lars Anyol.
3: Live report.
0: Mukabat sa 5 million ka pesos kapin nga katilad sa gituwang bulawan o gold ore o mga kagamitan sa pagmina ang nakumiska sa mga sakop sa Philippine National Police o Mines and Geoscience Bureau 11 sa gilusan ng operasyon batok illegal mining sa bukirong bahin sa barangay Araybo, Pantukan, Davao de Oro niyatong Hulyo 7, 2026. Giaresto sa kapulisan ang 30 ka mga individual nga nalambigit sa kalihukan sa maong illegal nga pagmina sa dapit. Samtang sumala sa report sa otoridad na recovero sa gikan sa usa ka giingong gwardiya sa dapit ang usa ka unit sa .45 nga pistola. Dugang pa ini nga narecover sa kapulisan ang laing tulo ka mga armas o mga bala. Human gilusad ang follow-up operation gikan sa tulo ka mga individual nga gigong sakay sa pickup truck niyatong Hunyo 7 sa gabi. Gikustudya karon ang mga ebidensya sa MGB 11 samtang mga dinakpan. Gikustudya sa CIDG Davao de Oro o giandam ang tukmang mga kaso nga ipasakab bato kanila. Lakip ini ang kalapasan sa Philippine Mining Act of 1995. Para malami ang ngisi, mag-Santon Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Lars Anyol, XFM News.
8: Gold ore, Zorar? Abi, gold ore? Okay, marag oro ba? Oro. Ore. Bilaw? Ato lang tara. Mm. Ikaw daw diha, kuan? Ikaw daw diha, ma'am?
2: Gold ore.
8: Gold ore, gidi ay. Gold ore, gidi ay. Abi daw na makak. Okay, usahay mo. Mali eh. Alright, pagkatropa. Parayon tayo pagkatropa sa ato pagpanaguban. Mauna mag-exuna, naka-doubt usay sa kinaiyahan. Ang kining illegal mining, matropa, gawa kini masusi sa atong gobyerno. Kung nagsubay ba kinistama, mga tropa, kung nagsubay istama, aprobahan na sa gobyerno. Kung dili mo subay istama, mga tropa, huwag i-aprobahan sa gobyerno. Mauna, mga tropa, illegal. Sabi na mga katropa, o kulang mga kaigsunan, kulang dato. Ay, nako. Samtang sa pikas bahin, mga tropa, upat ka magkasuspisado, karo dadakpan. Human ka gibungkag usab sa Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 11, o PDA 11, mga katropa, ang usak ka giingong drug din sa Puro 4, Barangay Aplaya, Digo City, Davao del Sur, alas 3:35 sa hapon, niato ga Hulyo 8, 2026, mga katropa. Base na kasi sa report sa PDA, nadakpan mga kaigsunan ang giingong nga drug din, maintainer nga nailhan lamang sa alias Brad, 49 anyos, human kini matod pag ibaligyaan og usaka sa safe sa gituang sabo nga nagkantidad kini og 8,000 kapesos ang nagpatuog a pusir buyer. Apil usab mga kaigsunan sa nadakpan ang iyang live-in partner na si alias Erlinda nga giingon mga tropa empleyado usab sa drug din og duha usab ka giingon nga bisita mga kaigsunan sa nailhang alias Jeffrey og alias mga katropa nga Julius. Sa operasyon mga kaigsunan na recover ang 5 ka pakete sa gituang sabo na adunay gibadabanang gibugaton nga 17 gramos og kantidad mga kaigsunan nga 115,600 ka pisos dugang usab sa laing mga drug paraphernalia og mga minarkahan nga buybust money mga katropang na kumpiska. Gani gipahigayon ang operasyon sa PDIA Davao del Sur Provincial Office sa koordinasyon kay sa Davao del Sur Police Provincial Office o Digo City Police Station. Ang tanang nadakpan mga tropa karon giandama na ang nag-atubang na karon og kaso mga tropa kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act 2002 mga katropa. Samtang alas 5:30 na bayad, nagapon sa atong pagparaguban sa pikas bahin malampusong na kumpleto sa mga kaigsuna na kumpleto sa ilahag technical vocational program ang 119 ka mga trainees sa Davnor Techbook Center atol kini sa ikaduhang commencement exercises nga gipahigayon ni ato ga Hulyo 8, 2026 sa may bulwagan ng Karunungan Provincial Government Center sa Tagum City, Davao del Norte. Ang mga graduates naglangkob kini sa nakalainlain usab nga kurso sama na lamang sa housekeeping in situ, heavy equipment operation, small engine servicing, automotive servicing, forklift operator, masonry works, og shielded metal arcs welding. Ipasiugda sa Provincial Government of Davao del Norte nga ang technical vocational education usa kini kadako nga hagit usab og oportunidad aron nga mas daghan nga dabaw noon ang makabaton og kahanas trabaho og mas maayong kaugmaon. Congratulations mga tropas tanan nga nakakumpleto nini completers. Padayon kamo sa pagpalambo mga tropas sa inyo nga kahanas alang kini sa mas lig-on usab nga kaugmaon og sa padayon mga tropa nga kalambuan diri sa Davao del Norte Exxon. Alas 5:15 na bayad rigapon sa atong pagpanag-uban ng atong programa ang inyong tulumanon mga katropa. Katong unang adi mga tropa hatong kadato sa Santon Gold Plus mga katropa, Santon Plus Gold Capsule mo ay makapabasko kanunay sa atong lawas mga kaigsuunan. Samtang sa pikas bahin mga katropa, nanumpa na sa ilahang kaugma, katungdanan ang mga bag-o karong na piling opisyal o bag-ong akreditado ng organisasyon sa kabatanunan atol kini sa oath-taking ceremony. Nagipahigayon kini sa City Youth Development Office sa New City Hall sa Barangay GP Laurel, Panabo City. Kagahapong adlaw mga katropa, Hulyo 9, tuig 2026. Gipanguluhan ni Panabo City Mayor Jose Irilampagos ang pagpanumpa sa mga opisyal isip simbolo kini sa ilahang saad sa matinud-anon mga tropang pagpangulo panaghiusa o pag-alagad sa komunidad ilabi na mga tropas magpalambo sa kabatanunan sa Dakbayan. Lakip usab mga kaigsoonan sa nanumpa ang mga opisyal sa nagkalinlaig pastors organisasyon sa Panabo City kadaga pamatuod kini sa ilahang commitment sa pag-alagad sa komunidad, uban usab sa integridad, pagtuog og dedikasyon mga katropa. Ganig ila usab mga katropa sa baoga seremonya ang bag-ong akreditong mga organisasyon nga Panabo Four Peace Youth Movers Organization og Panabo City Youth Federation of Persons with Disability nga gilauman mga katropa nga mahimong aktibo nga kaabag sa mga programa alang kini sa kabatanunan og komunidad. Ang kalihukan mga igsoon nagpakita kini usab sa padayon nga pagpaningkamot sa lokal nga panggamhanan sa Panabo City sa pagpalig-on sa liderato og partisipasyon sa kabatanunan og mga faith-based organization alang kini sa mas lig-on og progresibong komunidad mga katrop. Alas 5:17 na bayad rigapon sa atong pagpanag-uban samtang sa lain bahin pa sa atong mga balita. Padayon sab karon mga tropang gipalig-on sa lokal nga panggamhanan sa Panabo City ang implementasyon sa mga programa alang kini sa gender equality og exclusive development. Pinagyo sa mga tropa sa gender and development o GAD seksyon. Ipahigayon sa mga tropa ang pagtuki o pagripaso mga tropa sa GAD Agenda 2026 alang kini sa Barangay Buena Vista. Aron labang nga mas mapadapdan ang kahibalo o mas mapalambo pa ang pagpatuman mga katropa sa mga programa nga may kalabutan kini sa gender and development sa komunidad. Gitambungan kini mga tropa sa mga barangay funcionaries ug uban pa mga tropa mga opisyal sa barangay nga adunay importante mga igsoon nga papel sa pagpatuman sa mga kalihukan ug serbisyo mga katropa alang kini sa sa katawhan. Ang mao mga katropang kalihukan gihibo kini sa Pantukan Resort sugod mga katropan Hulyo 9 og magpadayon hangtod kini sa Hulyo 10 ning adlaw diin gilauman mga katropa nga mas mapalambo pa ang pagsabot usab sa mga partisipante bahin kini sa GAD policies gender sensitivity og mga estratehiya aron nga mas epektibong matubag mga kaigsoonan ang panginahanglan sa ilang komunidad. Kani sumala sa GAD seksyon tumong sa mao mga katropang agenda review nga masiguro usab mga katropa nga ang mga programa sa barangay naghatag kini og patas nga oportunidad og protection alang sa tanang sektor sa katilingban. Kini kabahin usab mga katropa sa padayon nga pagpaningkamot sa administrasyon sa Panabo City sa pagpalig-on mga kaigsoonan sa gender responsive governance og paghatag usab og kalidad nga serbisyo alang kini sa tanang panabuan sa mga katropa. Kini manggon mga katropa nga gender mga katropa GAD mga kaigsoonan nanamag yung tama mga tropa yung ginatawag na ito mamliya manalaya sa inyo nanamag yung ginatawag na ito kining bullying kining kinahanglang mga tropa nga why bullying mahitabo mga tropa sa unsaman nga sektor sa Katilingban, mga kaigsunan. Mabayot, matumboy ka man diha, maunsa may imong si status, mga tropa. Pero ay lang po mong pagpakita og motive nga kamo mahimo, mga tropang yaga-yagaan. No, kaya doon naman ko usahin, mga tropa, ni, sa atong mga kaigsunan, nga bisag unsay mga tawag na itong gender nila, magpakita og dili maayo ba ngadto sa katawhan, mao na mga tropang magyaga-yagaan na po sa mga kabatanunan. Kaya bitong ipakita to nga formal o matawag na itong professionalism ba? Ipakita itong pagka-professionalism nga di ta mahimo mga tropang yag-yagaan. Diba? Bisag unsa pa'y kuan kay anak mantas Ginoo ka tanan. Mauna yung iingon mga tropang anak mantas Ginoo tanan kung ikaw nagtuo Ginoo. So dili na ito mga tropang pagkaulawan po ang atong gender mga kaigsoon unsa may status na ito sa itong pagkatao igsoon. Alas 5.20 na mga katropan, rigapon sa atong pagpanaguban. Tantang sa lain pang bahin sa atong mga hisgutanan, mga katropa. Adunay maayong balita kini alang sa mga residente usab sa may barangay New Katipunan, Santo Tomas, Davao del Norte. Maayong kini siyang balita, mga katropa, diha kaninyo. Kumbahan, mga katropa, ipahigayon usab sa lokal nga panggamahanan. Ubos kini sa liderato ni Mayor Roland S. Dehisica, ang LGO Mobile Caravan. Kagahapong adlaw, mga katropa, Hulyo, Noibig, ipahigayon kay gahapon. Tumong mga eksona sa maong karaban. Ang pagpaduol mga tropa sa libre o importante nga serbisyo sa katawhan pinaagi sa medical, social o agricultural services. So nasayon ta mga tropa nga kasagara makita nato mga kaigsoonan, mga senior citizen, mga babae mga tropa, kaya mga lalaki, trabaho man ang time, di ba? Trabaho man ang time mga tropa. Di ba maunis siya mga kaigsoonan? So sa medical mga tropa gabahin, libre mga nalibre mo kagahapon adlaw sa medical consultation. Fasting blood sugar test ka para mahibawaan mga tropang inyohang sugar level, mga tropang asan mo napita, basig diabetic na kayo mo, urinalysis mga katropa, kanipag kuan sa mga ihi mga kaigsoonan, laboratory, eye care services para sa mga mata with kuan na siya, apil na diha mga tropa ang mga libre mga kaigsoonan nga antihos, reading glasses, mga katropa, apil na din ha mga kaigsoonan, visual inspection with acetic acid o via mga katropa nya napay breast examination, HIV testing katong wa mahadlok mga katropa magpa HIV testing or mahibaloan mga katropa basig na naapila mo din ha, unya tetanus immunization, dental services, blood pressure screening, pagpanghatag mga katropa og tambal og libreng tuli kagahapong adlawa alang adto sa mga kabataan nga wa pa matuli mga katropa nya atol mangu sa klase. So unsaon pagkuan mga tropa ang uban naa sa eskulahan? Mao na siya mga tropa niya sa social services. Gitanyag mga tropa diha sa social services ang counseling, adunay PhilHealth registration alang kini ngadto sa mga mabdos o ga indigent individuals, pagproseso mga tropa sa travel permit, aplikasyon sa solo parent ID, PWD ID o senior citizen ID. Financial assistance alang kini sa mga distressed OFWs o paghatag, pagtabang o sa filing mga tropa sa kaso sa mga gitawag na itong pagpangabuso sa rape mga kaigsoonan. Samtang sa agricultural sub-services, so na-avail ninyo kagahapon mga katropa ang libreng anti-rabies vaccination sa mga hayop. Pagpanghatag usab og deworming og vitamina, libre mga katropa ka similya sa gulay og crop insurance application. Gidugang usab mga katropa ang libreng masahe og gupit alang kini sa mga residente kagahapon adlaw. So mga kapulisan mga katropa nga adunay hawd kay manggupit, naa sila dito mga katropa, sila nag-alaga serbisyo ni ana. Kani sumala sa LGO Santo Tomas ang mobile caravan na kabahin kini mga katropa sa pagkuning kamot sa kasamtangang administrasyon sa pagdala sa serbisyo sa matag barangay aron lamang nga masayon nga maabot mga tropa sa katawhan ang mga programa sa gobyerno. Mapasalamaton usab mga tropa ang lokal nga kagamhanan sa aktibo mga tropang partisipasyon sa mga residente o sa kooperasyon sa nagkadaiyang opisina sa mahimong yawi mga tropa nga mahimong kining yawi sa kalampusan sa maong kalihukan. Basta gani adunay mga libre mga tropa magunagi na ang katawhan mga tropa sa barangay. Kay lami ba ang libre mga tropa sa binayran? Mauna mga tropa ang nindot mga tropa ga serbisyo sa gobyerno. Alas 5.24 na ba'y samtang sa lain pang bahin mga katropa sa ato mga balita. Napusasan usab sa kapulisan ang usa ka lalaki mga katropa ganailhang alias Donnie. Atol kini mga tropa sa usa ka bypass operasyon nga gipahigayon sa Panabo City Police Station sa Barangay New Visayas, Panabo City, pasado alas 4:54 sa hapon niadto nakalabay nga adlaw. Galing operasyon gipangunahan kini sa Panabo City Police Station ubos kini sa pagmando ni Police Lieutenant Colonel Dexter R. Cuevas. Ubos mga tropa sa operatiba usab uban sa operatiba sa Sikan Davao del Norte Provincial Mobile Force Company o sa koordinasyon sa PDIA Davao del Norte mga katropa. Sumala usab sa kapulisan nadakpan ang suspek human kini mga tropa na palitan sa pusir buyer o gituang siya bo na recover gikan sa baga nahisgutan ko kaniya mga tropa ang tulo usab kapakiti sa gidudahang siya bo nga dunay kinatibok ang gibugaton na 6.1 gramos o gibanabana ng standard drug price na 41,800 kapisos. Ang suspek karon preso ng mga tropas Panabo City Police Station o nagatubang kinis sa paglapas Republic Act 9165 kung comprehensive dangerous drugs sa 2002 samtang nagpasalamat sa Panabo City Police Station sa padayon nga suporta sa kooperasyon sa mga residente sa kampanya batok sa illegal nga droga. O giawag kanunay sa kapulisan ang publiko nga magpadayon kinis sa pag-report sa mga kadudahang kalihukan aron labang mapadayon sa bang kalinaw o kaluwasan sa komunidad mga katrop. Tapos ang bahin sa atong balita mga katropa sa Davao Region. Yatagan karon og kalipay ang mga kabataan sa pagatimaan mga tropa sa adlaw na tawhan usab ni Kapalong Sanggunian nga bayan member Edgardo Bogs Timbol para ga junior mas siguro siya. Karaga paambit sa kanyang mga tropa sa iyahang mga panalangin ngadto sa Upper og Lower Mabini Elementary School. So personal mga tropa ang mibisita si Consbog. Uban mga tropa sa iya usab nga kapikas nga si Municipal Human Resource and Management Officer mga tropa si Rizel Dorotan Timbol. Aron lamang maghatag kini og pagkaon, snacks, ice cream, school supplies og mga balunan ngadto sa mga estudyante mga katropa. Kani sumala pa usab sa mga tigpasiugda sa maong kalihukan. Ang selebrasyon wala lamang kini nagsentro mga katropa sa pagsaulog sa iyang adlaw na tawhan kundi usa-usab ka paagi mga katropa sa pagpakita og gugma, pag-alagad og pagatiman sa kabataan pinaagi mga katropa sa pagpaambit sa mga panalangin. Dako usab ang kalipay nga gibati mga katropa sa mga estudyante nga nakadawat kini sa mga regalo og pagkaon samtang gipadayag usab mga tropa ang pagpasalamat sa maoga inisyatiba nga nakahatag kini og pagpahiyom og inspiration mga tropa sa mga kabataan. Ang maong kalihukan kabahin sa pinin mga tropa sa mensahe nga ang tinuod nga kahulugan sa adlaw na tawhan mao mga tropa paghatag og kalipay og pag-alagad sa isig kataw labi na ngadto sa atong mga kabataan mga katropang tigpaminaw.
7: Exciting Filipinas! Exciting Filipinas! Exciting Filipinas!
8: Oras mga tropa, alas 5.28 na.
3: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
10: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
11: Ako kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold Day. Ito mga good sir. Hindi igandong akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong kapsulay sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alabiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba akong menstruation?
10: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
3: Zaton Plus Coffee Mix.
12: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong nga healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix good. Timan eh. Basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Mix gyud. Sulayin ninyo.
3: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
13: Vision X Plus User Atong Paminawon.
14: Ako di ay si Jimmy Torres, 94 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko, okay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, naapag yung pagluha-luha. Tapos grabe ka katol, grabe ka hassle, labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos i-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
13: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
15: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
16: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
17: Turbo Supplement for Men.
18: Oh, yes.
17: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
18: Mas lalakas ka pa.
13: Santon Plus Herbal Soap.
19: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
13: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
20: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Release sa mga butika.
21: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
22: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, sa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
21: Bato gold town. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
22: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
23: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Mga katropa at tangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
2: Katropa Caravan.
1: Garong July 26, Adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mauab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Par, nakuisulti ni mo par. Pakurati na ko ni mga asawa par. Ing na ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.
5: Exciting!
6: Exciting Pilipinas!
7: Alright, padayon ta mga tropa sa atong pagpanaguban, mga kaigsoonan. Oy, may buntag dahil nila mga katropa kay Kuandere. Kay kining Erwin Mer Amarillo. Kay Brad Brian Villosido. Oy, musta mo bro? Musta naman ito mga Hawk Riders Association re? Hawk Riders mga katropa rin sa Digo City. Musta naman mo tanan diha? Uni din ha, og napuli ni Anhing Parikitiil Kintabaylasya, ang CEO. Si Kuan mga tropa, si Rachel Lasya Enriquez. Good morning. Diri sa mga tropa kay Alfredo Hikali. Good morning diha, agaw. Diri karon sa may Kuan mga tropa, diri sa layo-layo ni. Dito ni mga tropa sa basta layo. Kono sa kuan ko do sa mga staff ko no sa Easy Salon. Easy Salon sa Santo Tomas, asa dapitan niya kay adto ko sa Santo Tomas mga tropa kay di na manam ko pagupit mga tropa kay pinasungka asungkag mga tropa. Magmutag yung tanan diha. Randy Santisas, good morning. Josephine Palconiti, mga tropa, good morning. Rica Rons Kapalong. O diri sa mga tropa ni kuan, kisama ni uban re. Alfredo Hikale dan Adindo Dindo Dumagan Idol Dudins. Basta-basta ni Idol Dudins. Okay, may buntag niyong tanan bagay tropa. Alright, ito maglangan, mag-exoran, gumikan kay alas 5:35 na ba eh? Diriga po sa itong pagpanaguban, hatog ka na ito bagay tropa, gato sa Santon Vitamin C. Kinahanglan mga tropa, magtumar mo kanunay o Santon Vitamin C everyday para inyong immune system lagsik pirme. Layo ka mo sa mga balatian mga katropa. Maglangan mga tropa, ato nagdalikyatan ng mga balita, XFM Mindanao Reports. Magtiayo mga tropa nga nanag-iya o motorship. Wala kalikay mga tropa sa kaabtik sa CDEO. Malay-balay, dakpan kin mga tropa sa drug bypass operation. Katropas balita, katropa nga Michael Carrato, mga katropa Ricabo.
6: XFM Mindanao Reports.
8: Bisan sa kalisod sa sitwasyon, nag-inunungay gihapon ang magtiayon sulod sa prisuhan, diyang silang duha ang malampuson nga nasikop sa drug bypass operasyon sa mga sakop sa CDEO Malaybalay pasado alas 11:30 sa buntag, Hulyo 9, 2026 sa Purok 2, Barangay San Jose, Malaybalay City. Mga dinakpan na ila nga sila si alias Ron, 43 anyos, Minyo, og iyang asawa nga si alias Gigi, 35 anyos, Minyo, motorship owner, og resident sa Purok 2, Barangay San Jose, Ning Ciudad. Dihang mikagat na sa paon sa mga operatiba ang target og napalitan og usa ka sasi sa illegal nga druga. Gidakop ang mga suspect samtang gihimo na ang pagbadesert sa target. Nakuha sa iyang posisyon ang tulo ka sasi sa gituohang Cebu nga gibanabalang mutimbang og 4 gramos nga adunay estimated drug price nga 27,200 bypass money og cellphone. Sa karon kasong paglapas sa Republika Act 9165 kon pagpayuhot og druga ang ipasakas sa duha ka dinakpan. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yeast Health Incorporated, labi na ang premium D3 soft gel capsule alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Michael Carrato Ricabo, XFM News.
7: Thank you so much, katropang Michael Carrato Ricabo, sa detalye sa mga report. Samtang maimbuntag ang Ping Ping Tanchado Montesilio. Kita maglangan lain pang report baga tropa gikan ni John Jalibrias kay adunay tulo ka baga durag istasikop baga kaigsoonan sa sunod-sunod usab nga operasyon kontra droga sa Agusan del Norte. Katropa sa balita, John Jalibrias.
6: XFM Mindanao reports.
2: Laing tulo ka baga suspitsado ang nalambigit sa ilegal nga droga ang malampusong nasikop sa sunod-sunod nga operasyon na nga gikasa sa kapulisan o PDEA Drug Enforcement Agency sa probinsya sa Agusan del Norte. Unang nadakpan ang usa ka suspitsado pinaagi sa anti-illegal drug operation nga gipahigayon sa Agusan del Norte Police Provincial Office kauban ang Buena Vista Municipal Police Station isip lead unit sa PDEA 13 kining operasyon na hitabo sa puro 4 Barangay Manapa, Buena Vista, Agusan del Norte. Giila ang dinakpan nga mao si alias Sande, 46 anyos, kinsa nalista isip usa ka street level individual og residente sa Purok Ono, Barangay Jess, sa maong lungsod. Sa laing bahin, duha pa ka duregista ang nasikop sa gihimong bypass operation sa Kabadbaran City Police Station kauban ang PDEA Agusan del Norte Provincial Office. Nahitabo ang pagkasikop sa Room 4 sa E og G Travelers Inn, Puro 4, Barangay Mabini, Kabadbaran City, niadtong Milabay nga adlaw, Hulyo 2026. Ang mga nadakpang giila nga sila si alias Andrian, 36 anyos, usa ka high value individual og residente sa Puro City sa Barangay Lumbukan, Butuan City. Lakip usab si alias Jisen, 42 anyos, nga nalista usab isip usa ka street level individual og nanimoy usab sa maong dapit. At tulo sa maong bypass operation na kuhagikan sa posisyon sa mga suspitsado ang gituuhang syabuh nga mobalor ngadto sa 34,000 kapisos ang tulo ka mga dinakpan kasamtangang anaana karon nakakustudiya sa kapulisan og formal nga pasakaan og kaso may kalabutan sa kalapasan sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katrupa, ligoonon ta agatong panglawas, mag-inom sa makanunayon sa Zanton Plus Gold Xanthon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Librias, XFM News.
7: Ikasama sa katropaga Junji Librias sa detalye sa mga report. Samtang gato sa oras ng alas 5:40 na goodbye. Kapin usab sa sintos kabaga pamilya baga tropa sa Southland area apektado baga igsona sa pagbaha og landslide tungod sa bagyong Inday. Katropas balita baga katropa ga Philip Olegario.
6: XFM Mindanao reports.
9: Miabot kadto sa kapin 600 ka pamilya ang apektado karon sa pagbaha ug pagdahili sa yuta kon landslide sa nagkadaiyang dapit sa rehiyon 12 human sa nasinati ang kusog nga pag-ulan. Base sa report sa local DRRMO, labing apektado ang Kanamansig Sultan Kudarat nga dunay 253 ka mga pamilya di naguba usab ang Bailey Bridge sa Sitio Kibag, Barangay Santa Clara. Apektado usab ang Libak ug Palimbang sa nasampit ka probinsya ingon man ang maitom sa Rangani Province diin dunay natala nga mga landslide na nagubang balay o mga bangka. Lakip na gihatagan o dinalian nga tabang ang 60 kapamilya sa Pigkawayan, Cotabato, humanusab nga nadaot at taytayan sa Barangay Manuangan. Tungod niini, nagpatuman na o preemptive evacuation ang Sultan Kudarat samtang padayo ng OCD 12 sa pag-apod-apod o hot meals o pagmonitor sa sitwasyon samtang nagpabiling suspendido ang mga klase sa munisipalidad sa Banga, Lake Cebu, Norala, Surala, Pulomolok, Corona del City, Tupi, Tampakan, Tibuli ug Tantangan sa South Cotabato. Subling na pahinumdom ang mga otoridad nga mag-amping sa mga epekto sa bagyong Inday. Mga katropa, sa mga susamang maot nga panahon, kinahanglan kanunay kusga ng panglawas aron malikay sa mga sakit. Mag-Santon Vitamin C na adlaw-adlaw. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
7: Sige sa mas katropa, ga Philip Olegario sa detalye sa mga report. Good morning, ikan nagarikan ko ang mga katropa kay Jima Algabri Castrodis. Kumusta naman ka, Jim? Kagawa sa hospital, Jim? Lamay buntag diha kanin mo karon sa Valencia City, Bukidnon.
6: Exciting Pilipinas!
7: Samtang sa katapusaga report, mga katropa. Di paday, duha. Laing report, mga katropa, barangay rescue vehicles. Nibangga kini sa truck o motor, upat sa maran. Katropas balita, katropag Rostom Villafranca.
6: XFM Mindanao Reports.
10: Sa maron ng upat ka mga tawo human ang rescue vehicle nga iya sa BDRRMC Barangay Balila Lantapan Bukidnon ni bangga sa truck og motor Miyerkules sa hapon Hulyo 8, 2026 sa may Peroxize Barangay Lagitas Malaybalay City Bukidnon. Ang mga nasamdan giilang sila si Edgar 56 anyos driver sa pickup o sa Kamark 28 anyos driver sa motor og mga pasahero ni ining sila si Archie 52 anyos og LV 40 anyos. Sa investigasyon sa kapulisan, nasairan niya ang wing van nagbihe sa inner lane sa Sayre Highway paingon sa south. Dihang kalit kining nabanggaan sa pickup, matulpan na wad ano control sa manibela ang driver sa pickup samtang nagsubay kini sa pasubida o kurbada nga bahin sa kalsada o tungod sa kadanlog sa dalan. Gumikan sa kusog ng ulan, hinungdan niya ni padulong ang pickup sa pickas direksyon. Diin nagbihe ang wing van. Tungod sa kakusog sa impact, nagpadayon ang pickup sa pagdagan og ni diretso sa road railings samtang ang luyo nga bahin niini ni banda og ni bangga sa motor nga nagsubay sa outer lane. Ang mga samarong biktima gidala na sa tambalanan aron matambalan. Sa pagkakaroon ang mga motor og pickup gidala na sa buhatan sa kapulisan samtang ang wing van truck nagpabilin una sa dapit na hitabuan tungod sa mechanical defect samtang naghulat og settlement. Mga katropa, kapibanga healthy magipangita. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustong Villafranca, XFM News.
7: Ikasama sa katropang Rustong Villafranca sa detalye sa bawag report nga nahipos karon din sa imong pagpadubay-subay mga katropa. Elmer Torres Barcelo, good morning. Uban sa tibok membro sa pamilya.
6: Exciting Pilipinas!
7: Katapos ang report mga katropa sa XFM Mindanao Reports, inahan sa Mipanaw nga batanong atleta nga si Bobet mga katropa nanawagan kini og privacy batok sa mga vlogger. Katropas balita, katropang Ray Alinton. Katropang Ray, go ahead katropang Ray.
6: XFM Mindanao Reports.
11: Mihang yo si Robilin Baterbunya ang inahan sa Mipanaw nga batanong atleta nga si Rene Clark Bobet Noha Baterbunya nga hatagan og pribasiya ang ilang pamilya taliwala sa masulubon og bugat nga trahedya nga ilang nasinatian karon. Matod ni Robilin, dako ang iyang pasalamat tungod kay sukad sa pagpanaw ni Bobet, daghang mga tao ang nagpakita og tiunay nga suporta og simpatiya sa ilang banay apan iyang namatikdan nga adunay pipila ka mga vlogger o content creator nga nagagamit sa ilang kahimtang aron lamang makahimo sa content sa social media. Nahimong ilado o trending ang pamilyang Baterbunya human sa makapasubo nga pagkamatay ni Bobet. Diin ang iyang mithi na kapahilak o nakapadasig sa daghang mga tao sulod o gawas sa nasod. Busa hugot nga mihangyo si Robilin sa publiko nga respetohon ang ilang pribasiya o tugutan sila nga magsubo o magpadayon sa pagbangon nga malinaon isip usa ka pamilya. Dugang pa sa inahan nga ang labing dakong tabang nga makatag sa publiko alang kanila sa pagkakaroon na mao ang pag-ampo, respeto o paglikay sa paggamit sa ilang personal nga kasinatian alang lamang sa pagpangita o atensyon o pagpadaghan sa mga followers sa nagkadayang social media platforms.
12: Hangyo ko sa tanan nga mag-attend diri kung pwede dili lang pud mi i-vlog nga kanang murag personal na bitaw namo para lang maka-content. Hangyo ilang gyud ko kung gusto mo mag-vlog tarunga lang ninyo og vlog ayaw lang pud mi ko ani kanang sa pana kanang himuan nga murag pangwarta na dili na kung condolences ang gipaabot sa ako.
11: Ang tipik sa pamahayag ni Rovilena Baterbunya. Mga katropa, nangandoy ka ba sa hamis o healthy nga pamanit? Gamit na sa Clark's Ken Herbal Soap. Alang sa nagyusang Pilipino para sa Pilipinas, kini sa katropang Real Buro Alinton, XFM News.
7: Thank you so much, katropang Real Buro Alinton sa detalye sa Bogar Report.
6: Exciting Pilipinas!
7: Tama gina mga katropa, kay mga vlogger ito, grabe mga kaigsunan. Nagtugon, nagdayog mga vlogger mga katropa, aron lang yun mga kaigsunan, makadugang sa ilang mga subscribers, sa kuan mga katropa, sa YouTube, makadugang sa ilang mga followers. Nga naanak mga kaigsunan, unya, simpre, kung daghang followers, daghang mga engagement niya mga katropa, naapodihap mga katropa ang more rich money.
13: Pinoy!
7: Ay, nako. Hey, good morning dari mga tropa kay Arturo Pancho and family kang Jericho Rosales. Ay, gwapo ni Jericho Rosales, mga tropa. Ultimo, pati si Jericho Rosales tumingin sa atin ngayon, mga katropa. Ito ba yon si Eko?
13: Pino!
7: Saan naman ngayon ni Eko? Saan ngayon si Ina Rimondo? O si Christine Hermosa, nasaan na ngayon?
13: Sino
7: ka? Ito, ganyan sa mga tropa ka na Boyet Vargas, good morning. Wilson Siricon, good morning and family. Ayan Joy Dado Hervasio, good morning. O Dexter Kaduma, mga katropa, good morning. O Rika nga Chiba, Chiba Tachu, Chiba Tachi, Tachki, good morning. O gari kalsab kang Alberto Perdita o Pedrita Sismar Junior o gato kang Sid Swan. Good morning usab gari kag Teresa Mabunay, good morning and family mga katropa. Alright, dari sa mga tropa sa ato ginapos mga tropa sa ato pagpanaguban na si Asli o Asli Habibi. Good morning Asli Habibi with your family. Nakadugang mga tropa karon si Asli Habibi. Yon, salamat mo Asli Habibi. Good morning, good morning, good morning. Ubas tibok membro sa pamilya karon diri sa imong himutangan.
6: Exciting Pilipinas.
7: Alright, dari sa mga tropa sa ato ang weather update.
6: XFM Weather Update. Weather Update.
7: Sa atong weather update karon mga katropa sa isla sa Mindanao ug diri sa ato nga kasigpit mga katropa sa Region 11. Ang Davao Region. Makasinati ug cloudy, partly cloudy mga katropa ganto na sab sa mapanganuron nga kalangitan mga katropa uban kini sa posibilidad sa kalit-kalit usab mga katropa nga pag-ulan og thunderstorms. Hilabi na mga katropa panahon sa hapon hangtod gato sa gabi. Hinungdan nga niining nga localized thunderstorms og ang kasamtangan mga katropa habagat. O kini hinungdan. So gidasig ang publiko mga katropa nga magdala og payong og magmatngon batok gatos pagbaha mga katropa og pagdahili sa mga lugar nga delikadong area. So ang aton temperatura karon magapanukad gikan sa 25 degrees Celsius ang pinakaubos og ang pinakataas mga katropa mao ni ang 32 degrees Celsius. Ang atong hangin usab hinay ngadto na sab sa kasarangan nga gikusgon mga katropa sa hangin gikan kini sa habagatan ngadto na sab sa habagatan nga sidlakan. Ang adlaw misubang alas 5:27 sa buntag kaganiha pero di gapon nato makita ang adlaw mga katropa gumikan kay halos tibok adlaw gyapon mga katropa makasinati kita og dili maayo mga katropa nga palibot nga dag-o mga kaigsoonan susama kagahapong adlaw kadiyot rato nakasinati mga katropa og paggitib ni adlaw mga katropa kagahapong adlaw ni nanginhat ba kadiyot ra unya ang mamusalop kini mga katropa sa mga adlaw unyang alas 5:58 sa hapon mga katropa so di bodo ang buwan usab nato alas 12:49 mga katropa sa kadlawon kaganiha misubang musalop usab kini unya ala 1:39 sa hapon. So mao kana mga katropa karon nga panahon so adunay 20% mga katropa na lang ang kahayag karon sa bulan nga tumakitan moon phase mga katropa mura bag tawag tog warning crescent. Na gitawag tog nihit mga katropa ga bulan kay kuan naman siya pahilis mga katropa ang bulan karon. So mao kini mga katropa nga tuglakat sa panahon kanunay lang magbantay mga katropa sa official usab nga mga weather advisories ug magamping ta kanunay mga katropa gumikan kay ang bagyo ra ba karon mga katropa nga Inday inon mihina na pero adunay signal de berto gyapon sa pipila ka mga tulo ka mga lugar sa ato gadasol sa Pilipinas mga katropa hinungdan ining bagyong Inday karon resulta usab kini mga katropa sa di maayong panahon nga sinatian nato labi na dis Bukidnon ug diri mga katropa dapitan sa Mesok Sergeant area gadu da gidagha mga balay mga katropa gipangbahaan mga kaigsoonan labi na dinhi sa Malaybalay City Bukidnon mga katropa.
6: XFM Weather Update. Weather Update.
7: Maka na mga katropa itong weather update din sa itong pagpanaguban ng itong program ang inyong tulumanon.
6: Exciting Pilipinas!
7: Ay, wala natin kong oras mga katropa ang panayang pasanon ng tabil sa itong pagpanaguban. Gusmat-gusmat itong kagidlay-gidlay mga katropa. Musunod na mga kaigsunan, si katropang Lars Anyol sa Express Balita sa Buntag mga katropa. Masalabatan na itong tanan mga katropang nakatanaw karon, nakapaminaw sa itong pagpanaguban sa XFM 99.1 Mati City o sa XFM 107.1 Tagum City. O mga nagtanaw mga tropa sa YouTube, mga YouTuber ato, tanaw sa ito ka Facebook page sa XFM 107.1 Tagum City, XFM 99.1 Mati City, o sa katropang Arnel Cortez mga katropa, o yung sa itong YouTube, ang XFM Tagum City. O siyempre sa itong personal account, Alexander Umaki Algabri Senior mga katropa. Kaninyong tanan daghan kay salamat magkatropa sa makanunayong pagsunod sa atong programang tulumanon mga kaigsoonan sa atong programa. Dalan karon kita ang pirsa sa XFM Network Philippines sa pagbuna sa mga presidente CEO Doc Remilito ay sa mga vice president sa mga Olivine. Mga siyempre sa mga general manager magkatropa katropag Edwin Garing. Gitimon kami sa mga station manager katropag Arnel Cortez. Mga siyempre katropag abag sa master control katropang Gab Alas. Alan si Kusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Bong Umaki Algabre. Daga salamat katropa. Exciting Pilipinas!
6: Exciting Pilipinas! Inyong nanugok ang Exciting Pilipinas! Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa! This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
5: Yes, to health!
6: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
13: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
6: The Secret of Health.
13: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
6: Santon Plus Coffee Mix.
14: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutol na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh. Basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
13: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones. Kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin ug triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
6: The Secret of Health.
13: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
6: Santon Plus Gold.
15: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
16: Ang sakit og balatian, walay ginapili. Lalaki ka man, o babae. Sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, og daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic ug espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit ug balatian. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold.
15: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag Santon Plus Gold.
6: The Secret of Health.
13: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Bisonix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Bisonix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium og uban pang problema sa mata. Mag Bisonix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
6: Vision Next, daghan ang natubangan.
17: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Vision X Plus capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon kaklaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
6: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
13: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
6: The secret of health.
13: Usbon ko mga higala, ang sekreto

0: Mga katropa at tangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
1: Katropa Caravan.
0: Karong July 26, Adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa Barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mauab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Sa una, wagi sulo lang akong pitaka. Sukad nga naminaw kong XFM, daghalag sulo lang akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo ko tiho ramnis lasto. Exciting?
4: Exciting!
5: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
6: Mga katropa,

0: exciting.
1: Good morning. Orange Catropas XFM a l'assai stress.
2: Express, valita sabotage. Express, valita sabotage.
3: Headlines, headlines. Headlines, headlines.
1: Mga headlines sa balitang lokal, 5 million pesos kapin nga gold ore o giman pagmina sa Davao de Oro nasakmit sa otoridad.
3: Headlines, headlines.
1: Alias Bulao sa Tagum City, Himasriya sumanakwa ag droga sulod sa iyang panimalay.
3: Headlines, headlines.
1: Sa balitang regional, pipila ka mga lugar sa Bukidnon gibaha tungod sa bagyong Inday, duha patay.
3: Headlines, headlines.
1: Sa balitang international, US military base sa Kuwait og Bahrain giatake sa Iran.
3: Headlines, headlines.
1: Sa balitang sports, usa ka aktibong buksingero giingong paborito tan-aon ni Manny Pacquiao.
3: Headlines, headlines.
1: Og sa headlines sa balitang showbiz, singer nga si Bonnie Tyler ni panaw na sa edad nga 75.
3: Headlines, headlines.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
2: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
0: Good morning!
1: May buntag, Luzon.

0: Kaya sa Mindanao, may buntag Pilipinos all over the world. May buntag mga katropa. Ani ang pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Biyernes, Hulyo 10, 2026. Mga katropa, ako sila Arsanyol o kini ang Express. Balita sa buntag.
1: Express. Balita sa buntag. Express. Balita sa buntag. Balita bukan. Balita sa
0: buntag. Mga detalye karon sa balitang lokal katropa, hatog nato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga magkabatong taglimpyong lawas, gikan susulod paingon si Gawasa. Inamdaadlo adlaw og Santon Gold Coffee Mix. Ang naasoy nga kape, mapalit na sa mga parmasya butika nationwide.
1: Express. Balita sa buntag. Express. Balita sa buntag.
0: Katropa, mukabat sa 5.4 million pesos nga kantidad sa gituhang Bulawan kon gold ore o mga kagamitan sa pagminang ang nakopiska sa mga sakop sa Philippine National Police o Mines and Geoscience Bureau kon MGB-11 sa gilusad ng operasyon batok illegal mining sa Bukirong Bahin sa may barangay Araybo, Pantukan na Davao de Oro ni atong Hulyo 7 sa buntag 2026. Giaresto usab sa kapulisan ang 30 ka mga individual nga nalambigit sa kalihukan sa maong illegal nga pagmina sa lugar. Samtang sumalapas sa report na recover usab gikan sa usa ka giingong guardiya sa mining site ang usa ka unit sa .45 pistol. Dugang niini na recover usab sa awtoridad gikan sa laing o ang laing tulo ka mga armas o mga bala human gilusad ang follow-up operation gikan sa tulo ka mga individual nga sakay matod pa sa pick-up truck ni atong Hunyo 7 sa gabi. Kusodya na karon ang mga ebidensya sa MGB-11 samtang ang mga dinakpan gikusodya sa CIDG Davao de Oro o giandam ang tukmang kaso nga ipasaka batok kanila. Lakip na niini ang kalapasan sa Philippine Mining Act of 1995. Dugang pang detalye sa balitang lokal katropa alias Bulaw sa Tagum City, himas rias sa humana kuag droga sulod sa iyang panimalay. Atong sayron ang detalye, katropang Darwin Dulatre.
2: XFM Report. Himas rias ang usa ka lalaki sa Tagum City kini human nakumpiska sa sulod sa iyang panimalay ang gituhoang shabu sa pag-implementar sa search warrant operation nga gilusad sa hiniusang puwersa sa kapulisan sa barangay Mangkilam ning siyudad sa Tagum. Alaw na dus ang takna sa hapon sa milabay nga adlaw. Gila lamang sa otoridad ang dinakpan nga si alias Bulaw, 28 anyos, residente sa Nasampit ka barangay. Sumala sa report sa Tagum City Police Station nga gikasa ang operasyon subay sa search warrant nga gipagawas sa Executive Judge of RTC 11, Judicial Region, Branch 30, tungod sa kalimigitan sa suspechado sa illegal nga droga. Diin ato sa operasyon, nasakmit ang 11 kapakiting gidudahang shabu na mitimbang og 4 ka gramos, nagkantirad og 27,200 base sa standard drug price. Pasakaan na ang suspect sa kasong paglapas sa Section 11, Article 2 sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kansang ikusturiya na sa Tagum City Police Station. Kayong duman sa unang simana sa Hulyo, sunod-sunod ang paglusad sa operasyon sa kapulisan sa Tagum, batok illegal nga droga na may resulta sa pag-aresto sa mga drug suspect o pagkumpiska sa gramong-gramong shabu. Luyo niini, padayon nga giahuwag sa kapulisan ang publiko na kung adunay na matikdan na illegal nga kalihukan, i-report dayon sa ilang buhatan o i-dial ang 911 alang sa tukmang aksyon. Aron muligon ang tuhod, makasugakod, bisag magluhod, magturbo, melilanser, matagdulog. Alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas, Darwin Dulatre, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagkasalamat ka tropang Darwin Dulatre sa detalye sa report. Samtang laing 6 kagramong shigituhang shibu na kopiska sa Baybas Operation sa Panabo City. Alang sa kompleto detalye, katropang Bong Algabre.
1: XFM Report.
3: Napusasan sa kapulisan ang usa ka lalaki na nilang alias Dune atol sa usa ka bypass operasyon nga gipahigayon sa Panabo City Police Station sa Barangay New Visayas, Panabo City. Pasado alas 4:54 sa hapon niadtong Hulyo 8, 2026, ang operasyon gipanguluhan sa Panabo City Police Station ubos sa pagmando ni Police Lieutenant Colonel Dexter R. Cuevas uban sa mga operatiba gikan sa Sikan Davao del Norte Provincial Mobile Force Company o sa koordinasyon sa PDIA Davao del Norte. Sumala sa kapulisan, nadakpan ang suspect human napalitan sa pusir buyer o gituhoang shabu na recover gikan kaniya. Ang tulo kapakiti sa gituhoang shabu nga adunay gibugaton nga 6.1 gramos o gibadabada ang standard drug price nga 41,800 kapisos. Ang suspect sa karon gipriso na sa Panabo City Police Station o giandam na ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang nagpasalamat ang Panabo City Police Station sa padayon nga suporta o kooperasyon sa mga residente sa kampanya batok sa illegal nga droga. Katropa, para kanunang basko ng atong kalawasan, magtumar og Sanson Vitamin C para immune system lagsik pirmi. Alang sa Rico sa Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagkasalamat katropang Bong Algabri sa maong balita. Gikan sa Davao del Norte, katropa, ato ang atuan ang Davao Oriental tungod kay National Disaster Resilience Month 2026. Gilunsad sa Davao Oriental, Rion 11 naghayusa alang sa Masligon nga kaugmaon. Alang sa kompleto detalye, katropang Vicente Pichon IV.
1: XFM Report.
4: Opisyal na nga gilusad sa probinsya sa Davao Oriental ang selebrasyon sa National Disaster Resilience Month o kon NDRM 2026 pinaagi sa usa ka environmental caravan o regional kick-off press conference kauban ang mga katapo sa Davao Oriental Integrated Media o kon DOEM nga gipahigayon kag hapong adlaw Hulyo 9 tuig 2026 gipanguluhan ang maong kalihukan sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o kon PDRRMO sa probinsya sa Davao Oriental o sa Office of the Civil Defense 11 uban sa hugot nga suporta ni Davao Oriental Governor Nelson Boy Dengirang. Ang panugod sa maong selebrasyon mao ang Sumba Grove Planting o Coastal Cleanup Drive nga gipahigayon sa Guangguang Mangrove Area sa Barangay Dahikan, City of Bati, kung sa diin nagtigom ang mga representante gikan sa nagkanayang ahensya sa gobyerno, lokal nga pangabahanan, uniformed personnel, partner organizations o mga volunteers aron magtinabangay sa pagpanalipod sa kinaiyahan. Sumala sa mga nitambong nga mga opisyal ang maong pag-atiman o pagpreserbar sa kinaiyahan, mo'y usa sa mga labang epektibong pabaagi sa pagpugong o pagpakunod sa epekto sa mga kalamidad tungod kay kini makatabang sa pagpaminos sa mga risgo nga mamahimong hulga sa mga komunidad. Atol sa maong regional kick-off press conference, gibutsyag ni Ednar G. Dayanghirang, ang regional director sa OCD 11 o chairperson sa Regional Disaster Risk Reduction Management Council 11, ang kamahinong danon sa likod nga koordinasyon o panaghiusa sa dalang sektor aron mapalambo pa ang kaandam o kalig-on sa mga komunidad sa Tibuok Davao Region. Mitabo usab sa maong kalihukan sila si Davao Oriental Police Provincial Office o kon DOPO Officer in Charge Police Colonel Joseph A. Fajardo Jr., Engineer Gretchen P. Cuevas sa DOST 11, Rachel Guerrero sa DSWD 11, Davao Oriental Public Information Officer Attorney Lovella Fitakder o ingon man ang mga opisyal gikan sa Disaster Risk Reduction Offices sa Tibuok Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Norte o uban pang lokalidad o panggamhanan sa rehiyon. Gidukang pa sa mga opisyal nga ang kaligon sa komunidad dili lamang masukod pinaagi sa abilidad niini sa pagresponde sa panahon sa kalamidad, apan kung dili pinaagi usab sa kapasidad sa pagpugong o pagdumala sa mga risgo sa wala pagkinima mahimong dakong trahedya. Pinaagi sa bililhong selebrasyon sa National Disaster Resilience Month 2026 parayon karon nga maski paligon pa sa probinsya sa Davao Oriental ang kampanya alang sa pagpangandam sa mga kalamidad, paglikay sa peligro o pagpalambo sa mas luwas, mas andam o mas malungtarong kaandam alang sa taliabot nga mga kalamidad o bisag unsang emerhensya. Para kanunang healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita, gikan sa City of Mati, para sa nagahiusang Pilipino, para sa Pilipinas. Kini si Katropang Vicente Pichon IV, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagkasalamat Katropang Vicente Pichon IV, nanukad gikan sa XFM Mati City, Davao Oriental. Ulay ni Italia sa balitang lokal, mga katropa, 10 pesos per liter nga fuel discount para yung gidalit sa Davao Region. Restradong traditional modernized jeepney o van drivers giyawag nga paimuslan kini. Alang sa kompleto detalye, katropang Marvin Ibano.
1: XFM Report.
5: Nanawagan karon ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB 11 ngadto sa mga tradisyonal o modernized jeepney drivers ug van drivers ug operators nga pahimuslan ang padayong gidalit nga 10 pesos kada litro nga fuel discount sa mga accredited nga gasolinahan. Sumala ni LTFRB 11 Transportation Development Officer 2 Engineer Ronel Victor Panigon sa 4,470 units nga gitagan-an niini anaa pa lang sa 2,000 2,600 o anasa 60% ang nag-avail. Aduna matudpay 712 ka-participating gas station sa tibuok rehiyon ang accredited niini ug mailhan ang nagadalit og discount pinaagi sa nakapaskil nga tarpaulin nga dunay logo sa Bagong Pilipinas, DOTR ug DOE. Mamahimo matudpang mapahimuslan ang kutob sa 300 pesos nga fuel discount matag adlaw ug hangtod 1,500 pesos kada semana. Giklaro nga ang diskwento alang lamang kinini adtong kwalipikado nga jeep ug van nga nakarehistro sa LTFRB. Kini nga programa nahimo pinaagi sa kolaborasyon sa LTFRB ug Department of Energy agigtabang sa mga PUV drivers taliwala sa kamahal sa produktong petrolyo. Mga katropa, aron dili maghanap ang pananaw samtang gabiyahe sa kadalanan, imintinar ang pag-inom sa Vision X Plus Soft Gel Capsule. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: XFM Report.
0: Teka, salamat katropang Marvin Ibano sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balita Regional, Balita sa Regional.
0: Oras mga katropa, alasay skin sina sa buntag o karon sa detalye na sa balitang regional. Nga hatod kanato sa Santon Gold Herbal Tea. Katropa, aron perminti magnormal ang pagbawas sa matag adlaw, inom ta adlaw-adlaw og Santon Gold Herbal Tea. Mapalit na kini sa mga parmasya butika nga dol mismo sa inyong mga lugar. Pipila ka mga lugar sa Bukidnon gibaha tungod sa bagyong Inday. Duha patay. Atong sayron ang detalye, katropang Hanilo Tabios.
1: XFM Report.
6: Nalunupan ang pipila ka mga barangay nga sakop sa Valencia City, Malaybalay City ug lungsod sa Quezon tungod sa kusog nga pag-ulan epekto sa bagyong Inday nga gipakusog pa sa habagat nitong Hulyo 8, 2026. Dakong porsyento sa mga humayan ang nahimo ng daw-dagat ang baha ni sulod na usab sa dagang mga panimalaya samtang adunay pagdahili sa yuta nga nakabalda sa dagan sa trapiko bisan pa nga ang dalan giablihan pag-usab sa mga motorista pagka Miyerkules sa gabi. Duha usab ang natalang namatay din usa ka 70 anyos nga lalaki ang naanod sa baha human ni sulay sa pagtabok sa suba samtang pauli gikan sa trabaho. Ang iyang patayng lawas nakit-an pagkagabii samtang mga alauna sa hapon sa Webes nakitang patay ang usa ka lalaki sa sapa sa may puro 4 barangay Mahayag Quezon. Ang biktima gilang si Jeronimo Sabihon kinsa naanod sa baha Miyerkules sa gabii sa Valencia City. 15 ka pamilya ang temporaryo nga gipabakwit samtang kapin sa 200 ka pamilya usab nga gilangkuban sa kapin 900 ka mga individual ang gipabakwit sa Malaybalay City. Pagka Webes, Hulyo 9, ang tubig baha niubas na ug ang mga bakwit hinay-hinay nga namanik sa ilang mga balay. Samtang 5 katulungaan sa Malaybalay City ang gisuspende ang klase Hulyo 9. Human nisulod na sa mga classrooms ang tubig baha. Laki po samsen nagsuspende og klase ang lungsod sa Cabanglasan ug syudad sa Valencia. Mga katropa, ning panahon sa tag-ulan, importante nga protektado ang imong kaugalingon batok sa mga sakit, tumar og Santon Vitamin C. Alang sa nakahiusang Pilipinas Pino para sa Pilipinas. Ako si Nilo Tabios, XFM News.
1: XFM Report.
0: Kaya salamat ka tropang Hanilo Tabios na nakagikan sa XFM Bukidnon. Samtang PRO 12 nagmugnag Special Investigation Task Group aron tutukan matudba ang pang-ambush sa duha ka pulis sa Sultan Kudarata. Alang sa kompleto detalye, katropang Ivan Bulonan.
1: XFM Report.
7: Nagpagawas og kamanduan si Police Brigadier General Alan Manibog, Regional Director sa Police Regional Office 12, ngadto sa Commander sa Sultan Kudarat Provincial Police Office, Lambayong Municipal Police Station ug uban pang unit sa kapulisan sa Sultan Kudarat nga paspasan ang pag-imbestiga sa nahitabong pagpang-ambush sa duha ka mga pulis nga silang Patrolman Jorel Bulyos ug Patrolman Apollo Pagurayan nga susamang nakabase sa 1202nd Maneuver Company sa Regional Mobile Force Battalion Region 12 nga natigayon sa Barangay Tinumigis, Lambayong Sultan Kudarat na kalabayng gabi Hulyo 7. Sigon sa Regional Director nga angayon lamang nga matagan o gustisya ang kamatayon sa duha ka mga patrolman nga igo lang nagatuman sa ilang mandato isip mga tigpatuman sa balaod. Gikonsidera nga pag-traidor ang gihimong pagpang-ambush sa duha ka mga biktima kansa wala gayoy kalaban-laban sa diyang nahitabo ang pagpang-ambush. Una na ang gibutsag ni Police Brigadier General Manibog nga planado ang gihimong pagpamusil sa mga biktima subay usab sa ilang nakitaan sa area kung asa dugay nang giatngan sa mga suspect ang mga biktima una pa man nahitabo ang krimen. Gikumpirma usab ni Police Brigadier General Manibog nga nagmugna na sila og Special Investigation Task Group nga maoy gitahasan nga mag-imbestigar sa kaso sa pagpamusil sa duha ka mga pulis aron mapadali ang pagtigom og ebidensya, testigo og mga impormasyon bahin sa panghitabo. Inoon, sigon sa opisyal, aduna na sila'y ginasundan nga lead sa maong krimen o gilauman nga masilbi ang ustisya sa daling higayon. Nagpahinomdum sa bang opisyal sa tanang kapulisan sa riyon nga kanunay mag-igmat batok sa mga kalaban. Mga katropa, ang ayan lamang mag-igmat sa tanang panahon, hilabi na sa nagunang kalaban sa atong lawas nga mao ang Balatian, Tumar o Sunthone Vitamin C. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
1: XFM Report.
0: Kaya salamat katropang Ivan Pulonan na nukagikan sa XFM Jansan. Samtang lalaki gikan sa eskwelahan gipusil patay. Alang sa kompleto detalye, katropang Stanley Dueñas.
1: XFM Report.
8: Patay ang usa ka lalaki human kining gipusil samtang nagmaneho siyang XRM nga motorsiklo alas 7 ang dagna kagapon sa buntag dito sa Pintas Barangay Tungawan sumunod sa Pangrosor. Base sa initial nga impormasyon, ang biktima na ilang si Toto Andapit 46 anyos minyo, residente sa Bruxingos Barangay Duray sumunod sa Pangrosor. Base sa initial nga impormasyon, gikan ang biktima sa tulungaan apan gipusil kini dihang nga pauli na asing Pinoy anan. Nasayran nga nagaangkon ang biktima dagang sa matsing kalawasan sa wala pa matino nga armas. Rason nga nakabsan kini siyang hinulumang ginabuhi. Panayin pagkaroon ang baguting investigasyon sa kapulisan aron masayran ang hinungdan sa pagpamusil o badagban ang mihimo sa krimen. Ang maunga balita giyatod ka nato sa Sandon Gold Coffee Mix. Nagapangapi ka na, nagapagwabog, nagapagwapa, pagyuka. Mapalit ka na sa mga parbasya nga dool sa inyong mga lugar. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas. Gikan sa 89.5 XFM Pagarian ako sa katrubang Stanley Duhenias. XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat kay tropang Stanley Dueñas na nakagikan sa XFM Pagadian City.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balita Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
0: Oras mga katropa, alas 21 na sa buntag. Nagkaroon sa detalye na sa balitang nasyonal. Nihatod ka nato sa Sandton Gold o Sandton Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, grabe kataas ang imang blood sugar level na miligro ang imang kinabuhi. Tuldoki ka na katropa, pinaagi sa pag-inom-inom o pag-inom og Sandton Plus Gold Herbal Capsule. Mapalit na sa mga parmasya butika nationwide.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: At ang sayron, mga katropa, ang mga nagunang balita na nukagikan sa XFM Mega Manila.
1: Balita nasyonal.
9: Balita sa nasyonal. Express, balita. Express, balita.
10: Sa ibang balita, naghahanap ng paraan si Senate President Sherwin Gatchalian upang mapabilis ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Aniya umabot sa halos isang linggo ang testimonya ng unang testigo dahil sa mahahabang pagtutol, debate at pagtatanong ng magkabilang panig at ng mga senator judge. Ayon kay Gatchalian, nakikipagkonsulta na ang Senado sa House Prosecution at Defense Panel upang mapabilis ang presentasyon ng mga testigo at ebidensya habang tinitiyak na masusunod pa rin ang due process at magiging patas ang paglilitis. Inasa namang magpapatuloy ang pagdinig sa July 13 hanggang 15 kung saan nakatagdang humarap bilang mga testigo sina NBI Regional Director Jeremy Lotok, NBI Director Melvin Matibag, at OVP o Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zulieka Lopez.
1: Express Balita. Express Balita.
10: Nilinaw po ni Senate Secretary at Impeachment Clerk of Court Renato Bantug Jr. na pawang administrative matters lamang ang tinalakay sa kanyang pakikipagpulong kay OVP Chief of Staff Attorney Zulieka Lopez. Ayon kay Bantug, napag-usapan lamang ang seat allocation, holding area, kagamitan, catering, media access at security arrangements sakaling dumalo si Vice President Sara Duterte sa mga susunod na araw ng impeachment trial. Binigyan din niya na walang napag-usapan tungkol sa mismong impeachment case at walang senador na dumalo sa naturang pagpupulong. Sinabi rin, samantala sinabi rin ni Bantug na nakahanda ang Senate Sergeant at Arms na ihatid sa loob ng Senado sa araw ng sumpina kay Lopez alinsunod sa utos ng impeachment court.
1: Express Balita.
10: Pinayagan po ng Sandigan Bayan 2nd Division si Senator Jinggoy Estrada na bawiin ang kanyang mosyon na humihiling ng pahintulot na makadalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa resolusyong inilabas noong July 1, sinabi ng kampo ni Estrada na nagkaroon ng pagkakamali sa paghahain ng mosyon dahil naipasa ito sa 2nd Division sa halip na sa 5th Division ng Sandigan Bayan. Nilinaw ng abogado ng senador na ang 5th Division ang may jurisdiction sa kanyang kinakaharap na kasong plunder kaya doon dapat naihain ang naturang mosyon. Dahil dito pinayagan ng Sandigan Bayan 2nd Division ang pagbawi ng mosyon upang maipasa ito o maipasa sa tamang division.
9: Express Balita.
10: Iginit po ng Malacanang na hindi naman o hypothetical o katang-isip ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte labad kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon po kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, mismong si Duterte ang umamin sa naturang pahayag at hindi ito itinanggi, kaya hindi ito maaaring ituring na haka-haka o biro. Sinabi ni Castro na hindi sapat na dahilan ang sinasabing Operation Romanov upang bigyang katwiran ang umano'y pagbabanta at nasa kampo ng Vice Presidente ang responsibilidad na patunayan kung tunay ngang may naturang operasyon. Dagdag pa niya walang pakialam si Pangulong Marcos sa investigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI dahil bahagi lamang umano ito ng mandato ng ahensya na magsiyasat sa mga kasong may kinalaman sa seguridad ng Pangulo.
9: Express Balita! Express Balita.
0: Oras ka tropa la size 25 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang international. Ngahatod ka na to sa Vision X Plus of Gel Capsule. Katra para makita og maabot ato mga ambisyon, dapat din ang pirmente ato ang vision. Inom ta adlaw adlaw og Vision X Plus of Gel Capsule. Giatake sa Islamic Revolutionary Guard Corps sa Iran ang mga military base sa Estados Unidos nga nahimutang sa Kuwait og Bahrain. Ang maong aksyon giingong tubang sa Iran human sa sunod-sunod nga pag-atake sa Amerika sa mga southern coastal provinces niini og sa duha ka mga tulay sa eastern Iran. Gikumpirma ni Navy og Air Force sa Islamic Revolutionary Guard ang nagpahigayon sila o giniusang drone og missile attack batok sa mga infrastruktura og pasilidad sa US. Nakip sa target sa Camp Afri o Arifjan og Ali al-Salem Air Base sa Kuwait. Ingon man ang Sheikh Isa Air Base og Jufair sa Bahrain. Ang Jufair mao ang gipuy-an sa naval support activity ang nag-unang US Navy Base sa Persian Gulf. Dinahimutang ang US 5th Fleet. Sa pagkakaroon, wala pa'y klarong impormasyon kung ano ba'y naangol o namatay sa maong pag-atake sa mga military base sa Amerika. Oras mga katropa, alas 6:27 na sa buntag.
11: Balitang sports, balita sa sports. Balitang sports, balita sa sports.
0: Detalye sa balitang sports, hatag na ito sa Turbo. Ang Turbo katropa, dili lamang siya pangkama, kundi pang sports pa. Aron nga paspas mo tindog kung maligid, mag-Turbo. Doon ay sangkap nga maca and clavuasca nga sigurado mapagahi sa imong pagkaikaw. Usa ka dietary food supplement for men. Mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide. Katropa, usa ka makapukaw nga pahayag ang gibuhat ni boxing legend nga si Manny Pacquiao human sa iyang ginganlan ang paborito niyang aktibong boksingero nga kanunay matod pa niyang ginlalantaw sa karon. Matod pa kang Pacquiao, ang iyang paborito mao si Naoya the Monster Inoue sa Japan. Iyon sa 8th Division World Champion nga ganahan kaayo siya mutanaw sa mga away ni Inoue tungod sa talagsaon nga kombinasyon sa kusog, katulin og teknikal nga abilidad sulod sa ring. Sumalak ang Pacquiao, I love to watch him. Isip pagdaig sa talento og disiplina nga gipakita ni Inoue sa matag higayon nga musangka kini o musaka kini sa ring. Si Inoue karon usa sa labing gikahadlukan sa boksingero sa kalibutan og ilan isip undisputed super bantamweight champion. Human napildi ang daghang world champion pinagi sa knockout og dominante nga performance. Bisan pa nga daghang mga bag-o nga bituon sa boxing karon sama nila ni Gervonta Davis, Terence Crawford og Alexander Usyk. Si Naoya Inoue ang gipili mismo ni Pacquiao na iyang paboritong aktibong fighter. Nagpakita kini nga bisan ang usa ka labing bantugang boksingero sa kalibutan kon sa kasaysayan adunay dakong respeto sa talento og dedikasyon nga gipakita sa Japanese boxing superstar.
11: Balita Sports.
0: Oras mga katropa na size 29 na sa buntag. O karon sa detalye na sa balitang showbiz.
11: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Detalye katropa sa balitang showbiz. Hatod ganato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Sa mga misis, mga palangga nga namati karon aron nga makabaton tag piskay nga pamanit, lumoy. Ang piskay hapsay daw sama sa Bye-Bye's Boracay. Magnusnos na mga maring og Clear Skin Beauty Soap. Mapalit na sa mga parmasya butika nga dol mismo sa inyong mga lugar. Sa headline o sa kamasulubon katropa nga balita, singer nga si Bonnie Tyler mipanaw sa edad nga 75. Atong sayron katropa ang detalye. Atong makauban si Inday Erica.
11: Showbiz News. Showbiz Balita.
12: Yes, good morning, mga maring.
13: Good morning.
12: Ay, nako, usa ka masalubon nga balita today. Mga maring, may paano na ang Will singer, a songwriter nga si Bonnie Tyler sa edad nga 75. Ikumpirma kini sa iyang pamilya nga kalit siyang namatay. Ito na kalabay nga adlaw sa usa ka ospital sa Portugal samtang gitambalan sa usa ka sakit. Nailan si Bonnie Tyler isip usa sa mga bantugang musikero nga nakahatag og mga hit song sa manalaman sa Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero og It's a Heartache ayo mga maring. Agbuto mga maring, ato ang showbiz balita today. Ako si Maring Inday Erica de Ligapa de Lemes, tayo sa panayaw ko piyan sa basig mapuhon, maako na ka. Nagkakayang salamat, bye-bye.
0: Daga salamat Maring Inday Erica sa detalye sa report. Oras mga katropa para sa 31 na sa buntag.
11: Balita sa buntag. Balita sa buntag.
0: Og mo kato katropa naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Biyernes. Julio Jess 2026. Mga balita nga hatod kanato sa mga produkto ang gigama sa Yes to Health. Nakuntabang kini mga katropa mga pare aron nga mamintinar ang kahimsog sa tuwa mga panglawas. Sa ngalan sa ito ang sparring partner sa technical side, katropang Gabalas. Ato ang station manager, katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager sa XFM Network Philippines, katropang Edwin Garing. Ay kamagawa, musunod na ang bullseye. Ato makauban si Arnel Cortez. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Lars Sanyol. O kini ang Express Balita sa Buntag.
11: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
14: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
15: Kung maminaw ka sa XFM.
16: Uy, ang pagani, mura lagyuk, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal rin to. Nya nga no, anxiety?

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
2: The Secret of Health.
3: Ako si Don sa Kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
2: The Secret of Health.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
5: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matuhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
2: The Secret of Health.
4: Xanthone Plus Coffee Mix User.
6: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naa na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Xanthone Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo, office worker.
4: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsantun Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
2: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Bush abo, magpakilo ko sa hubay be.
8: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
9: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
7: Bato gold town, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
8: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
10: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
0: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Orsua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Wednesday!

0: pa. Kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
1: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
2: Ako kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold Day. Ito mang good, sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong kapsulay, sir, nakahuro ko o blok at nakita ko nga adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutbal na ba kong menstruation?
1: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
0: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ng the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
0: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Okay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, apagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang ako gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako pag Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo
8: Supplement for men.
9: Mas lalakas ka pa.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
10: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
12: Mga katropa, at tangi ang XFM Y2H Clinic Katropa Caravan.
13: Katropa Caravan.
12: Karong July 26, Adlong Domingo, sa alauna sa hapon sa Barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mauab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa Y2H products ang inyong mapalit. Kita-kits ta, mga katropa!
14: Like kung maminaw ka sa XFM.
15: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
16: Exciting.

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug Pamilawa, ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

Good morning, friends. Sige lang, kumusta ang maing bunta? Kaya yung tanan, mga katropa! Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome! Welcome, mga igalas, tubag ba na gumanuban sa tulumanong Bullseye! Hadlaw karon may gala. Nga Biyernes, thanks God it's Friday. Adlong Biyernes, mga igsoon, pizza, jis. No, sebulan mga igala sa Hulyo 2026. Ako daw sabi niyo magkauban na sa ngan mga igalas kinatibukang puwersa sa XFM Network Philippines. Dala. Mali na po ni top lock ay na. Hindi na patagang top lock. Lagi kay kansawan tang anti-clear na itong kalaki mo. Patagang top lock. May buntag diya mundo. Arbas mundo diya na. Itong mga suking tigpaminawan diya nga naka ako ana naka tune in na naunsa ba ning nganong di ay lagi pagbuot ba no. Sige, alas 6:59 na, Michael, ha? Agatak na sa itong pagpanagumanuman. Welcome, dayon ka mo. Sa itong may galang tulubanon, ang Bullseye. Sa ngaan may gala, once again, kinatibukang pwersa sa 107.1 XFM Tagum o XFM Network Philippines, din may galas Davao del Norte. Ako inyo makauban ka, tropang Arnel Cortez. Lang-alang man. No? Ang tuta, mga higala, alas 10, ang dagnas buntag. Alas pagtunol ninyo sa nagunang mga katikaran, mga balita, isugisgutanan, di inikaw ka kuigsyon na dunay dakong kalambigitan, apan sa dili pa, mga katropa, tugtitas pagtunol.

Okay lah. Okay, kanang double the oro, nor deko mana. Padayon lang mudag sige burnout. Nga karon mga igala kay sige gyud sila pangita pud og kanang ibato nila sa kuan ba. No, ibato nila sa Davao Light pud nga komo lagi kay kuan kuno, imbis kay nagsaad nya mas mubarato, ni mahal na kuno og samot ilang billing karon. Ako pa ko kadip ako kaingon ana kay upaman maabot akong billing. Magmaabot akong billing, tanawon ako dere. Tanawon ako ang pilay consumption kilowatt. Naon po na ako pilay per kilowatt hour karon. Yan na, makita man ang katag diha mga higala. Siyempre, basig mo yung kag... Anong nidako ba ni? Basin og taas kayong period po ba? Dili 30 days ang na-reading. Basig more than 30 days ang na-reading. Naturalmente taas, gina. No? Tanawon sa nato mga kaigsunan. Pero, dili po na mga higala mo yung ana si DLPC tingali no nga. Iyaha mga higala, isugbay ang kaugalingon nga. I-prove niya nga tama yun itong mga nag-aaway na nag-akuan niya, no? Iyag yun ang i-prove yung kaugalingon nga ito sa mga yanong konsumante nga tama rin yun ay nga sila ang nikuan din. Alisod pod. Sila na po'y ma-kuan na, sila po'y maralihan na na. Muna ginaingon ako sa inyo mga higala. Sa isgutanan niya ka na bitaw ka ng kurinti, wadyo ko'y dapigan na na. Mga katropa, ako nga, kung kinsa to mga higala, makaservisyo na itong tarong. Ngayon sila nga, ang Nordico di ay, istoryahe. di na yun, nalagi ko'y bad experiences na ginila. No? Bisa kung saon ko ni mong convincer. Ngamingon ka, o, kuan man ka, membro consumidor. Ay, binuang yun na. Di na yun ko ni mong makonvinsyan ng membro consumidor. Oh. Isang pag magtuad balis ka, kamo og ganahan mo di awa, manay problema. Okay, magyapo na kayo, pero ayaw mo, pandamay ko ba? Ano rin siya kasimple? No? Kaysa akong kabahin, may kalamayon ko, butilaw yung tagnindot. E ako naman ko'y, na ako'y balays Dabaw ka dito ba, no? Mga katropa, unya, siyempre, Dabaw, wak makailain mga igala nga, wak makailain nga, unsan eh, wak makailain nga, makunikan nga, ato naman, dula ni ako ang silpon, na unsan naman tao niya eh. Saan eh? Platinum. Ano na platinum naman? Dali lang. Scatter galing ni Adi di ay, no? Ano na? Ano man ni dagan mag-iaha to ning ilak ni ang kwarto mo tuyo. Ya, dito man to maghigala sa area nila ko amba nila dapit sa area nila Mayor Tata Sala ba. No, dito sa may duol sa Inawayan, no? Pero Davao pa itong aside kay Barakatan man, no? Barakatan, Davao City. May ilan yun din mo ba ang servisyo niya ni Davao Light? O ka itong isa, no? Dasoreco man ang kuhan. May ilan yun din mo? Oh. So, kaingon ko nga, tested na nga servisyo. Mga kaigsuunan. So, kanang uban, no? Yung sila nga, de, sa sugod na na. Kung naginaingon mga higala nga, wa man po'y forever. Pag di mo tarong, ana may tao. Sige. Hoy, alas 7:04 na may galadag na sa tubag para kabaduan. Good morning, kaninyong tanan. Mga katropa na ito, ha? Wa mga igala na kadungog kagahapon, pasaylo, gumikan kay burnout lagi. Ya, karon okay naman, nakabalik naman mga igala ang kurinte, no? So, madungog na tas kahanginan, no? Dili lang mga igala diri sa YouTube, dili lang diri mga igala sa ato ang FB Live, kundi dili sa ato mga igala pagpanaguban-uban, madungog na gyud kahanginan mga igsoon. Mayong buntag! Ato sa ninyo, timbayaon, mga igala, ato mga katropa, mga bisaya, mayong buntag kanino tanan mga bay. Ito mga katropa rin, mga sanog, mga sana, no? Mga bulanon, mga litenyo, oh, mga waray, maupay nga aga ha iyo. Itong mga kaigsunan dihang mga Ilonggo, Ilongga, mayad nga aga sa inyong madamo. Kasalamat sa inyong way untad yung suporta. Kapag subaybay si Aton, nga pagbarag upod-upod mga katropa. Bullseye! Sa ito ang mga higalang, mga higala sa ito mga kaigsunan, yung mga Ilocano na imbag na bigat, kada kayo amin mga katropa. Itong mga kaigsunan, usab ng mga Muslim, assalamu alaikum, rahmatulay, talawa, barakato. Syukran, syukran. Itong mga katropa dihang, mga mansaka, mandaya kamayo. Madayaw na timprano, madayaw na buntag, kamayo ubos lumon. Salamat tayo gayon sa magbaningog bayo kada adikanatan program. Bullseye!
alas 7:05 na may galantag na sa morning. Sa ato po mga ikala, mga taga.

0: Tagalog dia. Magandang umaga po. Mga boss, mga busing, no? San man kayong naroroon ngayon? Yung mga Tagalog, mga Tagalig diha, no? Magandang umaga. Yung mga ang manik nangitlig sa pugirin, no? Ayong buntag kaninyong tanan, mga kaigsunan. Hinay man ni ako ang kuan. May bungol na magyo siguro ko kay. Hinay hinayan pa magyo ko aning kani. Para di magud ma di ta ma di mo ulpot atong kasing kagol mga ikalabas sa hinay kayo ang headset. May itong kusog-kusog kay murag yung kagdabdaba ta. Alas 7:06 na, may gala. Good morning, Ellen Chung Son from Davao.
1: Good morning,
0: Jesse Luzarito, Romy Sal, no? Ervin Maagma, tama ba? No? Si Flores Pina Cabalfin, Nadet Sarabia, Jocelyn Tipon, Giselle Losarito, Mayong Buntag. Oh, si Rizibor. Tinood tong news nga gibasura ang impeachment case ni Pizarro Duterte or AI ra? AI. No, ay mugtuo ana. Oh, Sanggalaka, Mayong Buntag, Edward Lara, Robert Camiging, no, Mayong Buntag, Rizimor, Mayong Buntag, Raul Imperado, Kuya Toto Villanueva, Kuya Toto, good morning da sa imo.
1: Good morning.
0: No?

0: Alas 7, 7 na may galagdag na asbuntag. Ismaila Sabiliano, Asuncion. Abel Manlangit, grabe kaso si Marcolita Daghan. Ila gituyo para matanggal jud pagka senador. Aron ang threshold muubos. Tudud ako, ato ni gawas nga balita kagahapon mga higala nga murag gi ako lang tong i-check no. Kay ang PGMN may nag-post gud ato. Nga basta mga nya naman gudi kay ko basta-basta mo tuuan ang ubang mga posting lang, no. Mga kaigsuunan. Alas 7:08 na, no. Where thunder lumagason, no. Rebecca Pabilyaran Palin mayong buntag. Si Ellen Malasarte Chu. No, good morning diha mga kuan ato. Good morning katropang Arnel watching from Balagunan, Santo Tomas, Davao del Norte. May Malanday, Leopoldo Sapra Pardilio, og si Welly Nadela, Fernando Inhada Kiben, Filipino community in South Korea, si Eugene Uyangurin og si Mir Ramada mayong buntag. Si Israel Intong dunay sabit kuan ani niya. Taga Nordico, masiguro ni siya. Oh. Yun siya nga, tagaan siya doon ninyo importansya ang bill sa kurente kaya gigamit man na ninyo. Paningkamutan, Giyod, nga mahatagan o budget, dili kaya diha pa mamubayad, paingon na ang mamutulay. Nasermo na na noong mong Israel into. Sorry po, Israel. Sorry po. Kanali na yung Nordico. Alas 7:09 na, magahigala. Eh, panayon ta. Kaya di na lang ko mag-recount na. Kaya mag-high blood ko, ana. No? High blood ko, ana, gab. Mag-dum-dum ko sa akong asawang buntis, gab. Nga tuwa na dito sa bayaranan, ba? Nga, gitawagan ako, ma'am. Ay, na lang ipaputol mo. Kaya naana man dito. Naana dito sa, kuan? Nga, kaya katong kanang ilang palisiya bito nga kuan na wala na notice of disconnection ang imong billing mao na yun na no kung the other katong pag yun linog pag ito kuan gab linog pag ito sa dito kung manay ato no na mubayad yun unta ko atong mga panahon na niya tuwa man ta nag balita dito wa yun bay wa yun maminaw kuna na diha na na magud sa kuan nagdanag kwart na nang kwarta na sa na sa lamisa babayaranan ba. Dila na mao, napay daghan. Wa yun, giputol yun. Kaya para mabalik, kabayad naman, para mabalik, ipabalik na po ang buntis yung taon dito, ipabayad, o sinto, pilatoy, reconnection fee, 180. Ayaw! Muna, o gana, kuan, wakoy, muna ang ginaingon, mga higala nga, di ko ninyo makumbinsi, na bisa kung saon. Yung sila nga, negosyo, mang Davao Light, nga no, dahil ng Nordico, di magpabayad. Member consumidor mami, sige daw. Member consumidor, kuha ko nun ako sa bangko diyan nila. Kumuha magana. Ayaw! Ang katawahan mismo bagay galasos. Ang katawahan mismo may makatistigo. No, mga kaigsuunan. Nga, ha? Dili maayo ang serbisyo. Kadaga na siyang reklamo. Karoon naman na nakunuhay na ning kamot, may gala. Karoon naman na siyang pasiatam sa social media. Nga ang inyong kwan, katrabaho, ang inyong kwan. Sabon sa una, may gala na, mga tao, halos buhilak na. Ha? Ay, mga tao, mga higala, halos in taon nga, ipang ha, sumpaon na lang yun, mga higala. Ay, tabo ba na? Yes, ay, tabo na, may isoon. Ay, mga appliances, pila ka mga appliances na nga daot, mga kaigsuunan. Kaya kumika na lang, dili sakto nga load. Kuryente mga igala mo kalit lang kuso buhinay na sad no nahitabo ba na nahitabo na gusto ninyo nga ang inyo rang side mo ay tama ang inyo rang side mo ay paminaw ni dapat kanin kay kooperatiba para sa tao ayaw wapo gani unta na no manindot man po na kung pananglitan mga igala makahukom ang Supreme Court, no? Nga, kanang, kung gusto ka dito kag Davao Light ka. Kung gusto ka og Nordico ka, bahala ka, no? Pero, di magunpun pwede. Pero at least man lang siguro, basin og mada pa. Dito na lang nasa Davao di Oro. No? Dito sa Tagum, no? Kunti mo mang ganit ng mayor mga igalas tagom? Nordico maginakayo ni... Ikuha naman ganitong 18 million mga igala nga deposito City Hall. Punta na ka nga naman. Alam mo na yan.
1: Ay,
0: Karon, kung gusto ka mo pabilin diha, pabilin diha.
2: Bullseye, kauban si katropan Arnel Cortez. Bullseye.
0: Alas 7:12 na, diha ra ka mo connect permit, pwede ra po. No? Pero, masing makonsidera, no? Ang balaod nun, balaod naman ha. No nga, bisag diha na lang sila sa Davao de Oro, kaya basin og mahatagad pag chance. No, di ba punta mo ingon? Ayaw na. Ayaw, okay. Naman po yung mga kuana na. Oh, naman po yung mga kaayuhan na himo ba? Basig pwede. Basig diha mo nindot mga ilang higalang ilang serbisyo kung isa na lang ka probinsya ang ilang dadun. No? Kaya na lang panalitan mga higala Davao de Oro although nakabutang maguna sa Republic ang apil ang Davao de Oro mga katropa. Pero basindigmada, no? Basindigmada mga higala ng diha nga Davao de Oro na lang yun sila. Mga katropa para po di po sila hingpit mapapas. No? Kay gabi na sa bang tawag nang matay may gala ng kurintiha. No? Ay bet sa daw mga igalag dugo ni awas anang hisgutanan mga igala ng kurinti. Tinuod na may gala panahon sa dan daniko niya pag daniko si di gabi mga igala. Ang tawag mga nagipang nangakalabira na lang in tawag karo gubikan anang kurintiha mga igala. So kay gibayaran man nagdugo di anang kurintiha. Mayunta mga igala og mayunta mga igala og di po hingpid mapapas ako di man kunin nga mo kunin yung kuninyo ako'y napigan ana although na ako'y mga bad experiences ana nila pero so far ako'y bad experiences ana ng Davao Light man wala ako'y bad experience ana kana lang kuan nagyo si Nords na no kana si Nords but it doesn't mean mga igala nga mayunta may rapod no. Siguro mga igala, naana man gyud ang balaod, nulisod man gini mo na mga igsuon yung kaga the whole ng kana gyud mga igala kon i-reverse na sa kuan. Dili na mahitabo. Actually, dili na mahitabo kamo yung kag mapapas tong balaod, mapalaya si Davao Light na murag lisod na mahitabo. Kana siguro mga igala, pwede pa siyang some of the portion, no? Portion mga igala na mga balaura mausab mga kaigsuon, pwede pa siguro na, no? Pero moingon ka og tibuok, alisod na, no? Lodi, wa pa man gyud nagbiling ang DLPC. Wa kaha ni makulangi og tao nga mo reading. Matipon ang duha ka bulan. O gani na atong gipanawagan sa nila pagbiling na mo. Palangan-langan po ding DLPC. No? Diba sing nagtuo mo nag-iskod kong Nordico, di tamo apilo ng komentaryo.
1: Pinawa!
0: Teka, may nga maguning uban may galang nga. Ah, ikaw, Davao Light makadili lagi. Inabitaw mo ako'y utang bulldozer ni Bisan Kinsa. Ningon bitaw ko tong ni Agi. Nibisita di ang diri ang Davao Light. Abli po ni akong programa para sa DLP sa Nordico. Aw. Ug na imo ari. Pagutan nagnaa. Ug na imo ari mulingkod, sir. Pwede mi mulingkod. Di pwede. Ano balibaran man ato mga igala ko mulingkod. Pero dili, awa tay mahimo di aga na rapod sila mutira, gamit po nila ang mga iro pod. Awa. Go lang kayo nang go. Hey, siya mo are? Pwede gyapon pero ikaw sugat.
1: Ayaw!
0: Okay ra ka anagab. Pwede man gyapon siya atong guest pero ikaw sugat. Pwede ra. Oh. Kini ato wa man ni kontrata. Kuning ato gabo man ni kontrata. Oh. Bueno, klaring klarong istorya dia. Sige, di na ta dia kaya. So much for that, Nil Antonio Maing Buntag. Ato na lang sila sa lugar ni Naga, sa Naga, lugar ni Lini Robredo. Gino mo, siga dito, permi? John Jampon, adjust pa ang DLPC kay bago pa. O, tinood man po na, no? Mugay niyong ko sa inyo, kung maabot o sa katuig mga igalang ang DLPC, di gyapon magkadimao, kana birahin ninyo. Birahan na to, di ay. Pero, o, pila palang kabuan mga igalang, humika di ka reading. Ato sa silang hatagan og lugway. No? Ato sa silang hatagan og lugway mga igala. Kay naningkamot mo na sila nga munindot ang serbisyo. Then later on mga igala, eventually kumahatag na. Ani, ang unsa pa man taan na mga kaigsunan. Sige tama na na kay napatay daghan mga igala ng isgutanan karong buntag. Alas 7:17 na bigilantag na sa itong pagbanag-ubanuban. May buntag ni Muria SM. Inday Marie, may buntag ni Muria SM. Asa man ka SM? ay nagkakurat niya si mong biling kaya nga mo kayo diri. Di, nakurat ko itong ni Agi kaya nga mong biling diri ah. Wapan minako bayri kaya madubli pa unya. Lisod patag. Oh, may gani, wapan na mo mabayri yun kay ang among 14 na himong 22. Pero dili pa to si Double Light ng reading ha. Si Nordico pa to. Kang Nords pa to. Kuan pa lang to. Gikan sa May 26 pa ingon sa June 26 itong konsumo. Ako daku agod aning gikan. Imis kay ako nang ipit-ipit ni abot man nang 22. Yun sa manin mo ni Nords. Oh. Araman man itong billing diya. Tanaw na ako. Inig-abot sa billing ni Double Light kung mamaura ba. Yung maumaura, unya ka to 30 days, unya ka ning billing ni Double Light, so more than 30 days, oh, mas barato. Ay, makita man ang katag ron. Alas 7:18 na may galantag na sa itong bagbaraguban-uban. Welcome. Good morning. Sa Bisaya ng Mindanao, okay na mo riha, no? Medyo nihit atong YouTube garon ay. Murag, inyo naman kung giwa naman si... Inyo naman kung giaway si Raimundo Ribucas, kamugyod ba, no? Muna, wala na noon si... Kung ano? Wala na si Raimundo Ribalik. Giaway man kung ni Super Mario. Galaw-gaw. Nakakape na ba mo diha, mga igala? Pagkape na mo. Mag-Santon Gold Coffee Mix na ta, mga katropa. Higop ta gamay, be. Be. Hapit naman, eh. Mahurot niya akong kape. Santon Gold Coffee Mix, mga igsoon. Adunay mangustin, adunay malunggay, adunay turmeric, chia seeds, collagen o glutathione, mga higala. Uy, nakakonek. Okay. Good morning, dahil sa itong mga katropa sa Bukidnon. Good morning! Karoon pa man kong kabalugab. Ingon pa gani, wala ko naghisgot. Wala ko naghisgot atong kurinte. Okay. Magkabaho na noong taga Bukidnon nga problemado din ang kurinte na ilang lugar di ha. Na 11, na 12, na 13, na may noon eh. Una ginaingos in English pa, you should have told me. Alas 7:19 na magaygala ang tag na sa tumbag panagubanuban may buntag niya. Ito mga katropang wapang kakape, pangapin na mo mag-Santon Gold Coffee Mix ta mga bay. No? Paminaw mo sa mga taga-Mawab. No? Karong pizza 26 pohon. Doon at ay Y2H XFM o Y2H Clinic Caravan. No? Pwede mo magkapalit niya magaygala. Magkita-kits na ninyo, meet and greet. O niya may mga padula. No? May mga premium. Ang premium bugas. No, ang premium bugas mga igalaw niya na adi ang mga tulo ka mga malang mananap, no? Ang din siya Tris Marias, Tris Bakulaw si sila. Si Master Inday Tanini, si Tia Daria og si Inday Erika. Ang bugas isa kasako pero luto na daan, bungod sa itoy. Unya barato mga igala ang presyo sa mga Y2H product ano kay Caravan man. O karon ang pizza 26, alauna sa hapon no sa Nuevo Iloco Gym or Covered Court mga katropa. Okay na to sa Barangay Kapitan Corpus. Okay na to mga katropa. So magkita-kits ta ninyo pohon. Din ha baga ka igsuunan. Alas 6:20 na. Alas 7:20, sorry. 7:20 na may kilantag na sa buntag. Kamo na lang si Ampo diha kay nakabuylo ko. Iyahay na lang sa tag-ampo mga higala. Sang pitch Ginoo ha. Basta di tamalimot mga higala ha. Sa tanang panahon oh, in everything we do mga higala no? Ato ning buhato tungod o galang sa kahimayaan sa Ginoo. Ano na siya mga kay, pwede din na katropang Arnel. Bisan di ay ka nang kuhaan ka nang mangutot ko. Pwede na ko nabuhaton sa kahimayaan sa Ginoo. Oh, pwede eh. Pwede. Saan man din mo ayaw pangutot diya sa publiko oh. Ka pangutot sa tago kay para di ka makaangin sa uban di buutan ka nga pagkatao sa mga katropa. Everything works for good. Tanang mga butang mga igala magkauyon gyud na nya paras kaayuhan. Kumusta mga ato mga katropa sa Bukidnon nga mga video karon ato makita mga igala nga perti mang bahaa ni atong area diri mga igala sa Bukidnon. Munti nga uban nga labi na ni wa kaadtong Bukidnon mayon day mga igala nga Bukidnon unya gibaha man sila. Yung sa man ni pagkaunsaan eh. Lagi na yung mga igala, ginaingon nga, nausab na yun ang panahon. Oh, nagbabago na ang panahon. Panahon na para magbago. Bullseye! Alas 7:22, doon pala yung taas panimbaya sa... Okay, 30 minutos maning atong marimbaya. Uy, gab, naka-out time check na tagabo pa no? Wala pa oh. Oras boy. Oras na to mga katropa, alas 7:22 na. Kining oras ha? Atod ganin nyo sa Casino Plus mga katropa. Morata! May naklaro. Kabayado niya ta. Rayon Tadri may gala sa itong bagba na gubanuban. Si, kisa pa ba niya? Joby Ostos Armodia from Agusan Sur. Flores Pina Cabalpin from Davao. Good morning! Si, si Ervin Romisal, JC Lozarito, Ellen Tiongson, Rainilda Manlangit, si Ayan Simbahon, si Badiha, nakatilaw na jog ko, Santon Paring Arnel, nagkapiko now, og Santon, hurot na ni kay ganina raman, nagkakomment si Badiha. Siyamtang namahaw, lami, jod, ulpot akong kigol. Uy, pandamay. Binuang na istorya, ha? Sa kalami, mayong buntag. Ha? Thank you! Hindi ko basta-basta. Si Robert Atay, si Glenn Unguria, mayong buntag, Pads, grabe ng abog diri sa amo. Sa Negros, no? Hintahon sa ni ato mga membro, mga higala sa Aguanta Party List diya sa Negros, oy. Sige lang, aguanta lang, umantay choice. Naaman mo diya, nagpuyo sa Negros, naaman diya mga higala ang sa nakanlaon. Usamanta. Oh, may buntag diha sa mga katropa natos Negros. Dolly Digal, may buntag. Good morning. Si Kupan Mateo, may buntag. Watching from Bukidnon. Good morning. Asa magkadapit Kupan Mateo naglantaw? Asa napit sa Bukidnon? Rosel Gamayo, may buntag. Lucio Lumagbas, Juan Manligoy. Di asa may Sambuanga del Norte, Yorsi Katubig. Si Eric Estrada, good morning. Good morning. Si Elizabeth Rios, good morning. All from Clark, Pampanga. Good morning. Joseph Pulieska, may buntag. Attendance daw, tagay Misamis Oriental, tagay Hingoog City, nagpa-membro sa Aguanta Party List. Ay, Kailan ay followers na to, Gab, sa Aguanta Party List, Gab? Kaya na naman ko, unofficial statement, ha? Ay, naana si Rimundo Ribucas. Good morning, Nimo Mundo. Thank you. Lamat. Good morning. Good morning. Good AM, sir. Magkapi o sa atan. Hupit na, hurot na ning isa na ko tasa di Rimundo. Ikaw, magkapi na po diha. Naana, Super Mario, naana yung mong amigo, si Rimundo. Yun siya nga, good morning, Rimundo, wala na ibukas. Pandamay, good ni Super Mario. Ayaw, baka na Super Mario. 825 followers na. Sige, madugangan pa na ito na kayo para maabot na kongreso na. Si Robert Manaytay, morning katropag Arnel, nawala dyan ang issues flood control. Correct. Natabunan. Mga kaigsuunan, natabunan sa impeachment. Wala. May ganit ka na kadumdum mo. Gilipat-lipat na ito, magahigala. Mayong buntag sa Arnel, Minaw, Midris, Mingla, Cebu. Mayong buntag diya. Taga Minglanilia, Cebu, na si Ralph Dre, taga Danao. Oh, good morning, Sir A. Gika ni Erenia Guangco. Good morning sa dia, ma'am. Good morning. Elizabeth Rios, Raimundo, Daog na Sara. Ingon sa mga igala si Luis Truga, Daog sa kuno sila. Matay, kisa magyong mo Daog, ani mga igala ni? Ay, Rodrigo Gripo, good morning. Asa na, asa padulong ang bagyong Inday? Kisang Indaya, si Inday Mario, si Inday Sara. Richie Miasco, good morning, Sir Arnel, og sa tanang katropa, mga ka-YouTube na to. Ay, buntag niya, Mir Ramada, Genesis Bainio, Merlin Herbosa, Junior Silat Silagan, GP Palabrica, no, Ron Puaya, Aldrin, Leopoldo Sapra Pardilio, Julia Anan Masadlan, Geraldson Dumandan, good morning, Destalisay Cebu. Good morning! Jonas Di Guzman, Melvin Calapuan, may buntag, good evening, sir, watching from Paglaom Village, Bacolod. Good morning! Shoutouts na ng Calapuan family from Davao, Bukidnon. Junel Silat Silagan, good morning, Bernabe Gore, may buntag. Good morning! Gertander Lumagason, may buntag. Good morning! Rebecca Pabilyaran Palin, may buntag. Og si Nathaniel Codera, good morning, Dol! Arnel Cortez, ug sa tanang Aguanta Party List member, go go go natas 2028. Pandamay. Well floor masaudling may buntag din sel Dave mangluod Benes din sel ug di ma. Kuan ug sa Taybik Almudjil. Ato gining timbayaon si Jose Tinumbanan mayong buntag. Si Emban Moreno, good morning. Og si Uncle Dars di sa mahinatuan John Diampon. Opinion ng daw ako attorney pa sumbingay sa uban nga paldo daw ang paldo daw ang naning kamot anang DLPC nga politiko. Self-interest daw pero para nako, dili may mag-way reklamo ang Nords. Unya ipugos nga dili man. Wala ginailahang, di, okay lang, ang abin mo ang nakapait, ana John. No, kung maayo kayo yung servisyo ni Nordico ba, way reklamo, wagi kasikas. Unya imong ilisan. Kanabang, walay need nga ilisan, pero imong giilisan. Pero kapano mamos mga nahitabo kani adto nga halos magwild na mga tagiyag balay. Halos magwild na tagiya maigalag tindahan nga nangalanay na ni among ice cream dire. Nadaot among TV. Yan naman may burnout og kalit, ni balik og kalit, dili pantay ang load, di buto ang TV. Ano mga nga na instances? Nabay, nabay Nordico mingon, ripanala na muna. Inutang pa to some credit. No, ang inagbaguod kagbayad niya, labayable ba yan ang mga flat screen? Labayable na. Anabay mo, sukol og repair anaron, pero may pag nipalit kag bag-o, ang imong gasto, may pag nipalit kag bag-o. Ano yung mga tirada karon mga higala, so, nato na ma, ako unquote. But, Alfredo Hicali, Rodel Opinaldo, Eman Moreno, tarunga sa dinyo serbisyo, mupalong siga, kaayo ra ninyo duklon, batasan jud ninyo palong siga. Nancy Camilo Risimor, nabasa ko na ng uban. Sige, padayon ta mga katropa, comment na lang muna, taon-taon. Kay 7:30 na mga higala.
2: Bullseye!
0: Dito may higala, sumbag para kumaduan, Richie Miasco, may buntag. O, gato ni padayon ng kagahapon, wala impeachment. Yan naman, Lunes, Martes, Miyerkules, impeachment na. Oh, pagka Webes may gila trabaho na sa Senado para sa regular nila nga mga iskutanan, mga kaigsuunan, mga unsa ba mga balaod noon nga nga ipasar, no? Karon pa ko ka-realize, no? Katugan ng emergency bitaw nga emergency mga igala nga gipatawag ni BBM kay na ipatrabaho mga igala sa Senado. Ang giiskutan na dito, no? Ang na-approve ato nga balaod may gala katong nahimong national orchid may gala ang waling-waling. Well, aside from that, mga igala, nahimong presidente sa Senado, si Win Gatchalian. Nga karon mga igala, sige, gansilyo diya, mga igala, sa impeachment court. Oh. Pero karon na ba ni nahitabo, mga igala, duha galingkod? No. Katong panahon, katong presidente ang gi-impeach. Basta presidente ang gi-impeach, mga igala, ang kuan magoy mo preside, ana? Kining Chief Justice, no? Si Davide, mga igala, during Arab time. Kisatoy ko ana tungat panahon mga igala kisay Senate President duha pod sila galingkod. Pero karon ingon sila nga tagaan na lang kanatong trabaho si Win Gatchalian ato na lang si himo mga igala kanang ESL language magana-ana bitaw mag-iskrima mga igala kanang mga lingwahe sa mga deaf mute ba mag-iskrima siya diha mga igala sa kon para bitaw no. Hindi pa yapon para ang mga ato mga kaigsoonan ng mga deaf mute makasabot gyapon sa impeachment. Wala bitaw ingana no dapat may magana-ana diha mag si Gatchalian na lang katong himuon may Alas 7, imidya na may galang Tagnas Buntag. Si Daryl Cutara, good morning. Ingon si Melbert, apila ang Duriko Dries Matidol. Wala gihapon, klaro nga serbisyo, kalitra gihapon o burnout. Unya, balik na yun. Di ako nakasulay si Mati dito sa Luban. Di ako nakasulay o burnout mga igala nga sobra 24 oras. Ni uli na lang eh. Wagi ko rin ting dibalik. Kuya, sa ginang inyong Duriko diha. Padadoon o burnout. Makaingon yung kog. Yan ang kurente. Maningil, grabe. Servisyo, wag yun. Oh, Sunny Aguan. Musugot ka na, Ma'am Lisel, nga si Sunny. Win Gatchalian, ato na lang siya pananaon ba? Pa-ESL na lang to siya para makasabot niya ito mga kiksyo ng mga deaf mute. Eh, wa may nag-interpret niya. Siya na lang. Mans Iyak, no? May buntag diya sa Badian, Cebu. Oh, naka-Santon plus gold na mo. Pangapin na mo diya, Santon Gold Coffee Mix na mga igalang. Tuktukan niya ng butika niya nang palit yung Santon Gold Coffee Mix. Para okay kayong adlaw na to mga igsyon. Dari natas sa mga iskutanan. Inata mga igala sa una na tong pag-iskutan garong buntaga gumikan kay dunay mga managlahi mga igsoon nga reaksyon gab nining kaniganing kang resound tiberos no kay moingon nga leading ang iyang mga question or a question that should not be asked by a judge no usa magud ka senator judge dapat ko no nga dili ka mangutana og susama ni anang pangutana kay leading siya and conclusive. Pero bagwa pa gani mahuman, imo nang gitapos daan. Murag niyo ka ba nga, okay. Ano sir nato ni Sugdan? Ato nang tapuson daan. Murag ana ba? Murag ana ang anak ko nung tunada. Pero, naasad ba yung naka-appreciate mga igala the way siya nangutana? Kaya wala kag kinsa. si Attorney Salvador Panelo, mga igala. Ang kalyado, mga igsoon, presidente, former president. Yun siya nga, muna pangutana. No, kay, namin ko ito pangutana ni Risa, bisag ako nakauyon ko ato pangutana, ha? No, nga niingon bito nga, ang kinibang iyang pag Facebook Live, no, kaning iyahabang pagpanguta, kaning iyahang threat, do you think impeachable kini? No? Pero nahugman lagi nga kuan ba kanabang di ba po siya mut an academic but irrelevant na na siguro kay ngano ila namang gi-establish gud dito sa committee nga impeachable gud siya and gibutaran na gud siya so wala na ilalis kung impeachable offense ba siya. Okay, nahuman naman actually na impeach naman ang BC. Asa nga level dito sa House of Representative, no? Ang diri sa Senado muni final. No, muna mga kaigsuonan. So nahug na siya bag irrelevant kay ipangutana pa nimo nga naapil na gani na sa ground for impeachment. So ato pa impeachable grounds gyud siya.
2: Bullseye.
0: Pero ang punto sa trial naman gud na mayo siyang ipangutana mga kaigsuonan. Pero dili gyud malikayan nga kini na strike to na gani ni mga igala si kuan. Na-strike to na yung taon si Risa. Kaya ka na laging mangutana, may gala nga dito ra sa index card. No, pero may nalang kuno na may gala kayo na i-index card. Ang uban yun mga igala, wa. Sige. At least man lang, at least mga igso o nagkuan ba? Naning kamot. Okay, mudagan ba yung nabaga presidente? Unya yung ba siya nga, kamu kuno taga Cebu? Risa na. Sige, kamu mga taga Cebu ba? Mupost ng inyong gobernador si Pam og kanang pagsulob ko ng mga face mask, kaya niabot ang mga abog diya sa kanlaon. Magpangatawa naman hinuon mo. Gano'n man na, Ralph? Nga mga tawa naman noong taga Cebu. Ingon sa Pam nga, pagsuot mo face mask, kumanggawas mo, bye. Gano'n man na? Gano'n siya nga, paghilom diya pa? Paghilom diya, Pam? Oh. Kontra na din na sa Pam karon? Or mga supporter ng Gwen kanang mga muarangkada daw sa man. Ralph usa man karat nga. Umani klaro istoryahon ni si Ralph.
1: Ay.
0: Iuli ta kag danaw ron Ralph. Alas 7:34 na paminawon ta ni.
2: Go. FM Katropa.
3: So Mr. Presiding Officer, Counsel for the Defense, position po ba ng depensa na pwedeng palampasin ang alleged grave threats kung may masasabing lehitimong dahilan para magbanta?
4: Your Honor, that is not the point.
3: No. Mr. Presiding Officer, I am making a point through my question and I am asking the good counsel for the defense dahil sinabi nila there was a systematic oppression that yes, yan po ang nag-prompt nung alleged grave threats and alleged incitements ng Vice President na prompt po ng detention ni Attorney Lopez na kanyang inilarawan sa ipinakitang video kanina. Kaya itinatanong ko kung yan ba ang posisyon ng depensa na pwedeng okay lang or pwedeng tanggapin ang grave threats kung may masasabing lehitimong dahilan para magbanta.
4: Yes, Your Honor.
5: Before counsel
3: yes, Mr. President.
0: Ibadlog na po siya ni Chase. Oh, sige. Sige, Chase.
5: In the affirmative.
4: Your Honor, I was just referring to before.
5: We would like to remind the Senator judges to be cautious in making counsels for either party make conclusions of law and fact instead of presenting evidence through a witness they will present or through direct, cross, redirect, or recross. Because if he answers Senator Judge Ontiveros, that would effectively place on record a conclusion of fact and law, not drawn from a witness, which he can very well do so during their closing remarks. And when I allow him to speak by way of repartee to the peroration yesterday and discussion yesterday by counsel for the prosecution. But other than that, as agreed with some of the senator judges, we would try to limit the answers of the counsels for the parties. With your indulgence, Senator Judge Ontiveros, please.
3: I submit, Mr. Presiding Thank Officer.
0: Strike two! De, ang iyang mga pangutana, kanang tong una niyang pangutana, gainan siya ni Cheese nga. Kanang ang pangutana, pwede na ipangutana, kanang mahuman na ta. O, kanang mag-conclude na ta ba? Ano yung kaso? Wa pa man kunta anang point. Napay mo abot. Huma naman si Kalilong, katong expert mga igala, duwa kasmana. Nga, niingon karon ni Angkon, mga igala sila Luis Strong, ang ilag yung score ko no, mga igala, sa prosecution is 10 out of 10. Sa ito, pasiruhan yun yung defense. Muna na yung mga igalay. Pananglitan ha, tama si Kuan. Pero dili na realistic eh. Dili na realistic. Dili na realistic mga igalay na ngayon ni Luis Strong at perfecto yun sila. Dili po dahil. Oh, bisang si Kinsa siguro mga igalay ang abogado pa istoryahon. No? Di po siguro na perfecto mga igalay ang kung ugaling sila man ang lamang. No? Pero ganong nagsigi silang ihapog lamang? No? Kinagyan mga igala akong kanunay ginapangutana ba nga? Kada human sa impeachment to ay preskon. Kada human sa impeachment to ay preskon. Kining sa depensi kung kita may igala magsigpa preskon. Yan sila nga. Wala man po yung nga ikapa preskon ang defense kay tagilid man sila. Di ba takaingon na may igala? Sa isa palang daan kay ebidensya. Nga no, kamo, kumbinsido dahil mo ni Kalilong. No? Yan yung manggod na, no? Kinimanggong mga ebidensya nga manangitan na yung mga FB live diha, na yung mga kuan diha, na yung mga kita ninyo sa social media mga kaigsuunan. Dili man guna basta-basta nga tuuhan dayon no pag mingkag amo og ginas kinahanglan pa na mga igala is certify na tanawon og tinuod bagay iba na AI no naagyoy mga authentication may tabo niya na mga kaigsuunan. Now importante diri ang kinsa ning naga-authenticate mga katropa no ug ang iyang credibility. Unya, unsa man gyud iyaha mga igalang credentials ba? Moingon kay karon na ay extensive training, no? Katawan gyud kag moingon nga duha ka semana nga kuan, duha ka semana nga seminar. Uy, mo na na extensive training di ay even senators mga kaigsuunan, no? So, di po ta ba kaingon nga sa unang semana lamang si kuan, lamang si prosecution. No? Di po ka makaingon mga igala nga lamang si defense. Siguro pantay. Mas maayo nang anaon na lang mga igala. Pero unsa gyud tumong mga higala niining prosecution nga kada human na lang gyud nila mga higala og hearing. Lahi tong magpa-preskon, lahi sa tong tuwa sa hearing. No? Murag makaingon ka mga igsoon ba nga ang ilag yung tumong og tinguha, mura man gyud ang pagubas pangan. No, wala na ilain. Accountability, mga igala, palaman nalang na siya, pakapin nalang na siya, mga igsoon. Ang ilag yung numero uno, mga igala, nga tumugog tinguha niya, mao ang pagguba, mga igala, sa pangahan sa vice presidente. No? Ano kung kinahanglan, gibuguan mo ni mga tao na nanawa ng impeachment, kinahanglan ba yun mong mahatag pa mo sa inyong komento, mag-side comments pa mo after diya sa, kuan? After diya sa hearing, mag-set up pa yun mo diya, mga... Wala mo'y hearing dito sa... Wala mo'y kuhaan sesyon dito sa Kongreso? Sa House of Representatives? Ano na mo nagyampungad na ng impeachment? Kalimot na ba yan ang mga tao sa flood control, ha? Murag nataligam anang flood control ba? Naingon na ba yan to si Martin Romualdez nga? Nagpaalala ko no si Martin, mga higala, nga pwede ko nung gamiton si Bunuan. Ipiton ko no si Bunuan against sa iya para mo testify against him. O, kinsa man puning sala. Sala ni Sara na eh. Sige daw. O, kinsa man yung sala ni Ron. Musigway lang ko gamay. Ingaw man si Martin nga, si Bunuan Manggod, ilaban ni mga higala nga, maod ni mahimong witness. Witness! Usa naman natin ipagka. Basa-basa na yun, no? Basa-basa. Witness. Mamahimong witness ko, no, mga higala. Walo ka buok sakit ba? Yan yung witness pa. Usaw naman lang, hindi ka ni mga higala matigok na eh. Walo ka buok sakit. O? Oh? Naghahanag ko na ng sakita, no? Isa na lang kabukwati, may galawa ka pirma. Ha? Unya, mumitness pa mga igala. Ngun, tubag si Martin Romualdez nga, posible ko, no, nga ipiton. Kisa may mo ipit ni Bunuan, si Sara? Imurang igagaw. Nakamuray galabulabog, away di aron. Imurang igagaw kay... Under man sa... Ha? Iyahan ang kasi may nimo tirada ron ombudsman Kuan man kunong ombudsman kining independent. Yung sa may kabutang mga higala ni Buing Remulia, si BBM.
1: Ay!
0: Simple. Simple ana. Sama ra na sa logic inyong gigamit kang Martires, no nga. Ah, si Martires mulaban gyud na Sara kay kuan man na. Digong man na gamiton gyapon nato naron. Nga sukdanan mga higala mo yung ta. Ah, si Buing Remulia naturalmente, no? Pupabor gyud ang BBM kay si BBM may gabutang niya diha. Hmm? Hindi na basta-basta malimot mga kaigsuunan. Usay! Oh. Kisa na po yung sana, sana po ng Sara. Kisa may mo ibit anang bunuan si Sara? Kisa na yung nasa admin ka ron si Sara? Hmm. Diyaw mo na. Munang, huwag na kayo naibawaan Speaker Martin Romualdez, isulti na lang. No, kung unsay gyoy, tuga na lang mo sinuod ba? No? Para mahumana ning kuan ni kay luoy kayong mga Pilipino, oh. Ilaro na lang tagpiding program sa eskwelahan, mga higala. Pero ang lintong ganit, trilyones ang nawala ng kwarta kay kadato na unta natong tanan. No? Kung dinood pa lang ang panginabuhian, mga higala, mo igi tutukan. Dili pa ni maubos niya unemployment rate karon. Nga muingon na na, mga higala, tigpamabas Malacanang. Nga expected na kuno nga maubos ang unemployment. Kay nagira kuno dito, mga higala, sa Iran. Sa ilabot. Expected na kayo. Wama mo yung gihimo. Puro rap pamulitika. Magkapakaon lang mo. Katong sa Cebu. Nag-video-video. Kaya ba magpila na kabuok tao. May galing ipakaon na ito ilang kusina-kusina. 200 na kabuok. Ngayon na ng Cebu. 200 na kabuok tao. BBM na ba niyang kuna lang. Kayang mo pakaon ng 200 ka tao. Gabayaan ng 200. Oh. Pero ang tinuod nga isyo may gala, mura nakalimot na ta. Naikawat na hitabo, dako kay may galang pundos gobyerno na wa. Asa na paingon, nasun si malita, wa na intaon, nataligam ana. Kato mga gala, mga naningkamot, nga may isgutan ng malita, nangapriso na lang intaon. No, nangapriso na lang. Oh, si Marculeta, priso. Defensor, kini si Mike Defensor, priso. Bullseye! Tanan, may gala nga naghisgot niya. Delikado inyong kuan niya, kagawasan. Bullseye! Ah, mamiligro mga kaigsunan, kay papriso man. So, kinsa na may lay maghisgot, ano ron? Nabay nagpasiugda karon, wala na. Nga naman, sulayig pasiugda, di ba? Ah? Sulayig pasiugda. Di ba ikaw na po yung risbakan karon? Pangitaan yung kagkaso. Alas 7.45 to Senador Risa Ontiveros, ma'am, paghulat, mahuman lagi na. No, paghulat. Di kay, sige, pangutana o conclusive nga pangutana. Oh, 7.45, next video tagab. Gumikan kay, kini mga igalang, arita sa duga mga igalang isgutanan. And standby pod, gab, paliog ko sa report. Unya, pangayuan po na to o balita ang itong mga kaubanan Andres Bukidnon, kumusta naman yung mga pagbaha karon. Og kini magahigalang kuan uy na ba dito yung kuan no katong 30 kaminiro in town sa may Araybo pantukan nga gidakop para ba dito saon na to pag record karon ka 746 mga higalang tagna sa itong pagpanaguban-uban no kini magahigalang argumento kuno sa depensa mo kuno mga higala pinakaubos nga klase sa argumento. Matod pa mga higala ni Auntie Claire. No? Ato na paminaon mga kaigsunan be. XFM
6: Katropa. There were insinuations that in a way the president has influence over the this case against the vice president. How would you like to respond to that?
7: Yung ba ang gusto niya iparating? Nag-i-insinuate ba siya na mayroong pinalaman ng Pangulo sa pag-iimbestiga patungkol sa pagbabanta ng Vice Presidente sa kanyang buhay?
6: Well, there were questions about it.
7: Mm-hmm. Unang-una po, hindi naman po talaga dapat ma-question ang sitwasyon po ng NBI. Dahil alam po natin ang NBI, kahit wala pa pong pagbabanta, ang Vice Presidente ay under na po ito ng DOJ. At ang DOJ po ay parte ng ehekutibo para ipakita at nag-i-insinuate na may kinalaman ang Pangulo sa pag-iimbestigang ito. Ito ay ang pinakamababa siguro klase ng argumento. Ang NBI po ay may sariling mandato. Kung mayroong nakita at napatunayan naman po na may pagbabanta mismo sa buhay ng Pangulo, at hindi lang naman isang tao, dalawang tao nakakita nito, buong mundo ang nakakita ng pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ni First Lady, at ni dating House Speaker. So, mandato po ng NBI na imbestigahan po ito dahil po ito ay para sa proteksyon ng ating Pangulo.
6: But when the President learned the statement of the Vice President back then, what was his instructions to NBI if there was any?
7: At the time ay pagpaumanhin, wala pa po ako dito sa posisyon. But alam po natin na ito po ay hindi po ipinagsabaling-wala, hindi binaliwala ng Pangulo, at talaga pong ito ay sinabi niya sa kanyang statement na ito po ay hindi dapat na tinutulugan, hindi po to dapat na dapat itong seryosohin. Itong ginawa ng Vice Presidente ay dapat na siniseryoso. Bilang Pangulo, kailangan po lang din siyang maprotektuhan, hindi lang para sa sarili niya,
0: kundi para sa bansa. Bilang Pangulo? Sinindi na Dennis siya ganun siya may gala? Bilang Pangulo ko, no, dapat ko nung hatagang yung pagtagad katong sulti ni Bibi Sara, kailangan bigyan ng ano, pansin yun daw niya para daw sa safety daw sa Pilipinas.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Mao? Unsa pa nindot nga i-rebat ni mo kang Claire bay? Murag lisod, no? Lisod pangitaan og rebattal mga higala ng babae nga ang ana bitaw nga. Murag nang andam kanunay mga higala makipagbugno gani. Pinakamubo ko nung matang sa argumento kanang moingon ka nga dunay kalambigitan si Bongbong ang presidente mga higala sa pag-imbestiga sa NBI ngadto kang Vice President kalabot na sa giingong threat, no, human siya gadag pagawas o katong video mga higala duha, no, katong mga video nga doon na siya hulga sa kinabuhi sa Pangulo, no, kainumdum mo mga higala, no, nga ang maong video ni gawas, no, nasay kanang kuan ba na siya panghitabo, no. Una pa man mga higala to ni gawas, wala to ni barog lang si Sara dito para maingon nga patyon ta ka, no, dili nga na ang pagkasulti, no, naay kondisyon conditional eh, kung mapatay ko ninyo aw ay mugmahay murag ana ba ana ragud mga higala, no, ingon sila nga di daw ni angay gyud nga kuan na baliwalaon seryosohon gyud kuno ni kay di daw maayo mga higala, no. Ah, sige, butang na to, seryosohon nila, seryosohan ninyo. Pero abi nimo mga higala, makaingon ka ba no nga kanong tinuod yun dahil nga na ay kuhan, tinuod dahil nga na ay detret, tinuod yun dahil nga na ay Oplan Romanov, no, matuingon Oplan Romanov eh, tinuod yun dahil na ano mga suko man mo. Pero anyway, naan naman mga higala na diha sa impeachment, appeal naman ganun sa impeachment. In fact, boy, una gisgutan nagsugot sila dito sa Article 4 mamuna yung una gisgutan mga higala. Mamay itong ilan itong gidalas kalilong kay motoy mo authenticate nga kato may gala, tinood yung kuno nga video. Pero ang ilang rasyon nga, di igin ma-present tong tibok video kay duha kuno ka oras, kinalan 2 minutes rekwaon kay mahurot ko nung time mga gala sinado. Pero kung imong balikan mga gala ang mga, kuan imong balikan ang mga unsani, mga panghitabo, mga kaigsuunan, no? Nabay, dako ang kasuko ni Bibi Sara during that time kay kanalaging gigamit mga higala ang Department of Education, manahimo lang channel of corruption ba? No, na iniagi dito nga pundo, wa pa gid mapaingon sa DepEd kay gikumkum ra mga higala nila kisa to sila Lisa Tanas ba kuno to? Moto nakapamalikas mga higala ang Vice Presidente. Di ko sa butoo mga higala masuko na lang ang Vice Presidente way dahilan oy. No nga mo yaw-yaw mga higala sa social media nga walay klarong hinungdan. Do na gyud ay klarong hinungdan mga kaigsoonan. Kana lang gusto na to madapat iyagyag bitaw mga katropa. No? Sunod semana ipatawag. No, apil mga higala si I believe si Attorney Zulayka Lopez murag ipatawag sa na. No, katong gi priso bagay igsoon. No, appeal sad to siya mga kaigsoonan. Anti-Claire. Dili na siya pinakamababang uri ng argumento kung ang tao maghunauna nga si BBM ang nagpaluyo ni ining tanan o si BBM mo'y utok ni ining tanan. No? Ang nagpaluyo ni ining tanan. No? Dili na pinakamababang argumento. Ingon si Raimundo Ribucas, threat is a threat. Wa may nakiglalis sa namundo. No? Pero mangutana, mga higala, impeachable ba si threat? No? Impeachable ba si threat? Kadua, mga higala, napatay ba ng presidente? Wa man, buhi man na. Pero, mula gina, no? Dapat lang kuno, mga higala, kay wa kuno'y luna sa katiling ba ng inganing mga tao nga magisigilagiskot o patay? No, basta magsiga gisgot og patay, wagi kay luna. Sa katilingban mga higala, dapat buhay-buhay ra gud imong isgutan, buhay-buhay ra ba? Buhay-buhay no, panginabuhay, panginabuhi. Oh, ikaw dia, isa ka malita imo, no? Ikaw dia, dako-dako gagagi duha ka malita imo, ana ra dapat isgutan katong mga tao mga higala nga magsigisgutan ng patay, patay, patay. Mo na mga tatak Duterte daw. Duya pud sa tong nasod, oi nabahin-bahin na pag-ayo mga higala gumikan ni ining politika. No, nya slowly creeping in mga higala, daghang kaig Pilipino karon way trabaho. Nyang ito bagras malakan niya mga igsoon. Expected na kuno na kay gagira sa laing nasod. Kada kong binuang.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Alas 7:53, sumpayin agab. Ila pa may sunod video ani, no?
2: XFM Katropa.
1: Speaker about this because the utterances made by BP Sara is hypothetical and conditional. So how does the BATAS react to this? Even the president himself last year considered it before as a mere threat.
7: Ang pagbibigay po ng salita na kumausap na siya ng tao para patayin ang Pangulo, ang unang ginang at ang dating House Speaker, hindi po ito hypothetical. Nakita po ito. Hindi po to gawa-gawang isip, hindi po ito pantasya. Oh.
0: Diba, ang argumento karon ni yun nila nga conditional o hypothetical, maguna nga hulga kay namang guy kung, English pa, if mapatay ko, patya sila, no? O mura na good nag hilabti ko. Diba, makita ninyo, wagi buhi, mabili ninyo. Ano ba, mura nang inato ka istorya, mga kaigsunan, pero wa may nahitabo, wa man kahilabti, so asay nahitabo dito nila. No? Marabag, kuan lang bitaw, tugbanga na ilas kaisog, pero wa man dito nahitabo, tinuod. Wa may, gano, sniper na SBBM. Pero matod ba ni Auntie Claire nga, di naman na kinanglan pang istoryahan na to. Kay mismo naman daw, ang vice presidente ang niangkon, nga nagkontrata na siyang tao, mga higala, para mo patay kang bubuong kang BBM o kang Lisa o kang Martin. So di naman kuno kinanglan pang lalisan pa kay mismo naman daw vice presidente ang niangkon. Ang pangutana lagi ron, namatay din na sila. Buhi man lagi ng dagko na. Sige, padayon.
7: At ang dating House Speaker, hindi po ito hypothetical. Nakita po ito. Hindi po ito gawa-gawang isip. Hindi po ito pantasya. Sinabi po ito at mismong si Vice Presidente ay hindi pinapasinungalingan ang kanyang mga sinabi, ang kanyang pagbabanta sa buhay ng Pangulo. So wala tayong pag-uusapan tungkol sa hypothetical. Hindi po yung hypothetical. Dahil mismo si Vice Presidente ang nagsabing no joke, no joke. At patungkol po sa conditional, alam naman po natin, lalo-lalo na ang mga abogado, nandiyan po nakasaad sa revised penal code, pati po ang sa kaso ng Kaluwag versus People. Akin na rin pong babasahin. Kaluwag versus People ruled that in grave threats, the wrong threatened which amounts to a crime may or may not be accompanied by a condition. Hence, under Article 282, there are two forms of committing grave threats. First, when the implication of the threat upon the person, honor, or property, or the family of a person is coupled with condition. And second, when the alleged threatening act or remark is not subject to a condition. So, ang grave threats ay pwedeng conditional or hindi may kasamang kondisyon. At sa cross-examination kahapon, nakita at naisiwalat din ang maraming bagay. Unang-una, ipinakita po rito ang video ni Attorney Zuleika Lopez at ginajustify ng mga abogado ni VP Sara na ang reaksyon ni Vice Presidente ay patungkol sa di umanong oppression ng House of Representatives kay Attorney Zuleika Lopez na kanyang Chief of Staff. You cannot and you will not justify something if you did not commit any act. Doon pa lang, dahil ginajustify nila yung action nila at na-commit lamang daw ito dahil sa di umanong pangyayari kay Attorney Zuleika Lopez, doon pa lang po ay may pag-amin na po sa ginawang pagbabanta sa buhay ng Pangulo.
0: Okay. Alas 7:58 na magaygalan, dagna sa tubag panagubanuban, pag-alas 8 kwanta, no? Ang pagutan na, sige, pagutan na karoon mga igala, no? Impeachable ba siya? No? Mamanagi pangutan na po ni Risha, no? Impeachable ba siya gumikan kay naa siya ay di man siya dili siya maayog batasan, no? Ang vice presidente suma sa ilang ginaingon mga kaigsoonan, no? Gumikan kay Manghulga, no? I think musbog atong ilang pasangil sa confidential fund. Problema lang. Lisod kay ito pa matudaan, no? Kay nga no, di aman po iproweba ang pikas, mga katropa. So ang ilang buhaton karon guba lang sa pangalan, no? Aron nga masway ang public opinion, mga kaigsuna. No? Si makita rang kataga na mga katropa.
2: Bullseye!
0: Si Abel Manlangit, bisan unsaon og deny, si Cleary Ring walay kalabutan si BBM sa impeachment, mugawas jud sa baba ni Cleary Ring nga klaro jud may kalambigitan ang Malacañang sa tanan. Ana siya. Si Yubs Adreser Ilisi na na Doloy Marites Lubido Claire Castro, alam namin ang lahat ng isyu. Ingos Marites Lubido. Ingo po si Maximo Labandero. Good morning sir, dili ba na bugo si BP Sara? Kung gusto niya patyo si BBM, dili na na niya isulti kay makabantay. Kung kita lagi pa istoryahon, sa ila di man, no? Sa ila di man, kaya dapat dadong gina sa impeachment, mga higala. What am I mo? Sabalik kay mahimo, anak. Kung kita, hindi mo bito, official kas gobyerno. Oh. Yeah, nakay plano dahi nga lungguan o ulo ng tawhana, ingon pa dahi ni mo na sa media? Buguan na good. Dili, yun. Dili, yun mga katropa. Pero ingon lagi sila nga, threat daw lagi, hulga daw sa kinabuhi sa presidente. So, kinahanglan imbestigahan, ya kinahanglan yun nga matanggal sa pwesto. No? Kinahanglan yun imbestigahan, ya kinahanglan yun nga matanggal pagka vice presidente, ya di nakadagan sa 2028, anak. No? Ay, naku ni mo, Auntie Claire. Alas 8 na, mga higalas.